0: Arrancada Sambuta.
1: Bueno, salamat kayo kato sa mga suki na to sa kining kinsa mani doon ay atong kabibes gahapon nga ni private message gid siya nako kanang abi na ko kung siya tuyo siya lingaw yung kono kay sa kinsa mani nga no day ma'am doon na kay idea sa akong mga sgutan din he abi na ko kung siya yung isulte gahapon kaila ka ni kabibes Virgil yung siya lingaw kay ko kabibes stone sa yung mong kinsa mani oy ha doon na day sa idea sa atong mga sgutan din he mga kabibes. Pero so much for that. Nag-scout man ta og fitness karong hapon mga ka-vibes. Sigon pa sa kining ligdong sa akong higala nga si kining June Miguelien. Doon na di ay usa ka murag di lang murag. Usa ka charity event nga pagahimuon si kinini ang kanhi Tuburan Cebu Mayor Demokrato Aljun Jamante. Junior si Mayor Aljun Jamante og ang kining negosyante nga si Chase Cocalyong anak sa shipping magnate na si kining Chester Cocalyong mga ka-vibes. Matud pa ang event karong hapon alas 4 dito sa New Cebu Coliseum mga ka-vibes. Kaya mo kung siya ilang buhaton doon ay 3-point shoutout tali ni Mayor Jamante og ni Mr. Chase Cocalyong. Unya, doon ay pat money sila mga ka-vibes. Matod pa sa kining kolom sa akong higala nga si June Miguelien, dako-dako na yung pat money, apan, it is intended for a charitable event. Sa ato pa, kung pila man ang ilang pat money, tingali, ibutang ta, dako-dako yun, doon ay usa ka charity event. O doon ay usa ka recipient niya na adto nila ihatag ang kung pila man ilang matigom nga pat money sa ilang mapili nga kining tabangan nga sektor din sa Sugbo mga ka-vibes. So again, nindot ka na nga kalihukan unya ang mag-involve sa maong 3-point shutout si former Tuburan Cebu Mayor Aljun Jamante og si businessman Chase Cocalyong karong alas 4 dito sa New Cebu Coliseum. Mayo size kana karong adlawa mga ka-vibes. Bueno, padayon na ta sa pagtuki sa atong mga isyo og mga hisgotanan karong adlawa mga ka-vibes. Kay bao mo, usa sa mga vocal kaayo na ining isyo sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Kaning well-respected nga abogada si Attorney Lorna Capunan mga ka-vibes. Attorney Lorna Capunan who has more than 40 years sayang experience isip usaka abogada. So, she has that extensive experience. Og tungod niya na, suhito kainis balaod og mga ebidensya mga ka-vibes. Ang ingon ni Atty. Lorna Capunan sa iyang pagsuta og pagpaminaw sa mga available evidence. Sumala pa niya, doon nagyoy igong ebidensya nga maka-impeach ni Vice President Sara Duterte. Ningon gani siya sa usaka interview dito sa kauluhan mga ka-vibes. Ang giingon ni Atty. Lorna Capunan, it's either the vice president should resign or she has to disappear in the face of the earth. Agrabiha po na na istorya ha.
0: Arrangada Sambutan.
1: Ang ako lang tingali, kung doon nag-iigong ebidensya, then the vice president should face the consequences. Ha? Mga kabibes, an impeachment to my book is kanang somewhat political, pero matod pang attorney Kapunan, kinahanglan ang tanang mga senador nga maglangkop unya sa impeachment court. Ang ayan nga neutral sila. Ang ayan nga impartial sila so that they would come up with a decision nga ang ayan og matarong. And tanaw nako, mga kabibes, ta? Muna ang ayan nga attitude sa bisan kinsa nga senador. Sampo ni si Ruben Padilla nga ambot. Kung kinsa'y nag-advise niya, niingon man nga, kaming mga minority among babagan ang impeachment og mo saka na og mabuta din niya sa amo sa Senado. Ano yun, Ruben? Ha? Mawalagi niya usahay ba nga mupili bitaw ta og tao nga dili ang ayan sa iyang ang ayan sa iyang ginbuhaton? Magkamurit siyang yung agi, mga kabibes. Ganong babagan man niya ang impeachment kung mulabang dito Senado? Akong tanaw, dili ni mao nga pagkasulti ba? Ha? Kay ganong, mga kabibes? Ha? Ang kining impeachment ni Vice President Sara Duterte? Ha? Ang ayan kitang mga Pilipino, maniid gyud niinig pagayo. Ako moingon ko ninyo, kung kanang nabutyag karon sa anti-money laundering council nga sa akong tan-aw mao gina ang lig-on kaayo ba nga sukaranan nga ngayang may impeach si Vice President Sara Duterte, kung may bawa na ang mga bank transaction nila the moment ka mapatawag ang mga concern nga mga bangko o mga opisyalis nga mao sa hingtungdan, adto na gyud mao kadyang ning tanan, mga kabibes. Ha? Adto na gyud ni mahibaw-an kung unsa gyud ang lintonganay.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Ha? Kay ako og tingali kamo nga mahigugmaon sa kamatuoran, ha? Uyon mo nga kinahanglan mahibaw-an gyud nato unsay tinuod nga panghitabo, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Kay matod palagi nga attorney Kapunan og siya pay pasultion, duha ka mga butang lig-on kayo. Ang kining kalabot sa bank account sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte og Attorney Man Scarpio og ingon man kadtong pagpanghulga sa Vice Presidente ngadto ni PBBM ni First Lady Liza Araneta Marcos og ni kanhi House Speaker Martin Romualdez.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Kaya ang gisulti ni Attorney Kapunan, mga kabibes, ha? Dili man abogado ang presidente, si Vice President Sara man. Sumala pa niya ni Attorney Kapunan that the Vice President is the highest rank lawyer sa pagkakaroon sa Pilipinas.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Because he is the second most powerful official in the Republic of the Philippines.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Ikaduhang yung ka. Ha? Unya, abogada ka. May bawag yung ka kung sa balaod o mga ebidensya.
0: Arangkada sa Kabutan.
1: Ang gip

0: conditional. Ang pagpanghulga, pangpanghulga, gina. Ha? Muna, klaro, dayag, kayo. Ngayon, magod, ang mga abogado ni, ha? Dabaniog, nagidraba kayo ning gilabay og laptop lagi. Ang niya, matod pa sa tinubdan, mga kabibs, ang gilabay og laptop, may bawaan tani, basig di na gini mo patimaw karong sunod ng mga adlaw.
1: Ang kada sabutan!
0: Ginganla naman ang mga abogado, but I still reserve my further comments kay basig mo kalitra po nagtunga. So basig, ha? Doon na lang po yung nag-black propaganda nila. But you know, ha? Kung imog yung subayon, mga kabibes, ha? Tanaw na ko ang statement manggod ni Attorney Michael Pua. Has done more harm than good alang sa kabahi ni Vice President Sara Duterte.
1: Ang kada sabutan!
0: Kaya sumapas balita, ah, gisapot yung maayo si Vice President Sara Duterte sa klase sa tinubaga ni Attorney Michael Pua, mga kabibes, kay masamot sila o kalubong sa ilang mga ipalutaw unya nga katarungan o depensa ngadto na sa full-blown Senate trial.
1: Ang kada sabutan!
0: Kay laliman kung kani asang yun sa gitanaw ni Attorney Lorna Capunan nga kanang gisulti ni Attorney Pua nga makapasamot og kaipit ni Vice President Sara Duterte. Kanang pag-ingon niya nga nung walay cash on hand or cash on bank gikan sa 2019 hangtod sa 2024, so therefore about 5 years nga matod pa ilang gilamp ngadto sa portion nga others diha sa statement of assets, liabilities and network. Matod pang Attorney Capunan, di maginapwede sigon sa balaod.
1: Ang kada sabutan!
0: So nahulog nga wa konsultaha, wa istoryahe daan ni Attorney Michael Pua ang iyong kliyente. Namagay ng gawas ug meme diha nga hubag ang naong ni Attorney Michael Pua. You know, Attorney Michael Pua used to be the Chief of Staff of the Vice President, and he used to be the spokesman. Karon katong disisize niya ka mga gipanghair ng mga abogado, nahibulong galing ko, Porton Law Office man to, ang nigawas ron nga kanang usa sa mga ni abogar yun ni Vice President Sara Duterte, lahi naman. Kani namang anak ni Attorney Panelo nga si Attorney Paulo kan Attorney Panelo, mga kabibes, Attorney Paul Paulo Panelo na ang nigawas nga usa sa iyang mga abogado.
1: Ang kada sabutan!
0: So hay man kaha ang kantong 16 gani pirma sa Anser Ad Cutelam. Ha? Murag na missing in action naman. In other words, matod pang Attorney Capunan, ha? May nguntang punga, naglisod na o nagyagaw ng depensa.
1: Ang kada sabutan!
0: Kaya sa akin lagi na nimo, ang usag yun sa ilang tanaw nako o mao sa obserbasyon sa mga politikanong pagtigpaniid. Inigabot na god dito Senado, mga kabibes. Ha? Expected magguna nga isupoy na ang mga nasbangko. Kay sila may ni duso og report kadto sa Anti-Money Laundering Council. Labot lagi sa bank transactions ni Vice President Sara Duterte og ni Attorney Manscarpio.
1: Ang kada sabutan!
0: And so therefore, kanang katarungan ni Attorney Peter Paul Danaw nga tanaw. Pastilan, abi man ako og hait nga abogadoha si Attorney Peter Paul Danaw kay I did my research. Abogado man din na siya sa katong buruka sa pamilya sana nag-iya sa

0: Balia Car Trans, mga ka-vibes. Ha? Kanang Nanagia series ba? Agoy? Tanaw na ko ang iyang body language ba? Ha? Uy, mabaw mo din yung abogado ha?
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Kaya mo ang iyang gibasihan nga ningon ko no ang Bank of Philippine Islands, ang BPI, nga there was a technical glitch nga sayop ko no sila giingon nga 2 billion bank transaction sa iyong kliyente nga si Attorney Manz Carpio. 2 million na ko no pag sure na wa may musulti ni Ana ang kinini ang BPI, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: O niya, ha? Ako manggitanaw ang katong maong material nga iyong gibasihan. Agoy, vlogger gahapon nila. Nga, murag na una, istari ni si Attorney Peter Paul Danaw. Ha? Hey, nakita niya daw sa social media na glitch lang pala. Giniwa ni Joe Diligence ang kabaguno ha. Ako pa'y Manz Carpio, ilisan ko ni.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Kaya ngayong gibasihan, ang iyang nakita rin sa social media, why confirmation? Unya ka to ngayong, kana laging ilang, o atong lakturo ng ilang dipinsa nga moral na lagi o GCash transaction, cash in, cash out. Muna nga ang balance is zero. Maukuno na ang naitabo nga ang nahabilin nga katigayunan nga gideklara. Ha? Ni Vice President Sara Duterte kana rang 88 billion pesos, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Bisa kung sao ni magbalibali o tarong ka lang, imposible gig kay na. Kay ang nangagi sa bangko, binilyon ka pesos ang kantidad. Ha? Unya, og maingon sila nga nang gawas na tanan, na withdraw na tanan, di tinuod, kay matod pa sa AMLA, sa Anti-Money Laundering Council, ha? Ang aktual nga napagawas, ang outflow sa 6.7 billion pesos. Ha? Mga ka-vibes, mukabat ra sa 1.5 billion pesos.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Doon ay kida nga kapin sa 700 million pesos, subayuno ni. Pero ang labing tataw, ang kinatabukan transaksyon 6.7 billion ang nisod niya na ang inflow ang gideposito niya na 4.4 billion unya ha kuan ragod addition subtraction ha nisod 4.4 billion nigawas 1.5 billion pila may nahabilin o naapa sa kapin sa 2 billion pesos, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Mga ka-vibes, alas 8:30 na mo, post lang ko niya humanini atong ipadayon ang pagtuki nato sa maong isyo. Palihog, standby.
1: Arangkada!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
2: Arangkada sa buntag.

0: Bueno, alas 8:33 na mga ka-vibes. Nalingaw ko niining istorya kabahin sa kining matod pa gilabay lagig laptop. Niyang nilabay, matod pa si Vice President Sara Duterte. Ingonday niini ang naitabo mga ka-vibes. Na sumala pa, ha? Gikasaban og nasuko si Vice President Sara Duterte, ha? Ngadto ni Attorney Michael Pua, tungod sa tubag niya sa press con mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butan.
0: Ha? Kanang saan sa guni si Attorney Michael Pua? Kay niingon man gakadto bitawong kabahin sa kananaabang 6.7 billion transaction? Niingon man siya nga that is not accurate but not false. Suma pa niya.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pili ko no sakto. Ha? Apan, dili isad bakat.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ako mang gibasa ang balita ni o post ni Attorney Jess Palses. Mo din ay nahitabo mga ka-vibes. Muna nga, lalupad ang laptop. Ilabay og laptop si Attorney Michael Pua. Una, maunay istorya sa legal community dito sa Metro Manila, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Nga naabot sa naani Attorney Lord Nakapunan kay mga abogado dito sa Manila, sama din ni Cebu, mga kaila, ramang kuda sila. Ha? So, mao ni nahitabo kay the way I read it, mga ka-vibes. Ha? Gubot gidron ang defense team ni Vice President Sara Duterte. For the simple reason, mga ka-vibes, nga nag-ilugay na sila sa credit niya. Kaya kadaghan ko nila, 16 kabuok. Unya ang uban, ug sa duwa pas basket, ha? Nahimo lang taong flower. Gibangko.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Yay, kinini ang comment din si Kabibes Ace Junaldo. Good morning, Sir Tonton. Nasiko, Peanut Gallery, Malita Network, PGMM. Ah, okay. Bahay ni Franco Mabanta. Mabitaw, resulta na Kabibes Ace. Extortion. Ako pang gi palaw man ka-vibes is kay wa pa man mo press con, I just do not know, wa pa man ko katambo sad kay boardwork man ko tingali iniguman ako boardwork, tanaw nako og unsa gyud ang ipahibaw sa National Bureau of Investigation, but the initial amount matud pa at least 70 million mao ang kanang gyon sa Manila ang mark money ba ni mao ning initial amount sa gipangayo gyud nga demand reportedly, allegedly ni Franco Mabanta. Franco Mabanta runs Peanut Gallery Media Network. Nga takulahaw lang ningin ni ligid pengon ngadto sa kampo sa mga Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Unya, sini imong sulte diri ka-vibes Ace. Peanut Gallery Malita Network. Si Aw sa ka-vibes Ace na. Ha? Bitaw, resulta na kay taghan manggod lagi ang nipahimulos ni Anirong atong pangitabo sa nasod. Ha? Bisag kapila pa na mulimod ka ng mga pro-Duterte vloggers, klaro naman kaayo sa pattern nila mga ka-vibes.
1: Arangkada Sabutan.
0: That they are really paid hacks. Ah, tanawaron sa inaitabo aning prangko mabanta. Ah? Labi na gyud ang katong mga nagbasis Dabaw, ah, na saron kita na ko taga Cebu. Bago pagi ko lagi scout, iya po dahil gingan lang rabag di mao. Oy! Cyrus Priglo, tago na si mong kitaguan dong.
1: Arangkada Sabutan.
0: Patagad siya, gingan lang niya di mao si Attorney Lord na Kapunan. Ikaw ba, Cyrus? Ah, nganlan ko dalang ni, diag trabaho ni Alo TUC piniadto, klarohon ko dalang ni. Ah? Gaano maka Cyrus? Iba dito makas gawas. Wa na kay ibuhi sa mong kagalingon dog.
1: Arangkada Sabutan.
0: Wa na mga kabibes nga. Modesty aside. Wa lagi taong tagisugo suka sa eskina nga niabot ta tani ining maong profesyon. Labi na Cebu. Kaila kay kuanig. Katawag ay ko sa kong amigo nga taga dito sa dapit sa Ilasugod. Kani Cyrus Priglo, kani is Optic Politics. Nganlan ko na lang ni kay utro sa ning ha? It's nga dako. Magpatuon isang maing laki sa musuwat pero pag sure, chat GPT man ang imo do.
1: Arangkada Sabutan.
0: Ha? Pag sure, Cyrus. Kay daghang nakailan nimo sa nagtrabaho paka direspika sa opisina. So may gipakaon ni. Wala kay gi. Naglisod na ka, Cyrus. Ayaw pagtakuban na ng Optic Politics, oy. Kahilas nimo Cyrus Priglo kamang dako.
1: Arangkada Sabutan.
0: Ayaw pag in English nung pag binisaya para klaro. Ayaw gilas-hilas, oy. Ha? Una, ang katong ilang nailad, ilang sinuwatan kitahay, adi lang sa taon mo subay. Pero imong tanahon, kuwang na lang mo ingon ko nga, robot ilang gipasuwat kay chat GPT ilang sinuwatan.
1: Arangkada Sabutan.
0: Kami pa nga doon na eksperyensya ni, di sa paghinambog. Ha? Di lang radyo, trabaho tag newspaper, kahit bao tak ayo. Ugon sa sinuwatan ninyo. At tanawa, resulta na ron ang inyong kauban. Looy, sagunin mo Cyrus na, kaya wag kakaabot ito sa Malacanang. Prangko mabantay, nakaabot.
1: Arangkada Sabutan.
0: Ikaw, Rabagi, patawag ka dito squad ko, wag ikamutungan ni Anino ni mo. Ako na lang ang pasailoon ng bungoton diyas niluan na nanginabuhay sa tao na parehas na mong John Abines.
1: Arangkada Sabutan.
0: Ayan lang yun ko, gilas-ilasin ninyo eh. Tinungod pang istorya ba? May nagklarohontan lang ni din eh. Di na tayo maglipod-lipod aning mga tawhana. Ha? Huwag imong pasultiyon, murag kinsag yun di taon ng mga ha? Mga tarong. Nga naagit sila sa katarungan. Nga naagit sila sa kamatuuran. At tanawa, resulta. Nadakpan one of their own and the name is Prangko Mabanta tungod sa kasong extortion.
1: Arangkada Sabutan.
0: Nagingon lagi, if you talk like a duck and you walk like a duck, then you're a duckling. Then you're a duck.
1: Arangkada Sabutan.
0: Huwagin mo ilang kalainan. Ha? Sumala god ang iyong normal nga panginabuhi. Bungagunsara mo. Sumao na inahitabo karon sa mga content creator nga naa sa habig sa pro-Duterte machinery. May resulta na. Napayuban diha. Matod pa sa itong tinubdan, lahilahin na sila o great sir. Ha? Resulta na. Ha? Di apay kanana ang oy, naunsa man ni si nabanhaw man si Kak for sale. Gubot ang House of Crooks. Kinaay ni sukol nila si Leveste, ipadilit pa ang privilege speech si Leveste, gitabangan sa mga buaya. Good morning, at tusad ni Kabayabs Hunter Ridolusa. O niya, okay, daghanag istorya na ni Akak for Sale Cebu City. Good morning sa ni Kabayabs Ilong Tuapos. Kanang kang Leveste, di na lang tayo magkapila-pila ng mga Kabayabs, kahit tuwa na ni Tabos Batangas. Wa man ay bearing na to diri taga Cebu. Ha? Ya sa pa wa man kailan na ko si wa man kailan na to si Executive Secretary Ralph Recto o si Governor Vilma Santos Recto. I'm sure ilan namang gitubag ang pasangil ni Congressman Leveste, mga ka-vibes. Congressman Leandro Leveste. O ila sa to dito? Aril lang sa ato si Bo Kak for Sale.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Grabe kayong pamasangil. Nga klaro mangyod nga og imong subayon, mga kabibes. It was directed against the present administration. Deflection na sad ba? Ang iskutan ato dito, Aritas main course. Ang isgota na to Kak for Sale bilang na ang araw sa imong idol nga taga Davao.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Naganap po kay kang isong pider eh. Di ko nalang basahon. Ha? O ni mga kabayos ba ang naitabo ba? Hmm? Kay, tanawan ni Ron. Aron kita ay musuwat siya. Sa ingon niya na, nga-critical kay siya kay lagi. Nagapastis bayad.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kanang matod pa ni Kabibs Ace Junaldo, Leveste Serton, main character na. Bida-bida. Oo. He's trying to steal the show, Kabibs Ace Junaldo. Sabta na nato ng pattern ni Hanoi. Ha? Para ba malimot kita ay ang mga tao sa isyo sa impeachment is sidetrack. O niya, ang ako ba? Dili pareha sa impeachment directed towards Vice President Sara Duterte. Ang gipangyaw-yaw ni Leveste, wagit siya ebidensya.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Poros na sa laiba, poros na yaw-yaw. Muingon siya, dunay mga pagkunsabo sumapa ni ES Ralph Recto o kaning usa ka kongresista dito, party list congressman. Kay kuno ng warta niya, ang grabe niya nga pamasangil, gani baruga na si Congresswoman Laila De Lima sa mamamayang liberal. Kay niingon si Leveste nga tanan kuno halos tanan nga mga kongresista, mga kabibes, na malit ko nagbuto.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Diha rin laay. Ha? Diha rin laay, mga kabibes, kaya gitubagin siya ni Congresswoman Laila De Lima. Ha? Kanang diha ay text si kabibes 4541, matod pa niya, good morning, kabibes Sir Tonton. Sakto kay ka sir, bilang nagyod ang araw anang ilang inday, lunod, patay, pamor. Dili ba sa tinuod lang, mga kabibes, o doon na lang yung conscience vote. Ako, kumbitsido, magiko nga makonvicto, gina siya. Kaya inigawas na lagi niya sa mga taga-bangko. Ah, saan pa man yung paglimod? O mingon nga, o kaning adlawa, kaninga kwarta, gipasod sa account ni kining Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Remember, mga kabibes, ha? Dahil usa ka adlaw, or rather, dahil usa ka tuig nga milyones di matabang dako kayong kurta, ha? Nga doon ay tuwing nga labaw pas 88 milyones pesos nga gideklaral sa salin ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kamu lagi lagi mong subayod ang tanan ka transaksyon 6.7 billiones. Ha? Unya unsa pagkaunsa ang imong gideklara? 88 milyones ra ang imong kantidad sa network. Sa imong katigayunan, unya wa pa nimo gideklara ang imong cash on hand o cash on bank sa milabay nga 5 ka tuig hangtod sa tuig 2024. So, ano nimo pagpasabot?
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kay kaning mga perceived nga mga pro Duterte senators o ilang iabsuelto si Vice President Sara Duterte bisan pa sa mga ebidensya nga motumaw, tanaw ko mga tao na imoalsa basin pag unsay mahitabo mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Di man mabugo mga Pilipino. Nadara lagi mo sa ako nang gikaingon lagi. I am always telling about astroturfing kay gipabahaan lagi mo og inyo rasang mga opinion nga sibo sa inyong baruganan diha sa social media. Ah, naamugod tayo gitawag og algorithm ba? Ang nakadaot mo gud ining mabitaw nga kaning social media usay, there is a downside on this. Kay unsa og sa pagkaon pa unsa imong paborito, unsa imong kinaham, permanente ka mang hatagan kung unsay imong gusto og angayan.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: That is why, because of the social media algorithm mga kabibes, ang kaning mga nahisalag in town nga Duterte diehard supporters, damang yung mga kayang mingon ta organic. Pero wa sila masayod niya, kuwang sa research, kuwang sa kahanas. Abi nilag daghan sila ang taghan mga trolls o mga keyboard warriors.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kanang trolls obvious kay na kay tanaw nimo og tanaw nimo profile laliman kag bag-o lang nabuhat unya pila pa ka book followers, pila ka book friends, 200 kapin o sa kagatos kapin, hindi ka ba duda ni ana og organic labing minus mga kabibes. Tingali ka ng 1,000 friends pero di ka magduda na ka. O klaro yung troll. Wapay litrato. Doon ay uban, doon ay litrato. Pero atong tanaw, gimaumaura ang litrato. Laliman ka, gatos kapin pa ilang friends diya sa Facebook.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So muna ay nahitabo, because of astroturfing, labi na tungod sa social media algorithm, di ko kamahay, ako doon ako yung mga kailangan. Wasan mo adapts panahon ba? Ma-influensyahan, mahiluan sila sa ilang perception. Ha? Na misguided sila tungod kay sa adlawng tanan, gipabahaan sila ang mga komentaryo o mga fake news nga pabora sa mga Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Muna mutuo sila sa mga klaro po kayong bayad kayong mga ha? Social media influencer mga kabayb. Ha? Ano po siya istorya pag survey ko no? Ha? Pastilan. Kini si Kak Porskail. Kaya mo ko, you are the dedicated troll against me. Okay ra. May problema. Kay Kaya ba ako kinis Kak Porskail? Otro po ni. Ha? Mga kabibes, tungod kay Bisaya manta, dili mana malimod. Nga doon nagyoy, ang ilang pagbati, nga to sa mga Duterte. Ha? But you know, kung ikaw, anaana sa imong atubangan ang kamatuuran, nga doon ay nahimo nga anomalia, unya adto lang gihapon kanila, ako mo ingon, in fairness sa mga Duterte, di na nila sa naa na na sa maong tao nga nagpadalang gihapon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, the defining moment of the country, mga kabayos, kining umaabot nga impeachment kay matud pa sa mga tinubdan sa Ubos Bible Oranan, it's just a matter of time. Ha? Gamay naman lang kay kuwang kay ang nipirma gudaan sa committee report sa House Committee on Justice, 55 gud. Unya, one-third sa 318 ka mga congressman, mga kabibes. Ang kinahanglan, ha? Taka karamay. Di lang itahong ko black timer diri. Kumaya bang, uy, paminaw, dudong. Muntahin na yung nahiluan mo. Ha? For your information, o gin man kaana, ni perma tang kong kontrata din eh. Ha? Sultian taka, there were several offers in the past to me nga mag black timer ko ako gyoy ni baliban.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Dahil utro ko nga, ha? Kana bang, Aksos, huwag mag black timer ka, nanginabuhi, arapong ka.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa'yo mong gusto. May tela ni ako ni padadaan na di rapod, ha? Sa akong payslip o sa akong unsay nga na na ATM payroll kabayb Virgin. Kaya maingon man ni siya nga before ko ni so din ni Kak for sale. Taka, klaro harago na inyong grupo di ha? Ha? Ni perma taong kong kontrata before ko ni sugod og Sibya December last year. Unya, naotang ko'y ATM payroll, oy. Pag-sure mo diha.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna nga, prangka-prangka, gunsa man lang resulta sa impeachment, tara, gihapon mi diri. Trabaho ni namo. Muna mong profession. Taka ka malang ingong black timer. Muna'y gihiluan ka kamo inyong grupo, muna ang inyong pangagpas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ay, pag-backread mo, ay, kaya akong itong gipost nito. Pagpirma na kong kontrata. So, Bonnie, sakitan sila. Kaya nga nung ato nang tira ang mga Duterte vloggers. Tinood man eh. Pag-sure mo. Samahin niyo panginabuhian. Ha? Mamani na hitabo ninyo. O niyang kapahit kay hiluan ninyo ang unahuna sa mga tao. Pauwanan ninyo. Kanang gitawag nila o comment shedding mga kababes. Ang komentaryo sa mga trolls o sa mga kanabang orchestrated ang tanan mga kababes pa. O niya, mupost ang usa ka content creator. Ah, sunod ayon ang mga trolls o mga keyboard warriors.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pabahaan dayon o mga komentaryo diya sa comment section mga kabibes. So, ikaw nga di sa ka mag tingan-tingan, di sa ka magsusi ang ma-influensya ka yun. Mausab yung mong nauna. Ako maluoy bitakos oban nga kanang mo comment sila sa akong personal post. Di nila kong tubag kaya ako tubayan. Umbot lang. Napakayubang kaila nga labi naging kahit tatubagon pero I'm still maintaining the higher ground mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Isa kinsa palagi na usa diha ni Hunong na ha? Kauwaw lang po na siya narabas gobyerno ha? Muna nga mga kabibes usa na gina kong prinsipyo sa pagpanibya ang akong dadun nga issue din issue nga andam na kong barugan kung maingon sila dito sa kananaang dito sa Luneta ako muda akong isyo din eh, nga andam na kong padalipdan dito sa Hawanan sa Plaza Independencia.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Di ta ng fake news kung unsa rin tinuod ang ato din ha unya hapit tamang yun sunod semana naman atong atangan kung kinsa gyud finally ang mo endorse sa maong impeachment complaint batok ti Vice President Sara Duterte. Ha? Matun of days. Ha? Merkulis mantaron, ihapte na tagpila kaadlaw. Lunes, basin og makumplito na. Ha? Mayo 11 na. Sigon sa mga tinubda nato sa House of Representatives. Kung dito sa Ubos Bahay Balauranan. Mga kabibes, misang ko nasag ko sa atong takna din sa atong arangkada sa buntag. Sa ngalan gihapon sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abenyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung kabibes, si Tonton Alcos ang tugup nga mag-ingon hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, hangtod ugma. Kabibes, mauna ni!
1: Ahang!

0: ang una-una,
1: daghang panguna-una,
0: daghang pangutana,
1: pangutana,
0: daghang kabalaka,
2: kabalaka,
0: wala ka paminawa, dini mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: po mga ka-vibes. Kami po ang tambalang walang kinikilingan, walang inaatrasaan.
1: Walang pinaprotektahan.
0: Servisyong ka-vibes lamang. Ako po si DJ Kimiat.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Ako po si DJ Ate Bay.
0: At ito ang...
1: Kalandrakas!
0: Taxi! Good morning mga ka-vibes. Welcome sa programang Kalandrakas on a beautiful Wednesday morning. Rise and shine, lain na pag-iadlaw mga ka-vibes. It's Wednesday wash day, Wednesday hump day. Oh, di ba? Hump day, my humps. Dapat di-play ko my humps, no? Di ba? Anong hump day man na DJ Kim at hump day? Kaya ang Wednesday man, good morning, mag-una siya naginusara. Kung baka sa dalan, pamurag na hump ba, di ba?
1: Oo.
0: O, mura yun is yun, naginusarang hump. Kaya padulong na na weekend.
1: Yes.
0: Mato pa nila, basta makasuga kung nagani kag Miyerkules, murag excited na ka for the weekend.
1: Habit na weekend. Moogin na siya ang kuan. Midweek ba?
0: Tinood ba ka Ate Bay nga every Wednesday may excited na ka?
1: Di ba ito kaingon?
0: Nga naman.
1: Dili man. Unless matunong Oaksfieldo ang Wednesday. May
0: ako
1: excited
0: ako happy ko, excited ko every Wednesday.
1: Nga no?
0: Because every Wednesday na i-update sa Telegram.
1: Hoy! Update sa salida?
0: Dili o, namanggog ko i-subscribe sa Telegram mga movies.
1: Every so every Wednesday, Wednesday ang new episode.
0: Yes.
1: Sana o, sure ka ha, movies na.
0: Oh, sure ko. May taon na 9:24 itong oras mga ka-vibes. Rise and shine mga ka-vibes. Bango na!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Atong nga hapit sa karong adlaw mga ka-vibes. This is May 6, 2026. No? 5605062026. Pwedeng patdan, no?
1: Oo, lagi. 5-0-6.
0: Bitaw Ate Bay, karong adlaw adlaw nga Miyerkules mga ka-vibes, dagang tag mga gi-celebrate karong adlaw Ate Bay.
1: Yes, unsa man
0: syempre, number one, birthday.
1: Happy birthday sa tanong mga nag-birthday.
0: Happy birthday sa mga nag-birthday today. Syempre, akong igagaw nga si Bihing aka Virgil Pasuit, nag-birthday karong adlaw. Happy birthday, Hing. May you have many more birthdays to come.
1: Birthday.
0: And then, ato pong kauban sa buhat, no, ang si John Arroa. Birthday ni John Arroa karon tiyo.
1: Si happy John birthday, Arroa. John Arroa.
0: Yan, nga taga 5.
1: Diba? Okay.
0: Oh, taga...
1: Happy birthday!
0: Oh, and then, no, to everyone celebrating their birthday today. How about you? Naba kayo mga kailangan nag-birthday?
1: Sa main ako yung dahang kaila. Mga nga nakapatroma sa ako.
0: Karong adlawa.
1: Karong adlawa, wala.
0: Happy birthday as well to Sir Jake Ilustrissimo. Kaoban po na ako. Former teacher nilang Gab. Kaoban po na ako sa USJR sa teaching. No? Ayan. Happy, happy birthday.
1: Naghanap na naman kailang May.
0: Ha?
1: Ay, kailang
0: May. Oh, natural. Oh, si May, kailan po ko?
1: Si May Ann?
0: May Ann, si Lady May.
1: Si April Ann.
0: Si Shang May. Oh, si May. May Ganorn.
1: Si May.
0: Si May Ganorn.
1: May Ganorn? Pare ba yorn?
0: Ay nako. It is now 9:26 mga ka-vibes. Karong adlaw Ate Bay.
1: Mm-hmm.
0: Don't you know that we are celebrating karong adlaw kining gitawag nilang National Beverage Day?
1: Oy, National
0: What
1: Beverage.
0: What is your favorite beverage?
1: Water.
0: Water?
1: I love water.
0: Is water a beverage?
1: It is a beverage.
0: No ba?
1: Yes.
0: How about an average?
1: The average ako na. Okay.
0: Other than water, because syempre water is essential sa atong body, no? Listen man nga what tayo water. So naturan mo anak ang beverage na something siguro higher than water.
1: Higher than water?
0: Sparkling water.
1: Sparkling water. Root beer, charot. Unsa ba? To be honest, di kayo hilig yun og mga drinks.
0: No,
1: pero, aside sa water. Pero kung na kayo choice.
0: Kung na kayo choice.
1: Katong lemon. Lemon drink. Lemon cucumber. Kana na lang.
0: Lemon cucumber.
1: Yes. Mauna akong
0: go-to. Ako, my favorite beverage is kuan.
1: Amaretto sour.
0: Sana.
1: Mag-cocktail.
0: Oh my God. Kwan, akong favorite nga beverage would be watermelon juice.
1: Oh, watermelon juice?
0: Yes.
1: Really?
0: Lami kain ng watermelon juice. Very refreshing.
1: Okay. Watermelon siya ako na-try. Pero kung juice, parang wala po.
0: Lami kain na siya. Refreshing
1: really
0: kain na siya.
1: Ba?
0: As in, mura yung makakwench yung siya thirst.
1: Oh, I love watermelon. Pero ang juice, parang wala pa ko kakuha niya.
0: Ako sa I love watermelons.

0: Di, depende. Isa na sa dati. Yun yung reaction ba kanong duha? Parang hindi naka
1: watermelon ba?
0: Parang hindi naka Facebook live ba yuta ka? Oh, ganang ko watermelons.
1: Sorry. What's your favorite fruit ni mo?
0: Fruit?
1: Seryoso niya?
0: Ganang ko daghan.
1: Ano ang daghan?
0: Crema de fruta.
1: Fruit salad. Sige.
0: Dili, favorite fruit na ko, I think, siguro, I would consider ko ang turon. Hindi na fruit, sorry. Snack na yun.
1: Abuti mo ay...
0: Cantaloupe. Ah, ano?
1: Abuti?
0: Cantaloupe.
1: Cantaloupe?
0: In short, itong melon ng orange.
1: May bala yung color sa melon?
0: No, na yung melon. Na yung honeydew lemon.
1: Ah, yeah. Itong mga greenish, white.
0: Melon, ay melon. Honeydew melon.
1: Okay. Makes
0: tapos
1: sense,
0: ang opposite na, wala. Melon o wala. Ikaw, how about you? What is your favorite fruit?
1: Watermelon.
0: Watermelon?
1: Or coconut.
0: Ah, ganun ka coconut.
1: I love coconut. Kay koan, ang tubig sa coconut, ang gatak sa coconut.
0: Why not coconut? so, mauna, yes. National beverage day. Pero ako, I really do agree nga, water jud is the best beverage.
1: Kung ako yung option, muna, ma-identify yun ako kung sa ilami sa water jud. Muna, yung mama, mamurag, lahi mong gipalitan sa tubig ka. It's not giving.
0: Unya ka na sa mineral water, no, na ilahila iglasa.
1: Muna, itamis.
0: Kininga brand, kay natamis, kininga brand, kay muragdad ang ladaan, kininga brand, kay kuan, diba?
1: Na water, murag,
0: nakatry na kag-inom sa mineral water ng katong 100? Kapin?
1: Ay, wala katong pa. Katong iba. Wala mong kaabot ang nga
0: kuy, nakatry na ko. Nakatry na ko.
1: Hindi mo ka nakatry
0: na. Nakatry ko kay nga numurag na ito yung mall show yata somewhere. Mm. Kapamilya na Turk pa ko. Mall show. Samunta yung water nga nasa dressing room sa mga...
1: Bongo!
0: Dressing room sa mga artista.
1: Hindi mong ikuha.
0: Dili. Kay pag-abot nila, diretso naman sila sa halang. Mm. Unya, lakaw dayon sila. So, syempre, crowded man ang dressing room sa mga local, kaya natin mga dancers nga, katong napsak dancers, wala may mga artista, kaya paano naman na-close, siya nga, balihan mo dito sa artista, kung ano yun, mga kanang mga chichir yung mahalon, di ba, tapos na, uy, na letter E nga water, matilaw ka nabi,
1: mahal ba
0: yan, ano yung kong way lami, may tubig sa MC, ani, tamis pa,
1: kasi ilasan niya, kusaman ka ng,
0: bland, di ko ka-feel, yeah,
1: Kaya, mana sila, water kay bland man, dilig yun. Dili, naadyon yung lasa,
0: Tanawa ng kanang-kanang-gikan sa inyong gripo, nanay lasa, lasang taya.
1: Through the fire.
0: Muna yung itawag nga kuan, grip juice.
1: Grip juice.
0: Gripo juice.
1: Rusty water.
0: Di ba? Anyway, so mauna mga kabayes. Pero importante mainom dito tag water. Ako hinubig kayo ko.
1: Ako buhin.
0: Yesterday, after playing pickleball, mga duha ka, mga 1 liter ng water yun ako na inom.
1: Can I just say this, DJ Kel? Pag itagin ako sa imong store niya, at yung believe kayo sa imong time management ng energy yun.
0: Ay, sus, ito.
1: Grabe yun, guys!
0: Alas 12 na ako, alas alauna na ako na uli.
1: Kaya natin, pag ito sa story, halala kayo pag hindi yung mag-pickleball? Nataas kay ihang day nagikan sa amazing guys. Sama na,
0: after niningin ko mga 1 liter nga water, tapos pag-abot sa balay, nakaharoon pa job ko, I think mga 1/2 liter na siya. Okay? Importante yung tubig dapat. Tapos ang sigag ino mong tubig, manggod murag mo, imong skin dili dry.
1: Yes.
0: Diba?
1: Ayaw mo pagpaugas sa iyong skin, na minainit kayo sa panahon.
0: Importante na minum dyan ng tubig, pero may
1: mga
0: kapay. Anyway, so mauna National Beverage Day karong Adlawa. Alright, son. Kasi pa akong gisaka din na anyway, mga ka-vibes, 9:31 na karong adlaw. Actually, we're also celebrating another International Day which is in relation to our LL this morning. So, ready na ba ka, Ate Bay?
1: Ready na!
0: Ako, dili pa. Wait, sa. Okay, aniya na ito ang LL! May buntag di ay sa mga taxi drivers, Jer Palacio ni... katong basta grab na din si Tex. Salamat kayo naman.
1: Ay, hello. Ay, nakalimot ko na niya. Salahog.
0: Si Jerome.
1: Si Jerome. Yan, salahog,
0: salamat,
1: yes.
0: Salamat. Hello. Thank you. Very much.
1: Thank you so much.
0: Okay, anyway, Ate Bay. Mm-hmm. Karong adlawa, we are also celebrating International No Diet Day. Pasabot, International Day nga dili mag-diet. Kung na International Diet Day, na po International nga No Diet Day. Diba? Karong adlawa. Ang explanation ani akong pagabasahon.
1: Go ahead.
0: Mingon diri nga May 6.
1: Mm-hmm.
0: This May 6, put away your scales and form a new relationship with the person in the mirror for International No Diet Day. For many people, especially women, unattainable body standards and pressures have prompted eating disorders, low self-esteem, bullying, and unhealthy restrictive diets. When British feminist Mary Evans Young had enough of this in 1992, she invited her friends to ditch the diet.
1: Baka na!
0: And cause on it caused a massive global movement that it sparked and helped many individuals from healthier relationship with food and their bodies. So today, wear a light blue ribbon and eat the cheeseburger with pride.
1: Yes! I love it! Probably oh just, my God, kalawin na glaway ko!
0: So, mauna siya mga ka-vibes. Akin, actually, ito ang trivia lang ate, bae. Kining mga dietitians di ay, kining maingon nga ay mag-diet ta, ana-ana.
1: Oo.
0: Ni, nagsugod ni siya pag tuig, 1918.
1: Oh, really? 1918?
0: Oh, 1918. Diyan na siya nagsugod, ate, bae. Ang kining gitawag nilang mga dietitians no nga kanang kinahanglan natang mag-diet because it affects our health.
1: Yes.
0: No, diyan siya nagsugod. So kining si pasiugda aning kuan actually ang pinakauna pa jud nga weight loss diet jud daw nga gihimo.
1: Oo.
0: Ang kining gitawag nilang banting.
1: Banting?
0: Oo.
1: Oh. Unsa man na karang magtingog imong dungan.
0: Bagting na siya dahil.
1: Man.
0: Diba kung sining banting sa amo, ah, kanang sa mudo kag softball niya, kanang din mo bunalan, ba, igurang imong igo sa bat mo, nang banting.
1: Kuya, wala na, oy!
0: 1863.
1: Kung saan man ang banting daw? Nag-ibansyon?
0: It involves 4 meals of meat, greens, fruit, dry wine per day. Tapos mag 1918, nagawas ng libro nga, kining Diet and Health, The Weight, with key to the calories mo na siya ang nahimo nga unang libro.
1: Oh.
0: Ang nahimo na ang libro si Lohan Peters. May pangalan niya, ako rang gibasa. Oh, Lulu Ann Peters. Pagsa man di problema ni mo.
1: Lagi. Sorry kay nakuha na ako kay mo gid ako ang nag-focus
0: ako ron si Lulu Ann Peters ang isuwat ana no.
1: Oy, hello ni Lulu Ann Peters.
0: Oh, so muna siya. Ang pangutan nato karong adlaw mga ka-vibes
1: yes!
0: is ang ay ba nimong pugso no i-pressure ang usa ka tawo para mag diet. Oh, yes! Sa di pa ta maglalis ato sang shoutout si Candy Herrera nga naminaw sa social media og naminaw sad karon nagtanaw pod sa atong Facebook naminaw pod sa radio. Good morning ni Candy ni good Marvin Orisega. Good morning ni Sandro Sibalyos nga nagtanaw sa akong live. Uy dude, good morning dude. Good morning. Si Sandro nagtanaw ko no. sige pa tong panghagad ni Modre di jud ka mo tanaw ra jud ka pirmi.
1: Maoka okay sa si Sandro maoka. Yari,
0: si Sandro Sibalyo sa akan hipon na technician kauban na ni Tio Virgil sa buhat.
1: Wow.
0: Okay, Ate Bay.
1: Oo.
0: Sa maimong ikaingon. Ang ibang pugson ang isa o i-pressure ang usa ka tawo nga mag-diet.
1: Deng deng deng wala tingog. Deng deng deng deng deng.
0: Ah, wala ganang tingog?
1: Oo, gusto ko ato. Katong cue
0: ay, sorry. Game.
1: Hoy!
0: Hindi naman, oh. Okay.
1: Mutalon mo ka nagputi nga bato ka ng dark
0: na. 1, 2, 3, go.
1: Ay, ano ba na?
0: Andara.
1: Para sa ako, DJ Kemiat, di ang i-pressure
0: nga
1: or pugson. Ang tanga magdit, pwede i-encourage ka na pwede itong i-replace ang word nga pressure o pugos to encourage. Pero dili ang ipugson mo ang tanga. Huy, pag-diet na dito, kabalo ba mo mga ka-vibes? And kaniha, usan ni siya sa etiquette, no? As a person.
0: Etiquette?
1: Etiquette. Kaya naman itong hatang...
0: Etiquette.
1: Oo, gibisaya na natong ako.
0: Yung etiquette, didiket? Bakit?
1: Ganito parang glow. Dapat you don't have to say anything about someone's weight. Oo.
0: Kasi tama na, body shaming.
1: Oo. And kanina, pet peeve kanin ako. And dili dyan ko maulaw nga, mo call out to someone. I have this very, allow me to share this lang real quick. Na ako'y workmate sa una nga, niingon ka siya sa ako ang kauban nga, hey, dako dyan kag maayo, oy. Pag diet na, oy. Pag gym na nga to, kay maulaw kasi imong lawas.
0: Hello, kalay na, oy.
1: Yes, ki-call out yun na ako siya. And imagine ha, kung ano to siya, same na mag-level niya, trainer na siya, so mag-manage ang tao, nanonjog ko niya, kabalo ba ka nga, it's not necessary for you to talk to someone and tell them about how they look like and what their weight is. Kay usagin na sa dilit ni mo angay isulti sa usa ka tao. Mabuta na na sila, you have 5 seconds to think about what you say, and if you think na dilit siya angay isulti, then don't, just shut up.
0: O yan, sa katabian ni mo, madalag 5 seconds?
1: Oy! 2 seconds, nagali mo na, mag-think pagali kung angay mo na ako siya isulti. Pero times ka marag magmahay ka.
0: Yung mga tibay, tabian kayo. Dapat kayo, si kan si Mutuwag.
1: Okay, pero para sa ako, DJ Kimet, dili siya maayo because daghan mo gig factors kanong dako ang usa ka tawo, no? Ako mismo ingon jud ko nga chubby gyud ko, na tambok gyud ko. And
0: iba ko unsay mga kuna na mo ingon na sa palo sa train mo, yung mo yung bala.
1: Oo.
0: Ay sus diloy kung ganahan jud ka mo.
1: Dili mo educated. Ana ana gyud na dili mo have yourself be educated. Charot.
0: Let me educate you. Wala pa.
1: Mura mo teacher kay kadira og dating bayet. Wala pa educate you pero daghan kayo factors. Ngano ang usa ka tawo? Tambok man gyud, no? Nabay uban nga maning kamot gyud nga dili
0: na. Nay uban ni it's in the genes. Napoy uban nga paspas daw ang metabolism.
1: Oh, kana paspas imong metabolism. Mura mo niwang dali jud kay kamuniwang sana all, di ba? Kay paspas man mo kuan mo digest imo ang intestines sa food. Pero
0: ako diri kita diri paspas ang atong kuan.
1: Paspas atong kinaunay pero atong, hinay ato.
0: Atong pagkabugal-bugalonism.
1: Di ba? Pero mga ka-vibes, ako I do have PCOS, no? PCOS, polycystic ovarian syndrome.
0: Yes.
1: Meaning, imbalance mo ang hormones, maunang makakosan ng dako me. Dagdaghan kaayog mga babae, nga, and not just babae ha, napoy uban mga lalaki, nga bisan og maning kamot sila nga, maglas ilang kaon, tabok yun sila because na sila gipamati dira sa ilang kalawasan.
0: Ang gipamati nila is kuan, katapol.
1: Kalagot.
0: Katapol nga mumangon.
1: Oy!
0: Katapol nga mag-jogging.
1: Oo, oh, pero mauna siya mga ka-vibes. No, daghan kayog mga factors. Maunang, I don't think it is right nga pugso na to ang usa ka tao nga, pag-diet dito, oy. Ayaw, pag-kuan. O niya, baya, ang diet, baya, makonotate siya nga, gamay ang kanun.
0: Oo. Oh.
1: Diba? Dili baya na healthy diet mga ka-vibes. Ang diet is, balanced
0: diet.
1: Meal, no?
0: Balanced meal.
1: Oo.
0: Dapat kuan, dapat 2 cups of fries. So siyempre, kung 2 cups of fries na siya, 2-piece chicken po. Balance ba? Hindi na pwede nga, 1 cup of fries niya, 2-piece chicken.
1: Correct.
0: Diba? Imbalance.
1: Oo, imbalance.
0: Dapat,
1: di pwede.
0: Dapat kung large ang imong drinks, dapat imong ice cream large po.
1: Yes.
0: Oo, diba?
1: Diba kung large imong meal, dapat imong fries
0: large
1: po.
0: Di ba? Imbalance na siya, di ba?
1: Oo, okay. Listen po kayo.
0: Very good. Bantong
1: niyo. Diba, Bino? Hoy!
0: Anyway, uh-oh, ako naman Ate Bay, ako para sa ako, no, absent the insults, uh-oh, no, ang pagpakauwaw, para sa ako, this is circumstantial. Hebo mo nga, no, di ko kaingon nga, diligent ang ipugsun, kaya naay mga higayon nga kinahanglan na itong i-pressure ang usaka tao nga mag-diet. Number one, og naa siya'y sakit.
1: Oo.
0: Number one, og kinahanglan sa iyong trabaho. Naa ba yung mga trabaho, Ate Bay, kinahanglan niwang ka?
1: Pag naman, wait.
0: Oh, for example, naman tayo, and that's valid.
1: Yes.
0: Dili siya discrimination sa trabaho.
1: Yes.
0: Oh, pero depende sa trabaho.
1: Mm-mm.
0: No, oo. No, kining gitawag na itong BFOQ.
1: Uh-oh.
0: Bonafide Occupation Qualification.
1: Ooh.
0: Oh, na provided na under the labor law.
1: Mm-mm.
0: In the case of, I think, Philippine Airlines, yata nga airline company,
1: uh-oh,
0: nga kanang gi-pailan kuno sila og kanang illegal dismissal, pero BFOQ to.
1: Uh-oh.
0: Tungod kay, syempre, if flight attendant ka, kinahanglan nga, kanang kanang
1: imong
0: lean ka tapos physically kanang fit ka because emergency biya. Diba? So importante na para sa ako dilipod na, you know, dilipod sa tanang higayon dapat, pero para sa ako na adyo yung mga higayon na kinahanglan na tong pugson. For example, no, if ikaw ginikanan ka imong bata, kakita jud ka diha nga sige na lang yung kao nya wag exercise, like oh, ipugson nimo gawas dito pagdula dito sige ra kag tuplo ka nimong iPad,
1: singot dito, basket dito.
0: Pasingot dito, pero kabaw ka Ate Bay, no? I will not contest and I will not argue on your stand nga sayop jud na ang kining manginsulto. Kaya ako tambok man sa jud ko, di ba? Tapos usap po sa Ate Bay, para sa ako aman good, you need to trigger that person to realize kung kinahanglan ba jud niya.
1: Yes.
0: Di man siya para sa ako, di man siya inay nga ipugso ni mo siya, kay kung pugso mo di yun aganahan, wag yun kay mahi, wag yun
1: yes,
0: ay mahitabo.
1: Same na ko na sa imong amiga nga imo hatag advice bisag magbalik-balik pag advice ni Rako, ang iyang choice, di gyud siya, di gyud gihapon na siya, no? So you can encourage ba ana nga, okay, sige. Ayan, sure ana, pwede guro mag-uan ka ana. Pero dili guro angay nga, uy, pag-uan, pag-dayit na dito, uy, dambok na kay kastanan. Ngayon na isulting ka.
0: Di gyud ka. Di gyud ka dahi.
1: Uy!
0: Anyway, going back yan, muna sa ako, ano, ay ako diligid ko mo contest anang giingon ni mo Ate Bay nga sayop na nga ang kining manginsulto. Tinuodyot na, no? Para sa ako. Pero, kibaw ka ang kinsay kay mga subtle nga insulto? Subtle digs? Family members or bagay?
1: True! Mag-unag yun.
0: Mag-unag yun na, no?
1: Gamitan mo tagod nila nga family relatives card.
0: Tapos tapos man ada. Pero ako Ate Bay, if ever na imusulti na ako, di man ko ma-insulto because I know sa akong gulingon nga, oh, need ako dyan ko. But I'm also doing something else.
1: Oo.
0: No, mo na nga, maningkamot sad ko nga ka ng makapasingot. Di ba? Oo, kay usahe na ba? Sa kwarto rata pa ning ton.
1: Ito sa kaali mo.
0: Oo, kay dili magunog aircon, kaya save mag energy.
1: Kaya na, huwag yung mga na.
0: Mora na aircon ang kwarto, paggawas, gipaningot. Ganun ka mo.
1: Exercise mo sa sulod sa kwarto.
0: Oh, nag-exercise.
1: Nag-exercise. Yes.
0: Shout out ni Marvin Ladera and DJ Kimmel at Ate Bay Dan Share and Pirmi Jong Naminaw.
1: Ay, thank you so much.
0: Shout out sa tindahan Ramram Malunggay Cheese Pandesal.
1: Uy, kalami ana oy.
0: Malunggay Pandesal. Sa kamputaw ko no, more power always mo ka vibes mo na ni. Di ko maka-timing anang cheese pandesal ay. Ang akong ma-timingan Pirmi kanar yung malunggay.
1: No, ami, malunggay. Eh, narito sa amu, ato ka?
0: Nay,
1: every morning, every
0: hapon. Nay, malunggay, pandesal. Naapoy malunggay with cheese.
1: Yes.
0: Naapoy yung with ube.
1: Hoy, grabe na po na. Wala na try.
0: Na promise sa USGR kay naa sa gawa sa may CEC.
1: Mo ato ko, B.
0: No, pirmin akong nagplano ganito ko kanang
1: oh
0: nay ube tapos napoy cheese.
1: Wala.
0: Ang pandesal. Ang kanang gani is ganahan gani ko kanang mugawas gani ko sa kilid sa quad campus na manay partipas gawas sa CEC. Manayming ko bang o di ko ka timing.
1: Ah so kana same na pod na siya sa kadang kasagaran nga mga malungkay pandesal nga.
0: Oh bike oh bike. Oh naman gani Nutella. Sabi.
1: Bongga na ginair yung order na pa USJR ha?
0: Pandesal with Nutella?
1: Bongga kayo na yung mapakuha na pa feeling dira.
0: Tapos na ito yung medyo mahalo na yung prosciutto ham.
1: A prosciutto? Hi! Wala yung pistachio? Di ba yung chewy padulong ko
0: eh? Sa pistachio?
1: Pistachio? Hi! Pistachio?
0: Pistachio na yun ha?
1: Oo! Sorry. Lay, ito siya.
0: So mauna no? Anyway mga ka-vibes, ito na yung ipadayin na itong diskusyon kabayan aning pag-diet. Kaya ako, di ko muingon nga, nag-diet ko, nga ka nag-wan. Like for example, di ba na mawigay appeal mo biggest loser?
1: Wala.
0: Di appeal mo, di ba?
1: Yes.
0: Ako, wala ko ni-appeal because I know sa akong kagulingon nga, dili ko ka-commit nga yung anak yun. Because na yung mga times nga, I need to eat.
1: Yes.
0: Because, you know, hungry. Kaya di yung madalag yun.
1: Samot na sa imuhang life, di ba? Dagay ka ginabalance at once.
0: Yeah, siguro ako. Ito nang diskusyonan later, ha? Ito nang lalisan, mga ka-vibes. Hindi lalisan, but we will try to... sorry, sayo, Tarday. We will try to talk about that.
1: Yes.
0: No? Inigbalik na ito, mga ka-vibes. It is now exactly 9:44. Standby lang mo diha sa mga ka-vibes na itong anaminaw sa atong mga viewers on Facebook. Good morning!
1: Good morning!
0: Yan, good morning. Siyempre, kamo po diha, mga ka-vibes, if na mo'y opinion, kabahin ani. Kung angay ba na ito nga ipamugos or i-pressure ang isa katawo nga, uy, pag-diet na. Oh, uy,
1: paniwang na.
0: Uy, ikaw ba no? Sa manipadakanay?
1: Napasagdan ka sa kusina, maugin na ay.
0: Oh, di ba? Napasagdan, maka sa kusina. Siya nga, uy. Kanapad yung double meaning ba? Dako, ano man yung mudong, uy.
1: Asa man, dako nga taas.
0: Dako ko nga, nidako akong, asa man yun?
1: Asa man, nidako ani.
0: Kinigahapon, yesterday my family was here. And I know na, may anag yun na sila niya, magkatawa-katawa na rin ako. Yan ako sa kante nga. Okay rin yung tambog doon, no? Basta taas.
1: So, usa ko.
0: Ana ko nga, ang walagi kayo para dako sa taba.
1: Pero ako nga ko, ang height pag sprocket ba ni Angay?
0: Ay, gasol. Kung nang ayaw pag blue, nag-blue makakaroon. Ayaw pag blue ang oog orange. Di ba? Maagang regas ko.
1: Maagang LPG. Bye ka, uy.
0: Ay, nako. It is now exactly 9:45. Mabalik pa ang Kalandrakas.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: 93.1. Maana ni.
4: Kabay! Kabay!
5: Hala, uy! Kagwapo! Paana niya, uy! Uy, kamayim siguro ni. Maana ni!
6: Kabayes! Kabayes! Kasama sa awanan.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kabayes. Servisyong Kabayes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kabayes. Kabayes. Mauna ni.
7: Sayo na
8: to
7: vibes.
8: DJ drop the beat.
7: Party na to vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
8: Kabayes, sa Uto!
7: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa Buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kabayes. Mauna ni.
0: Good morning, mga ka-vibes! Alas 9.47 na.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay! Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabayes!

0: na huna,
1: daghang pangutana,
0: daghang kabalaka,
1: wala ka paminawa,
0: dili mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!

0: Bago Vibes, it is now exactly 9:48. Kinigihapon ang Kalandrakas. Mga ka-vibes, good news dahil no sa tanan. Ang suti balita gani.
1: Gideclare na nga special non-working holiday ang May 6 to May 8 sa Cebu City.
0: O sa Lapu-Lapu.
1: Yes.
0: O sa Mandawi or Metro, yes. Cebu. Sige, atangin niyo later ang detalye, ana, mga ka-vibes, atol sa atong FM radio news break. O yan. Okay. Parang sa unahan, mga ka-vibes, no, we were talking about diet, no? Or not diet. Wala may nagpay, para nagpa-aroning nun nga, nag-diet may diri.
1: Parang mailan ba sa lawas? Parang dili kita kaingon. Contrary good siya.
0: No, ang pangutan nila natin sa itong LL, ang ibang pugso ng or pressure ang usa ka tao nga mag-diet.
1: Yes.
0: You know what, Ate Bay? Ako, wala man yung ko nag-diet, no? Pero wala lang, wala isaktong oras akong kaon, manggod. Usahe, hindi ko...
1: Same.
0: Akong kaon, manggod, is depende kung igutom ko.
1: Kung dili ba doon ang mga ayoy, kaya makatrigger na sa imuhang kaon, acid. Kay okay kung
0: mapanalitan di pananalitan kini nang pagbangon ako di ba bangon ako syempre di na ko kapamahaw diretso ligo nya lakaw
1: ano
0: nga pira ko diri
1: samot kape pake pero di ba ka acidic po
0: dili ko acidic
1: padulungan pa na
0: ni kaon ko kap ninom ko kape ninom ko kape o nya na may katong banana cake dito kasi kay sa to
1: kumalo ba ka nga naginaminam kay
0: Teo, kakita itong banana cake dito. Akong gislice na, ikaw kong duha ka slice.
1: Kagabriel, kapalo baka nga naghinam-hinam dyan ko nga mukhaon sa banana cake. Pag tanaw na ko, wala pa gud siya nakuhaan. So na nakuha na lang.
0: Mga Pinoy, no? Basta di makuhaan, di ito mukuha una mga...
1: Wala, nagkikuhaan na ni mo.
0: O, kuhaan na ako.
1: So mukuha ko.
0: That is so Pinoy. Basta di gani maabrihan, wadyo lang mukuha.
1: Ay, maghuhat na dapat sa manager by yet.
0: Maghuhat, minimo. Pass mo ang mga DJs.
1: Sa'yo man siya.
0: Di, wala, pass mo na ko. Naglaban na akong ulit, saring. Dapat mukaon sa ang mama, no?
1: Oo. Ika na, una man ka dira, dahil sa unta man na.
0: Dapat unta ang mama, pangunan sa ang anak.
1: Dapat selfless ba yung inahan, di ba?
0: Pero tapos ka na, no? Pero muna, timo ko gamay, kaya parang di maglaban akong ulo. But anyway, kung kamudiha, sometimes magdepende sa circumstances.
1: Yes.
0: Na uban manggod nga, kusod yun kayo sila mukaon because very active sila.
1: Oo.
0: Example, ka nang manarbahog mga construction, hard labor. Uy, ginoo ko, di yun na magsilbig one rice.
1: Di, adsus, di. Uy,
0: katunyo nga ng isa ka, ice creaman nga mais.
1: Kalami, ano? Uy, pero lami man po ng mais. Healthy po ng mais, right? Less ang sugar.
0: Mauna siya mga ka-vibes. Anyway, so ang pangutana na to, ang ibang pugso, na adyo, para again, going back noon, para sa ako, na adyo yung mga panahon nga.
1: Case to case,
0: kinahanglan na to, yung ipamugos. Number one, ang mamugos na ni mo imong doktor. If ever gani, nagpa-kanaon sa ka, nagpa-executive check-up ka, tapos taas na imong triglycerides. Bobo nga
1: pa, executive mahal ka, yung executive check-up.
0: Under sa kuan.
1: Covered.
0: O, covered. O, bisag APE lang. Di ba? Taas na imong triglycerides, imong cholesterol, imong uric acid, o ascorbic acid.
1: Wala na karili, parang personal lagi na siya, di mo nga kuan.
0: Wala pa mas, kay ba ka Ate Bay, wasa ko nagpa-APE.
1: Uy, dapat narin tayo APE din rin, no? Pero mahal man good ata ng APE.
0: Wala, APT rin na rin.
1: Apat sila. Pero go ahead, go ahead.
0: Diba, so ka na. So, syempre, ang doktor, may ngayon na mo nga, kayo ba ka, before, with the Kapamilya Network, ginaenag yun ko sa doktor, last na akong APE dito with the Kapamilya Network, ginaan ko nga, sige lang, pwede pa niya siya ma-exercise. Moro nag-iingon siya. Ang mga doktor manggod, they also know how to say it in a way. Ang kinilang yung mga tackles na itong mga parimte o mga friends.
1: Kaya na, yun. Huwag worst strangers pag yun.
0: Oh, di ba? Actually, kung strangers at TV, di na ako masakitan
1: mas okay, mas okay. Okay, hanta ka.
0: You don't know me. You don't know my story.
1: Jure. Pero my struggles?
0: Di ba?
1: Pero masakit kung kuan, friends.
0: Oh, kung friends. Pero,
1: relatives.
0: Oh, no. Anyway, ako, mamasyak na lang ko na imingon nga, niwalay ka, Kim. Ako muna ako na, bugal-bugalon, mangkaw eh.
1: Sure ka?
0: Like kahapon, isa ka kasi na ako, yun, niwang si Kim Kim, ano? Yan na siya. Si yan isutin na yung mama. Hindi mo yung skim kim ano. Da, pass mo rako ron eh. Kahibaw ka asa siya niingon nga naniniwan ko na ko.
1: Kato niingon niya ko.
0: Naami sa restaurant.
1: Ay, wow.
0: Padulong ming mga on.
1: Paghuwat ka, mahuman kong kaon.
0: Oh, di ba? So, anyway, so again, mga ka-vibes, kinimanggong gitawag nga, unsan nga term, kaning-ganing body shaming.
1: Oo.
0: Kining weight, it's part of body shaming. Kaya ang body shaming, that hindi liman kong weight ra.
1: Dili ra.
0: Oh, kanang
1: it's
0: mga
1: how you look.
0: Imperfections.
1: Oo, sa imong, flaws mo.
0: Ha?
1: flaws.
0: Oh, because but it's okay because for him you're imperfectly perfect.
1: Mao ba? Eh, nag-away mi ka.
0: Ano mo hiwi man imong baba dai?
1: Mao ba, imperfect man.
0: Sagpa ako nung arong balik.
1: Balik siya.
0: Ito, anyway, so ano yun na mga ka-vibes, no? The reality is in life, no? Bisan pa man siguro asa ta mo subscribe ng mga diet programs sa guban pa na, di uban nga magliso dyan.
1: Yes. Oh. And again, that's because some of them are have to deal with health conditions, right? Mm. Ako'y dagan nga mga kailag yun. Magproblema yun sila kay miss ka nun. Kapila na dyan ko nagkuan. Sige na dyan kong diet. Muna na akong kaon. Pero muda ko lang gagyapan ko because nasa lay hypothyroidism. Kana siya. That's one factor. PCOS is one as well. Now, again, ang ako alam yun siguro DJ Kimetes, people will always have something to say, no? Entitled man yun ta sa atong opinion. Kaya naman tayo ba-ba. O sa may gamit sa imong ba-ba, di ba?
0: Pangkuan.
1: Hoy! Pang-storya, pangkaon, di ba? So, nagin na imong ba-ba na to say something. Pero, kana siya, take a pause and then think. Kaya ba yung mga isulti, positive ba na siya, makamaayo ba siya sa laing tao or dili, no? And we have to really be mindful of our kuan. Kaya sometimes words are always kuan, more painful than actions ba yakod.
0: That's true. And aside from that, Ate Bay, no, mula gina siya ang gitawag na ito, nga usahay ka ng, mula tayo pakialam sa itong isulti ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, dapat mindful ta before we say something kung mas makasakit ba na siya, maayo ba na siya, or makatabang ba na siya.
1: Yes.
0: Nga, what for? If you don't have to say it, don't say it na.
1: Oo.
0: Karabi itong isulti na ako. Nga, unsa may maako, isulti na ako.
1: Gani?
0: Diba?
1: Nakatako ka?
0: Keep it to yourself.
1: Oo, gana.
0: Kaya ba ka, tibi, how many times na napalitan, nag-chat ko?
1: Oo.
0: Nga, ako lang itong i-reply ko, ha? Hindi ako na-reply na lang. Ayun, sa may makuha na ako. Ano yung stress. Dugan-dugan naman isang problema.
1: At least sa chat, pwede po ka makathink, no? Pero ang mag-conversation mo, sometimes impromptu, spontaneous ba? Pero still have time to think about. Kaya naman, pang-sulti, bitanin, basta na pwede pa na to siya ma-flowery words, ma-sugarcoat kamay. Para lang brag pleasant siya paminawon sa dunggan. But because, lain-lain man gud og sensitive level ang mga tao, right? And it's your responsibility on how you can react to other people.
0: Tinood.
1: Diba?
0: Yeah, in relation to our topic this this morning, no, kamo diha if you're currently on a diet because of your personal choice,
1: oh,
0: go padayon.
1: If
0: diet mo tungod kay giingnan mo sa inyong doktor or maybe in your job it's required, by all means go for it. If kamo pud nag-gi-pressure mo nga mag-diet, and then I'm not saying you know, ayaw mo pag-diet yun. Dilipod ko mo advocate, Ana, no?
1: Oh.
0: But, banabanaas imong kaugalingon, no? Kaya syempre, panalitan, nabiya po tayo mga prinsipyo, Ate Bay, nga deserve ko to.
1: Bisag dili swildo, may mga deserve
0: ko to. Inig swildo, suslami kayo mong kaug samgyup.
1: Oo.
0: Oh, oh. Diba?
1: Mga unli wings,
0: samgyup.
1: Pizza.
0: Burger.
1: Burgers,
0: oh, mga burger nga katubo itong mga smash burger
1: wow.
0: Ba?
1: Wow, katong tulo ka patties.
0: Oh, tulo ka patties. Three patties. Yeah. With chess.
1: With chess. Pila ka chess.
0: Chess.
1: Three types of chess.
0: Chess mess. With American chess.
1: With American chess. Og?
0: Provolone.
1: Wow.
0: Pepper jack.
1: Wow, bongo ka. Yung kag mga pet.
0: Three cheese man.
1: Uh-oh.
0: Mozzarella.
1: Mozzarella. Ano sa pa?
0: Caramelized onions.
1: Wow. Pickles, tomatoes.
0: BLT.
1: Oy, alam mo yung BLT sandwich. Oh,
0: di ba?
1: Sa BLT? Ito niya sa BLT.
0: Baho.
1: Hoy!
0: Kasi pinis sa BLT, bacon, lettuce and tomato.
1: Lettuce, tomato,
0: yes. Muna ako ganang kong BLT yun.
1: Really?
0: Oh, yeah. I love BLT. Anytime,
1: anywhere.
0: I love eating BLT. Basta natarong lang uguan. Ug luto.
1: True. Yeah, mahugasan ang lettuce ug tomato sa tarong.
0: Kinahanglan yung hugasan ng pechay. Unsay kalayan sa pechay ug lettuce? Ano ba pasabta ko? Unsay kalayan sa pechay ug lettuce?
1: Ang pechay, di ba lettuce dili? Cabbage na?
0: Ha?
1: Lahi pa ng cabbage.
0: Carrots na. Dahon na itong gisgot, Andre.
1: Cabbage cake, kung di ba circle? Petchay.
0: Ang cabbage circle, ang petchay,
1: katong ana. Baro,
0: ana. Oh,
1: so, ang petchay yung lettuce?
0: Ang lettuce?
1: English sa petchay.
0: Dili, uy.
1: Ako, may trabaho, uy.
0: Let us pray.
1: Amo i-check among facts later kung ka-vibes ka. Pero,
0: lahi ang lettuce.
1: Lahi ba ang lettuce sa petchay?
0: Di ko sure.
1: Karami lang types of lettuce.
0: Ano, for example?
1: Karang purple.
0: Color na siya dahil. Hindi na siya type.
1: Lahi lang. Inoy na ikatang murag medyo curly.
0: Nay romaine lettuce.
1: Kana siya. Parang yung sa samgyup.
0: Nay curly nga lettuce. Depende.
1: Oh. Sounds naman.
0: Depende. Curly yun na siya usually. Kakita mo kung straight na.
1: Hindi ko na kaya, girl. Bahila, uy.
0: Anyway, so mo na mga ka-vibes. No? Ano na ba pag-lettuce, day? BLT lagi, BLT.
1: Healthy ba? Sandwich ba nga? Kana, sandwich, healthy ba? Or salad?
0: Kana, healthy ba na? Depende, chicken salad. Depende siguro sa sagol ni mo sa sandwich.
1: Oo, oo. Oh, kung masigay po kag-patty or meat,
0: healthy ang sandwich mo, mga roasted beef.
1: Ay, no. Bongo kayo, Nis. Bahila, dyan mo pagkadato, dira, day.
0: Day, sa'yo, TikTok na, day. Pastrami. Oh.
1: Pastrami.
0: Sa Katz Deli
1: salami,
0: ba?
1: Oh. Oh,
0: pastrami, mga salami, salangit, wala ang beer.
1: Kanapod beer, di ba?
0: Kanapod, no? Kanang mga alcoholic beverages.
1: Yes.
0: Kanang beer daw kayo makatambok, kaya na akong nai malt.
1: Ah, really? Oh, nabugat sa tiyan siya tungod sa malt.
0: Bugat sa tiyan tungod sa malt.
1: Muna mag-hard na lang ka ka-drink.
0: Ingon si Ma'am Almira Henares at Ibay, maglibog ko sa mga tao usahay, kaya kung mudaot ka or mutambok ka, nagyan sila kakuminto, positive or negative, bahala na sila. Ang importante, happy. Oh, di ba? Basta manambok. Nambok mo. Basta nagdiwang. Sama ko. Ingan, nagdiwang man ka. Adik-adik man guro ka.
1: Adik-adik
0: na lang. Ay, mag ako.
1: Adik-adik, daw ka problema. Ang saman. Depressed ka. Mga anak, bayan ka sa garan.
0: Mawagun na nagdiwang na kay Kona. Nagbulagan na sa uya.
1: Nagmaoy, nagmaayo.
0: Si Ate Bay, mali. Bulagan kuya. Walang giniwang.
1: Wala niniwang ka na. Ay, kabalo mo. Katun yung binuangan ko sa ako ang previous relationship. Wala ko niniwang.
0: Actually, dili na maoy mong coping mechanism.
1: Dili, good. Kaon na akong coping mechanism. Yes. Dili man maoy, dili man tagay. Wala ko yung anak. Kaon, oy. Kever, kasi unang palong itong kami pa. Di mo kung kakaon ng tarong. Kaya magasto man ko niya.
0: Awa mo na. Sana awa. Bilib sa ko. Bilib sa ko.
1: Kung seryo, oy, kabalo mo. Mag-unliwing si Saura DJ. Kaya halat, we just share.
0: Bilib sa ko sa ka-anis, ani niya.
1: Wala, kabalo na. Wala sila nga. Bayot, may tagbaga ko. Mag-unliwing si Misiya. Kaya napa siya yung seafoods. Ako kay wala kay. Mas pinanggaman ako siya.
0: May ganit. May
1: ganit ka extra.
0: May ganit ka naabot sa point nga. Dagan siya order sa mga tubig lang.
1: Wala pa sa baga. Nasa kay kag now, ana.
0: Pero tubig, naka- tubig lang ako, ana. Nikaon ako daan sa balay.
1: Ikaw sa nikaon ang maayo dira. No, uy, gino. May matukan pa lang ka. Lagot ka.
0: Ito, no, na-unli wings ka na po'y pasayan, di ba?
1: Oh, na-seafood, na-sisi, na-i-fries.
0: Tibo ko, ana. Likod sa Park Mall, daan ko palagi. Oh, kasarado na naroon eh.
1: Oo, oh, pero napoy ko ayan.
0: Pa-parts ba na? Pa-parts?
1: Dili pako?
0: Alay po na siya.
1: Kano? Ako na try ka ng pako.
0: Katong kuan, katong sarado na roon eh. Pa-parts
1: na. Alay po to ka nung ana.
0: Oh, alay po to. Oh, di ba? So, I think na mama, pero medyo ni mingaw na ang Liwings karon. Yes. Ano si Kati? Halos na ni ang Liwings
1: na. Oy. Sa una kay magtapon ugid ang mga tao na i-celebration ano ang Liwings.
0: Kay ba kon sa daghan karon samgyup and aside from that daghan pod karon
1: ng hotpot unsa man.
0: Oh, kanang mga ramen.
1: Kana ramen hotpot, mga shabu-shabu.
0: Oh, dibi na karon panahon na. Depende, barato ang mga shabu-shabu pod. Katong sabaw-sabaw ba?
1: Oo, pero wala pa ako katrya na ay.
0: Wala pa?
1: Wala pa, kaya dili ko sure kung...
0: Wala ka, Ray? Lami, day.
1: Lami?
0: Lamig tama. Same. Lami yung sabaw, lami nagsabaw.
1: Nagkatrya na, same rin sa nag-fry sa samgyup.
0: Na yung mga samgyup nga na na shabu. Shabu.
1: Sige, matalay ko na
0: butanganin po. Butanganin mo na siya og mga kuan ka ng mga sagol ang sabaw.
1: Oo, diba?
0: Pwede spicy, pwede cheese.
1: Yes.
0: Butanganin mo mga may fish ball, na squid ball, na ikatong inoki mushroom, na yung mga lagot mo, kamuti, saging, karlang, ana, sago, binignit.
1: Binignit.
0: Sige na, oy, alas
1: dito. Pwede na kayo. Pwede na mag-make your own binignit na rin. Puslan man. Sige.
0: Puslan man. Ikaw rin may mag-boat ko sa ibutang ni mo diha.
1: Oh, Sean. Nangita kang binignit siya na itong shabu-shabu, Sean.
0: Oo nga. Dahil ibo nang ibutangan diha ka ng kuan.
1: Nabay tapioca pearls, ate. Pakibutang.
0: Na, may halo-halo po. Oh, natali koko.
1: Tila chipan.
0: Oo, umang ka.
1: Sarik ka.
0: Ay, nako. Alas G's dos na itong oras, mga ka-vibes. Wanig oras para sa katandrakas. And daghang salamat yung pag-uba na mo as
1: salamat,
0: always. Send siya na mo sa among kasabaan, mga ka-vibes, ha? We're paid to do this.
1: Huwag pag-hilomi kayo mo, nagkulang ang muslim.
0: Gibayran me para magsaba-saba.
1: Yes.
0: Magpakahilomi rin, mga ka-vibes. Hindi mas will doan, di ba?
1: Tinood yun na siya mo naman.
0: Kaluoy lang sad mo na mo, mga ka-vibes.
1: Oo, sinaptan na ilang tadari kayo. Nanabaho raman po me.
0: Oo, di ba? So, hinaot nga, nakauyon mo. Huwag mo kauyon. Huwag mo yung choice.
1: Wala mo!
0: Good morning, shout out sa Benelayo family, Cardiente family, watching live from Encalatrava, Negros Occidental. Salamat mga doc. Doc naman pa.
1: Doc ko na.
0: Doc.
1: Doc.
0: Bok siguro nang pasabot. Salamat, Bok.
1: Kasi Doc, oy, kaya ka ng mga doktor matatang magkikisgutan kay mga food and kung ano. Health conditions and MLM.
0: We are kanang nutritionist.
1: Yes. And dietitian.
0: Di ba?
1: Pero wala man nag-diet, ha, mga kapatid.
0: So, maroon na, kinya, ato lang malusot. Kasi garan sa mga doktor nga maingon nga, pag-diet na,
1: utro
0: kay mga tambok. Like, doktor sa akong papa, ba? Doktor sa akong papa, undergo man siya ka ng katong, siguro na itong kanang procedure nga kuhaon ang gallstone, it's I forgot.
1: Okay, remove ka ng gallbladder removal.
0: Gallbladder removal, kana siya. Human procedure niya siya nga ay nagkaugmang kolesterol ha kana mga tambok ha di kay naana ha unya siya ang kilid kinilid siya kawali
1: alam ni
0: ano gyud na
1: so dungan ka kana ko do
0: so mo lagi na no depende gyud sa tawo
1: it's lifestyle is always a choice
0: at the end of the day imuha man ang kinabuhi
1: ikay magsuffer sa consequences
0: enjoy your life how you want it to akong papa pa may pastoryaon kana kunong baboy di kuno na makahiblad at ibay
1: unsa man day na
0: magsikaog baboy di na makahiblad
1: ano naman
0: ang kanang makahiblad ka nang wanay makaon
1: mao gyud makaluya diba blood gyud na makanimi
0: og ni anhing Inday Miguel kaon samtang pwede pa mukaon
1: ano gyud
0: diba Anhing Inday Miguel sa una, the late Inday Miguel.
1: Oo.
0: Diba? So, you know, this is our life. We live it the way we want it to. Let us not be dictated by other persons.
1: Yes.
0: By other people.
1: You have to be aware of the consequences. But at the same time, have fun. You only live once, DJ Kim.
0: Tama. YOLO. Tara. Mag-pickleball ta. Alas 10:05 na, mga ka-vibes. So, na yung oras. Kini si DJ Kim Yat.
1: Okay ni si Ate Bae.
0: Patayon lang sa pamaminaw. Dire lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: Ang 93.1 FM Radio Cebu.
0: Ka-vibes, mauna ni. Bye-bye.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maunan ni
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Maunan ni

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maying udto mga ka-vibes, itong oras, alas 11:01 na. Huwag natin ania na itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Maying balita mga ka-vibes, sungod kay base sa datos nga gibuhian sa Philippine Statistics Authority, PNPSA, karong adlaw mga ka-vibes, giingon nga miubos na ang employment rate diri sa tuang nasod. Sa mga impormasyon mga ka-vibes, ni kuno ng employment rate diri sa Pilipinas. Ang employment rate mga ka-vibes, nagpasabot ka na ang gidaghanon sa mga Pilipino nga way trabaho. Gikan sa 2.58 million na gikan ni adtong Marso ning tuig, 2.58 na lang sa Marso kining tuiga. Kaysa ni adtong Pebrero, susamang tuig kundi 2.66 million ka mga Pilipino ang natala nga way trabaho. Ini mga ka-vibes, giingon na kami ubos og 5% ang unemployment rate diri sa nasod o mga Pilipino nga way trabaho. Mga rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Ini si Clark Pasuit. At ngayon mga ka-vibes, ang lain pang hugna sa mga balita sa itong mga FM Radio News Breaks. Arangkada balita sa hapon, ingon man itong hookup sa TV Patrol. Padayon lang sa papabinaw, dire lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.

0: mais sa-sa-saúde do Tunã.
1: Three, 3.1. Ma'ana ni?

atong oras, mga ka-vibes. Alas 11:16 na sa kauduhan. Maayong udto. Maayong pagpaniudto, maayong pag-andam sa paniudto, mga ka-vibes. Ani ana usab kita karong mga orasa, karong adlaw, adlaw Miyerkules kung diin. Oo. Maglago po na sa dangin yung mga tagsa-tagsa ka mga radyo. Welcome sa ato ang programa ang Ka-Vibe Side-Side sa Odto. O karong adlaw mga ka-vibes, special na po ni. Nga naman, we have DJ Almir Caputo live on the mix. Our guest DJ. O murag ikatulo na niya nga guest diri nato. Ang atuang certified ka-vibes nga maski kwansya ka ng zero visibility o dili gini siya kakita mga ka-vibes, so tanawalan niyo sa live, dili siya kakita pero grabiha mo mix pura buyag. Oo, igura siya maminaw sa iyahang tukar. Paminawalan ninyo ang giunsa niya pag non-stop ang iyahang mga tukar. O niya syempre nanapod ka dire back to back ni sila, puro ni sila mga guest DJ na to dire. Oo, we have DJ Jeff Mamba, mga ka-vibes. And of course, kauban ko ninyo, wanay lain, ang makauban ninyo matag alas 11. Anto na lang una. Oh, aha, aha. DJ Sprocket Gunato, a.k.a. your... Oh, ang certified lamion. Siyempre, mag-umanuman tahang tod. Ala una mga ka-vibes. So, siyempre, live na takaroon sa itong TikTok account o itong Facebook page.

0: 0902 ako, Osmon. 0995-4720802. Mayang utod yan ni Kapitan Abigail. Oh, dito kay ba kung asa ni siya na himong kapitan. And shout out po sa mga Otadoy family niya, Andok. Oh, Jens na yung Otadoy. Maasong utod ni sa tanan mga taga Kamotes. Happy happy fiesta sa mga taga Sitio Atipo. Oo, Barangay Adela. Oo, nga to kami mamista ka Rob Joseph Antupinas. O, lakat! Oo, hatagi ko ha, bilini ko. Alright, again ha, sa mga nai-greetings yung pa-shoutout niya. 0995-4720802. Shoutout ni Jeffrey niya. Oh, shoutout sa yung uyab nga si, sorry. Nubha Katayas. Oy, mayo mo to. O niya, mayo mo to po. Shout out dire sa may sakyanan. Ari kami dire. Lahog Gatod og Manok. Akong ahente Mark John Lagaylay. Helper John Michael Kuna. Salamat sa Bunal. O mo na Bunal. Atong oras mga kabayan sa alas 11:20 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
0: DJ Almer Kaputol Bunal.

Alas 11:33 na, kamo na minaw lang gihapon. Sa inyo paborito ng estasyon sa radio, ang 93.1 FM Radio Cebu, Ka Vibes mauna ni. Programa Ka Vibes sad sa unto ang programa kundi nagkadugay, nagkalaras, nagkalatos, nagalagubo, nagpakapaka, naglanog-lanog, nagkasipa kadot. Programa nga kababsasan sa itong lahos-lahos kanunay. DJ Almir Caputo live with the mix, our guest DJ. O syempre ato na itagan o pagtagad kanina nasa itong live. Oo. Live sa Facebook. Karon sa nagloading pa. O may ngod to di ay akong mama training. O shoutout ni mama ni Kia Training. O ni

ni Marvin Iguna, ni Monique Sam, and shoutout ni Yansky at Tili Bangko. Shoutout sa taga Barili og ni DJ Yansky. O kana? Maayong oto, shoutout sa Kakao Banjo ni Boy Dumagit. Pista karon sa ilaha. Asam ni sa Bagal nga Compostela. O, amang imbitar! Shoutout ni John Gislaga Balcos, may pagpaminaw. And of course, may pagpaminaw po ni ato ang bossing niya. Bossing Junjun Diuli Hubay. Shoutout ni Michael Sinisa diya sa may impounding area sa Mandawi nga nag-duty ko na karoon. Ay, may ngod ko ni Maria. Bossing Michael Sinisa. Shoutout sa akong mga anak diya sa Bayong Kadulawan, Minglan Nilia. Gika ni Divina Gyunzoin. May ngod to ni Eric. Oo, may ngod to, may ngod to. Alright, and also may ngod to ni Alimar Ulo, Mamulo. Oo, may ngod to ni Muria. And, ha? Shout out.

enjoy ka na. Pasatat ko sa akong mga sakop nga always good. Magpasingot ingon aron orasa. Sa imo ang pasad side, DJ nga silang Ryle Elijah Lasprilia, Jude Nicolay Lasprilia, Tyler Uwayan, Ria Jane Kabornay, Rika May Basabe, Renzel Basabe, Renil Kabornay, Basabe Oaks.

Action Girl, garong mga orasa ka na! Ulang pa ng pagpakapa, kailangan magsipa mo niya kayo! Sipa, Gyan! Kailan ni Rochelle Marie Reyes, Mayong Odo, DJ nga Lamion, o, oh, ako lagi na! Wala na ilain pang pinaka, Lamion! Shoutout ko sa akong asawa, DJ nga Otro pong Lamion, o, oh, kano? Request daw sa DJ Domino, mauna ni! And hello ni RG Agustin. Oh, shout out ang DJ Mamba. Oh, DJ Mamba. Mayong ato, shout out ko. Ka Esther, grabe sayaw, nagpares. Sila si Victor. Nani Maho, nagsunog. Ang sabi, linungag.

ka 11:45 na. Maayong pagpaminaw, magpagtanaw sa live ni Aljon Dunduyano. Shoutout ko diyan sa mga sityo Tipo kay Mamis Tata. Oh. Why nang imbitar sa taga Tipo, ha? Why nang imbitar? Oh, shoutout ni Mark Brian. Ika sa Lumboy, Inabanga, Buhol. And also ni Consel Waga sa Advance of Fiesta sa Barangay Lupa, Compostela, May 28. Magpasipa ta ana mga ka-vibes. So, imbita rami, Consel. O, panhaami, Consel, panhaami. Dili happy ang fiesta kung white taga FM radio mo ana, ha? Onya Sinitsky sa Biron. Shout out ko gamay niya. Oh, shout out ni paring DJ Nitsky sa Biron. All the way from Chic Republic. And may pagpaminaw po diyan ni JC Tranghia sa mga taga Consolacion, mga taga Dagundumpanas, Consolacion, sa mga taga Nangka, Consolacion, o sa mga taga Pulpugan. O, maingod to niyo tanan diha, ha? Tatat ni Lauro Sagarino, maingod to ni Ikii. Oh, Ikii Makmak. Oh, shout out Makmak. Ramir Pag-usara. O sa akong uyan nga si Maki Lumandra sa Dawa. Mayong ito. My friend, shout out lang ko sa tanan staff. GSGS Mountain Resort from Lorna Albios of Upper Dobdob.

pasipa mo riyag ng paminaw, ha? Alright. Happy fiesta sa tanong mga nagfiesta da. Bahala, wala mo mga imbitar na mo. Basta kay happy fiesta ninyo. Oras na ito mga kaman. Salas 11:47 na.

0: paborito nga istasyonan sa radio, ang 93.1 FM Radio Cebu Cavite. Mana ni? Kamu na minalang yapa sa programa Cavite sad-sad-sa onto ang programa kundi naglanog-lanog. Naglagubo. Oh, naglagubo. Labi na dyan sa may busay, no? Michelle, pwedeng lagubo dyan sa radio. Oh, hello ni DJ Moore, hello ni Julito Zarate, may ngunto. Oh, siyempre, no, natay ang nag-mix na to karon, mga ka-vibes, one line. DJ Almir Caputol. O, tanawa lang ninyo sa live, ang iyang hitsura. Back to back with DJ Jeff Mamba. So, kani si DJ Almir Caputol, mga ka-vibes. Atong balik-balikon, ha? Rosani siya ka, kanang blind. Oh, totally blind gini siya, pero grabe ya. Ora buyag, hurot gid akong believe. Kay grabe gid siya nga makatukar gid, no? Why sami? Oh! Di mo sami. Unya kay di man mo sami. Ato na yung pagrito ni. Kay di man siya mo sami. Sige, palihog ko pre sa kwan pre. Sa microphone pre, jeep mamba ato ikwan niya. Oho. Mamalihog ako kay ato ni siyang pagrito. Hop, hop. Sige, ganun sa, wala pa. Ganun sa. Hello!
1: Hello, mayong unto, DJ Sprocket.
0: Tara, nadungog na natin mong ino. Mayong unto po, kanimo, kumusta?
1: Okay na kayo.
0: Grabe atong una, no, kaya nagkurog-kurog pa kakaroon, wala na ay.
1: Ah, wala na, DJ Sprocket.
0: Wala na ay. Oh? Mas nikurog pa ko.
1: Pero, kung pa, pero karoon, wala na.
0: Wala na. Onya Kabimes, Almir, DJ Almir. Oo, kumusta man ang imo ang pagtukar karong adlawa?
1: Okay na kayo, DJ Sprocket.
0: Okay na.
1: Salamat kayo nga. Ano na sa kukaroon, nakatukar na sa kuning atong programang Kabayb Sad-Sad sa Unto.
0: Siyempre, natagan magiging natong kay gayon na ng mga tao nga kanang angayan yun, natagan o kahi gayon na. Alright, sige, i-greet ang imong gustong i-greet, i-shout out, lahos!
1: Una-una din sa tanan, no?

0: kami na sa karon.
1: Aha.
0: Ingon man nila ni Yamila nga akong asawa ngayon ko kanimo diha.
1: Naginusarang asawa.
0: Naginusarang asawa.
1: Unya unsa ganito? I love you. Hi. Oh, sige.
0: Tanganan lang ako mga kasilingan na diha sa City o Pakuhon Dungguan Danau City o

0: Domingo.
1: Oh, advance happy birthday, Papa Tonyo.
0: Oh, kana lang sa DJ Express, ito niya na pag-uban.
1: Kana, alright. DJ Jeff Mamba, basi na kay Kwanya. Oh, greetings. Oh, istorya sa ka, kay Unya, ito na may motokar. Okay. Oh, padong ni mo, padol. Kana, sige. Hello.
2: Hello, check.
1: Oh, check. Oh, hello, wrong. Sige. Okay. Greetings, og shout out or nakay plugging, lahos.
2: Okay, kita kiss din no sa party disco, pista disco celebration of Plumboy in Abanga, Bohol. May 13 na na, 2026.
1: Mm-hmm.
2: Powered by MR Disco Mobile.
1: Mm-hmm.
2: Owned by DJ Road. And featuring DJ, DJ Bird, DJ Roots, and DJ Jeff Mamba.
1: Mm-hmm.
2: And kita kiss po that guys sa May 18 sa Barangay Ampungol, Sugod, Cebu.
1: Mm-hmm.
2: Powered by CG's Disco Mobile.
1: Mm-hmm.
2: And Vision K Rental.
1: Alright. Maura. Aha.
2: And shout out po sa tanang mga naminaw rin karuno sa mga ninodto.
1: No. Sa mga may ninodto.
2: Yes.
1: Alright. Lagay kayo salamat, DJ Almir Kaputol og DJ Jeff Mamba. So later on, mga ka-vibes, no? O si DJ Jeff Mamba na po ang motokar. O okay, pakyo-pakyo man eh. Hika na alas 11 hanto alas 12, DJ Almir Kaputol. O niya, alas 12 hanto na launa, DJ Jeff Mamba. Ah? O niya, hi DJ Sprocket, kalingaw bagyod sa imong mga music, makasayaw mangyod ang tanang naminaw. O niya, greet lang ko sa akong darling ng hangover sa fiesta gahapon din sa Upper Candies, Libho, Maasin City. O sa akong ahong RV nga nagsigirag sa iyong sayaw sa akong mga silingan nga natupa kay gikapoy gika sa fiesta. O, kita ang tatong mga mupahuway kung ang imbitar ka muna. Check out na yung tanan. Oo. O, kapag mata na mo kay Odto na. O, humana kong laba. O, mauna ni. O, salamat DJ Humua. Ay, Humua. Tata sa Sunrise Pro Audio para, asan eh? Fiesta ko no karong Dugyan, May 23. Alright. Aha, mag-break sa ta mga ka-vibes, no? O niya na po na ito pangbasaw ng inyohang mga greetings o mga pa-shoutout sa among pagbalik. O, manang mga ka-vibes, daghan pa kayo mga maninot nga sunata. Manang station na mo diha. We will be

Katuhon. Welcome, welcome, welcome sa ito'y kaduang oras, kaduang hugna sa programa Kavibe Side sa ito. We have DJ Jeff Mamba live on the mix. Alright mga Kavibes, sa tanan mga namino diya karon, hello sa kong amigo diya pwerteng sipa. Ah, oo, oh, sorry, sipa kayo ang Rad Junior, ako gibutang sa drone. Oh, may pagpaminaw diya sa kong amigo diya Carl Omega, og sa tanan member sa drone enthusiast sa Cebu.

Bob Hope. Vai pra Bob Hope.

Sabia raga kayo. Idolo Dams Robles. Oh, gamay pag sa ulo sa kapistahan sa Sitio Atipo. Barangay Adela Poro Camotes. Mayong odto. Oh, naglami na ang kaon da karon, naglami na.

taga FM Radio. Oh, so ni Rick John, Pro Audio. Oh, may mga to nito nandito ni Lance Montibon. Shout out sa Castro family, mayong auto ninyo talaan.

lang kayo og mga sonata sunol da na pod. Sunog na pod ang speaker namo ani. Mao na diha. Kasa na pod mi ani. Data sa akong asawa nga si Inday Pikpik. Limit limit lang sa volume taon mahal pa ang pa-repair. Ayon ko ni Mo Joseph 2008 and Paris Mark, greetings lang ko dire sa Dongguan, Danao City, Tohobian Shrine.

Hamuay from Gun City. Bunal na sad akong 4x4x4. No, na diya mo yung ganyan ninyo. Nagubak na akong hinay inyong volume. Lanong kayo dire

ang tail o sinayaw. Si Rio, si Dan, ni Nilo, o sa mga gahi family. Alright! Mayungod pa ni Maria, Daddy!

Nangaguba na ba yung speaker niya? Lanong kaayo. Lanong kaayo moderador sa Sitio Kogon, Ginsay, Danau. Garabihan, naglagubo.

Ogape 27th birthday sa akong Brad Lloyd Pedros. Kanara mo, salamat, hoy! Mayungod ko niyo tanan, ha? Mayungod to, DJ, nakayag akong radio sa kakusog. Na, mauna ni Ron. Makailis tani.

Ana? On niya, siyempre. Siyempre, naamantay ko an ka na final greetings

0: ka na. Okay, kana. Oh, hello. Yeah.
1: Nay nag-chat diri ni DJ Sprocket.
0: Na day?
1: San an kuno kayta kay lahang ato pamit ako na nalos ang tubos ka kusog.
0: Ha? Ano gi palabian man pud nila? Ano gi palabian ug hinay? Dapat na kay agon ta tong atop.
1: Oh, usara gid ako ikatambag na DJ Sprocket.
0: Oh.
1: Ako ikatambag nila pakusgi pag maayo.
0: Pa oh, mo gani. Wa pa man gid ma kana man ko gid mahun ang gid ang atop. Unya?
1: Ya. Oh, nanti kui ikuan DJ Sprocket na kui sadili pa ni ko mo greet. Ana pa ni nanti kui panawagan po.
0: Oh, sige, panawagan lang.
1: Oh. Sa mga nangilan

0: doktor diha o pwede ra gi kayo kay pwede ra man komo makig-change di off unya kana lang dool kanang alas danaw
1: kana oo
0: oh. Chat lang diri sa ako ang Facebook Almer Kaputol pwede ra gi kayo nya mo greet pag ko DJ Sprocket sa akong nalimtan kaganiya nya karon ako nang sumpayan mayong pagpaminaw di ay nila ni Glycil diha nga among guide ha, sa SM Lasyon mayong pagpaminaw nya sa ako ding mga apuhan di as kumpun kinsay danaw sila sa tatay Pitoy o si Nanay Rosal nya nila ni Kuya Nonoy nga nagtrabaho ron nya

0: si Janice nga iya gikong hiato dere sa ato ang istasyonan.
1: Gihatod gika dere.
0: Hiato gika dere. Salamat kayo, Janice.
1: Kuhaon pagka niya ron.
0: Kuhaon ko niya ron kay kanang nag-drive atog ka ng Maxim ba niya. Iyara kong ihato dito sa SM para ako na yung

0: Almir Kaputolo. Nakadungog mo ito mga kabarsa. Layo pa kayo sa gikan pa sa Danau. Two rides ning iya. Anigid siya kay para lang yun. Kanang mugahin og oras og panahon para makatukar live on air dere sa atua mga kabarsa. Unya, siyempre, DJ Jeff Mamba. Oh, greetings, pluggings, og everything. So, bira ha. Oh, hello.
1: Oh, okay. Hello.
0: Okay ka rin.
1: May check.
0: Oh, sige.
1: Okay, once again, Dino, magkita-kita ta ninyo sa May 13 sa Lumboy, Inabanga, Bohol.
0: Mm-hmm.
1: Pabuhol lang sa ta. Kita-kita rin yung mga party jumpers powered by MR Disco Mobile.
0: Aha.
1: And owned and managed by Mr. Roberto Sumalinog.
0: Mm-hmm.
1: So, kita-kita rin yung mga guys.
0: Alright.
1: Sa at Lumboy, Inabanga, Bohol.
0: Aha. Maura. Oh, na great. Wa kay great imo asawa imo.
1: Yes, ako great ako mo baris deno nga si Tristan Lubindina nakaron sa Ayala.
0: Kana.
1: Amping ka kanon nay.
0: Imo mga kaliwat, imo mga silingan, tanan.
1: Oh, mga specialist mga lugro niyo family. Ah,

0: Nasa babaw sa Lumboy? Lugar ng Lumboy.
1: Oh, lugar ng Lumboy.
0: Gato ko pun- gato ko punuan ang Lumboy.
1: Naman sa
0: Onya, umaura.
1: Panimino din yan, so thank you kayo, Nimo Bats.
0: All right. O inyo na dongga si DJ Almer Capotalo, si DJ Jeff Mamba, mga kabay. Atong oras alas 12:50.

0: 93.1 FM Radio Cebu. Pwede na po mo message na ako sa akong personal account. Oo, DJ Sprocket. Oo, wala na space ha, guna to. Oo, nag-change name na akong Facebook. Kaya nihang yun ang Facebook nga, balik sa original. DJ Sprocket, guna to na, wala na ang biyahe ninyo. Pero senyor, nagpabilin.
1: Wala ni Owen.
0: Napatay 2 minutos. Salamat sa kay Bunal, DJ Jeff Mamba. O sa tatay ni Sopronio og Makoy nga suki kay tigpaminawan, certified ka vibes nato niya sa may buaya Lapu-Lapu, gikan ni DJ Victor Zak. O katangipon ninyo,

O niya, maura to mga kabans. O, pop-up naman to na. Mauna dyan ni mga kabans, mapatighog naming tulo. Ni DJ Almir, ni DJ Jeff Mamba. Dagan kay salamat sa inyong pakiguban ka na mo sulod sa duha ka oras sa programa. Kabans, sad sa udto. And this has been your DJ, DJ Sprocket Gonato, a.k.a. your... ang certified lami on! Oo! Huwag padayin lang din mo sa pagpamina mga ka-vibes ha! Dini lang sa inyong paboritong estasyonan sa radio, ang 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes! Mauna ni! Musunod na ang FM Radio News Break karong alauna huwag ang request 931 huwag ang uban pa nato mga programa. Kauban si DJ Rico Mambo mga ka-vibes! Adto na ko mga ka-vibes ha! Adto na me! Huwag amping-amping

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Sayo na ta vibes.
5: DJ drop the bass.
4: Party na ta vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga makag-good vibes. Kavibes, sat-sat sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
0: Aron siguradong good ang morning.
4: Morning. Morning. Buntag na vibes.
0: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
4: 93.1.
0: Kavibes, mauna ni.
6: Mga init nga panghitabo. Mga nagunang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
3: Mauna ni!
4: 10, 9, 8, 7, your favorite artist.
7: It's alright, you were dancing through the lightning strike.
4: 6, 5, 4, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
8: Throwback. Whoa.

0: favorite music rewind. Every Sunday, 9 a.m. sa inyong favorite 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ania ang mga init na balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug DRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
4: Mayong hapon mga kabayan, sa niana ang nagunang balita karong mga orasa. Bills para sa kahimtang sa mga mangingisda gipasaka sa Kongreso.

0: 93.1 Maunani. Request 931.
1: Request 931.
2: Hey DJ, pwede ko mo share?
0: Di na magmingaw ang imong matag gabii. Bisag alone ka, sigurado nga di ka lonely. Kini ang Request 931.
1: Request 931.

0: don't care.
1: Di na maglingaw ang imong matag gabii. Bisag alone ka, sigurado nga di ka lonely. Kini ang Request 931.
2: Request 931.

0: Itong oras mga kapwa ay alaona 19 na kahapon noon. Ay kumusta magdanan na ito mga kapwa-vibes na Musta man inyong kahapon noon. Anyways mga kapwa-vibes, adlaw nga Miyerkules na usap no. Nainapuntas to nga tunga sa simana. Paskang dali argus pa na ho no. Ugma, huybe, sunod, tingtagay na po na. Sige, muna ikalipay na yon sa itong mga kabayam sa awan na Miyerkules na. Ayan, nindo taga ilihok, nindo taga ika na ang lagsik na kaglawas. Basta din nasa tunga-tunga sa simana, no? Sige na mga kabayam, pizza 5, pizza size sa bulan sa Mayo mga kabayam sa tuig 2026. O siyempre, uban-uban na usap tayo ng adlaw ng Miyerkules. Ining atong programang request 931 mga kabayam sukad sa alaona sa hapon hantod tas alas 4, di ba? Sumana sa mga naminaw, maayong hapon-hapon ka natugtanan sa mga nawa pa din na kapaniod to, na late na mo din ha kay giunag yung trabaho na halaw eh. Ano mo pagsigigkuan pa? Ano mo pagsigiglangan-langan? Paniod to na mo din ha? Oh, ana. Sige. O niya, syempre, ang atong sparring partner sa Uncle Boy. Pasok! Okay. Siya, boy. Yeah. Ay, hello sa itong mga kabahibs. Kumusta ang tanan? O niya, di anapunta sa adlaw nga Miyerkules. O niya, uban-uban na usap ta. O sa makausap pa, kita mang hinaot nga naata karon sa kapiskay kalagsik sa panglawas. O niya, siyempre usap mang hinaot ha, ngang adlaw nga Miyerkules na himong o mamahimong malamboon alang kanatong tanan nga mga mamumuo tanang kabahib. So siyempre, di anaman usap si Miss Iba o si DJ Pamela. Ato na po nang ipakuan ni pa si Atab tani. Miss Iba, DJ Pamela, welcome. Welcome to my paradise.
1: Hello, hello, hello. Hapon, mga kabahibs. Hello, Philippines. And hello, world. DJ Rico Mambo, ang Uncle Boy, DJ Pamela.
2: Ay, Miss Eva.
1: Yes, hi.
2: Ay, mga hapon ha. Same spot. Yeah, same gahapon ang kainit, Miss Eva.
1: Yes.
2: Pero sige lang, kaysa kainit sa panahon. Karong adlaw, bahalag init, pero lahi na pong kaanggi sa gugma.
1: Yes.
2: Atong hatagan o pagtaga, di ba, Miss Eva?
1: Yes.
2: Ang atong shinder, kinsaga ito, Miss Eva?
1: Yes, Sir Benji.
2: Benji. Yes. Oh, nga naman si Benji.
1: Kuhan niya siya, buutan kayo siya ng pagkabana. Mm-hmm. O niya, kanang protective sa iyong asawa.
2: Uy, sa ato pa, bahay na siya. Sa
1: yes.
2: ato, gahapon, bahay na usap. Sa gunso na ni mga bahay na, ano mga problema na lang, may gano'ng mga bahay na.
1: Ay, gahapon, si Inday?
2: Oo, di ay. Sa ato pa, babae dito kagahapon, di ba?
1: Si
2: Uncle Boy, nakaisim kang yango-yango. Oh, sa di pa di ay naminaw di si kuan karon si Victor Jack ana siya nga pasyagit ka vibes Uncle Boy di Jericho Mambo Miss Iba ana siya sa John Juan Buaya Baskitan nila ni Sopronio Makoy nga nagkaon og bagulgam nagkaon og balanghoy og si Joy nga naminaw from Victor Jack. Salamat. Ay, salamat ka Victor Jack, no? O mayong pag-usap-usap ninyo balanghoy din na. O sa mga kikilaw rin ni balanghoy, sinugba. Pwede ba na sinugba balanghoy biya? Beta, o nanhala, salamat kayo ninyo pre ha. Mayong pagpaminaw ninyong tanan. O boryome na ninyong mga radyo din ha. Boryome. O iboryome ninyong mga radyo kay hantod pata sa launang mag-uban-uban ining atong programang Request 931. Okay, DJ Rico Mambo.
0: Again, sa itong mga kabayams, karoon taon-taon usap sa itong pagbalik, Miss Eva,
1: yes.
0: Uncle Boy, live na ta sa itong FB page, ang 93.1 FM Radio Cebu. O niya, gawas pa na mga kabayams nga live na ta, ang inipom na yung madunggan, o naamusulaing nasod sa itong FBP, sa itong app, nga itong FMR Philippines, mga kabayams. O niya, sa mga naminaw sa itong mga radio, ang itong number is 0995-472-0802. Ano lang? I-text ang mga greetings, request din ha, o inyong mga bulawanong panghuna-huna, kabahin sa to ang sinder garon nga si Benji, Miss Eva.
1: Yes.
0: Nga, o sa gabana, nga problema siyang asawa, o kung sa pagkaunsangan o siyang nga problema, at ang nga ninyo, garong taon-taon sa itong pagbalik, no? Unsa man is Benji, unsa man ka G, ano? Garong taon-taon, mga kabahin sa itong pagbalik, o syempre, akong balik,

Himay-himay aning istorya ni Benji karon nga usa kabana nga mura bitaw og magkaingon tang ganang murag na problema sa iyang asawa mga kabayan. So kung sa pagkaunsa sa atong pagbalik nini nga atong programa ng Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu mga kabayan. Samtang init kay panahon nindot kay ipabugnaw pong mga sunata labi nagnaa kay gitagay-tagay din ang Dios bugnaw po. Natutulog pa ang Dios kuno alaona 25 na mga

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Request 931
3: Request 931
4: Hey DJ, where the ghost there?
5: Magmingaw ang imong matag gabii. Bisag alone ka, sigurado nga di ka lonely. Kini ang Request 931.
6: Request 931.

0: Atong oras mga ka-vibes, alaon na 35 na sa kahaponon. Og siyempre, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 mga ka-vibes. Diin, karong hapuna, lahi na pong kaagi sa gugma. Lahi na pong kaagi sa ginabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ini nga itong programang Request 931. Okay, Miss Eva, andam na ka diyan, Miss Eva?
1: Yes!
0: Okay, yun sa itong mga ka-vibes, karong naminaw. Hala, sige, pakusgin na ni mga radio, be. Oh, volume na kay ito na niyong tabangan o himay-himay ang istorya karong hapuna, Miss Eva, nga... Mm. Kabahin ni sa usa ka bana di ay no usa ka bana nga unsa kay problema ni Miss Eva mo na atangan di ay no
1: yes. Sige oo
0: okay na kamo dinha mga ka-vibes pahimutang na mo kun saman kana ang nabolyuman na ninyong radio bolyume na kay hapon pa man no aron di mo dinha samtang magpaduka-duka mo dinha o samtang na amoy gibuhat sa inyong kusina dinha karon o baka ha, nagkalingaw mo kusukuso ining adlaw nga Miyerkules ni mga labanan ato ning tabangan og himay-himay ang istorya sa to ang sinder karong hapuna nga taga Danao mga ka-vibes nga mao kini nga si Benji. O kung sa pagkaunsa, ania ang iyang istorya. Mayong hapon mga ka-vibes, mga DJs, ilabi na sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Nining nabantog na kayo nga programa sa radio, ang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mga DJ, ako di ay si Benji, og 33 anyos na, nga taga Danao City. Ang akong asawa nga si Clara, puwerte gyung bisiha sa iyahang trabaho sa usa ka call center di asmay IT Park. Pero tungod sa bag-ong setup nga gitugutan siya nga mag-work from home, din ari na lang sa balay niya trabahoon ang iyang mga trabaho. Tulo ka adlaw sa usa ka semana ang iyang trabaho diri sa balay. Og bauto nga isip bana mga ka-vibes, isip bana nga protective kay ngadto sa akong asawa, gihimuan ako siya og nindot nga opisina sa gamay nga lugar na mo sa among balay, sa among attic. Kada buntag magdala ko og kape didto. Unya manaog ko para magatiman sa muang gamay nga negosyo sa silong. Ang iyang pirmi nga rason, diinsulti pa diyan din ako mga ka-vibes nga, pa, ayaw pagsakasaka kung naakos kong trabaho. Kay sige mi og Zoom meeting, importante kuno kaayo ang iyahang meeting pun. Apan o da, adunay usa ka hapon yan mga ka-vibes samtang naakos sa silong, nakadawat ko og tawag gikan sa muang silingan. Diinsulti pa niya nga, Benji, nga naman na imuhang asawa nga nagsige man og gawas sulod ang usa ka lalaki diha sa inyuhang loyo nga pultahan. Samtang naaka sa silong. Og mauto nga wala ko katingog mga ka-vibes. Ang akong gibuhat, akong gi-check ang among CCTV sa luyo. Og dito na ko nakit-an nga ang usa ka lalaki mao di ay ang team leader nila nga musulod sa balay inig magsugod na ang iyang trabaho. Didiretso ko og saka sa attic nga wala ko nanuktok mga ka-vibes. Og pag-abli na ko sa pultahan mga DJ, tinuod naka-headphone o naka-headset man tuod si Clara, ang akong asawa, pero ang iyahang laptop naka-off man. Og ang iyang team leader mga ka-vibes, nag-relax sa amo ang sofa nga walay sinina. Agong gipangutana si Clara, ni-deny siya. Og ang lalaki, dali kayo nakalayat sa pultahan. Nangayo ko og pasaylo sa akong asawa mga DJ. Nangayo og pasaylo ang akong asawa diri nako. Og mauto nga ako ra usab nga gipasaylo kay nahigugma lagi ko niya. Og pila ka adlaw na abitaw na'y supina nga niabot sa amua kaysa akong kalagot. Sa akong kalagot niya mga kabayab sa itong higayuna, ako gyud siyang nadapatan. Og karon mga DJ, ang akong problema, ako man hinuon ang gikasuhan sa kuang asawa. O sa may angay na kong buhaton ani mga DJ, mga kabayabs, sala di ay nako, tabmagikuno ko ninyo. Og manginaot ko nga inyong mahatagan og duwa gining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi karong hapon na.

0: Ay, kapuya, uy, pero sige na lang. Kanang, asa na ka to si Benji, no? Ay!
1: Ay, ni Dok, tagis basket. Ay, pildi. Anang, wala good kapildi. Hoy! Kapildi, hoy, yung Lakers. Wala.
0: Babe!
1: Daog pil asos. Babe!
0: Oh!
1: Ganun na ka napatawag ka man, ha? Sa may, kung ano mo din, ha?
0: Bago pa ko naabot. Wala ka kabantay?
1: Wa, nalingaw magugog tanaos duwa sa Oklahoma o sa Gimuan magundong sa Oklahoma o sa Lakers. Apan, wa, pildi man ang Oklahoma, pildi mang Lakers. Pastila na
0: lagi. Mao ba di
1: ay? Bago pa mo din kanabot, bebebe, arebe. Lingkod din, kay ka na ang kuan. Hukaran, tika. Rumakakaon ka kay... Kay bao ko nga kapoy kinigikan sa trabaho, babe.
0: Salamat kaayo, babe, ha? Oo, kapoy yung kaayo ko.
1: Adiyo, sige. Adiyo,
0: Nakoy ingon ni mo.
1: Sa man ay muhang may isulti ka pala. Sabay mong isulti kanang, sa akin, ha?
0: Sugod ugma ba? Kay diri na ko sa balay mo trabaho.
1: Ang imong buod pasabot nga, anhi na lang kas tuwa mag, anhi na lang ka mong trabaho din eh, ana ba?
0: Oo, anhi na lang diri. Pero ang ako ang gihuna-huna kay wala ko'y lugar o asa kumupwesto.
1: Ay, gabala ka. Ay, gabala ka.
0: Ngayon man.
1: Naay, dako kayong lugar diya sa to ang, kuan ba? Atik na to ay. Dako kayong lugar din ha. Klaro, pwede ka nang himuon mo nga kanang mini opisina din ha. Sumuna, ay, gabala ka na, babe. Karon dayon akong trabahoon. Akong trabahoon
0: ang ate. Mahuman ba na dayon?
1: Bastag ako naa dayon.
0: Magpatabang na lang siguro ka sa atong mga silingan.
1: Magkuha tagtaw kayo madali po. Basta kay ako nang paningkamutan nga mahuman sa labing daling panahon naroon nga anak din na maka di magkasa ka na ang di na work from home naman ka. Di na magkaka-take out. No, sana, take out.
0: Stay out?
1: Nag-take out. Basta kay mauna ganaang importante nga anhin na kasbalay, magkitanay ta, ma-do-out tika, mabisita tika, ginaaram kasbabaw. Sige, akong ipatrabaho haron ma, haron makaplastada
0: na ka. Sige, babe, para inigaong ma, okay na, wala na po yung nahunaon. Thank you kaayo, babe.
1: You're welcome, you're welcome. Ako nang mukuha ko, babe, mangita ko mga tao, palit kong materialis kay aron baka sugod na magtrabaho aning atik din isbabaw aron anhi na mag-opisina akong asawa. Nalipay sab ko kay haron ari na magkita ay rasan pirmi ba aron pun nga matagkaron og unya ako ra si maduaw-duaw. Sige, dalion ko ning trabaho. Og mao to mga ka-vibes nga ako yung gidalig-dalig trabaho kay dako gyud kay nakong kalipay. Dako gyud nakong kalipay nga akong asawa work from home na. Ari na lang sa trabaho, ari na lang siya magtrabaho sa balay. Mao to nga ako dengi pa trabaho, so, tabangan ako, nagkuha kog tao kay para gyud mahuman og dali. Og mao to mga ka-vibes nga nakaplastada na gyud taon siya, nahuman na gyud taon og na siya nag-opisina sa babaw sa muang attic ba sa muang balay. Og unya, ingon ani ang mga panghitabo, mga ka-vibes.

0: Kanang, babe, kanang thank you kaayo ha. Nahuman na gyud, dali ra gyud kaayo. Nakaplastar na gyud ko diri.
1: You're welcome, babe. You're welcome. Basta ikaw, ako ginang dali-dalion gyud. Ingon ana tika kapirangga, ha? Ana ana tika kapirangga.
0: Thank you gyud kaayo, babe. Unya, nari ko iingon nimo.
1: Kanang sumana, sumpuna.
0: Mag-zoom meeting man gud mi. Unya, kanang ayo lang sa kayog sa kasaka diri ha sa atik. Adto lang ka sa ubos.
1: Di lang day ko pasakon nimo dinhi.
0: Oh, kanang ang imuhang mga ihatod nga kape kay tingpa na lang ang snacks ana
1: okay, ba kay matagaron ugon niya maghatod magigunoy taon nimo dinhi kay mao ganing nalipay ko nga ni anak dinhi kay aron nga ma servant ka ba ma servant ka your command ba serve my command
0: ang sana okay.
1: Basta kay basta kay makakuan ko nimo ba
0: makatiman
1: ana ba mina ana niya di na dai ko nimo pasakon diri pirmi
0: kanang karon naman sad babe iniga ma okay na pwede na ka musaka
1: nala sige basta kay
0: basta ha sabta lang sa ko ha tawaga
1: lang ko tawaga lang ko sa silong kay naramang ko sa tindahan di sa ubos ito ang naman tayo gamay tindahan anhalan ko din ha o niya tawaga lang ko ha o na kay kinahanglanon ha
0: okay babe
1: sige salamat kayo
0: o sige niya, sige
1: ganaang mauto naramang ko sa ubos tawaga ko kay o niya muna to kay munaog na ko kay basig na naroy tao ang ato ang tindahan
0: sige na babe lakoy na
1: sige.
0: Bye
1: okay. Og mao to mga ka-vibes nga di naman kay ko kuno pong pasak kong asawa di na kuno niya pasak on sige dito sa attic sa iyong opisina ang gamay kay magpermi kuno silang mag Zoom meeting. Og mao to nga isip bana nga kanabi taong masalabtunon sa asawa akong gisabot tungod kay ara naman po na siyang trabaho o gawas pa na naaraman po ko sa ubos naaraman ko sa pikas kilid sa mong balay kay na mamitindahan. Agwaw na nga, samtang ako maninda, samtang ako maoy magbantay sa mga gamay negosyo, tindahan, siya po dito maoy mag, siya po nagtrabaho dito sa muang attic mga kabibes. Og mao to nga, nibuong ko, sunod adlaw ni anak nga, naman akong silingan na nawag man. Og mao to nga, pagtanaw na ko, buong pas ako ang silingan, sulti pa niya din ako nga, na ako no'y lalaki nga magsigig sud gawas sa muang loyos balay ko no niya pong paniya na unsa ko nung akong asawa nganong na ako no lalaki nga magsud sudgawa sa mo ang balay kaila ba daw to nako og mao to nga pertig na kong hibunga kay wa bi ako kahibaw nga daday lalaki nga magsudgawa sa mo balay adto agis loyos portahan og mao to nga wa ko magduha-duha akong gisaka dayon ang attic wa ko manugtok og akong iablihan mga ka-vibes og mao ni ang mga panghitabo. Unsa man ang gisulti sa kong silingan? Unsa man iyang giingon nga na ako no'y lalaki nga mag na ako no'y lalaki nga magsudgawas ng mong balay? Kinsa man ito hana nga wak mo ko kailay ni? Kinsa man ito hana iyang giingon nga anto ko no muagi sa loyo nga portahan ko no? Unsa man ipagkaunsa kay wak mag ko kumatikod good o tinuod manggaling kay naaraman ko dres tindahan. Mas maibang akong tanawon sa mo ang kuan bi CCTV bi may pamang CCTV na mong silingan kita pa man dayon among CCTV wa man kita ato mas maiba akong i-check bi ato na ko kung CCTV tuuda na to'y lalaki nga mo agi dire sa mong luyo nga portahan na kinsa man ito hana. At doon ako sa atik ni, akong asawa. Sa maniwa ko kay Bawo ini. At doon ako.
0: Naalagi ka, babe. Niingon mo ni mo nga ayaw pag-anhi. Basta naakoy ka meeting.
1: Kamiting? Kinsa man ang lalaki nagdagaya din
0: ha? Ay sa babe ha? Ay sa babe.
1: Ni Dag gano'n, nilaya to. Kinsa man to ha?
0: Ay sa babe, mo explain sa ko. Ay sa...
1: Kinsa man tong lalaki din ang naghukas? Why si Nina ang naghigda-higda din sa...
0: Babe!
1: Ato ang kama. Kinsa to ha?
0: Amo aman tong team leader.
1: Team leader?
0: Oo.
1: Na day work from home niya, anhigya pong team leader din. Hey, sa manin ko ha? Pasabta ko ha? Pasabta ko.
0: Lagi, kalma lang sa kalma. Inhale, exhale.
1: Di diin madag inghil-inghil. Why inghil-inghil?
0: Babe, please paminawas ako.
1: Kinsa man to ang ako ah. Akong gustong madungog kinsa tong maong lalaki.
0: Amo ah? Din ni ng team leader.
1: O di, nag-unsa man na din eh. Nagtighaya-tighaya din eh sa...
0: Kuan, babe. Iyarang gi-check. Nara siya gi-check kung sakto ba ang ako ang mga gitrabaho.
1: Mao ba?
0: Oo.
1: Nganong muanhi man siya. Gumuanhi siya nung uam ko niya ingna. Huwag mamo magsulti na kumuanhi siya. Nganong adom mo mga adom sa mga gisloyo.
0: Dito siya ganaan. Kay maikog siya ni mo.
1: Kung sa magitaguan ninyo, di na ako. Ay kong himuang buang. Ay kong himuang... Ay kong himuang
0: buang. Babe, nasakitan na ba ako? Abay!
1: Ay kong himuang na ha? Kibaw ko ha? Ganong adom mo agis sa... Angay ka sa tamparos!
0: Aray, babe! Sakto na, babe! Sorry ka, ayaw! Sorry ka, ayaw!
1: Sa kung imong ibuhat ako, nagtinarong ko isip bana ni mo. Kung niya, imo ra kong inani.
0: Pasaylo ako, babe!
1: Birahong ko ni buhok! Magbuhok na! Birahong ko ni buhok!
0: Aray, babe! Aray! Sakto na, babe! Sakto na!
1: Lukot ka lagi! Paglaro, anay mong kuano eh. Nisalig biya ko ni mo isibana ha. Salig biya ko ni mo nga. Ani ka din kayo. Lipay pa ko nga mag-work from home na kaon niya garon. Mo'y akong may bawaan niya. Mo'y akong maabdan nga na lalaking nagtigtighaya din eh.
0: Pasaylo ako. Dili na mausaw. Pasaylo ako.
1: Ingon ka lang anak. Kay dili man ikaw mo'y hitungdan. Ha? Huwag ka kaibaw kung unsa ka sakit na rin kong balatian ay mong ibuhat din ako. Nagtinaro ko isang bana ni mo.
0: Pasailuan ako. Sige na, pasailuan ko.
1: Ang buot lang ni mo. Huwag ba ito mga kabibes nga tungod sa... Tungod lagi kay nangayo og pasaylo ang akong asawa, ako na lang sang gidawat. Tungod pud sa amuang pamilya. Apan wa gyud ako mapugngi ang akong kaugalingon. Ako gyud sing nadapatan mga ka-vibes. Ako ging nasagpaan ang akong asawa. Bugno me, akong gibirambok eh. Oh, mao to nga naibuong na lang ko pagsunod adlaw ni anak nga duna na may lalaki nga niadto sa mua. Nagpaila nga usod sa kabarangay Tanod. Kay di ay kay di ay, gipasakahan ko nung kaso sa akong asawa. Kay ako siyang gidapatan. O mao ni mga panghitabo, mga ka-vibes?
2: Ayo! Ayo! Ay! Ayo!
1: Sir, ganon sa may adon sa man mo, palit kas tinda sa may muha. So, gasolina mo, mahal ba kayong gasolina ron?
2: Di gasolina ko, sir, oy. Kuhan ko, kana ang barangay Tanod ko. Di ba, sa to ang lugar.
1: Ganon man ay, may ka nasuroy ka, chef, barangay Tanod ay ka. May ka nasuroy ka din eh. So may ato di ay.
2: kani ang... Naay sumon nga gipadai mo hang asawa diyan imo, sir. Ikaw ba si kuano? Ikaw ba si Samentoy nga ni mo gani, sir?
1: Limot ba po ko da? Binje, sir, binje. Hapit ko limot kong answer da.
2: Oh, binje, okay ni, binje. Mauni, dahil sumon, sir, nga gipadai mong asawa diyan imo kay nakabutang ini, sir. Murag kuan man, nanapat man kuno kasi mong asawa. Ha, palihog lang kog adto sa barangay ni sir ha, palihog lang kog oh, tubaga lang ni sa barangay sir ha, palihog lang ko.
1: unsa? Gipadad-anay kog sumon sa kong asawa. sige sir, ako sang istoryahon akong asawa ini sir ha. Paita ni ay. Sige sir,
2: lamat ka sir.
1: ako naman hinuoy mo eh. Unsa ba ni ko anang nga? Ako naman yung igipasakahag kaso ini. Ni atuod ay, nagsulti din hi nga, nagsulti din sa papel nga, physical abuse daw. Pangutano na ko akong asawa, be. Atuod na ko akong asawa. Day!
0: Oh, unsa man?
1: Unsa man na may letter din, na may papel din gida ang barangay Tanod. Unsa man ni ka tinuod nga imo kong Di mo kong gikasuhan. Di mo man kong gisumbong sa barangay taon. Some taon ni ay, asa man ni?
0: Kay tinuod bitaw, atubangay na lang na dito para wala ni daghang problema.
1: Sa?
0: Oo, atubangay na dito.
1: Ako pa noo'y sadaan ni Ron.
0: Ikaw man d'yo'y sadaan. Kita kadagan kay kong bunog.
1: Paita ko di ay. Okay. Mga ka-vibes, mauni ako agaron nga problema gyud kay dako. Ako naman hinoon mo ina, ako naman hinoon mga ka-vibes mo ina himong sadaan ni Ron. Ako na noo'y gipasakahan o kaso sa akong asawa kay ako daw siyang gibunog. Pero unsa man baliwa na lang ba to ang ako ang nakit-an, ako nasaksihan mga ka-vibes nila sa iyahang team leader. Sa may angay na kong buhaton ni Ron mga ka-vibes, palihog ko na kong advice ninyo, tambagi daw ko ninyo mga ka-vibes. Sa may angay na kong, sa may buhaton na ako ini kong asawa karon. Og, magpasalamat lang pong kudaan sa mga ganahan nga muhatag silang advice. Tambag dere sa ko ang nining akong kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Kini na lang ang inyohang suki nga tigpaminawan, Binji. Again, ang ating oras mga ka-vibes, alaoy na 56 na sa kahaponon, Miss Eva.
0: Yes!
1: Again, sa ating mga ka-vibes, karong naminaw din ang sa mainyuhang masultihan, sa mainyuhang makuan, mahatag na advice. Again, ay nitawag si Daddy. May ka nakadumdum na si Daddy. Again, Daddy!
0: Hello, Daddy!
1: Musta magka, Daddy?
3: Okay ra.
1: Oh, minuon.
0: Minuon, Daddy, kay nanakadiri ka ron.
1: Dede, unsa may imuhang, unsa may gimmick ni morong hapon na, Dede?
0: Yes.
3: Ay, kasi hindi na rin, Dede. Kasi baka sus, makasakita sa init.
0: Malit.
1: Oh, ayaw kay pagpainit din, Dede. Kayo sa magkurong il ninyo, pamanggutahon ron. Mm. Oh, ganaang, Dede, unsa man, ganaang, unsa may imuhang masulti sa tuang sinder karong hapon na?
3: Ang akong masulti, Ana, Dede. Ay, ang iyang asawa, God, murang, ay, nagduda man kita nga, nag-bisyo kita siya.
1: Mauna, oh, mauna yung makaingon tamo rag makaduda gayo kay og tarong og toyo. Oh. Og tarong og toyo ba?
3: Ya kay ayang asawa.
1: Oh.
3: Yang kung magito niya sa. Unsa nga? Imong bigkiha man yang asawa.
1: Oh, gikiha lagi taon siya. Naana siya nga, mura mag-akuan na noon sa garon. Ano sa mga pagkaunsa?
3: Oo, gikiha siya siyang asawa kay Kunuhay. Patubawin ito sa barangay kay Dagan siya bunog.
1: Hmm.
3: Ang angay niya ang buhato na na, pinatubawin niya sa barangay, iyang ipakita ang naay nakita sa CCTV.
1: Hmm. Oh, gana po. Oh, kay...
3: Tante.
1: Oh, moingon taon siya di man mo. Iya na ilikuan pon nga. Oy, nabuhat ko na sir tungod raman pon sa kuan ni taon, ana.
3: Oh, ilik abot niya dito sa kuan, nabuhat man ako ni kapo. Tungod ba ko kap sa binuhata sa kong asawa?
1: Hmm.
3: Sa naman no bunsa, kinsa naman kap, dili man ta baka kuan yung nga. Kutan ba yan kita ka na binuhata sa kong asawa nga murag yung ibang ta?
1: Oh. Tinuod yun.
3: Oh, ngayon kayo nga, mao na iya ha yung gibuhat sa ito, kap, araw sa nagkuhok, kap, nabuhat na ko ni.
1: Hmm.
3: Kanaong kap ang CCTV, kaya naa makita niyo kap. O mo na iya buhaton, ayaw ka nalo ka na siya si mong asawa, kasi sana yung asawa, mananad na.
1: Hmm.
3: Kaan ko ka na yung asawa, magsisi nila na o katong iyang lalaki, yung mga kinahalok na matanaw, wisigar niya kay, ano ka magigihan niya, ay ano ka na siya.
1: Atubangan
3: na dito, niya ipakita ang nga sa CCTV.
1: Okay.
3: Ang nga nga niyang buhaton.
1: Iyagin ang iku, ano? Inon niya nga, nabuhat raman to na ako. Good cup. O sa bakay, kanaang tungod man po sa mo ako nakitaan in town. O guwapa siya nagbuhat o ginato. Di niya buhaton tong pagpanapat siguro, no?
3: O di niya dito niya mabuhat.
1: Hmm.
3: Ay, sa ako nagbuhaan sa drama, palang nga mag-iaya asawa.
1: Hmm. Oh, tinood yun.
3: Niya, bisa kita namang mana, bisa kung sa kapalangga sa mga asawa, magsama kita na tayo mga dunuhatan din yung ayo. Ako na, bayang po taon sa niya, ulbo po katong pasa.
1: Hmm.
3: Amo na yan ay niyang buhaton. Ayaw matlong kumukiha ay mga asawa. Dayon, ingay mga asawa. Kaday, imo man kong dikiha. Aw ato gineng atong ako ni ato bangon. Pero pangandam lang yung makita na nga naa sa CCTV. Ibalit ni kanya. Ipapriso sa gipo ka.
1: Okay.
3: O, inana lang ang hangay ng buhaton. Ay mulaan, magkito lang sila. Kaya magkulong, kung magkito lang sila. Diyakan lang yan ang asawa niya. O, sa
1: Ay,
3: ko na siya. Mm. Ah, mo na ako
1: ikatambak. Okay, salamat kayo, ka-vibes, daddy, ha? Sa imuhang bulawan ng panghuna-huna karong hapuna.
0: Thank you, ka-vibes, daddy.
3: Okay, okay.
1: Alright.
0: Bye.
1: Okay na, sa mga ganahan nga muhatag advice, mga ka-vibes, abli ang atong numero nga 0995-472-0802. Okay niya, magkuhan sa tamis iba. Balik na karong tataon, mga ka-vibes, niya mag- commercial break usata. Atong oras mga ka-vibes, alas dos untop na sa kahaponon.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, mga kabayem, sa niya na ang nag-unang balita garong mga orasa. Walay hanta biro sa Pilipinas, Pinoy Crow, Himsog. Gipasalig sa Department of Health ang walay kaso sa hanta biro sa Pilipinas o Himsog ang 38 ka Pilipinong crew sa usag ka cruise ship nga gi-quarantine dool sa Cabo Verde. Sumala ni DOH Undersecretary Albert Domingo, walay natala nga sakit base sa dato sa World Health Organization o ubos ra ang risgo sa publiko. Gipasabot nga ang hanta virus magkuha lamang pinaagi sa hugaw o ihi sa ilaga o dili kini bag-ong nga sakit. O sa pagkakaroon walay kumpirmadong kaso sa nasud. Gibutang sa alerto ang Bureau of Quarantine ubos sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. aron bantayan ang kahimtang sa mga Pinoy. Gipahimangnuan usab ang publiko nga dili angay mabalaka samtang padayon ang pagmonitor sa sitwasyon. Laing FM Radio balita inyong mapaminawan usa ka oras gikan karon samtang nagpadayon ta sa programang Request 931. Ang kini si Rico Mambo, mayong hapon mga kabayes.

0: Ang inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
1: Request 931.
2: Request 931.
3: Hi DJ, pwede ko share?
4: Magmingaw ang imong matag gabii. Bisag alone ka, sigurado nga di ka lonely. Kini ang Request 931.
2: Request 931.

0: Itong oras magkakabayam sa alas 2:06 na sa kahaponon, Miss Eva.
1: Yes.
0: Bila to 9999 dito?
1: Oh.
0: Okay, sige.
1: O niya, okay. Anong katuman to, ang apelido?
0: Okay, sige. Ano lang siguro kayo sa man itong kuan mang gondinalian. Okay, sa itong mga kabayan siguro na minaw, abli na nga itong numero ha, 0995-472-0802. O niya, sa mga nagtanaw sa itong FB page, pwede usap mo nga mag-comment din na sa ubos mga kabayan sa inyong mga bulawanong panghuna-huna. Okay, sige, Miss Eva, na ay nagkuan din sa Miss Ato ang FB page, Miss Eva.
1: Yes, si Sir Alan Castrodes. Maayong palis, DJ Rico Mambo, listening from LGU Anda, Bohol. Ana. Tapos, si Ma'am Messimi Bao, maayong hapon, DJ Rico Mambo, DJ Anday Eva Selfie. Onya, niinun siya nga, makaduda sab nga, mindagan siya atong nisaka ka sa atik. Ipresentar nga ang kuha sa CCTV sa pagdagan sa lalaki. Natural reaction na ang makadapat o mutaas ang tingog basta naay makita nga dili sab mao.
0: Mone
1: iyahang tambag.
0: Okay, muna lagi bisan pa man po siguro og kinsa pero mao na yan na problemahan magud karon magkakabayad nga mao na ni angkon po si Miss Eva nga nakadapat kuno siya. Iyag yung nadapatan niyang asawa pero
1: bunog yun kaayo to.
0: Pero mao lagi na iyahang pangutana nganong ako pa ba dayeng sa ineron. Pero mao na unsa kay ko ano og nato Miss Eva iyan na lang katatong pero mao na og na CCTV pwede na niya ma-presentar siguro.
1: Pero nga mao na i-reason nga kuan.
0: Pero kana ang usap pud ana mga kabayes nga iya tatong gikuan, iya tatong gikonsulta dayon. Wa na tatong niya dapati unta no. Pero mao lagi na siguro bunga po sa taon sa kalagot niya, Miss Eva.
1: Yes, nga makita ni mo. Bisag walay gibuhat, naghigda-higda ato dito, pero sangan nga,
0: adto mo agi sa
1: luyo, unya, naghukas pagyod.
0: Hukas pagyod sa mga pretty na gidang inita, igang nagigayo. Again, sa itong mga kawives, abli ang itong numero ha. Tawag mo, tawag. Aron nga, mahibawa na itong inyong hagyo. Maklaro gina itong inyong mga advice. Atong number is 0995-472-0802. Ana siya nga ato gikan sa numero Miss Eva nga 6149. Ana siya nga ato bangon nimo migo ingno nimo nga taga barangay ingno nimo ang taga barangay nga kuwang rana iyang bunog. Punanan pa day. Punanan pa day ang bunog. From Ami Lapu-Lapu Amha. Salamat mo Ami Lapu-Lapu Amha. Maayong hapon ninyong tanan sa Galapu-Lapu. Sumunod no, sa itong mga kabayabs, karong naminaw ka na ang isip ka mo be. Unsa may inyuhang buhaton kamo mga bana pananglitan, mga taxi drivers, mga bus drivers, mga grab drivers.
1: Bisag wala gibuhat pero naay mga anomalya nga gikuan.
0: Bisag ingon natong po nga Miss Eva nga nagtighaya-tighaya rato dito sa kanaang kaniang sofa o kama.
1: Pero wala man sad giingon nga naghubo tanan.
0: Wala man po noon pero sinina ra daw.
1: No,
0: naghubog sinina niya murag nagpamaypay siguro. Bitaw ina sa mga kumayab sa may inyong hagha kamo be. Kamo mga laki din ha nang naminaw. Unsa may kay permiro ninyong reaksyon no? Makaingon kayo siguro mo, oy, unsa guni, di na ni maayo, unsa man ni buhata, unsa may gitago, unsa man ang kalakihan ninyo diha, ana.
1: Yes.
0: Makasulti kayo siguro kaging ana. Okay, ni ana siya nga, mayong hapon, kabahib, sino shout out ko, JC Trangia from Dagungdong Panas Consolacion, akong driver Lauro sa Garino, taga Naka Consolacion, niya shout out ko, Makmak, Kasipong, taga Pulpugan Consolacion, usab IKI, o Gaoban Ramir, Ramir Pugasara. Shout out sad ko sa kong uyuan Maki Lumandas Dawa nga taga Dagungdong Panas. Okay. Taga Panas Consolacion. Ana siya nga mao nga ko ang mao akong advice ni G, dili maayo buhat sa iyang asawa. Wala siya respeto, angay gayod niya madapatan siya.
1: Ngayon mura man og hapon.
0: Mura insik iya sulti, ako dili kayo basa. Angay dapatan nala iya sa bunogon gid kulang pa kuno. Bitaw no sa ato my friend Amping Always. So Amping Always.
1: My friend
0: po dai. Again, siya nga shout out ko ni Jory Kumambo ni Ima Sagarino. Okay, Ma'am Ima Sagarino. Sige.
1: Yes.
0: Sa ato mga kabayi, unsa man inyo matambag ato sinder? Unsa man inyo masulti? Kamo ba sugot siya dapatan? Oh, angay ba siya atubang barangay kay iya dapat iya asawa?
1: Sila ko no, pangayui o koan, advice.
0: Ikaw, Ma'am Junet, unsa man imo masulti? Sa ato sindir karon, magluto ba ka lugaw para iya?
1: Unsa na, ay nalabuan ang iay.
0: Luto lugaw ka to daghang kay kalbasa.
1: Dinoldog.
0: Dinoldog dito sa iyo. Bitawan. Sa itong mga kawayam siguro na, pwede mo nga muhatag yun sa inyong advice. Kanang, sa maulag, ginaiya ng, buwan to magani sa Miss Eva, sa barangay. Atubang siya dito iya, gurong kung anon nga, nainani mo guna, kap, o sa may lupon ba, o sa diya.
1: Kuhain pa, kapitan.
0: Kapitan, yung nani mo panghitabo, nga, naman ko silinga na mo nagkasulti taon nga, kung asawa dito, na di lalaki mo, niya, o tarong pa sila nga klase dito, nga tarong og toyo ba, o dili pa binuang ilang toyo sa among balay. Kani ang kuhain mo, sulti siya og tarong na, na doon ko bisita dito doon, binji. Na ako'y bisita ng among team leader kay naadiri, ana. Gusto ko siyang i-check ko diri per me, ana. O kung siya i-check kay ana man to nga magkuan gud na ako na i-check Miss Eva.
1: Sa trabaho.
0: So muna iyang, ngano'ng anto maagis loyo? So gina, ngano'ng magpaloyo, magkaon? So man, o tarong ka o toyo sa usa ka binuhat o sa tagbalay din ha. Mangayo ka katahuran, diri ka mo agis. O yun, naana dahi ka aron maka, ma-aware siya nga. Pag-ingon siya silingan, makaingon siya ba nga? Amo man ang kaila mami ana.
1: Pero sa kuan ba ya DJ Rico Mambo na abya toy kanang naingon ana pud ang sitwasyon ba pero wala gyud siya nabuhat kay wala may ebidensya nga caught in the act nga nag-ana nagkuan
0: pwede usama po na di ba po na nimo kun anon nga abi kay kanang ugwa pa din ha nagkuan kuno Miss Eva og sa kuan pa naglambangay di gyud na nimo pwede nga makuan pero mao lagi na isip kuan ba kanang kuan sa tao bitaw nga sa imong permerong reaksyon bisan pag guwa nimo maamti na
1: pero kung sa mga kaso di murag dili jud siya solid nga ebidensya
0: dili po ninoon pero mao lagi na naman po siya kitarungan og bisan naman pag kinsa siguro lakiha
1: pero mao na ang ako ang murag dihado gyud si kuan kay hinanapat man siya
0: pero mao lagi ingon man mong dere si kuan nga ipaatubang lang inya ingon kuwang pa na ipatubang lang atubangan lang barangay na ina nga kuwang pa na yung kuwan yung bunog bitaw na sa to di bang yun yung malikayan ingon anak
1: God, yes.
0: Isip ka nang imong isip tao ta ba isip tao nga masakitan
1: masyak ba ya ka nganong na ay lalaki ay buong
0: lang ka din ha nganong nanay nagpamaypay din ha sa perti nag-igangan na pag-ayon
1: kung murason na to ang babae syempre nilayat na lang kay nahadlok ni mo ingon anak
0: o niya ang tarong pagka mga kuan nung naakay bisita nganong wa magka magsulti na ko nganong imo man ang ipalargo-largo din nagpamaypay pagay anak.
1: Tapos mao to kay nang mo dinay lagi na ang asawa.
0: Mo dinay gyud na. Mao ganin ni kuan, mao ganin ni kiha kay mo dinay siya Miss Eva. Oo. Nga wa gyud ko no niya mao lagi na isip angay na sabot-saboto na lang gina nila. Kana ang ingno na lang na nimo nga sabot na lang gyud mi aniya. Mo na lang gyud ang saboton siguro kap kay sa mana nga di man sa to na ko mabuhat in taon og wa pa ko na abtan.
1: Yes, sakto.
0: Wa pa ko na kitan nga ingon ato di man siguro ko tantong buang nga manapat lang kalit sa mga asawa. Gani ako man gipangga din eh. Ako ginaghimo-himo andirig atik-atik o opisina ng gamay aron nga kuan gyud aron nga mapahimutan gyud siya klaro niya mauman lay akong naabdan lahi na dito mo ikuan na may bisita na nga wako kay bawo ana no
1: ang iyaha din kuan team leader
0: yan team leader na manday dito di ay. Okay, nahala, sige. Sa ito mga kabayabs karon nga gunahan nga mo share sila mga bulawanong pangunahon na abli ang atong numero ha. Nga 0995-472-0802. So man, balik ta karon doon, Miss Eva.
1: Pwede, oo.
0: Okay, aron magkaoba na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela. O niya, sa mga naminaw sa ito mga radio ha, hantod patas alauna, pagkosgin na ni mga radio mga kabayabs, mga nindot nga mga sunata advice o mga greetings atong hatagan o pagtagad. Sa ito pagbalik karong taon mga kabayabs, nga itong oras, alas 2:15 na. Ini nga itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs, mauna ni sa mga drivers karon, sa mga grab drivers, jeepney drivers, bus drivers. At itong oras, alas 2:15.

0: のオーナーね。
1: Boys, one.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

3.1. Maanan ni.

0: 931.
1: Request 931.
2: 93.1. Maana ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Request 931
3: Request 931
4: Hey DJ, where the go share?
5: Magningaw ang imong matag gabii. Bisag alone ka, sigurado nga dili ka lonely. Kini ang Request 931.
6: Request 931.

0: At oras, mga kamay! Alas 2:39 na kahapon nun. Oy, sa itong mga kabayabs ganun, butas mga tukar. Malagi na ba sa itong mga kabayabs ganun, naglingkod-lingkod na alamin na ka ng init bitaw kayo sa iba. Mm-hmm. Maminaw ka ganun bitaw ang malumanay po kayo mga sunatas, butas, feelings, you know.
1: Giduka na gani ko.
0: Ganang mura. Maulagi na sa kong kikaingon. Labi na itong mga nagsanig-sandig, ilams kahoy mo sa iba.
1: Si Uncle Boy kay...
0: Kusog kayo mong radyo. Ano ba?
1: Imis na nga pi si Uncle Boy kanang giduka gihapon.
0: Giduka, Murag, sa ito ang mga kabayabs na ingunan na. Da naman dahil si Uncle Boy yung DJ Pamela.
1: Oo. Manas lang kaon.
2: Di na. Ready na. Busog na. Di ba Uncle Boy?
0: Muna.
1: Unsa yung kikaon ninyo?
2: Namay kuan dito ka na ang siupaw.
1: Siupaw?
2: Bitaw, sa ito mga kabayabs ay mga nag-text ni Remus Iba.
1: Mm-hmm.
2: Apan sa dili pa kamong tanan, welcome sa itong programang Request 931.
1: Yes!
2: Ang atong sinder karong hapon na, maukining kaagi sa gugma, kinabuhi ni nga ito ang silingan Dias Danau nga si Kuan.
1: Si Benji.
2: Si Benji. Ngay pong palagi niya, iya yung taong nahaabdan yung asawa nga naamay kapay-pay-pay-pay sa atik, Miss Iba. Ana siya Uncle Boy. Akong dapit main ana pohon makauyab ko buhi anako oy. Buhi anako oy kapoy kayo na sa ulo bantayan mabiya ra gani ta mo itsa dayon og tres. Onya ana siya dindin ang lami sa catch bus liner plate number na 5286. Oy,
1: si Sir Dindin. Hi.
2: Ay, kabay Sir Dindin. Onya, sa imong mga pasahero karon din ang nagapamati usab. Kumusta ma'am? Asa man kan dapitan aron nagkuan sir?
1: Maunang taga Astorias.
2: Ikaw na ito di ay. Onya, murag silingan ni mo di Jericho Mambo ni.
0: Ganang ko ana kapitbahay din ni nako si Kabay Dindin no. Nahala sige. Anya, ala sa dirigikan sa number nga 5508 Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Ana siya nga mayong odto di Jane nakayag sani. Nakayag ako ang nakayag ni siguro.
1: Nakayag.
0: Ana siya nga nakayag ako ang okay alahi ni. Ana sa DJ ka vibes pwede ngita kog text meet kung pwede DJ niya ang ako ang number is 0951-4265508. Musta na lang ko sa tanang mga alpitsi. Musta na lang ko sa mga alpitsi diha sa
1: na.
0: Cebu.
1: Parinti po na nako.
0: Mga nanay mo yung kaliwat ng mga alpitsi
1: yes,
0: sa iba.
1: Yes, naa.
0: Dili alpitsil.
1: Dili, oe. Alpitsi.
0: Alpitsi diha. Ana, sige. Sa ito mga kabayabs, garing na minaw, Uncle Boy, sumainyuhang masulti nining atong sinder, DJ Pamela. Muna, no, sa ito ang mga kabayabs karon, pwede pa mo din na mutawag on air alang sa inyuhang mga bulawanong pangunauna. Ining atong sinder nga si Kuan, Benji. Naunsa niya ang asawa nga siya naman. Pero maulag hindi po takablame siyang asawa kay nabunog rabatawan po ito si iba.
1: Asa ka nang gibira ang buhok?
2: Iya rabag itong gidabu-dabuhan rabag ito niya ang asawa. Niya karon, naunsa ba nagdahom siya okay ra? Pagsunod adlaw niya, nagipadangatan siya na may sumo ni abot sa ilahay noon. Nga din, pong pa siyang asawa nga, oy, pasakaan ti ka og kaso, kana pasakaan ti kag sumbong sa barangay. Tungod kay, imo man kong gi-physical abuse man eh. Imo man kong gi-dapatan. Niya, mauna nga, anak siya naging taon, unsa ba ni, ako ading sa gihapon niya, Miss Iba. Makaingon ko nga sa, nakasa gihapon ka, kay imo man siyang gi-dapatan.
1: Yes,
2: imo na lang
1: nagpadala siya sa iyang gibati.
2: Sa iyang emosyon. Iyan na lang usa ta to nga kuan kana ang gi kuan ba siya nga na Miss Iba iya tatong gisumbong sa may karapatan.
1: Iyan na sa pero mausab lagi na dili na to problem ang usa ka tawo nga makakita ingon ato.
2: Kay bisan kinsa naman siguro kung banaha na may banang malipay
1: bana o asawa inahan
2: kana nabay intay malipay nga maghunahuna oy namay nagpamaypay diri mura mag kuan bagong nahuman
1: yes.
2: O kana ang kuan sakas lubi
1: onya maayo unta tog wala sad to nilayat ni explain tog sa iyaha pong lugar
2: onya na pero siya nga limuot mangod diri sir kuwang sa aircon wa kumana sumo na nga na may
1: fight ina na unta to
2: ay lagugaw ay mong hunahuna sir tulis ni dili ni di ay lagugaw ay ning hunahuna dili ni kawat tulis ni Bitaw ay na lisoda bitaw. So muna lagi mo na ina. Napugwat in taon siya. Oy, bisa namang siguro kinsa ma-high blood siguro magunahon na mis iba.
1: Yes.
2: Oy, naun sa guni, unsa guni pamaypay naman ni unsa man sa may kuana di ani, humana di ay ana. Oh, bago din na human sinaw di kayo di ay. Diba di ji pamila.
3: Ay na, loy, pwede taon. Ang sama po yung asawa. Gawas pa na Miss Eva na ngayon mapuntog pasailo yung asawa. Iya ganun itong gihatagan sa iya hapon nga pasailo. Tungod kay, kay na ang asawa lagi niya. Apandi ay karon ang sabang pagkaon sa ang gikuan naman noon siya. Kana ang sumbong madaisyas barangay. Nagdahom siya nga, okay na. Nagdahom siya nga hapsay na Miss Eva. Kay yan namang gipasailo yung asawa. Dalera po siya nakapasailo. Sama na, kana ang namasay bahay na anak po Miss Eva nga. Dali na po siya makahatag
1: po. Na, nihupas na ang kalagot. Eh, humay naman niya dapat.
3: Dali na mo hupas ang iyahan po.
1: Unya, iyara po itong gipasaylo kay mauna, nadapatan man niya.
3: O sa po ay na, nadapatan po niya. So muna siguro, iya po nga gitanaw nga, kung ano man, ako man itong nadapatan, ako lang po din taong pasayloon. Kay, noon po biya taong niya asawa. Ay na, unya, himan-himan, gipasakaan din siya, sumbong barangay town.
1: Oo, blind so, sa
3: oh, ay, taon sa na. Pero may na, saan taman, iyahaman ng asawa. Yan lang sa maagwantahon lang ni Miss Eva. Ay na.
1: Ako siguro, kanang dapat mag-atubang yun sila.
3: Atubang?
1: Oo, mag-atubang yun sila.
3: Maglaruhay yun sila. Nga. Ay, ana man na. Wala man na may tabo nga. Ma-inana ka. Wala pa kunin mo inanaan. Puros inana.
1: O niya, may ingon po siya. Nga nung ginana man sad kunin mo, nga wak makakita na ginana mi.
3: Mga inana, ragbo. Kita.
1: Ngayon puro man na inana.
0: Ba, iya ginang iya dang iya angay ana. Kuana na lang gina. Tubangan na lang gina sa ingan ni Miss Eva si kuan Binjej. Tubangan na lang na Jay unya kana ang pasabda lang barangay Jay nga. Guy.
1: Sa may tawag guy.
0: Guy barangay guy.
1: Kamuyaw si Kap na oy.
0: Si Kap dai ko guy. Gap, saan man ni Gap, huwag man ni tao na ko tuyo.
1: Guy, barangay.
0: Angga sa barangay, guy. O wala ba itaon to mahitabo nga na ay lalaki?
1: Inana, inana itong gamiton.
0: Murag kong nakuyawan itaon po nga. Unsa ba ni nga, pag-abot pag yun ako, klaro, pag yun kayo murag, alimuot ba? Unsa ba? Niya isip laki.
1: Alimuot mo yun ang ati, kay doon man na sa ato.
0: Ni wala yung aircon ni diya eh.
1: Wala siguro yung aircon.
0: O niya nga nagtrabaho ko diyang sawa, dahil aircon niya. Isip laki, mas ibang ka. Mura sa high blood, unsa man eh. Unsa man eh, pong pang uncle boy, unsa man, mawag pag humagkat-kat sa lubi, ano? May pag humagsakas lobe nga mura magkanaag kapoy diyan.
1: Kapoy.
0: Pa nakakuan man gyud sige magpamaypay diyan sa mao ka nang igang gyud gayo mura. Mura ka nang bitang magsakag lobe mas ibang nga imo gyud kuwaon ang kanang mga butay. Mga butay sa lobe mga palwa imo gyud okayon aron mga inighuman ni magsaka limpyo gyud guno kayo ang lobe. Bitaw na sa mga kabibs karon abli ang atong numero alang sino mga advice din ha ini mga bulawanong ng panguna-una. Ilabi na sa mga nagbiyahe karon unsa man asa man mo dapita mga kabibs sa kahaponon naminaw ba mo din sa mga sakyanan o asa man dapita karon nagtikaw-tikaw naglingkod-lingkod o baga nag-snacks ron karon oras sa mga ibang o ba nag-snacks naman
1: snacks na naman
0: kutaw ba mo din ha karon o kape ba mo din ha
1: karon
0: ano ba yung ban mas iba nga ano sila nga magkape ano sila init magkaya pero na may uban nga og makatilaw bitong kape bahalag init murag ka ng paminaw nila bugnaw kayo
1: nito na kayo ilang pamati
0: murag na sa nagmanigarliyo hay
1: ngay
0: baw ka nga ganang init kayo pero lami ko no kay panigarliyo kay bugnaw ko no kay sa ilahang baga
1: yes
0: bitaw na sa mga kabayan subalik na karong tagtaon mas iba mo play sa tagkanta na yun mubalik na karong tagtaon kay pag social stress ari na punta sa mga rakrak rakrak ka na punta sa muna sa itong mga kabayan maong gihapon ha ablig gihapon ang atong numero i-text lang sa itong number o kung sa'y angay buhaton sa tuang sinder nga si Benji nga yang iyang asawa lagi yang naabdan sa iyahang balay nga na ay lalaki dito sala nagsigig pamaypay bagong humurag pong bang uncle boy murag bagong na humagsakas lubi o niya human kana ang iyang nadapatan o oh, wag niya mapugngi iyang kaugalingon iyang emosyon iyang yung nadapatan mga kabahibs uy unsa pagpagkaunsa pagsunod adlaw na agi padadaan siya sumon siyang asawa muna anak-ana siya sa o maninagkoron ang sumakuha dito sa day nga nadapatan ako siya. Muna sige, ang atong number mga kabayan is 0995-472-0802. Okay, Miss Eva, balik na karoon ng daon. Okay, ang atong oras mga kabayan is alas 2:49 ng atong programang Request 931. Siyempre, sa ito ang paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu. O Oy, mga ka-vibes, mao na ni. Ado oras, alas 2:49 na. Dutas mga tukaroy, samtang magsandig-sandig, dadi akutaw, tag-juice mga ka-vibes, sa daghang kay ice, minaw taron.

Oo na, Nick.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, mga ka-vibes, ani ana ang nag-unang balita garong mga orasa. Diin palarong pambansa, tuig 2026, andam na safety protocols, gipahugtan. Hapit na mahuman ang preparasyon sa palarong pambansa tuig 2026 sa Agusan del Sur uban sa mas hugot nga safety health protocols sa dili pa ang opening sa Mayo 24. Sumala ni Secretary Sunny Angara sa Department of Education, prioridad ang kahimsog o kaluwasan sa mga estudyante athletes. Busa gibutang ang mga dula sa hapon o gabi aron malikayan ang kainit. Gipahugtan usab ang hydration measures o sigurado nga adunay igo nga supply sa tubig sa tanang binyos. Mato ni Agusan del Sur, Gobernur Santiago Cani Jr., hapit na mahuman ang infrastruktura o padayon ang pag-abot sa mga gamit alang sa kompetisyon o kompetisyon. Lakip sa safety measure ang 24/7 police presence, emergency response teams o disaster drills aron masiguro ang kahanduman sa tanan nga partisipante. Gilauman usab nga mutambong ang kapin na 20 male ka atleta, coaches og official gikan sa tibuok nasod. Ug mao kana ang mga naglangkob sa labing ulahing panghitabo garong adlaw. Dugang balita inyong mapaminawan sa Arangkada Balita karong alas 5 sa hapon, samtang magbadayon ta sa programang Request 931. Mag-inis na Rico Mambo, ayong hapon, mga kabibes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
6: 93.1. Maanan ni.
7: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
6: ACS 93.1. Maanan ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Request 931
3: Request 931
4: Hey DJ, pwede ko share?
5: Magmingaw ang imong matag gabii. Bisag alone ka, sigurado nga di ka lonely. Kini ang Request 931.
6: Request 931.

0: Atong oras mga kabayab, alas 3:30 na. Okay, hindi na tamaglangan pa. Kumusta man mong ata, sanin, kumusta man mong tanan din ha mga kabayab, eh? O niya, Uncle Boy, Miss Iba, din si Pamela?
1: Yes!
0: Okay, unya ayos ato mga kabayabs karon na minaw din, dihan na napunta, rin napunta sa mga sipa-sipa, Miss Iba, Uncle Boy, DJ Pamela. Unya, syempre, sa mga kabayabs diha karon nag sikaso sa ilang mga tindahan, kainarong orasa, sugod-sugod, dalagitas, pag-ablis mga tindahan, nanalaha, pakosgin yung mga radyo kay hantod pata sa alas 4 sa kahaponon mga kabayabs. Unya, syempre, sa mga naminaw karon, basi ganahan mo nga magpasinggit din as kahanginan, ganahan mo magpag-rate mga kabayabs. Ang atong number is 0995-472-0802, Miss Iba.
1: Yes.
0: Oh, tanaw na to na inyong mga greetings dere, ato nang lantaon. Unya, syempre, aritas final tambag, Miss Iba. Unsa may imuhang masulting yun nga, klaro nga pagka-istorya.
1: Okay, ang ako ang matambag nga Sir Benji, nga dapat iha na lang ng ato bangon, o dito niya isay-isay ang tanan dito sa barangay.
0: Usgado. Ah, Usgado barangay. Oh, okay.
1: Oo, dito. Unya, iyahang istorya dito nga nabuhat rato niya tungod kay Ingon Ana. Unya, ang katong CCTV footage, iha po itong ipakita.
0: Oh, kay aron po nga ba, sinday makuan ba, mawalang silbi.
1: Oo,
0: binuhatan man ni Muday.
1: Yes.
0: Ogwa pa lang ka nag-inaani si mong bana, di man siguro ka mag-inaanaan. Ana. Sige, unya, ikaw din si Pamela.
2: Mayra, ko ay ana lang siguro ay kahadlok ana kay mo na imo naman singan ini na masagay katarungan pero sunod pohon mas maayo nga imo na lang gyud kanabitang ibutang sa lugar nga di ka magpadasa kainit sa imong ulo, di ka magpadasa kainit sa emosyon kay haroin malikayan nimo nga ina na bali naman hinuon na imbes nga ikaw mo ay kana ang tabanganan ikaw naman no ay kuan ikaw imbes ikay na sa na Miss Eva aragabyado
1: agrabyado
2: oh imbes ikay na agrabyado ikaw naman hinuon mo ay karon gipasakaan naman no ang kadinaog sumbong sa imong asawa ay na sunod pananglitan pohon ay napadasa sa mga kana bitawng kuan kainit sa imong ulo ay lang ang cool boy.
0: Okay, unya mausad na maupo na para sa kuwa sir. Kuwa na lang yun na imo na lang yun na nga tubangon i-attach ang mga ebidensya nga diin ikaw na imo lang sultian nga na initrive sa gyugka na nadaka sa emosyon ni mo tungod kay mao lagi na kinsa man po tayo ba na ganahang makakita nga ilang asawa na ilain din na karong ka kuwaan ka papaypaypay na unsa ba din na oh, murag na kalitan sa gaba nga, oy, unsa gud taon ni? Unsa man ning unsa gud taon ni pagkaistorya ha ini, ana? Ana, ko na lang hangyo alang kayo niya imong usapod ana imong asawa, hangyo asab nga daya, aton na lang sabot-saboton, gipasaylom gay tika gani nga karon, mo naman noon kung ikiha noon ana ba ha? O aron nga makuan na, ma-okay ra na ang imuha karon nga kuan. Kani ang sengan ni sumbong sa imong asawa des barangay. Ha, di ba, DJ Rico Mampo?
3: Mauna, no, kuan lang, sabot-saboto na lang ginamit na Miss Eva. Ina nga, ikaw gani, pasailog, iti ka gani, ana. O, niya, sunod po na iyo po din taon pagbuhat nga magdakag bisita din sa balay pananglitan. O, guwa mo'y kibuhat na utan din as taas.
1: Eh, ayaw ipaagi sa likod.
3: Ayaw ipaagi as loyo. Kay, bisa naman siguro kinsa dawhana, mura po kang mapugwat sa gang, o, sa gunigod, ana ba? Mura sa gang, kanabi taong nga, murag mainit sa ginimuhang ulo. O, niya, gawas pa, naabdan pa ginimo din ang naghukas pa ginimo si Eva. O, pay pa din na, pagkakaila na niya mo na di yun na di isa na ginakuan di na malikayan sa usa ka tao usa ka lalaki nga mura po din tawag mura sa gag masuko sana na so muna kuan na lang kana ang kuan na lang na sa nga nini agwantahan na lang na sa agwantahan sabot-sabutan na lang na ninyo ana siya pa shout out ka vibes sa Solomon Family Music na kuupuan
1: okay.
3: Sir na plea na raba nato kagahapon ka vibes no na plea na nato kagahapon ang upuan basi na kay kuan din halain nga mga pangayoon nga sunata because number nga 5007 mas iba o pwede pili na lang po si mga greetings o request no
1: yes
3: niya pagkusgay na yung mga radio kay aray na punta sa rakrakan mas iba so muna mauna lang to ako masulti sabot-sabutan na lang na ninyo si mong asawa nga ayaw pagbuhat o di maayaw nga mura po makasapot na ako isip bana ni mo kay isip bana ni mo di sa malikayan nga mura sa kong mapugwat nga nanadailain din ang nagpaypaypaypay nagpahilo na paskama ana So murag maotong murag ni saka po na kung dugo murag sumugi high blood anak lang ha sabot-sabuta lang. Again sa itong mga kabibs garo na minaw alas 3:18 na Miss Eva ari na ta rakraga na. Andaw na mo din na ano. Sinita mga kabibs kuani ari na ta bisrak Miss Eva.
1: Okay.
3: Again sa ito ang pagbalik karong taon mga kabibs o niya maog hapon andama ini mga greetings o request kaya ito na tingbun og basa karong taon ang atong numero is 0995-472-0802 mga kabibs. Sige atong oras alas 3:18 na. Rakrakan sa mga nagbiyahe karon mga kabayan sila binas mga nagandam na sila mga lutoonon din ha kay padong na mag-andan sila mas mga kabayan kay magluto sila pa ni hapon. Hindi nga itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayan, muna ni at oras alas 3:19 na.

0: At oras mga ka-vibes, alas 3.37 na sa kahaponon. Ay, nindotas mga tukar. Dahil ako kuno kay Garutay day.
1: Si Garutay?
0: Asa dito? Inday!
1: Dako ang nagbita.
0: Dako's nagbitay.
1: Hala ka, Garutay ko no.
0: Dito na sa mga ka-vibes, ka nang naminaw. Hello! Kumusta mga magdanana? Siyempre, nainingon din mas iba. Request na lang ko siya, hawak mo ang beat, Stevenson Solomon. Okay. Ganaan ko, an pata sir, murag di anata sa rock nga oras. So, pwede na, inigabuntag siguro sa time nilang DJ Kibiyat. Sige. At mga kabayans, karang naminaw, syempre, Uncle Boy, DJ Pamela, Miss Eva.
1: Yes!
0: Hoy, welcome sa gihapon ang tanan sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabayans, mauna ni, anya, lubat na ba na lang from Stevenson Solomon, okay. taga Manga Tangki.
1: Manga. Manga.
0: Naga Tangki.
1: Naga.
0: Taga Naga Tangki na ikunos sila. Okay, murag laom na sa ganin ning kuan. Panggabi. Karong gabi, sir, ato ning play appeal taning lubat na ba? Ang pag-ibig mo. Sige, wala naman tayo kong oras. Oy, salamat kayo, onya, Miss Eva. Ikay una, Miss Eva.
1: Kung ganahan mong lingaw, nga muhupay sa inyong mga kaguol, magmaminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni, kini na lang ang iyong misteryosang inda sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga ka-vibes, I'm Ping.
0: Okay, salamat kayo, Miss Eva, unya, DJ Pamela.
2: Unya, sa ito mga ka-vibes, yan namin na, salamat kayo ninyong tanan, og maayong hapon sa baka-usapan. Kini nilang usap si DJ Pamela, mag-ingon. Stop thinking and then start doing. Dagang salamat og maayong hapon ka natong tanan mga ka-vibes. Uncle Boy.
0: Okay, salamat kayo kaniang Miss Eva, DJ Pamela og sa tanan natong mga ka-vibes karong hapon na nga namati sa itong programang Request 931 mga ka-vibes. Hanto na lang usab og mapuhon niya ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon tiguang bitaw pa.

Again, sa ito mga kabayabs, karoon namin na usap ang Coolboy. Unya, musunod na dahil karoon taon-taon mga kabayabs sa kini ang programa ang kuan ha. Karoon taon-taon mga kabayabs, musunod na ang servisyong kabayabs. Kauban si DJ Langga Anida. Sukan sa alas 4 sa hapon, hantod po na sa alas 5 mga kabayabs sa kahapon nun. Sumuna sa mga nagpaminaw karoon, nagpamati din ha. Oban-oban po mo ni DJ Langga Anida karoon taon-taon. Alas 3:40 na wala man tayo oras mga kabayabs sa pansadili. Pwede ay no, magkita-kita ata sa tuang mga kabayabs sa may Sitio Quirino. Mga kabayabs sa tuang sa may Sitio Quirino, Barangay Lanas, Konsulasyon may noon. At balik ko mga kabayabs ha, mag-uban-uban ta karong Sabado na ni Mayo 9 mga kabayabs diya sa may Sitio Quirino. O diya sa may Sitio Quirino, Barangay Lanas, City of Naga mga kabayabs. Kaoban na to si DJ Paul G, si DJ Rica o ako mga kabayabs, DJ Rico Mambo. Ako balik ko sa mag-ausaha mga kabayabs ato diya sa may Sitio Quirino, Barangay Lanas, City of Naga. Uban-uban ta karong Sabado po no, pizza noibi mga kabayabs sa bulan sa Mayo tuig 2026 alang sa pagsugat silang kapiestahan, silang pagsaulog silahang tinuig nga kapiestahan diha sa may Sitio Quirino, Barangay Lanas, City of Naga mga kabayabs. Karong Sabado na na ha, manaatay mga kuan din ha, natay kadka din ha mga kabayabs karong Sabado pohon. Okay, salamat kayo. Onya, wala naman tayong oras, ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon lihok namin tra sa iyo pa. Mitra sa may panahon na may oras mo mga gustong buhaton mga kabayabs, buhata na. Ang itong oras, alas 3:41, hantod sa sunod ugma sa magdagnaog istasyon. Nilang ito nga, dinis ito ang programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu mga kabayabs. Oy, mauna ni, dagang salamat. Ugma na po mga kabayabs ha. Musunod na ang programang Servisyong Kabayabs kauban si DJ Langga Anida. At ang oras, alas 3:42 na!

0: 我安那呢？
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
2: Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.

0: Maayong hapon Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Maayong hapon, good afternoon, magandang hapon. Dayon-dayon sa programa, andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes, kininyong ubos nga alagad. Langga nada sa inyong paborito, 93.1, your favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni, adla. Ang Miyerkules, Mayo size 2026. Kanindot ba sa mga nitagbo nga mga balita kaganina, no? For mga special non-working holiday. Ay, karong adlawa, Mayo size 7 ug 8. Super long weekend, no? Para sa kinahanglan yun nila nga mag-holiday. Kaya ang uban, depende man good sa establishmento. Pero, mo yun ay declaration. Tungod ni siya sa gipahigayon or ipahigayon nga ASEAN Summit 2026. Maayong pagpaminaw sa mga na nahimutang sa ilahang panimalay kay walay trabaho. Maayong pagpaminaw sa itong mga ka-vibes nga nanikay-sikay gihapon. Sama na mo, ay mo kabalaka, wa mo nag-inosara. Kuyog ta, padayon ta sa paglaban ng atuang kinabuhi. Maayong pagpaminaw sa mga naasa ilang panimalay, naasa opisina, naasa sakyanan. Ang mga naasa kasadalan, mga naasa ilang sakyanan nag-drive. Amping mo kanunay, ha? Kanunaya ang pagmatngon sa inyuhang sa kadalanan while nag-drive mo, and of course ang pagsiguro nung luwas di lang ka mo apilin inyuhang pasahero. Sa mga ka-vibes na to din, ha, nga nag-busy na, nag-prepare na sa ilahang pag-out, mo-out na mo na pag-amping. Hello and maayong pagpaminaw sa mga ka-vibes who's vibing with us, no? Bisan asa nga bahin sa kalibutan, pinaagi sa FMR Philippines Audio Streaming App. Available ta sa Play Store, mga ka-vibes. So you go to Play Store para sa Android na user, ha? So go to Play Store, search FMR Philippines, then download FMR Philippines. Once it's downloaded or installed, you can vibe with us anytime, anywhere. Bisan asa nga bahin sa kalibutan. In Mayo size, it's International No Diet Day. Mugna og mga kasaulugan. Sa tanang mga namugna nga kasaulugan, mo ni akong pinakaganahan. International No Diet Day. Oh, di ba? Mo na. But pasabot ni ini katong ga IF, ga OMAD, ga intermittent fasting, ang ga one meal a day. Kaon mo taman. Oh, kuan dapat 6 times, oh, no? Dapat kaganina nagbreakfast unta mo. Oh, yeah. Oh, syempre, di ba, perting kaon na to sa isda. At least, no? So, pata sa ninyo, even if nag-no diet mo, nagkaon mo complete, pero inyo pang i-watch po dog unsay inyo hanggi kaon, no? Diba? So, nag-breakfast mo, nag-morning snacks, nag-lunch, nag-afternoon snacks, diba niya? Nag-dinner, pwede po mag-midnight snacks, grabing kaon naman, diba? Ayan, and syempre, busy, no? Busy ang syudad sa Sugbo, probinsya sa Sugbo, tungod ni ining ato ang ASEAN Summit 2026. And syempre mga ka-vibes, doon na tayo mga pagpangalagad karong hapuna. Unahon ni nato, no, nga ang Cebu Provincial Government nag-maintain ni silag skeletal workforces sa mga key offices, no, bisan og dunay pag-suspend sa trabaho Mayo size hangtod sa Mayo 8. Nya, tungod ni siya sa special non-working days declared alang sa 48th ASEAN Summit. So, di maguol ang mga key offices, no, mga key departments, doon na sila skeletal workforces. So, pwede na po mo reach out aron inyong ma-check, mga ka-vibes. So, di pa mo add to. Alright, nako, nara, napailain mga ka-vibes, ha. Doon ay mga nindot nga pagpangalagad gikan gihapon sa ato ang mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Unaw na to ang asama niyo siya, nara. Kini kay andam na, no, aron mo responde sa mga simbako mahitabong emergency nga doon ay kalambigitan or samtang kita nagpahigayon sa nag-host, no, sa ASEAN Summit. So, ang lugar din hi sa my DM Cortez Street and UN Avenue na ay mga naka-installar din ha mga ka-vibes nong kanang booth no na naa din ha ang mga various government agencies apil ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, City Disaster Risk Reduction and Management Office, ERUF, and the Department of Health. Naka-standby na sila, andam na mo responde in kaso og dunay emergency mga ka-vibes. Apil gihapon sa pagpangandam sa 48th ASEAN Summit. Nga naka-schedule May 6 to 8 dinhi sa Lapu-Lapu City. Ayan. Ako, syempre, laing pagpangalagad na to mga ka-vibes, no? Kining, asa man ni, oh, dara. Naay mga laing pagpangalagad. Ato ning hatagan o pagtagad na nindot kaayo kay nahatagan dyan o pagtagad ang mga eskwilahan mga ka-vibes, no? For being top performing school sa solid waste management. Mahinungdanon ba ya kaayo na? Oh, diba? So, mo na, naay Tabuk Elementary School o Hagubiao National High School. Oh, good job sa ato ang mga eskwelahan. Yan, napailain, Barangay Kanduman o ang Mantuyong nanguna sa Waste Diversion Awards mga ka-vibes. So, gipasidunggan po ni sila. So, daghan kaayo o hatag, nindot o hatagan o highlight sa ato ang mga nagkadaiyang barangay. So, good job ha. Aside of course, no, sa mga, nasa mga nadawat nga incentives, cash incentives, na apoy, syempre, nindot na nga makahatag o dugang dungog. Aron mas magpadayon sila sa pagpaningkamot para sa ilahang barangay. Okay, nako, alas 4:18. Doon na tayo espesyal nga pagpangalagad karong hapuna. Na. Ato siyang ipailaila. Karong taon inigbalik na to. Hatagis ako sa higayon nga ato siyang i-greet, no? Formally. So, mabalik ko. Ayaw ninyo i-end, ano? Ang, ayaw mong balhin sa ato ang ipahigayon nga Facebook live streaming. Diha lang mo sa ato ang official Facebook page 93.1 FM Radio Cebu. Sa atong pagbalik, ang ato ang bisita, ato nang madungog. And syempre, momentong giingon, no? Kinahanglan, ibaw taog unsay mga kalambuan unsay mga proyekto and syempre mangumusta ta ug unsay gibuhat no sa ato ang sa opisina mismo. Siyempre, secret kayo na pero na-post naman ko. The opisina mismo sa ato ang Vice Governor, mga ka-vibes. Atong makauban, karong taon-taon. Diha lang mo, mabalik ko din nilamang sa serbisyong ka-vibes sa 93.1 FM Radio Cebu.
1: This is FM Radio. FM

0: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavites.
1: Serbisyong Kavites.
0: Serbisyong Kavites. Serbisyong Kavites.

0: Alas 4:23 pa dayon ta sa programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Kinigihapon si Langga Neda sa inyong paboritong istasyon na 93.1, your favorite music radio, Cebu. Mga ka-vibes, ani anang, ato ang pagpangalagad karong hapon na mangumusta ta, no? Kung kumusta ang buhatan sa ato ang busy gobernador, no? Tungod sa mga nagkalain-lain o daghan kaayong ganda nap sa to ang palibot karong mga panahuna. Live na to makauban ang Vice Governor sa probinsya sa Sugbo. Walay lain. Huwag yun mausab ang naong ni Vice Gov. So kada ko siyang makita katong bata pa ko. Vice Governor Glenn Soko. May hapon, Vice Gov.
1: Bata pa manggihapon ka lang ga nila.
0: Salamat ka ayo, Vice. Ikaw po, Vice Gov.
1: Manggihapon ka mausab.
0: Salamat ka ayo, Vice Gov.
1: May hapon ka niyong tanan. May hapon. Ug salamat kayo sa pag-imbitar na ko diri sa inyong program.
0: Daghan pud kaayong salamat for saying yes, no, sa ato ang amo ang imbitasyon. Ang among programa Serbisyong Ka-Vice pagpangalagad gyud ni Vice Gov. Unya, do na man gukuysaad ani akong mga listeners nga ingon ko ako'y mamahimong ilahang representative, no, sa kan maningil ba og kumusta naman? No, unsa na mga ingon ni ani ba?
1: Sa ato maningla na gunimo.
0: Oh, maningil daw mi ingon ang mga listeners. So mangumusta mi, kumusta ang opisina, ang buhatan ni Vice Governor Nor Glenn Soko. Unsay ato ang mga gikabisihan karon, Vice Gov?
1: Okay raman kaloy sa Ginoo Langga Neda, no. Mag 1 year na mi nga sukad sa pagsugod namo sa among termino. Ug ubay-ubay nga mga programa, mga trabaho, aktibidades nga among nahimo diha sa amuang buhatan.
0: Yes.
1: I don't know kung naba kay enough time para i-discuss sa siya tagsa-tagsa. Pero before anything, gikuyugan gyud ko sa ako ang mga kusgan sa opisina, no, ni si Attorney Laika,
0: Attorney
1: Chief
0: Laika
1: of Staff, ang atong consultant sa media relations, si Attorney Georgia Herrera, mao si atong spokesperson.
0: Mm-hmm.
1: Of course, kaning imong kauban sa una nga si Jude Torres, no, usa sa pinakakusgan sa atong opisina.
0: Daghan kaayong salamat.

0: karon as we speak do na mi lakang maghatag og ayuda sa ato ang mga mananagat.
1: Sakto. Nabalita na namo dinhi Vice Gov, no, ang panghatag og ayuda sa mga mananagat. Kumusta ang kahimtang sa ato ang mga mananagat tungod kay syempre affected pud sila, labi na tong gagamit gyud pud og gasolina sa ilahang mga bangka inig mangisda.
0: Sa ako magong assessment langga Neda, ang kanigyong mga fisher folks nato moy pinaka vulnerable karong mga panahona. Kay ang una sa tanan ang ayuda nga gikan sa national government ugani mas mga local government units, focus siya sa transport sector.
1: Yes.
0: Kaning atong mga mananagat mugi ni gagamit gyud og krudo.
1: Krudo. Oo.
0: Unya sa uban nga pangonsumo taon ng ilang tuyo nga managat sila, ma-cut short na yun ang ilang biyahe, no? So, ang uban, di na lang yun mo biyahe. So, munang biyahe mga pipila ka barangay nga nisuro yun ako dito sa opisina, niingon yun sila nga kanang lisod yun ang mga mananagat, especially itong katong taga Medellin sa Gibitngil
1: na
0: barangay nga ingon sila nga ang katukunong ilang mga mananagat, maglugaw na lang kuno kay imbis unta nga makabiyahe sila o layo-layo, no, dool na lang, di nakabalik ang ilahang budget, o di gyud kayo sila maabtan sa mga ayuda nga mahatag. Kay sa akong gingon, mostly focus sa transport sector.
1: Yes. Usang ayuda ang ato ang gipangdunol sa mga mananagat, Vice Gov?
0: Well, kani first mo nga wave is really bugas, no?
1: Bugas.
0: Sa amo ning opisina lang, limitado lang ni siya kay ang katupaning among na-stock sa katong panahon pa sa bagyo o sa linog, amo ni Roy among gi-apportion para nga makahatag ni sa as many associations and organizations, no, sa fishermen's.
1: Anya, so far na accommodate na ba nato ang kadaghanan sa ato ang mga mananagat?
0: Nagsugod mi diri sa 3rd district dito sa Tuburan, Asturias. Unya do na mi schedule karon sa 4th district, naghimo mi unya siguro diri sa 1st district. So amo lang gi bagay-bagay lang. Langga Neda, no, kay ang karon sige masad ang distribution gyud sa Cebu Provincial Government.
1: Yes.
0: Ug sa mga local government units. So kaning ato di gini ingon nga malukop na to tanan, but abag-abag lang.
1: Tinuod. Oo. Ang mahinungdanon mga ka-vibes, no, doon nagidaghang naglihok aron mahatagan sa ayuda ang mga nanginahanglan. Sakto gyud si Vice Gov, no, angay-angay lang una apan naagidaghan kayo, ako lang idugang insert Vice Gov, no, naidaghan ka na makasakay mi nagimuingon nga palagi ko no sila katuning mga lain nga ahensya kanunay gyud na kung tubag maghuwat ra gyud mo kay naka-schedule ra gyud na maabot ra gyud, no. Musulti po mo, ugwa gid mo nakadawat kay aron atong pumaninglan.
0: ang difference mo gud, ako musulti mo, prangka lang ko lang ganeda, no. Kaning ayuda para sa kadaghanan di gini siya kaigo, no.
1: Yeah.
0: Kay pila raman, no, one wave raman sa karon pa ang nahimo, wa pa magi siguro malukop ni ang tibuok probinsya sa Sugbo, no. Pero ang difference nining atong situation karon as compared ni atong COVID, kay katong COVID sarado, lockdown mo yun.
1: Tinuod.
0: Wala undang man ang mga trabaho panginabuhian sa mga tao.
1: Yes.
0: Karon ang gisagubang lang sa itong mga kigsuunan, ang diferensya lang sa cost. Ang pagsaka lang sa presyo.
1: Presyo.
0: So doon nagyapon sila income.
1: Yes.
0: Only unsaon pag-cover ang katong diferensya. For example, naanad sila og palit og taga 25 pesos, 30 pesos nga bugas. Yan karon tag 50 na. So ang 20 pesos ni anak mo'y problema. Problem. So nami giplano karon nga himuong balaod nun nga doon na ginuntay subsidy. Ug magdugay ni siya ba ang kaning crisis. No?
1: Kay
0: di man na ito makontrol kung siya may tabo sa Middle East.
1: Yes.
0: But we would like to propose nga i-establish tong mga tindahan sa mga kalungsuran o dakbayan. Unya subsidized ang presyo sa basic commodities like price, maybe some of the canned goods, o katong mga essential basic products, and even gani fuel to some extent.
1: Yeah.
0: But subsidized lang siya sa local government units. Now the national government do na say support nga gipada or gipaabot sa diri sa provincial government, but naa siya menu and guidelines. So limited sa rice ug kato siyang mga fuel allocations.

0: subsidy allocations. But I think kung gusto gyud nato nga i-sustain gini siya, then we have to subsidize.
1: Yes.
0: Munay ako yung nakitaan for people to be able to cope up.
1: Tinuod. No.
0: Kaya wala man maundang ang ilang economic.
1: Kinahanglan.
0: Nagpadayon ramang gihapon. Ang trabaho nagpadayon ramang gihapon. Pero nakanindot ako nakita sad because kadaghanan sad sa atong mga kaigsuna, labi ng mga mamumuo na to. Kay ni-adjust rasad sila. For example, nakoy usa ka empleyado nag para maabot siya sa opisina at mo 3 rides siya. No, so nay usa ka sakay nga dili gyud kabot sa kilometro iya pag yung sakyon. So iya na lang lakaon. So makasave siya 13 pesos. Back and forth, that's 26 pesos in one day. Multiply na nimo in 26 days, that's siguro at least 500 pesos ang masave niya.
1: Tinuod, no?
0: May uban nga katong sa LPG, imbis nga kuan, magkahoy na lang.
1: Kahoy na so, lang, oo.
0: Muna yung ko, necessity breeds invention, no?
1: Yes.
0: Innovation. I think ang mga tao are innovating. I notice katong pag Semana Santa, no? Holy Week, nga sa una, bisita iglesia, traffic magkay kadalanan
1: kinutuyok.
0: Gikan digto man mi sa Quinto distrito ni ato nagsugod mi sa Bourbon pero wala na kayo di na kay daghan kayo ang nanuroy no.
1: Tinuod.
0: There's good and bad because katong digto mi sa 360 sa Tuburan Coffee na nihinay sad ang mubisita sa digto sila. Which naka-apekto sad sa katong mga negosyo nga dependent sad sa katong mga mubiyahe. No, katong bingka dawa sa Asturias sa uwak nga ni minus ang ilang kita kay gamay na malang kuno ang mga agi kuno sa no. Pero nakaayo sad siya sad sa katong mga motorista o katong mga pamilya kay nakasave sad sila.
1: Tinuod. Oo. Apan wala ginaan sa crisis vice gov manggawas tanan natong pwede og angayng buhaton aron lang gyud ta maluwas. Kini vice gov no 10.8% ang inflation rate. Unya ang Visayas ang hotspot. Unsa may pwedeng mahimo nato ini vice gov?
0: Well, we have to monitor ang prices no sa tibuok probinsya sa Sugbo. I think kanang 10.8 sa province of Cebu lana.
1: Province of Cebu ang 10.8.
0: And we are, I think the highest nga inflation no and nahanganghaga ni ko ug gitan-aw na ko ang detalye. It's fuel, bugas, o restaurants na apil gani diha no kanang mga kaon no. So ato na siyang i-monitor no. Akong awhagon ako mga kauban sa Junta Provincial nga mo file og resolution for the local government units to monitor the prices of the goods and services in the entire province of Cebu no. Og naaba kanang reasonable ra ba?
1: Reasonable
0: ra ba ang mga presyo no kay kana contributory man na siya nga niabot og 10.8 dili man siya good mo relate sa Cebu City which is mga 9% lang or gani ang national average is only 7.2% ngano man ang ato nga 10.8% pasabot ana og na kay 100 pesos nakuaan og 10% 10 pesos 10 pesos og 80 centavos ang balor sa imong kwarta.
1: Bitaw no, usahay bitaw vice gov kanang maano ka ba nga basin tungod gyud sa crisis no, tungod gyud sa mga panghitabo apan tinuod no kinahanglan ma-monitor tungod kay luoy kaayo, luoy gyud kaayo.
0: Monitor and then kinahanglan gyud og full enforcement of the law no. I understand ang atong governor came up also with an executive order. But sa amo sa Junta Provincial, if we are to enact an ordinance, doon na may penal provision sa ordinance. Katong panahon sa COVID sa una, doon naman tay anti-panic buying, anti-hoarding ordinance.
1: Yes.
0: Diin nga ang mo-violate, pahamtangan o penalty, even in fact, imprisonment o ma-filean yung kaso. So, mosa na atong gitanaw nga o kinahanglan yung buhaton tana as an ordinance to reinforce the full powers of the local government unit to monitor, in force and regulate prices in the entire province of Cebu.
1: Mm-hmm. So nang hinaot tanong kanang doon na tayo maningil tagbalik mga ka-vice, pero syempre naamang yun ni sa ato ang mga balita, so mag-ahapangayo tag-update sa mga unsa na mamahimong kalambuan ni ini. Kini Vice Gov, no, busy kaayo ang Sugbo tungod ining ato ang ASEAN Summit 2026. Unsa bay doon na bay kuan ang mga ang probinsya, unsay pagpangandam sa probinsya in connection sa ato ang ASEAN Summit 2026.
0: Walang province of Cebu karon is really on board ining preparation sa ASEAN Summit.
1: Mm-hmm.
0: In fact, ang governor na to is taking the lead sa pag-coordinate sa ubang mga local government units.
1: Mm-hmm.
0: And in fact, national agencies nga to prepare.
1: Mm-hmm.
0: But much preparation gihimo sa national government offices, primarily ang Department of Foreign Affairs, mm-hmm, ug ang Department of Tourism. I've seen also that the First Lady ni Arigi diri sa probinsya to monitor the preparations.
1: Mm-hmm.
0: And so far, I think everything is in place,
1: mm-hmm,
0: in order. And dako ni siya nga event para sa Sugbo, mm-hmm, kay you know your bisitaon ta,
1: yes,
0: sa mga heads of state no sa, mm-hmm, ASEAN.
1: ASEAN. Mhm. Yeah, kuan kaayo kay everyone sa extending support no ato ang tanang ahensya. Unya karon kay kuan ron, di ba Vice Gov, special non-working day. Apan ang kuan ko for trabaho si Vice Gov.
0: Kalit lagi kayo niya akong gingnan ng mga kauban ko sa opisina. Ko ilang sa mug uli kay nana man lang kita sa opisina.
1: Ato na ilahos.
0: Kalit lang kay mo nang gilahos na mo, mo nang nakuyog ni ron akong mga kauban kay gikan mi sa opisina.
1: Mhm.
0: Ko di na lang istar na lang ta kay nana man lang kita dere.
1: Mm.
0: Tomorrow, yes, we will comply.
1: Mm-hmm.
0: I think it has to do something sa traffic.
1: Yes, apo.
0: Mm-hmm. So we have to accord all the preparations and courtesies sa mga bisita na to. No, kaya dako mo kayo ng event.
1: Event. Tinood. Ang apan ang nakanindot kay ang mga opisina sa ato ang gobyerno, naa sila yung mga skeletal workforces, no, nga mag-ibilin yun para sa mga mahinungdanon po na mga services.
0: In our case, langga, it's... natak ang atong 24 hours 7 days a week nga office padayon gyapon.
1: Ah, oo. Oh,
0: no, naman tayo gibutanggod nga 24 hours 7 days a week nga hotline.
1: Yes, mo ni 24/7 service hotline.
0: Service hotline.
1: Ayan.
0: Ato nang gibutang nga opisina para nga naay mga kaigsuna nato, especially itong mga far-flung areas nga pwede ra silang mutawag.
1: Mm.
0: Ya, naagi gamay ni ana 24 hours 7 days a week.
1: Mhm.
0: Ya magayra nato sila unsay mga requirements, mm-hmm, nagikinanglan aron di sila magbalik-balik.
1: Tinuod.
0: Diha sa opisina.
1: Mm,
0: maka-assisted sila, no, not just limited lang sa support nga mahatag nato sa Cebu Provincial Government,
1: mm-hmm,
0: but even ang ubang mga offices, no,
1: yes,
0: sa DOH, mm-hmm, DSWD, naagi yung mga staff nga mo guide ug mo tabang nila.
1: Kumbaga, wag yung mabalibaran. So, para di mo mahinayak ug travel, no? Panawag usa mo. Na unsay ko ang mga yutaan ni Jude para atong ma-post. Oo, atong i-post kay syempre ang makakita sa ato ang live episode today ug naminaw nato karon. Basin ug kanang kinahanglan sila sa hotline atong i-post. Oo. Thank you Jude. Onya, nindot kayo kay at least 24/7. Yeah, sakto bisan unsa kalayo.
0: Oo, kada ako gid silang giyawhag nga ug do na moy panginahanglan, pwede rin ninyo itawag.
1: Mm.
0: Pangay mo, pangonsult mo.
1: Mm.
0: And doon na gita yung dedicated nga social welfare officer nga naadya sa opisina.
1: Mm.
0: Now, wala ni siya, this is really just a coordination office.
1: Okay.
0: But ang atong tuyo is makasista sa atong mga kingsunang nanginahanglan.
1: Mm.
0: Simbako, hospitalization,
1: yes,
0: burial assistance, even kaning mga assistive devices, bisan kaning mga legal advice or pag-process sila mga legal requirements,
1: mm-hmm,
0: o ratas na tayo scholarship program sa ato ang office, both sa college scholarships under the CP Gifts program,
1: mm-hmm,
0: o kaning atong Sugbo Kahanas karon ni launch na sa ta sa bagong season, kaning for skills development, no?
1: Asa nang Sugbo Kahanas Vice Gov?
0: Sugbo Kahanas is a skills development program,
1: okay,
0: in partnership with the Technical Skills Development Authority.
1: TESDA.
0: TESDA nga makatrain ta og mga interesado, no, nga magpatrain sa mga skills and competencies nga TESDA.
1: Yes. Moni, nabisita na ko ang TESDA the other week, Vice Gov mo da ini ang iyahang giingon. Oh.
0: So kami nga mga board members ug ang Vice Governor mo determine me unsa mo gikinahanglan sa among mga, well, in the case of the board members sa ilang district nga unsay need digto. For example, driving, shielded metal arts, welding, bartending, bread and pastry, uguban pa nga mga skills.
1: Nga, nindot kay kana kinahanglan sa kanang particular district, di ba? Nindot kayo.
0: Mag-conduct sila need assessment. Nya, mahibaw na sila kung sige kinahanglan. Ang bottom line is, after nga mahuman sila sa training, matagaan sila og TESDA certificate, NC2, and then makatrabaho sila o gani man makasood sila negosyo.
1: Tinuod. Oh. Nindot kaayo, Vice Go.
0: Naasay uban nga like na ako'y natabangan nga Women's Association nga daghan man sila 50 sila kabuk. So ang gipa-enroll nila duha lang kabuk. Unya na may toy toolkit at that time. So ang katong oven nga ilan ako kay bread and pastry man nagamit din nila sa pag-bake og mga products nga ila din nabaligya. Ang katong allowance nga at that time, doon na may allowance pa nga 160 pesos per day.
1: Per day,
0: So, based on the number of days, mo'y gigamit nilang, gigipuhunan nila sa mga ingredients.
1: Wow.
0: So, duha kabuk enrollees for a group of 50. But, gimanage nila. Gitrain nilang ilang mga kauban. Unya, puli-puli. Now, I encourage them nga, in fact, gihimo man gyud nila nga, mag-consignment mo sa mga sari-sari stores.
1: Yes.
0: No? Kung siya mahalin, mo rin bayaran siya sa sari-sari store. And then you engage online ang baligya.
1: Yes. Oo.
0: So
1: naman
0: ang ilang pundo at that time started at 8,000 pesos. Karon nahimo ng more than 80,000 pesos.
1: Nindot kaayo. Pagka nindot, ana, kay nakatabang yun ta nga ma-enhance ang skills, kaugalingong panginabuhian. Nga makatabang yun sa komunidad. Vice Gov, ato lang yun ang hotline for up to yun i-post mga ka vibes aron kay balo mo mo ni ang 0927-6254-744 nya na po 0962-122-6993 ato ning i-post mga ka vibes even after the live episode para makuha po ninyo. You can save it, ibutang ninyo sa inyuhang kan ibutang sa ref ba, ibutang sa bungbong, di ba? Importante kay ni atong usbon ha, 0927-6254-744 and 0962-122-6993. Kaibaw ko mo, ingon mo, paspas kay Langga Neda, ano sa ko kaapas? Ay mo kabala ka, amo nang isuwat. Amo
0: nang Facebook page, Langga Neda.
1: Official Facebook page.
0: Yes, so.
1: Ang unsay ko an sa Facebook page nato? Ay naradara.
2: Serbisyong 24/7.
1: Kani-kani? Or bisag Serbisyong 24/7 hotline. Ayan. Basta ang complete details atong ibutang after sa ato ang live program karong hapon para na inyong ma-save dayon.
0: Pero bisag ka nang sa akong Facebook pages sa Langga Neda, mo-message na sila diha, mo-comment na sila diha, mo ginang tubagon.
1: Kana.
0: Direct message naman karon.
1: Tinuod.
0: Lagi amo girang ati manon.
1: Salamat kaayo. Mo gyud na amo ang ma-appreciate no sa ato ang mga lagad. Kay mutubag na kay mutubag mo reply.
0: Ato manggood lang gani da dako manggood kayong province.
1: Tinuon.
0: So imagine you have a provincial government nga situated diri sa capital. Unya naa karoy nang inhanglan dito sa mga kaislahan.
1: Tinuod.
0: Di ba? They have to be also given the right amount of services that they need.
1: Exactly.
0: Kaya ato man to sang part man to sila sa province of Cebu.
1: Tinuod yun. Salamat ka ayo, Vice Go. Monay, kanang ato ang gustong mabuhat yun ba, per me, no? Nga, na matubag dayon. Kaya ang uban maurabi po yung saligan. Makamupod nga ang mga message mo. Ayaw po ng mga magbinuang. Tinuod yun. Kay pangalagad ba yun ning ato ah. Alright. Kini, Vice Go, ang ato ang before the ending mga programa sa barangay, kining parliamentary procedures training. Imo ning gipa si Ugda or nagpadayo ni siya, Vice Gov?
0: Nagpadayo na karon.
1: Okay.
0: Nakahimo na tag training sa pipila ka mga kalungsuran sa tibuok kalalawigan sa Sugbo.
1: Mm-hmm.
0: Kanang parliamentary procedures training that is done in partnership with the PPSK, kanang Pederasyon ng Panlalawigang Sangguni ang Kabataan.
1: All right.
0: Ang,
1: okay.
0: Ang board member ni Ana is si board member Lauren Cinco nga moy head sa SK sa Tibuok Province of Cebu.
1: Mm-hmm.
0: And ang kasabot mi nga kaning mga SK para gyud ma-hone ang ilang skills as representatives okay. of the youth.
1: Mm.
0: As mandated sa ilaha no by law kinahanglan gyud sad sila nga ma-train sa parliamentary procedures, kinahanglan kibaw sila mo manage sa ilahang mga sessions. In fact, even kay kaning pag prepare og mga resolutions, importante kay na, kay I always tell them nga the resolution sa Sangguniang Kabataan carries the same weight sa resolution sa Sangguniang Panlalawigan kanang
1: okay.
0: amo.
1: Okay.
0: No, so ug duna karoy usa ka book nga SK Council dito sa, let's say, for example, Hinatilan in a particular barangay, and then they'll file a resolution requesting the Philippine National Police to look into the problems on peace and order sa ilang barangay. Muabot na diri sa MUA or ma-copy furnish ang nahitungdang ahensya ana because it's really a resolution which is representative to the needs sa atong mga kabataan dikto, paminawon gyud na.
1: Yes.
0: No, so ako mag experience na lang ganed when I was an SK chairman sa way kanang SK bigyo na kayo as organized or as polish ng ilang pag-handle sa session, no.
1: All right. Okay.
0: Yeah, nakita maguna mo ako dili man ko bago man ko pag kaning among trabaho kay magbabalaod man gyud mi.
1: Yes, yes.
0: No, I started out as a board member.
1: Oh.
0: I really have to learn kaning parliamentary procedures.
1: Yes. Oh.
0: Kay unsaon man nimo pag participate digtos discussion sa junta provincial ug wa kay
1: wa
0: ka kalabasa sa imong house rules.
1: Oh.
0: So ging nani namo sa mga trainings, no, na among usa ka trainer na to, si Attorney Georgia Herrera, yan si Attorney King Perez nga very able gyud kayo to conduct these trainings. Ato gyud silang giingnan nga, you know, number one, mo set mo og agenda, mo send out mong notice. Okay, sagad ni ini ang atong mga SK, dili sila ka-reach og quorum, and they're only required to meet at least once a month.
1: Okay.
0: So, and then doon nag-i-output. Ya, dili na mo-end up lang inyohang session or meeting nga magsige lang mo chismis dia, magsige mo sturasturya nga wag yung follow the proper procedures. And we have rules on parliamentary procedures.
1: Ganahan kayo ko na kanang first time ganahan ko nag-interview ni Vice Gov, no. Ganahan kayo ko kay kanang imo jud ano sa imong experience ba, no, nga imong experience ingon ini, so di ka palabot, di ka musugot nga magpabilin nga mo regin ana lang ang ilahang responsibilidad.
0: We want them to be effective lang ka neda. Kay duly constituted body maguni. Duna gani sila ilahang budget.
1: So, mo na
0: budget. Asa pa man ta maminaw, gunsa mo'y gikinanglan sa mga kalungsurang kabarangayan, kaning SK is one of the duly constituted body that is mandated to represent their respective constituents.
1: Sakto.
0: So, na ay resolution coming from this barangay, isang unsa pa nakalayo, paminaon gina it, as I've said, it carries a lot of weight.
1: Tinuod, no, sa salamat kaayo kay at least now I am kanang hearing ba nga kanang dili ko mo nahuman na kay vice gobernador na kalimta na pud tong ko ani di gid siya palabot, gid palabot si vice gov nga basta na lang ato ang mga SK sa so, ganahan ko ani, no, kining parliamentary procedures training. Sakto, dili ka ko mo ang uban mo basi na basi, correct me if I'm wrong, judgmental lang ma-elect na because sikat or popular in ana ba para ang iyaha bang ang ngayon ba siya? Ang iyang katakos. Ayan. Ang iyang katakos ba nga manimong SK? Langga, dapat Neda, important na.
0: Where do you start this except there is a kaning dayudayang?
1: Tinuod.
0: Because eventually, kaning atong mga SK leaders will become the leaders of our country.
1: Yes.
0: You never know. Mahimo ni silang mga konsyal, mayors. Ako, I was an SK chairman before, so I never expected I'd become maabot ko niini nga maong position. So you start them sa sinugdanan.
1: Tinuod. Salamat kaayo ana Vice Gov. All right. Unya sa mga ka-vibes nato din ha alas sa 4:50 na. Mangutana ta Vice Gov unsa may mga naka andam pa no, nga mga angayng atangan, angayng tutukan sa ato ang mga ka-vibes nga naminaw ron gikan sa opisina ni Vice Governor.
0: Ako lang ganed, I really want to help ning atong mga micro-enterprises karon.
1: Okay.
0: No, doon na may program karong giluto. Siguro in another time, yes, magkasturyaan na itag maayo ni ini.
1: Mm.
0: Kay nakita ginako nga usa sa gini silas na apektaran yung kaayo.
1: Mm.
0: No, katulang gihimo na ko example ni mo ganina, katong bingka dawa sa Asturias nga naigo sila sa linog, naigo sad sila sa baha, nabanlas gitong mga stalls nga naaskilid sa daan, apil pang katong mga buhat, katong naghimo gyud nga naadigto sa mga balay-balay. Unya karon nagsagubang pa sila sa pagsaka sa precious mga pamaliton. Hastam kay kunong dahon sa saging, mahal na kono.
1: Mahal na agoy. Di ba nakuhaon lang silingan?
0: No, digto gyud, may amo ni silang gipundok. Kaya nangutana mi, unsao man amo pagtabang ninyo? Akong gida ang executive director sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Kay mo man ni partner nato sa katong Sugbo Negosyo program sa previous administration.
1: Yes.
0: So ako lang gigipatan-aw niya ba unsa gyoy mahim unsay kinahanglan lang si mahimo. Ug sagad gyud miingon sila nga nabuhi na lang sila sa utang.
1: Sige,
0: na ako no sila ng utang sa Bank of India, and you know how much percentage ang ilang gibayaran anang interest, no? So, ug gusto ta mo tabang, let's say tagaan nato sila gayuda. How sure are we nga kani magamit ginila para ikapalambo sila ang negosyo?
1: Yes.
0: Basta bili lang kayo nga makuha nila niya, ilan niya nang i-gasto og lain nga mga
1: tinuod.
0: Diba? So, in my experience, kaya ako usap mo ko ka negosyante, so pag kong board member, it has to add value. Kung sa imong ibutang nga puhunan, diha sa imong negosyo, should add value.
1: Yes. Yes.
0: Ang ilag yun, one of their concerns is that mayo unta ug makonek sila sa market diri sa syudad. So, how do you intend nga ma ang ilang bingka dito sa Asturias moabot diri sa ato? Gusto ka karon magpa-deliver og bingka dawa, doon na ba kay access, doon na ba yung platform?
1: Yes.
0: Nga mahimo. So I want to help this sector.
1: Okay.
0: Kay tan-aw na ako kaning mga micro-enterprises which represents 99% of the total number of businesses in the entire province. Og matagaan ni mo og tabang maka-create sa niyong oportunidad sa uban.
1: Mm-hmm.
0: Maka-employ ni sila sa mga tao, maka-hatag ni sila, makakuha, makabayad ni sila sa mga suppliers.
1: Yes.
0: So it creates local economic activity. And once an entrepreneur will always be an entrepreneur. Mo nang naluoy taong kay ko, kay bisan pag iunsa sila kusukuso sa mga katalagman, naning kamot, rigitang sila, kay mo na mo gilang nakamuhan. No?
1: Yes.
0: A lot of the skills that they have earned are passed on from generations to generations.
1: Tinood, no?
0: So maybe, okay, o dili na pwede mo hang negosyo, ang imong produkto, maybe you want to repurpose and divert to something else.
1: Yes. Okay.
0: So I'm now in the process of crafting a program to help our micro enterprises.
1: Sige, nindot ni siya, Vice Gov. Puhon, mangayo po may update. Kanki ko pa ngayong update, no? Mangayo po may update, puhon, ana. Kay nindot ka, ayun na. Daghan kay naglanog yuta sa mga nagkadaiyang bahin din sa probinsya sa Sugbo. Mas kusog yud, no? Ang ato ang signal. Nasa mga lagyo, di ba? Kay taas man dito. Waka mga building.
0: Mamugin ay advocacy na ko lang ganed ever since. So, trabaho gasenso. So, I want to help people find better jobs, more quality jobs, and more opportunities through entrepreneurship.
1: Yes.
0: No? Kay, if you're saying we are the number one province, then it should be felt by the people.
1: People, correct. Tinood. Naku, Vice Governor, mabitin dyan. Akala may ba i-extend ani? O, niya magbalita mo kung taod-taod. Niya, di sa kuganahan nga mahurot ang oras ni Vice Gov din hi sa ato. Pero Vice Gov, on a lighter note, no? Kaya ba kung kuan ron? Pero, kumusta man ang usaka adlaw sa usaka Vice Gobernador, o sa oras sa mga kamamata, Vice Gov?
0: Sayo ko, mga 6:30, matanag ko kayong mga bata. Saba naman kayo ng mga orasa, no?
1: Ah, okay. Wala di duties muna, o na? Oh.
0: And then, mureport ako sa opisina, buntag, hangtod sa gabi. And then, you know, running a legislative department, di malang kayo ka nga, you're also the head of the legislative body, which includes ang 19 board members and the SP secretary, no?
1: Okay.
0: So, nasa tay responsibilities nga we have to talk to the board members and to manage ang sangguniang panlalawigan nga it is really true to its mandate also nga maka-provide siya check and balance between the executive and the legislative, no? Mo review gid me.
1: Na kay mga breaks Vice Gov, the coffee break may nana, no? Kay kami diri among coffee, mas daghan mig break din eh. I know you love coffee. Diba? Pero kana ana gyud na gyud na.
0: Magita lang tag time para na insert balance ba, no?
1: Tinuod.
0: Work life balance.
1: Even ang weekends Vice Gov nangalagad
0: even
1: mo, no?
0: Even ang weekends kay mugawas man mi. Ay di ko ganahan nga nara ko sa opisina. Gusto ko nga mutuyok gyud sa mga kalungsuran, sa mga kabaranggayan, kay that is only when you will understand ugun sige kinahanglan sa katawhan.
1: Tinuod Vice Gov.
0: Mas ganahan ko ni ana.
1: Tinuod. I always see makabasa jud kog balita nga tuwa ka didto na pod, kani na pod nga lugar, mao gyud na akong makita nga mga kuan updates kay nangunay gyud kag pangumusta ani nga mga
0: bililhon kay nanako. In fact kani bitaw sa mananagat kay ngon kopila ra man tayo atong mahatag, no, in terms of pila ka kilos nga bugas. Pero more important to me nga nakahimamat ko nila, nakasabot ko kung sa'yo ang gikinanglan. And then it gives you a perspective on how to govern, on how to manage government nga touch base or makahatag yun siya gikinahanglan sa mga gigsoon.
1: Haom yun sa ilahang gikinahanglan. Daghan ka yung salamat, Vice Gov. Having this airtime with you right now, talking about unsay mga plano para sa katawhan. And of course, daghan ko gustong ipangumusta puhon. Kay maulagi na, representante po ko sa katawhan po. Nga maingon lang, gato ning paninglon, unsay sultian nila. So puhon, Jude, reach out rapod ko. Balik po hon. And we are also very excited sa mga nakaandam nga proyekto alang sa ato ang mga gagmay negosyante.
0: Oh, munay atong trust
1: kana ganahan
0: ni kana good. And dunay mga balaod noon sad nga gusto namo pang pandayon. You know, in fact kaniganing sa energy savings sa dunay traffic, well anyway, it's a whole long story na sa natong pag-asturyaan, but dunay yung mga existing na nga mga balaod nga napanday na o kinanglan na lag fine tuning nga kaniuntang dagan sa traffic bitaw kay makasabi tag energy og dili mag traffic.
1: Tinuod
0: kay kanang mo step ka sa gas unya, mo step ka sa brake nya, mo tunob na sa gas or mag traffic, mo consume kag more fuel ni ana.
1: Tinuod.
0: So naatay mga ideas on how to nga ako ning gisugdan sukat pa when I was still a board member. Ya karon akong giridiscuss sa akong mga kauban sa Junta Provincial, the 17th sa Guniang Palalawigan.
1: Puhon, ato nang pangayo ag update ni mo Vice Gov, kinahanglan man jud ko maghinay-hinay og aginod up man. Dili pwede nga di ko mangayo sa imong mensahe alang sa ato ang mga listeners sa atong katawhan, sa ato ang mga ka-vibes sa dinhi sa probinsya sa Sugbo. Go ahead, Vice Gov.
0: Well, una sa tanan, salamat kayo Langga Neda. And to your team, no? Salamat kayo for giving me the time and the opportunity. Kibaw ba, ako ay always believe that public information is public accountability. Yes. No, naato sa inyo sad ang pagpaabot sa mga maing mensahe sa itong mga igsunan. And as your Vice Governor, I will do my best to really serve sa itong mga igsunan. And, you know, ako mag-yod is really nga mu-asenso kita, no? And by doing so, kinahanglan lang yod nga mo kana bang ingong laban
1: lang. Laban, dasig lang yun.
0: Dasig lang yun, laban lang. Ako, malaungon man ko sa mga Sugbuanon kay tried and tested naman ta, no, nga in any, ever since, sa una pang panahon, when during the Spanish times nga, as an island, we've always remain to be resilient, no, to any challenges, no. Oh, diriragod sa tuwa na patay si Lapu-Lapu, no, meaning mulaban gini ang mga Sugbuanon. So, taking note of that, I always believe nga we can always overcome any adversity and challenges sa atong kinabuhi. Trabaho og asenso.
1: Trabaho og asenso. Daghan kaayong salamat ang busy gobernador, mga ka-vibe sa probinsya sa Sugbo, Vice Governor Glenn Soco. Daghan kaayong salamat sa tanan namong mga kaubanan dinhi. Attorney Georgia, thank you. Jude, thank you kaayo. Basta kapamilya gyud. Daghan kaayong salamat ning akong kapamilya, Jude Baka. Ay, Jude Bakal. Sorry. Jude Torres. Sorry, Jude Torres. Pero syempre mga ka-vibes, no, sa ako nang giingon ni Vice Gov, no? O sa uban pa natong mga tigpangalaga din ha. Moni, kay mamugid ni ako ang gihatag nga commitment also sa mga listeners nato, no? Nga mangayo gid tag resibo, mangumusta ta, mangayo tag update. Syempre, sakto si Vice Gov sa iyang gituhuan mo gid ni ang impormasyon nga atong makuha gikan sa ato ang mga public servants, no? Kuana siya katungod na natong mahibaw-an mga ka-vibes. All right? And again, ang ato ang 24/7 service hotline, 24/7 yun na nga abli. Ayaw mo kataha o reach out mga ka-vibes. Among i-post ang detalye sa ang official Facebook page. Once again, daghan kayong salamat sa team ni Vice Gov. Thank you so much. Amping mo kanunay. Dasig sad yun. Kaya ba kung lisod po din inyuhang trabaho, pero dasig.
0: Dasig. Laban.
1: Laban.
0: Salamat.
1: Daghan kayong salamat. Ako mga ka-vibes, kasamtangang manamilit nilang Ganeda sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mga Lagad. Servisyong ka-vibes, kiniinyong ubos nga alagad, Langga Neda. Dinhi lamang sa inyong paboritong istasyon na 93.1, your favorite music, Radio Cebu. Arangkada balita, musunod na!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyuang favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

Ani ang presyo sa isda dinhi sa May B. Rodriguez Wet Market. Ang presyo kada kilo sa anduhaw 260 pesos, bangus 260 pesos, bariles 180 pesos, budburon 260 pesos, lamayagan 200 pesos, solid 280 pesos, tamarong 200 pesos, tarutot o tuntarurot 350 pesos, tika 240 pesos ug tulingan 220 pesos. Sa mga mangumpra na sa ilahang panihapon, iguag yun ang budget ka vibes. Kaya na, pwede rin yun mo mamalit og ingredients, sibo alang sa inyong inununan or basin og piniritong isda na lang. Pwede rin yun. Dasig lang yun mga ka vibes. Ug mao ka nang naglangkob sa ato ang mga nag-unang balita ning adlawng Miyerkules, Mayo 2026. At ang iyang dugang pangbalita sa arangkada balita ni Ninia Corpus ug Jack Batalyones. Samtang at ang ipod ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30. Ug alang mas sa hayahay ug kalma nga pagkatulog, evening vibe, ayaw kalimti alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Ingon man usab ang replay sa request 931 kon ang drama 931 sa ato ang sender karong adlaw sa programang request 931. Kanang tanan dinhi sa inyong paborito 93.1 FM Radio Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanako. Kini si Neda Avignante Esguerra. Good afternoon. Vibes.

0: Music Radio. Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Tingnan natin ang traffic situation dyan sa may EDSA corner Main Avenue. Unahin natin yung nasa left side ng ating mga television screens, yan yung north

0: down lane ng EDSA Main Avenue. So yan yung mga galing ng Mandaluyong, galing ng Makati, pumasok ng Quezon City at papunta yan ng Cubao area, papunta ng Quezon Avenue. Sa nakita nga natin, habang papalapit kayo dyan sa May Tuason Underpass ay medyo mabagal na at nag-uumpukan na ang mga sasakyan. Volume, yun nakita natin problema dahil uwian na galing sa trabaho sa mga oras na ito. Pero kung gagamit kayo ng service road, ay medyo maluwag pa naman sa mga oras na ito. Ngayon kung kayo ay southbound, galing ng Cubao, papunta kayo ng Ortigas area, papunta ng Mandaluyong at papunta ng Makati, maluwag naman ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan sa May Santolan flyover.
1: May 6, 2026, Miyerkules. Napakainit ng panahon sa Metro Manila. Pero may binabantayan po tayong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At may isa pang tropical depression na nasa labas pa ng PAR. Alamin ang detalye niyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Walong lugar sa Albay, isinailalim sa state of calamity dahil sa ash fall. Founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network, arestado ng NBI dahil sa tangkang pangingigil. DOH, kinumpirmang ligtas at walang sintomas ng hantavirus ang 38 Pinoy crew na sakay ng cruise ship. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Marso, nabawasan ayon sa PSA. At Manila LGU, nagbabala sa publiko laban sa drug-resistant bacteria na makukuha sa ilang palamig sa lungsod.
1: Sugatan ang driver at konduktor ng isang bus sa road rage incident sa Quirino Highway, Quezon City. Kita sa cellphone video ang pagkuyog sa kanila ng nakaalitang motorcycle riders. Yan ang umarangkadang balita ni Lester Aler.
3: Kuha ang cellphone video na ito sa Quirino Highway sa Quezon City nitong Sabado. Bakit kitang kinukuyog ng mga tao ang isang lalaki na hinampas ng helmet at pinagpapalo ng tubo? Ang biktima, konduktor ng bus. Habang ang mga nambubog, dalawang motorcycle rider na nakaalitan sa kalsada.
4: Nag-swerve yung rider and then nagbusina ko yung bus driver para i-aware yung rider natin. Pag ito nung bus, nagkaroon na sila ng pagtatalo. Nauwi sa pagbasag ng side mirror at pagbasag ng windshield. Bumaba yung ating driver na may dalang tubo para depensa ng sarili. Ngunit agaw ito nung rider. Kaya yung naipalo sa ulo. Nung nagkaroon ng komosyo, tumulong na rin yung isang rider.
3: Bukod sa mga rider, sumali rin sa away kalsada mga kaangkas ng rider. Bakit kita ang konduktor na umakyat sa bus na duguan na?
4: Yung ating bus driver nagtamo ng sugat sa ulo kaya na kailangan tahiin ng 5 stitches. Ganon din naman yung konduktor nagtamo rin ng sugat sa ulo at tinahirin.
3: Basag din ang windshield at side mirror matapos na paluin ng isa sa mga rider. Nagkaharap na sa pulisya ang magkabilang panig pero desidido na magsampa ng reklamong serious physical injury sa pulisya ang mga biktima laban sa mga rider. Napag-alamang nasa 27 at 23 anyos na ang magkapatid na dalawang rider. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Isinailalim sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay dahil sa ashfall ng Bulkang Mayon. Kabilang dito ang Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Ginobatan, Tabaco, Legazpi City at Ligao City. Layunin ito na mapabilis ang relief at rehabilitation habang patuloy ang panganib na dulot ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
1: Kalaboso sa entrapment operation ng NBI, ang mga opisyal ng online media network na Peanut Gallery Media Network o PGMN, kabilang na ang mismong founder at CEO nito na si Franco Mabanta. Kaugnay yan ng umaarangkadang balita ni JM Pineda Live. JM?
5: Yes, Nina, hanggang sa ngayon nga ay nananatili pa rin dito sa NBI headquarters itong limang opisyal ng Peanut Gallery Media Network na kahapon nga o kagabi ay nahuli ng NBI kasama na nga dyan ang mismong founder nila na si Franco Mabanta. At kanina nga lang ay duwan sila sa inquest proceeding through online at inaalam pa natin ngayon kung ano pa yung mga details na mga mangyayari sa NBI, lalo na't ngayon nga ay nandun pa rin sila sa mismong opisina ng OTCD. Alas 8 kagabi ng ikasa ng National Bureau of Investigation ang isang entrapment operation laban sa pamunuan ng Peanut Gallery Media Network. Huli ang founder at CEO ng PGMN na si Franco Mabanta at apat pang kasama sa pagtanggap umano ng tatlong maletang naglalaman ng higit 70 milyong piso. Nagugat ang reklamo sa pangingikil umano ng PGMN sa isang personalidad kapalit ng 300 milyong piso. Hindi na umano ilalabas ng PGMN ang video na nagsasangkot sa nasabing personalidad sa isang flood control anomaly.
6: Nagsimula po yung investigation natin sa isang complaint from Congressman Romualdez na there's an individual demanding for a certain amount in exchange for non-publication of a supposed expose containing a purported video portraying him as mastermind in corruption and other content. So he filed through representative a complaint with the NBI. And upon assessment, we hatch an entrapment operation.
5: Ayon sa NBI, hinati sa apat na bugso ang hinihingi ng grupo, 75 million pesos o 300 million pesos suma total.
7: Meron deadline eh. So kung hindi masettle yon, May 5 magre-release sila ng first part 1 ng video kasi merong pinadala una, teaser, kung saan makikita nga na yung complainant is damaging yung kanilang publication.
5: Tinitignan din ng NBI kung may iba pang nabiktima sa umano'y extortion activities ng grupo, kaya sisilipin ang mga na-recover na gadgets sa kanila.
8: Maybe we'll apply for search warrant and cyber warrant, pero if you are arrested tapos related sa crime yung gadgets, under the law, pwede na namin siyang kuhain as evidence.
5: Mahaharap sa reklamong robbery extortion na may kaugnay sa Cyber Crime Prevention Act si Mabanta at mga kasama niya. Tinawag naman ni Mabanta na pag-atake sa media ang paghuli sa kanila.
9: Do you claim that this is an attack on the press?
10: Yes.
9: Do you claim it? On record?
10: I do.
11: Yan, yung freedom of expression, there's always a corresponding responsibility, ano? So, tingnan mo na, sabi ko, I protect freedom of expression, but I will go after criminal activities in relation to the defense that is freedom of expression.
5: Git pa ng NBI, lehitibo ang operasyon at hindi pamumulitika lang.
12: Inya, ayon nga sa NBI, ngayon nga ay ongoing pa rin yung inquest proceedings nitong ng limang opisyal ng PGMN sa Pasig Prosecutor Office. Through online nga lang yan ginagawa at nandito pa rin sila hanggang ngayon dun sa opisina kung saan sila dinala kagabi. Inya?
1: Para lang mas malinawan tayo, JM, ano? Paano ba nahuli itong si Franco Mabanta at ang kanyang mga kasamahan? Ano? Ano ba yung circumstances ng kanyang pagkakahuli?
12: Yes, Nina, ayon sa impormasyon na nakuha natin sa NBI kahapon nga o kagabi, mga bandang alas 8 ay nag-set up sila ng entrapment operation kung saan ang nangyari nga ay ang subject nila itong si Franco Mabanta o yung mismong CEO nitong PGMN, dahil nga ang nangyari ay meron siyang personalidad na hinihilingan ng pera para hindi i-upload yung isang video na hawak nila online. So part daw yan ng extortion o pangingikil, sabi ni Attorney Matibag. So ang ginawa nila kagabi ay sila mismo yung nakausap ni Franco Mabanta para nga dun sa hinihiling ng grupo. Pero ang nangyari nga medyo nagkagulo pa o medyo na-delay pa kagabi yung nangyaring operasyon dahil hindi daw muna tinanggap ni Franco Mabanta yung pera. Kaya ang nangyari ay humiwalay sila at pagtapos noon ay ginawa nila. Ang sabi daw kasi ni Franco Mabanta ay meron siyang tauhan na pwedeng tumanggap noon. Ginawa ng mga tauhan ng NBI, doon dinala yung pera at sinundan nila yung mga tauhan na yon at mismong doon din sa unit ni Franco Mabanta nagpunta yung dalawang tauhan na yon. Niya.
1: Mm. So, naibigay doon sa dalawang tauhan na yon, ano, sa unit mismo ni Franco itong 350 million.
12: Yes, Linya, sa sinabi ng NBI kanina, unang banggit kasi na pera ay 350 million. Pero yung final deal na sinabi ng agent, pati na rin nung ni Franco, ay 300 million pesos. Kaya nga suma total niyan ay 75 million kada tranche. Yun yung inihingi niya, kada bugso nung pera ay 75 million pesos. At sa hotel nga daw, mismong yung sa unit, sabi nung mga agent, mismong sa unit ni Franco Mabanta, pumunta yung dalawa. Binigyan nila ng mga maleta at doon nga nangyari ay nakita nila mismo doon yung subject which is yun nga yung founder ng PGMN, niya.
1: Oo, so sa doon siya mismo inaresto sa kanyang sariling unit. Tama?
12: Yes, niya, ganun na nga ang nangyari at sabi ng NBI, hindi naman na pumalag itong si Franco Mabanta pero after nung kagabi, nung dinala sila dito, agad nilang tinawagan yung mga abogado at kanina nga, nung hinirap sila sa media, ay kasama na nila yung mismong abogado para nga dumepensa sa kanila. Tinatanong natin sila kanina at kung ano nga ba yung komento nila dito pero sinasabi nga nila na wala silang kasalanan at gaya rin nung mga pahayag na sinabi nila sa social media, wala silang kinalaman sa ganitong transaksyon niya.
1: Paano niya masasabi yon when they are caught, kumbaga, red-handed? Ando na mismo yung pera, nagka-exchange, di ba? Ililipat pa ata sa ibang maleta, di ba? So, how can you deny something like that na nandun na mismo sa harapan nila yung pera na binibigay na sa kanila, no? Ng NBI.
12: Yes, niya ang iginigit nga dito ng PGMN at pati na rin ng ibang mga kritiko. Isa daw itong uri ng pamumulitika ng NBI. Pero una na nga rin sinabi ng NBI, ni NBI Director Attorney Matibag, na ito ay hindi pamumulitika at ito lamang ay nakabase sila doon sa mga ebidensyang nakita nila doon mismo sa pinagpuntahan nilang hotel. Kaya naman, iginigit nila na ito ay isa lamang kumbaga nakabase sila doon sa mga ebidensyang ipinapakita nung mga nakita nila doon sa mismong hotel niya.
1: Oo, kasi ang balita nga natin diyan ay kinuha or kinontak ng office, 'di ba, nung ating nung politician na binabribe, 'di ba, yung NBI, kaya after that sila na ang gumawa nitong entrapment operation, tama?
12: Yes, niya, ayon nga doon sa sinabi ng NBI kanina sa press con na si mismong si yung kongresista na si dating House Speaker Martin Romualdez ang nagsabi na ang nangyari nga daw ay kinontak sila ng kinontak niya yung NBI through representative ni House Speaker Martin Romualdez, kaya ang nangyari ay dito nila kinuha yung lead na yon para maimbestigahan itong sinasabi nga nilang bribery o yung extortion na pangyayari dahil nga dito sa video na sinasabi ng PGMN, niya.
1: Oo, meron pa ngang phone call. Pwede ba bang pag-usapan yan or hindi pa? May phone call na narinig natin mismo yung boses ano, nung founder na siya, Franco Mabanta, kausap yung mga NBI agent kung saan sinasabi niya na dito nyo na ilagay yung pera na yan at meron akong dalawang tao, etc. Yung mismong kwento mo. So, merong ganung nga phone call, JM.
12: Sa ngayon niya, hindi pa inilabas ng NBI yung phone call na yon, yung kumakalat sa social media ngayon dahil nga kasama yon sa wiretapping law. Kumbaga, hindi pwedeng ilabas agad. Kaya kanina, tinatry nating humingi ng kopya nun pero hindi rin sila naglabas ng mismong procedure o yung proseso na ginawa nila dun sa paghuli dun sa limang personalidad ng PGMN dahil nga medyo, kumbaga, crucial yung mga ebidensya na yon na pwede rin nila magamit sa korte.
1: And last question, JM, kumusta na ang proseso nitong mga nahuli, no? Franco Mabanta at yung kanyang mga kasamahan, meron bang bail na naset or na-recommend para sila ay makalaya? Makakalaya kaya sila mamaya?
12: Ngayon ako makala pa tayo ng impormasyon patungkol sa paglaya nila. Pero sabi ni Attorney Matibag kanina, yung kaso naman ay bailable, yung case na yan. Kaya naman pwedeng-pwede. Pero sa ngayon nga, ongoing pa yung online na inquest proceedings ng Pasig Prosecutor Office. Kaya inihintay pa natin yung ilang impormasyon kung yung kampo ba ni Lama Banta ay mag-ahain ng piyansa mamaya. Ninya.
1: Alright, maraming salamat, JM Pineda.
0: Sentro ngayon ng kontrobersya ang social media personality na si Franco Mabanta matapos maaresto ng NBI dahil sa tangkang pangingikil. Ngunit sino nga ba si Mabanta at paano siya naging bahagi ng media at usaping politika? Alamin sa umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
10: Laman ng balita ngayong araw matapos maaresto ng NBI sa tangkang pangingigil si Franco Mabanta. Bago sumabak sa pagiging political strategist, nagsimula siya bilang host at model noong 2000s. Naging TV host at VJ rin ito sa mga lifestyle at youth-oriented show at naging sports commentator. Pero taong 2016, nag-umpisang maging digital strategist si Mabanta ng ilang politiko. Partikular na tinutukan niya ang online messaging at public relations ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madalas siyang mapasabak noon sa mga diskursong politika sa social media. At noong 2021, dito sinimula ni Mabanta ang Peanut Gallery Media Network o PGMN. Nagsimula ito sa mga podcast, panel discussion at political commentary. Nagpakilala sila bilang alternatibo sa tradisyonal na media na hinihikayat ang free speech. Nitong linggo umingay ang pangalan ng PGMN matapos maghain ng resolusyon si Bicol Sur Party List Representative Terry Ridon para imbestigahan ang umunoy disinformation operation ng PGMN. Pinuna ni Ridon ang post ng PGMN tungkol sa isang Meralco consumer na inireklamo ang pagtaas ng kanilang bill mula 700 pesos hanggang 7,000 piso kada buwan. Pero sa post, makikita nga magkaiba naman pala ang account number ng dalawang bill. Sabi ni Congressman Ridon, dapat itong liwanagin ng PGMN dahil magdudulot ito ng public disinformation. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagbabala ang lokal na pamahalaan ng Maynila laban sa mga drug-resistant bacteria na natatagpuan sa ilang palamig stalls sa lungsod. Ayon sa Manila LGU, ang babala ay alinsunod sa isinagawang pag-aaral ng University of the Philippines, Manila, kung saan mahigit 10 palamig stalls ang nagpositibo sa nasabing bacteria. Ayon kay Manila City Health Officer Dr. Grace Padilla, bindalikan nila ang mga stalls at pinagsabihan kaugnay sa preparasyon nila sa palamig. Nilinaw naman ng Manila LGU na hindi lahat ng palamig ay delikado. Pero mainam sa stalls na sertipikado ng Manila Health Office, bumili para matiyak na maayos ang preparasyon ng mga nagbebenta.
0: Nagsasagawa ang World Health Organization ng contact tracing sa mga pasahero na nakasabay ng isa sa mga namatay sa cruise ship dahil sa hantavirus. May kabuuang 82 pasahero at 6 na tripulante ang nakasakay sa flight noong April 25 mula sa British Island ayon sa WHO. Kasama sa flight ang isang babaeng Dutch na ang asawa ay namatay sa barko. Lumala umano ang kondisyon nito habang lumilipad mula sa St. Helena sa British Island patungong Johannesburg at namatay sa emergency department noong April 26. Lumabas sa pagsusuri na positibo sa hantavirus ang biktima noong May 4. Kinumpirma naman ng Department of Health na ligtas at walang naintalang sintomas ng hantavirus ang 38 Pinoy crew na sakay ng nasabing cruise ship.
1: Alamin na natin ang latest and hottest news mula sa showbiz, mula sa ating bestie ng bayan, Jai Ho. Jai!
13: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Tinapos na ng Sex Bomb Girls ang kanilang Sex Bomb Round 6 Get Out the Finale Concert sa MOA Arena last April 30. Nakapanayam natin si Sex Bomb Mia at Sex Bomb Ira mismong pagkatapos nila sa stage at bumalik sa backstage exclusive. Alamin natin ang detalye dito lang sa Jai Hot Exclusives. Kila sunod-sunod man ang schedule ng kanilang concert mula round 1 hanggang sa round 6. Inalam natin kung inisip or di kaya inakala ni Sex Bomb Mia na ganito pa rin ang init at suporta ng mga binansagang pinalaki ng Sex Bomb.
14: Sa sobrang dami ng pagod, hindi na namin sa totoo lang naisip na natanungin or kamustahin kung ano na ba yung benta ng tickets or may bumili ba ng tickets namin. Parang ang sa amin, matapos lang namin yung round 6 pa rin ang sama-sama at kompleto.
13: Nagkaroon din nang bigla ang pagpapalit ng venue na sa SMDC Open Grounds unang gaganapin ang Round 6. Ibinalik ito sa SM Mall of Asia Arena.
14: Medyo nagkaroon din kami ng alangan. Kaba kasi baka mamaya magalit sila, pero still nakakatuwa kasi nandito silang lahat ngayon, nakipagsayawan, nakipagkantaan pa rin sa atin, di ba?
13: Ano naman ang mensahe niya sa mga supporters at kanilang mga fans na nag-aabang sa iba't ibang bansa para mapanood silang mag-concert?
14: Ngayon tapos na ang Round 6, abangan nyo kami ngayon dyan sa USA, sa Hawaii, sa Pechanga, sa Thunder Valley at syempre sa Canada soon at ang Saban Theater sa LA.
13: Samantala, bago pa man ang reunion concert na ito, sa Australia na nga naka-base si Sex Bomb Ira kasama ang kanyang asawa. How's the experience na mag-perform para sa mga kababayan at sa lugar kung saan na siya nakatira?
14: From Sydney pa lang, naramdaman na namin yung energy ng mga pinalaki ng Sex Bomb kasi sila talaga yung humatak ng energy namin.
13: Masasabi nating tila isa sa pinakapaboritong production number ay ang Alarma ni Sex Bomb Ira. Ito nga ang isa sa mga hindi binago sa lineup.
14: Kasi nga, huli na kasi, round 6. Gusto ko rin ibigay ng huling hirit ang Alarma, but with a twist.
13: Bukod sa concert, ano pa nga ba ang mga gustong gawin ni Ira ngayon na talagang hot na hot at very in demand sila?
14: Maraming mangyayari sa Sex Bomb, hindi lang sana maging pati sa acting, pumasok din kami. Excited kami sa maraming darating na blessing.
13: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives. Balik sa inyo!
1: Maraming salamat, Jai Ho!
0: Impeachment case laban kay VP Sara, posible umanong hindi tinggin kung haharangin sa Senado.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
15: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaksidente na pala ako.
16: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmo-motorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a healthy.
17: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay!
18: Good morning, my dear plants!
19: Didiligan ko kayo, parang di kayo matuyo.
18: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
20: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
21: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
24: What if your phone could be your front row seat?
25: Playtime Entertainment launches PT Idol.
24: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
25: Where talent takes the spotlight.
24: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
27: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada. Ipapalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
27: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: sablang rating si Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte sa isinagawang MAC 1-on-1 presidential survey ng Pulse Asia. Sa nasabing survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2, kapwa nagtala si Tulfo at Duterte ng 46%, 7% ang undecided. Sa isa pang hypothetical face-off, nakakuha ng 51% si Duterte sa 1-on-1 presidential MAC survey laban kay Naga City Mayor at dating Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 43%. Kaugnay niyan, kasama natin ngayon si Professor Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia Incorporated. Magandang gabi po, Professor Holmes, at welcome sa Arangkada Balita.
1: Magandang gabi sa inyo at sa inyong mga tagapanginig.
0: Yes, una po, ba't po tayo nagkaroon ng ganitong klaseng survey at sino po yung nagkomisyon po nito?
1: Well, bahagi yan ng aming ulat ng bayan quarterly survey. Although ito'y karagdagang katanungan galing sa opisina ni Senador Juan Miguel Zubiri. So ang tuling namin dyan ay rider questions. Pero bahagi yan ng aming regular quarterly survey na ulat ng bayan.
2: Okay. So sir, paano po nangyari na tabla sa 46% sina Senator Raffy Tulfo at VP Sara Duterte? Ano po ang ibig sabihin nito?
1: Well, ang ibig lang sabihin yan ay pareho silang nakakuha ng at least yung sa panahon ngayon, ng yung preference ng mga botante. Makikita dyan na tabla sila sa National Capital Region. Pero mas malaki ang kalamangan ni Sara Duterte sa Mindanao. Pero sa Balance of Luzon ay malaki naman ang kalamangan ni Senator Raffy Tulfo. Kung titingnan natin, mas marami ang botante sa Luzon kasama ang NCR. That's about 55%. Yung Visayas and Mindanao is about the remainder, no, 45%. So kung malakas si VP Sara sa Visayas Mindanao at may kahinaan siya sa Balance of Luzon, talaga magtatabla kung ang nagugustuhan na mas maraming nasa Balance of Luzon ay si Senator Tulfo.
2: Pero may chance po ba? I know we always hear na solid ang base ng mga Duterte, lalo na po sa Mindanao. Pero since iba na po itong lumilitaw, dati si VP Lenny Robredo, no, ngayon we have a populist figure like Senator Raffy Tulfo, meron bang nangyayari kaya or posible bang mangyari yung migration from being a pro-Sara to lilipat kay Senator Raffy?
1: Well, posible yan, pero hindi dahil lang sa popular yung maaaring kandidato. As you said, medyo may pagka-populist si Senator Tulfo. Pero depende na rin yan, no? Sa mga makaganapan, sa mga susunod na buwan, leading up to the 2028 election. Depende na rin yan kung sino ang makakasama ng sino maglalaban kay Sara Duterte sa kanilang slate. Kanyari, sino magiging presidente o vice-presidente. Kung ang vice-presidente ay natatakbo kasama ng essay ni Senator Tulfo o hypothetically si dating Vice President Lenny ay galing sa Mindanao, maaaring makakuha yun ng boto sa ilang lugar sa Mindanao, hindi necessarily doon sa region ni VP Sara, no? Which is Region 11, the Davao Region. So yung mga events, mga ganapan sa mga susunod na buwan na maaaring makaapekto sa mismong reputasyon ng ni Vice Presidente Sara, maaaring rin makapagdulot yun, no, ng withdrawal of support. Hindi natin alam kung mag-withdraw o mag-firm up. Depende yan kung paano sasagutin ng kampo ni VP Sara yung nilalabas ng mga aligasyon ngayon, lalo-lalo na na mukhang mapapasa na yung impeachment sa mababang kaplungan.
0: And Professor Holmes, no, ano tingin nyo, nakabuti ba or medyo kahit paano nakasama yung maagang pagdeklara ni VP Sara? Kasi nga, ginawa niya ito bago itong impeachment trial at wala pang sinasabi kung sino ang lalaban sa kanya mula sa opposition. Tingin nyo, mahirap isustain yung naging linya noon?
1: Well, hindi sa preference, no? Pero doon sa survey namin kasi may tanong kami doon kung kayo ba'y altubado o kayo nagtitiwala sa vice-presidente. At nakita namin doon hindi gumalaw yung performance at trust rating si VP Sara. Bagamat, nagdeklara na siya. So ibig sabihin, walang naging epekto yung kanyang maagang deklarasyon. Naasaan kasi na pag maaga na nagdeklara, maaaring yung dati-dati nag-aalinlangan kung sila'y susuporta, maaaring bibigkasin nila, aprobado kami, nagtitiwala kami. Pero walang nagalawan. Kaya masasabi natin, walang epekto yung early declaration.
2: Ah, ganun pala, no? Kasi akala ng lahat, they were expecting tataas. Pero now, na-declare na niya, tapos may impeachment. Mukhang panipis ng panipis po yung kanyang, kumbaga, edge sa ibang mga kandidato, no? Bilang presidente. Tapos ito pong 7% na undecided. Magiging game changer po ba ito?
1: Well, hindi natin alam kung mananatili yan. Kasi nga, di ba, ito yung hypothetical one-on-one. Hindi natin alam kung magiging head-to-head lang yung eleksyon sa 2028. Wala pa tayong nagiging eleksyon pagkatapos ng transition ng 1986 na dalawa lang ang kumandidato sa pagkapangulo. So, depende yan kasi mas marami ang kumakandidato, mas maliit yung nagsasabing undecided sila. At itong undecided o yung ayaw pumili doon sa dalawa, maliit na porsyento lang eh, 7% pag in-apply mo yung margin of error, halos wala pa sa isang sa 10 Pilipino ang nagsasabing hindi sila decidido. Hindi rin natin alam kung yung undecided na yan, madalas nakikita namin sa survey, sila yung hindi nagpa-participate, hindi nag-turn out sa election. So, in that case, hindi sila, it would not matter in terms of the final count.
0: Parang non-factor, kumbaga. Oo, yung mga undecided. Pero, Professor Holmes, no, kung sakaling ay, eto, di ba si Mayor Robredo sa Naga, sinabi niya na ayaw na niya ng national position. Si Senator Raffy Tulfo, sinabi din niya na ayaw niya. Pero kung sakali po ba, dahil ito, lumiliit na yung gap between kay Vice President tsaka doon sa mga kalaban niya, once na kunyari, magbago isip ni Senator Raffy, magbago isip ni Lenny, pwede bang mas lalong lumiit or maging pantay na rin talaga sila?
1: Well, hindi natin masasabi kung mag-iiba sila ng isip dalawang taon pa bago magkaroon ng eleksyon. Doon sa bahagi ni dating Vice Presidente Lenny, narinig mo na yung kanyang mga kalyado na nagpapaliwanag na maaaring ganyan ang kanyang disposition ngayon. Maaaring siguro dapat kumumbinsi sa kanya ay yung mga Taga-Naga na sabihin ng mga Taga-Naga na kailangan ka ng bansa, umayos lang kami rito. Mayroon mga ibang mga alaga. So, may iba't ibang grupo na sumusuporta sa kanya, na nagkukumbinsi sa kanya, maaaring magkumbinsi sa kanya, na pag-isipan niya muli at magdeklara siya sa napaka mas maagang panahon. So, hindi natin masasabi dahil nakalaan ng election, mayroon mga nagsasabi hindi tatakbo, pero tumakbo eh.
0: Pero yung youth, sorry partner, yung youth vote po ba, gano'ng ka-importante? Dito ba sa ginawang survey, di ba, para makita natin kung saan ba nanggaling yung malaking boto na para kay Senator Raffy or kay Lenny Robredo? Itong youth vote, gano'ng ka-importante po ito?
1: Hindi ganun nakikita kahit na nung mga nakarang eleksyon yung youth vote eh. Kumbaga, bumaboto sila ng kandidato na independent of political camps. Nung 2025 election, nakita namin, bumaboto sila ng mga nandoon sa Duterte. Binoboto rin nila yung mga liberal, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan. So, hindi siya solid, no? Hindi siya monolithic. Alam natin, maraming botante ang masasabi natin nandoon sa Gen Z at Millennial. Pero hindi nahulugan na iisa ang kanilang tunguhin o ang kanilang ideolohiya. Nahati sila. So, at least yun ang nakita natin sa mga nakarang eleksyon, yun ang nakikita natin dito sa datos pag titignan mo yung edad ng mga respondents.
2: So, ito pong nakikita nating 46-46, ano? Sa tingin niyo po ba, ito na yung pinakamataas na maaaring ma-reach ni VP Sara considering ito na nga, papalapit na itong impeachment trial, ano? Nakikita niyo po ba na habang lumalabas itong mas maraming mga ebidensya laban po sa kanya, no? Ay baka magsimula ang isang downward trend para po sa kanya?
1: Well, may posibilidad na ganun, pero depende yan kung ano nga mangyayari doon sa impeachment case, no? Una, kung ito ipapasa ng mababang kaplungan. Pangalawa ay kung ito sisimulan kaagad yung paglilitis sa Senado. Kasi sa aking pagkakalam, maaaring tanggapin ng Senado kaagad yung impeachment case. Pero yung paglilitis, maaaring in reasonable time eh. So, masusukat natin yan sa mga susunod na survey. So ngayon, although masasabi natin na medyo seryoso yung mga aligasyon at maaaring maapektuhan yung reputasyon ng Vice Presidente rito.
2: May pahabol lang po ako. What about po yung mga pangalan rin na naririnig natin? Senator Bam Aquino, Senator Visa Contiveros, sinama nyo rin ba sila sa isa pang atang survey? Or bakit si Senator Raffy Tulfo lang ang ginawa nyo dun sa one-on-one?
1: Yung pangatlong rider question ni Senator Subiri, merong anyo na pangalan. At makikita doon na lamang pa rin si Sara Duterte, nasa 43%. Kumapangalawa si dating Vice Presidente Lenny, nasa 27%. Pangatlo si Senator Raffy Tulfo, 19%. At nando si Bam Aquino with 5%, Risa with 2%, and John Bicrimonia with 1%. So, yun yung animans, no? Kami mismo, hindi na as a rider question, ang Pulse Asia normally conducts pre-election preference surveys 2 years before the election. So yung susunod naming survey sa June ay mapapasama na yung mga pre-election probes pang sa presidente, vice-presidente at mga senador.
2: Pagka ginawa niyo pong VP Sara and VP Lenny, may resulta po ba tayo na mas malapit si VP Lenny or ganun rin ba? Kasi parang bakit dyan sa maramihan, number 3 lang si Senator Raffy, no?
1: So mas marami, yan. Mas marami. Ibig sabihin doon sa lugar na medyo malakas silang dalawa, which is the balance of Luzon, mas maraming pumipili kay VP Lenny kumpara kay Senator Tulfo. So, kaya nakakaungos si VP Lenny doon sa balance of Luzon, kaya mas mataas yung kanyang pre-election preference. Kung animan, yan yung sinasabi ng namin in political observations of past elections. Pag mas marami, mas nahahati yung boto.
2: Opo. Kaso pag silang dalawa lang, pag one-on-one lang, VP Sara and former VP Lenny, Mayor Lenny, 51% si VP Sara and 43% si Mayor Lenny. Medyo mas malayo compared kay Raffy Tulfo.
1: Medyo may pagkadikit pa rin. Depende na rin yan kung sino ang tatakbong kasama ni VP Lenny. Kung may tatakbo siyang kasama ng Taling Mindanao o Popular. Yan, kung tatakbo siya, may hypothetical ang sinasabi ng iba na kung tatakbo siya ng VP niya ay si Raffy Tulfo, mapapaniguro nun na yung support na sa balance of Luzon siguro ay mas titibay. Since 45% ng voting population yon, so medyo malaking bagay yan. So, kasi yun din yan eh. Diba, yung tandem ni Sara at ni Bongbong Marcos noong 2022, alam natin eh, kung hindi sila nagsama, maaaring ating hati yung boto. Pero dahil nagsama yung North at South, ganun, noong kinilabasan, sila ang unang naboto ng mayorya ng mga botante sa kasaysayan pagkatapos ng political transition ng 1986.
2: So kung gusto mo ng panlaban, laban kay VP Sara, kailangan someone like, yun nga, VP Lenny, and Senator Tulfo, magandang combination.
3: You one-on-one din.
2: And then VP Sara, lumalabas mga pangalan nila. Robin Padilla.
3: Yun nga, yung pwede maging running mate.
2: Opo. Maraming salamat, Professor.
1: Maraming salamat. At ingat.
2: Maraming salamat, Professor Ronald Holmes. Malabo ayon sa ilang kongresista na may papadala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anila, mahirap kasing matapatan ang mga ebidensya na ilatag sa mga pagdinig ng House Justice Committee. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
4: Magkakaiba man ang political party na kinabibilangan, tila iisa ang tono ng mga mambabatas ng Kamara. Wala umanong duda na makakakuha ng sapat na boto ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa plenaryo. Si NUP Chairman at Deputy Speaker Ronaldo Puno tila kumambyo na sa una umanong pagtutol ng partido sa impeachment. Ayon sa kanya, kasalukuyan nang kumukonsulta ang mga miyembro ng partido sa kanya-kanyang mga distrito para sa posibleng boto ng mga kongresista.
5: We will probably meet before the vote count, I think on Monday, and then we will see what the final vote will be.
4: Tansya ni Puno, nasa 60% ng NUP o katumbas ng halos 30 sa kasalukuyan na 55 miyembro nito ang nais ipadala sa Senado ang impeachment case. Ngunit aminado si Puno na may mga pinangangambahan ng ilang kongresistang pabor sa impeachment.
5: Yung mga problema dyan, siyempre in Mindanao, you know, Nahirapan yung mga aming mga miyembro kasi when they ask around, everybody says no.
4: Tila sinigundahan naman ni Lakas CMD member at Lanao del Sur 1st District Congressman Z. Alonto Adiong ang sentimiento ni Puno.
6: May ganong klaseng consideration. Of course, we are in reality with, you know, whether would dictate that there are other factors that influences one member's decision regarding the vote that he or she will cast on Monday.
4: Sa kabila nito, mayorya ng partido aniya ang suportado ang impeachment. Ani Adiong, mula kasi sa mga endorser, Justice Committee Chairperson at mga aktibong kongresista umano sa nagdaang hearing ay miyembro ng kanilang partido. Klinaro naman ni Partido Federal ng Pilipinas member at Marikina Congressman Miro Kimbo na walang kumpas mula kay House Speaker Boji D sa kung ano ang dapat na boto ng kanilang partido. Martes ng gabi ng formal na naipresenta sa House Plenary ang Committee Report No. 261 na naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Justice Committee Chair Jervin Luistro, bibigyan ng kopya ng articles ang lahat ng kongresista para masuri ito. Padadalhan din ang bise bilang responded at sa mga naghain ng reklamo. Matapos ipamahagi ang mga dokumento, may 5 araw ang mga mambabatas para pag-aralan ang nilalaman nito. Tinataya na sa Mayo a 11 may sasagawa ang plenary vote. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Kahit may akakyat ng Kamara sa Senado ang kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ay maaari pa rin itong maharang sakaling may mga kumontra sa pag-convene ng impeachment court. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
7: Hindi niya dapat hinahayaan.
8: Tila mahaba-haba pa ang tatahakin ng kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil kahit ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court ay maaaring harangin. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson,
9: hindi 24-member court ito na kung ano yung sabihin ng majority, yun ang ruling ng court. We will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. But in any eventuality, we should be prepared to tackle that. Kasi pwedeng mabot ulit sa Supreme Court dyan eh.
8: Bilang paghahanda, pinag-aaralan na rin ni Lacson kasama sina Senate President Vicente Soto III at Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri ang pagtatalaga ng isang impeachment manager na magpapanatili ng kaayusan sa plenaryo. Ani Lacson, si Senator Francis Kiko Pangilinan ang nakikita nilang tatayo sa posisyon dahil isa itong abogado na bihasa sa rules of court.
9: Alam ba, may mga question of law na pwede yung interpret. Kasi kailan kabisado mo yung rules of court, di ba? So, although, ang mananaig dito, yung rules of impeachment. Suppletory yung rules of court. So, mas mainam na yung merong lawyer do sa, si SP, hindi rin lawyer, nagka-cross course nga siya. Pero mas mainam na yung lawyer na sanay sa trial, oh. Para more or less, masisignalan niya man lang si SP na yung objection would be overruled or sustained.
8: Ani Lacson, posibleng sa June o July pa magsimula ang trial proper. Hindi naman anya ito problema dahil kahit napipinto ang session break, ay maaari pa rin magpatuloy ang pagdinig ng impeachment court. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nasa plenaryo na ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa Mayo a 11 or May 11 sa Lunes, pagbobotohan ito kung tutuloy ito sa Senado para sa impeachment trial. Pag-usapan natin yan kasama ang dating dean ng FEU, Institute of Law, Attorney Mel Santa Maria. Magandang gabi, Attorney Mel. Welcome back sa Arangkada Balita.
10: Magandang gabi sa iyo, Nina at Jack.
2: Attorney Mel, dati sinabi niyo na ang Supreme Court should apply yung judicial restraint. Ngayon, di ba, lagi niyo pong sinasabi yan, ano? Ngayon, given na itong defense team is claiming the process daw departed from the constitutional design, do you see again another risk or a real risk na itong Korte Suprema stepping in to stop the plenary vote?
10: Ang sa tingin ko, hindi na. Sapagkat nga malayo na ang narating ng proseso. Ito na ang huling yugto. At para sabihing papasok na naman ang Korte Suprema. Palagay ko ang Korte Suprema, sinasabi na nila, bahala na kayo dyan. Sapagkat nabigay na namin sa inyo ang mga alituntunin ng mga nakaraang desisyon, it's up to you now. Malabo na yan, hindi nabibigay ng Korte Suprema yung TRO niyan kung humihingi ulit sila. Huli na ito eh. Punto de Caramelo, last step ang pagboboto sa plenary para maipasa na sa Senado.
0: Kasi Attorney Mel, di ba yung hinihingi niya doon sa una niyang last year ay due process, pero ito ay naibigay sa kanya at hinimay talaga yung mga ebidensya.
10: Oo nga. Nga, check. Ang nangyari nga dito, naging one-sided ang mga presentasyon ng ebidensya sapagkat si VP Sara hindi siya umatend. At yung mga abogado niya, hindi rin umatend. Walang hinain na ebidensya ang kabilang panig. So, ang kaya naging one-sided, it's because of the camp of VP Sara. So, ang nangyayari ngayon, Jack Nina, isa lang talaga ang kwento. At ang hantungan nga, probable cause lang. Likelihood lang. So napakadali. Kaya talagang handang-handa na dapat magbutuhan. At sa tingin ko, ang ating mga kongresista, there is no choice but to vote yes dito. Sapagkat walang pagsisinwaling eh. Yung controverting evidence eh. Wala eh. Isang ebidensya lang ang tinitignan nila.
2: Opo. So, Attorney Mel, sa apat na articles of impeachment laban sa bise, alin po para sa inyo ang pinakamalakas?
10: Lahat. Mukhang lahat, ano? Mukhang, alam mo, yung level is probable cause. Minya, yung prever probable cause. Pero sinadmit nila, sobra-sobra talaga mga dokumento, yung video, it speaks for itself, yung unexplained wealth, sal-in, at saka yung mga transaksyon, yung galaw ng transaksyon ng AMLAC, wala namang controverting evidence, it will stick. At saka tandaan natin, Jack at Nina, kung baga sa House Committee, ang level is probable cause, likelihood lang. Sa Senate trial, kung gagawin nila yung ginawa nila kay Corona, hindi proof beyond reasonable doubt. Substantial evidence lang. Kaya madali ring marating yung level na yon. Ang sa tingin ko nga nahandoon na. Kaya obligado ang kampo ni VP Sara na umaten at pasinungalingan lahat ng mga dokumentong ipepresenta.
0: And Attorney Mel, kumpiyansa po ba kayo pag dumating sa Senado ay boboto yung mga senators base sa ebidensya at siyempre sa konsensya? Kasi katulad na lang ni Senator Robin Padilla, sinabi niya member siya ng minority, so trabaho nila ang mag-oppose. Ano po masasabi niya?
10: Nakakapagtaka nga yung mga salitang ganon, sapagkat hindi dapat siya nagsasalita ng ganon, sapagkat West na siya. Magiging West siya at sasabihin niya, ako'y mag-oppose. Mukhang hindi tugma yun sa pagka-West. Ngayon, kung ang tatanungin natin ay ebidensya, talagang labanan niya ng ebidensya. At kung sasabihin natin ang politika ang iiral, talagang may posibilidad na ang politika iiral. Ang magiging laban dito is accountability versus loyalty dito. Kaya tayong lahat, walang kasiguraduhan, sapagkat nga less than 16 lang, 15, acquitted na yan. Siyam lang ang bumotong acquitted na yan. So ang legal exit dito ng acquittal, mas madaling kunin kesa sa conviction na dapat 16. At kung bibilangin mo ngayon at titignan mo kung parang yung mga seemingly kaalyado ni VP Sara, meron talaga silang 9. Kaya ang punto dito, meron dalawang korte dito para sa akin, Jack, dalawang korte dito. Isang political Senate impeachment court at saka isang court of public opinion. Ang madla yun. Kaya dapat makita ng madla ngayon ang mga paghahain ng ebidensya para sila rin magkaroon ng sarili nilang opinion. Kasi tatandaan natin ang huling experience natin sa impeachment. Hindi nagustuhan ng taong bayan ang hindi pagpapalabas nung pagbubukas ng envelope. Sila na ang gumalaw. Diba? Sino na, because that is a reality. This is a political event. Na ang reality, there is a possibility like that. So iyan rin ang ating tawag, kumbaga iyan rin ang sinyal natin sa Senado. Pwesto kayo, baka kami ay gumalaw legitimately ayon sa Constitution.
2: Okay. Opo. Maraming salamat, Attorney Mel Santa Maria.
10: Maraming salamat sa inyo.
2: Walang iisang mastermind sa flood control scandal. Ito ang iginiit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson sa Chairman's Progress Report tungkol sa flood control projects. Nagbabalik si Angela Babad.
8: Sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva at Senator Cheese Escudero ang ilan sa mga pangalan ng mga senador na inirekomendang imbestigahan para sa kasong direct bribery tungkol sa maanomalyang flood control projects. Kabilang din sa listahan sina former Representative Zal Dico at former Senator Bong Revilla. Ang direct bribery ay ilan lamang sa mga kasong inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee sa DOJ at Ombudsman. Sa Chairman's Progress Report na ipinresenta ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson kahapon, kanyang idinetalye ang sistema ng anomalya na lumabas mula sa mga naunang pagdinig ng komite. Sa hiwalay na panayam, dagdag ni Lacson, sa lungat sa pagturo sa ilang personalidad, ay lumalabas na tila walang iisang mastermind sa nasabing katiwalian.
9: I think bawat region or bawat district engineer merong mastermind.
2: Pero yung...
9: Like for example, di ba testimony ni Henry Alcantara, sa Bulacan First District Engineering Office pa lang, ang nai-allocate ni Sal Dico, 35 billion. I don't think there's an overall mastermind kasi nga di ba, ano to driven by greed.
8: Pinatutsadahan naman ni Lacson si Senator Rodante Marcoleta patungkol sa tangka nitong pag-interpolate kahapon.
9: And I also mentioned that in my speech, di ba? Mm-hmm. Na more than 50 years, consistent naman ako. So ang sagot ko lang, hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality.
8: Ayon kay Lacson, bukas ang komite sa sino mang nagdanais na magbigay ng impormasyon o tumistigo, basta't ito ay sinusuportahan ng ebidensya at may katuwiran. Bagamat wala pang pinal na petsa, magpapatuloyan niya ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee habang hinihintay ang karagdagang lagda para sa partial committee report. Bubuo pa rin ang komite ng pinal na bersyon ng ulat na maglalaman ng mga findings mula sa mga susunod pang pagdinig. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Iniutos ng Energy Regulatory Commission ang pagsuspinde sa mga service disconnection ng 3 buwan sa buong bansa. Pinagagawa rin ng flexible payment schemes o hulugan ng pagbabayad ng kuryente. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
11: Malaking problema kay Lian Bergancia na taga Las Piñas City ang pagbabayad sa kuryente kada buwan. Bukod sa init ng panahon na nagpapataas sa paggamit ng ventilador o aircon, ay naging mainit din ang usapin sa bill shock dahil sa taas ng singil sa kuryente.
12: Nung dati, naglalaro lang siya ng 6,000. Ngayon, nasa 9,000.
11: Kaya ikinatuwa ni Lian ang naging kautosan ng Energy Regulatory Commission sa lahat ng distribution utilities sa bansa na suspindihin ang tinatawag na Electricity Service Disconnections. Ito ay para sa billing period mula Mayo hanggang Hulyo 2026. Para sa mga kumukonsumo ng hindi hihigit sa 200 kilowatt hours kada buwan, pinapayagan silang bayaran ang kanilang bill ng staggered basis o hulugan. Walang dagdag na interest o penalty para sa mga kwalipikadong consumer sa ilalim ng payment scheme na ito. Nananawagan naman ang ilang mambabatas na magpatupad ng mas istriktong regulatory rules pagdating sa mga power distributors. Ayon kay Akbayan Representative Chel Jokno, bagaman maituturing na legal sa ilalim ng batas ang pass-through cost para sa lifeline discount, hindi naman maituturing na patas ito lalo sa panahon ng krisis. Sa panig ni Nery Colmenares ng Bayan Muna, dapat na i-renegotiate ang power supply agreements ng Meralco sa pagbili ng imported na coal at liquefied natural

0: Surigao del Sur. Pero binabantayan din nila ang isa pang LPA sa labas ng PAR na ganap ng bagyo. Namataan ito, 2,395 kilometers sila nga ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Tinatahak nito ang direksyon na pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkadang Balita.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: ng mga nagbabagang balita. Social media personality na si Franco Mapanta at apat na iba pa arestado dahil sa pangingikim umano kay Congressman Martin Romualdez. Driver at konduktor, ilang beses sinataw ng tubo at binugbog ng dalawang rider at mga angkas nila. Poste na buwal nang sumabit ang isang truck sa mga kable nito. Halos 3,000 customer ng Meralco sa pinagbuhatang Pasig City na perwisyo ng brownout. Mula vote buying hanggang pakikipagnegosyo sa DPWH, laman ng batuhan ng aligasyon sa pagitan ni na Executive Secretary Ralph Recto at Batangas 1st District Representative Leandro Laviste. World Health Organization nakatutok sa isang cruise ship sa West Africa kasunod ng pagkamatay ng dalawang pasahero bunsod ng hantavirus infection. DOH kinumpirmang 40 Pilipinong tripulante ang sakay din ng barko. Bini, kinilala at pinarangalan ng Senado matapos ang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
1: Kundi bilang patunay na ang Pilipina ay...

0: corruption. Are you going to do that? Na-recover ng mga sospeka 75 million pesos na magkakahalong totoo at peking pera. At tinanggap mula sa isang NBI agent na nagpanggap na PR ni Martin Romualdez bilang paunang bayad.
1: Ayon sa NBI, tila pinaghandaan ng mga sospek ang pagtanggap ng pera dahil nakabili pa sila ng maleta na ito na nagkakalaga ng halos 24,000 pesos bawat isa, kung saan ililipat umano ang 75 million pesos.
0: Nakilala si Mabanta bilang model ng soft drink commercial, isang DJ at naging social media personality. Nagsilbi din siyang social media director at naging aktibo sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ito naging naman na kanyang na may personal na ugnayan ng Pangulo at ang inarestong blogger.
2: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Rock.
0: Dagdag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat managot ang sino mang patunay lumabag sa batas, kasabay ng pagtiyak na masusunod ang due process. Ayon naman sa NBI, walang kinalaman sa politika ang pagkakaaresto kay Mabanta.
3: Evidence-based po tayo, even dito sa nangyari na to, sinundan natin ito sa pupunta yung ebidensya. Kung hinili ko sila, hinili ng NBI, na walang ebidensya. Pero kung meron pong ebidensya, hindi mo pwede sabihin na pinupolitika lang.
0: Samantala sa patay ng PGMN sa kanilang social media page, igilit na Mabanta na isa umanong set-up ang nangyari. Ayon kay Mabanta, limang buwan nilang sinuri ang umanay korupsyon na kinasasangkutan ni Congressman Martin Romualdez. At nakahanda na ang 90 minutong expose nila na may matibay anyang ebidensya. Itinagi niya ang parata na extortion at sinabing wala silang nilabag na batas. Igilit din niya na sila ay pinatahimik dahil sa nalalapit na paglabas ng kanilang ulat na magdidiin muna sa dating House Speaker sa mga anomalya. Sinabi rin niya na may babala umuna sa kanilang kaligtasan bago ang pagkakaaresto. Nasa kustudiya na ng NBI si Mabanta habang inihahanda na ang kasong extortion laban sa kanya at patuloy na rin ang investigasyon sa posibleng iba pang sangkot. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
4: May isa na namang insidente ng road rage. Nagtamo po ng mga sugat sa ulo ang driver at konduktor ng isang bus matapos silang beses silang hatawin ng tubo at bugbugin ng nakalitang magkapatid na rider sa Quirino Highway sa Quezon City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
5: Nabidyohan ng pasahero ang pagpuyog, pagbugbog at ilang beses na paghampas ng helmet ng dalawang rider sa konduktor ng bus na ito. Nangyari ang insidente Sabado ng gabi habang tinatahak ng sasakyan ang Quirino Highway sa barangay Pasong Putik, Quezon City. Itinigil ng driver ang bus at mumaba hawak ang isang tubo para tulungan ang bugbog sarado ng konduktor. Pero maging siya ay nabugbog dahil naagaw ng rider ang tubo. Nang sumaklole ang nakababata nitong kapatid na rider din. Sumali na rin sa pagsapak ang angkas nilang mga lead-in partner na ang isa ay may kargapang bata. Batay sa investigasyon ng PNP, nag-ugat ang road rage nang businahan ng driver ang isa sa mga rider na biglang dumihis para umiwas sa lubak. Tumindi pa ang tensyon nang sirain nito ang windshield at side mirror ng bus.
6: Nag-swerve yung rider. And then nagbusina po yung bus driver para po i-aware yung rider natin. Kumabanti po ulit yung rider pagdito ng bus. Yan na po, nagkaroon na po sila ng pagtatalo.
5: Kinailangan tahiin ang mga sugat sa ulo ng mga biktima. Nakaharap na nila sa pulisya ang mga suspect nitong Martes. At disidido silang ireklamo ang mga ito ng serious physical injuries.
6: Sa ating mga motorcycle riders at sa mga driver po ng bus, panatilihin po natin kalmado ang ating isip para po maiwasan po yung ganitong pangyayari.
5: Ayon naman kay Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilaw, maglalabas ng show cause order ang ahensya sa mga sangkot para pagpaliwanagin sa nangyaring road rage. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
4: Halos 3,000 customers ng Meralco sa pinagbuhatan sa Pasig City ang nakaranas ng brownout nitong Martes dahil ito sa natumbang poste ng kuryente matapos masabitan ng mixer truck ang mga kable nito. Nagpapatrol, Alison Co.
0: Perwiso para sa maraming residente ng barangay Pinagbuhatan, Pasig City ang natumbang poste ng kuryente na nagdulot ng brownout sa lugar noong Martes. Sa CCTV footage ng barangay, kitang dumaan ang isang mixer truck sa Sandoval Avenue bandang alas 3 ng hapon. Ayon sa barangay, nasabitan nito ang mga kable kaya nabuwal ang poste.
7: Base doon sa salaysay ng driver at check din namin yung CCTV, nakita namin yung pangyayari. Dumaan siya dito sa Sandoval at paglampas niya dyan sa Sentinel 1, nakita na lang na bumagsak itong mga kable at saka yung poste.
0: Sabi naman ng ilang residente, bago ang insidente ay nakataglilid na ang poste dahil sa bigat ng mga nakalaylay at buhol-buhol na kable. Matagal na rin itong inireklamo ni Rose na nakatira malapit sa tumumbang poste.
8: Yun na naging cost na sobrang bigat ng poste. Sabi ko, sir, delikado na ito kasi inaano ko yung bahay namin. Baka mabagsakan kami. Pagbagsak niya. Buti nga walang nasaktan. Nakatalon yun sa driver ng tricycle, tatlong single. Tumalo na agad sila kasi sumabog. Sabog talaga, ang usok talaga niya, kala mo bomba. Hindi nasunog.
0: Ayon sa Meralco, umabot sa 2,800 na customer ang nakaranas ng brownout dahil sa insidente. Tiniyak din ng kumpanya na tuloy-tuloy ang isinasagawang pagkukumpuni para agad na maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa lugar. Ayon sa mga Meralco engineer na nasa lugar, nasa 20 bahay na ang wala pang kuryente alas 12 ng tanghali ngayong Miyerkules. Bumagal naman ang daloy ng trapiko sa lugar habang inaayos ang mga kabling na sabitan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente, nakikipag-ugnayan na rin ang Meralco sa kumpanyang nagmamayari sa mixer truck. Alison Co, ABS-CBN News.
9: Sa ibang balita naman, wala pang kasiguruhan kung magkoconvene ang Senado bilang impeachment court kahit maiakyat sa kanila ang articles of impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Tinitiyak naman ni Senator Panfilo Lacson na tuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal kahit matuloy ang impeachment trial. Nagpapatrol, RG Cruz.
10: Ang umabang isang mataas na libre ng Senado, hindi agad-agad ang paglilitis ng Senado sa kanilang articles of impeachment galing Kamara laban kay Vice President Sara Duterte.
11: Kung hindi pa na-convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Diba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magkoconvene ba kami o hindi.
10: Una nang sinabi ni Senador Robin Hood Padilla, haharangin nila ang impeachment kung umabot ito sa Senado. Ani Lacson, mauwi ito sa botohan.
11: Expected na yun. Nag-express na sila eh. Di ba? Ang unang-una nagsabi nga niyan, di ba? Kukusinin ko muna yung basihan, yung basis ng articles of impeachment.
10: Iba pang botohan kung sakaling ipatiin ng Korte Suprema ang paglilitis.
11: Kung pending yung petition, I don't think we should stop based on a pending petition before the court.
12: Hanggat walang ruling.
11: Kung may temporary restraining order, which I think is unlikely, no?
10: Pero kahit mag-desisyon silang maglitis, hindi rin naman ito magsisimula agad dahil sa mga preparasyon kasama na ang summons at pre-trial. Pwede naman din anya maglitis kahit sinig yung adjournment ang Kongreso. Unti sa June 5, dahil iba naman ang impeachment court sa Senado.
11: Based lang sa yung 10 days, 5 days,
13: yes.
11: Pre-preliminary conference, based lang yun, in-estimate lang namin yun. Baka nga abutin pa ng ano eh.
10: Napag-uusapan na rin niya ang pagtatalaga kay Senator Francis Pangilinan bilang impeachment manager para tulungan sa Senate President Vicente Soto III bilang presiding officer dahil hindi abogado si Soto. Kung sakali, si Soto ang unang non-lawyer na mamamahala sa isang impeachment trial.
11: Parang siya yung bastonero sa floor. Majority leader. De facto, parang gano'n.
10: Pero ngayon pa lang tinitiyak ni Lacson tuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa Fire Control Scandal kahit matuloy ang impeachment trial. Ani Lacson, walang isang mastermind sa Fire Control Scandal.
11: I think bawat region or bawat district engineer merong mastermind. Like for example, diba testimony ni Ben Alcantara? Sa Bulacan First District Engineering Office pa lang, ang nai-allocate ni Salvico, 35 billion.
10: Sinabi rin ni Lacson na pwede pang matanggal ang mga kasamahang mababata sa report ng investigasyon ng European Committee. Pero hinahanda na niyang ipadala sa Ombudsman ang progress report na inilabas niya sa plenaryo nitong Martes. Kanina kinumpirma ni Lacson na may impormasyon mula umano kay dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral na may 500 milyong pisong halaga ng proyekto na nilaan kay Senador Rodante Marcoleta.
12: Actually meron pa. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinabstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema.
10: Ani Lacson, ang kasunod bilang hakbang, iinvestigahan lahat ang mga proyektong laan sa mga mababatas na tinatawag na allocables para malaman kung may proyekto ba talaga o nawaldas ang pera. Inaantabayanan pa ang opisyal na pahayag ni Marcoleta sa sinabi ni Lacson. RG Cruz, ILCBN News.
9: Pinami ng isang liaison officer ng Sims Construction na nagde-deliver siya ng kahon-kahong pera kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez simula pa noong 2021. Ginawa ni Monica Ocampo Santos ang kanyang testimonya sa pagharap sa Sandigan Bayan 4th Division kaugnay sa graft trial ni dating Senator Bong Revilla. Ayon kay Ocampo Santos, ginawa niya ang deliveries ng mahigit sa 10 beses base sa utos ng kanyang tiyahin na si Sims Contractor Sally Santos. Nauna na niyang inamin ang paghahatid ng 299 million kay Hernandez na inilagay sa mga karton ng chips, noodles, soy sauce at kape.
13: Iginagawit ng Executive Secretary Ralph Recto si Batangas 1st District Representative Leandro Registe sa vote buying. At sinabing nag-alok pa umano ito ng 1 bilyong piso para paatrasin ang kalaban sa politika. Ito ay matapos akusahan ng mambabata si Recto na nakikipagsabwatan sa isang kongresista para pagkakitaan umano ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
14: Maanghang ang palitan ng mga alegasyon sa pagitan ni na Executive Secretary Ralph Recto at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa pahayag ni Recto na binabanggit ang pangalang Leandro, sinabi niyang may handa itong 400 million pesos sa kanilang unang pagkikita at tinanggihan niya ang pakiusap nitong sukulan ng kalaban sa politika para umatras. Sinundan umano ito ng alok na 1 bilyong piso para umurong si Batangas Governor Vilma Santos sa halalan at siyang hahalili, alok na muling tinanggihan umano ni Recto. Aniya, hindi ito isiniwalat bilang respeto sa ina ni Leviste na si Senator Loren Legarda na dati niyang nakasama sa Senado. Sinisikap na ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Legarda. May narinig din aniyang mga ulat si Recto ng vote buying operation sa Batangas. Nilabas ni Recto ang pahayag matapos ang privilege speech ni Leviste sa plenaryo nitong Martes, kung saan binanggit niya ang Executive Secretary at si CWS Portillo's Representative Edwin Garjola.
15: Sa aning dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan, tukuyin ang mga car para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa.
14: Sinabi pa ano kay Leviste na kayang tumulong ni Recto sa pagpondo ng proyekto dahil nasa gabinete siya, habang si Garjola ay malakas umano sa Department of Public Works and Highways. Isa si Garjola sa mga mambabatas na iniuugnay sa mga construction firm na may proyekto sa gobyerno. Ayon din kay Leviste, bago umano pinapondohan ni Recto sa DPWH ang bypass road sa Lipa, kinondisyon niya ang mga may-ari ng lupang dadaanan na bigyan siya ng parte nito sa mababang presyo.
15: Iba't ibang mga tao ay nagkwento sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Cong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas.
14: Sagot ni Recto, wala siyang ghost of flood control project at lahat ng proyekto niya sa Batangas ay may resibo. Nilalagyan umano ng mali siya ang koneksyon nila ni Galjola na ani ay matagal na niyang kalaban sa politika. Nilabulaanan din ni Batangas 6th District Representative Ryan Recto ang mga aligasyon laban sa ama.
16: Their association is purely professional. As Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo.
14: Sa kabila niyan, patuloy ang pag-post ng kongresista ng mga litrato na magkasama sina Recto at Gadiola. Sabi pa ni Leviste, walang basihan ang mapahayag ni Recto. Distansya naman ang Malacanang sa issue.
2: Kung meron man silang personal na alitan, sa kanilang dalawa na lamang po yun.
14: Ang ibang mambabatas, kinwestiyon ang paratang ni Leviste sa kanyang privileged speech na dawit umano ang buong kamera sa vote buying.
17: For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections. It has no basis, it has no evidence. It's purely speculative, it's offensive, it's unfair.
18: Were the proper cases filed in COMELEC? Were ethics complaint filed in Congress? Now I question, Mr. Speaker, the timing of all of this.
14: Order. Sa huli, bumoto ang plenaryo na alisin o strike off the record ang buong pahayag ni Leviste. Naaprubahan ang motion para ma-refer ang privileged speech sa Committee on Rules. Hinamon din ni Leviste si Recto na humarap sa Kongreso para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
13: Kalaboso ang dalawang babae at kasabwati ng taxi driver na mga miyembro umano ng Ativan Gang sa Maynila. Pinainom umano nila ng juice ang biktimang Singaporean dahilan para ito ay mahilo at magawa ang masama nilang balak. Exclusive ng Papatrol, Jesse Cruzat.
15: Sunod-sunod na naaresto ng pulisya sa magkakahiwalay na lugar sa Tondo, Maynila ang dalawang ginang at isang taxi driver nitong Lunes. Ayon sa Manila Police District, mga miyembro ng Ativan Gang ang tatlo na lang biktima ng isang babaeng Singaporean noong April 11.
19: Ito yung tinatawag nating Ativan Gang, kung saan yung mga binibiktima nila dito, kalimitan puro mga turista. At ipinapainom nila ito at nakakaroon ito ng pagkahilo o disoriented ng pakiramdam nitong ating mga biktima dito at magagawa na nila yung kanilang mga masasamang balak.
15: Sa investigasyon, namamasyal sa Binondo, Maynila ang biktima ng lapitan ng dalawang babaeng sospek. Nakipagkaibigan umano ang mga sospek sa biktima hanggang ayain nila ang dayuhan na mamasyal sa baklaran. Sumakay sila ng taxi. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, nakipag-selfie pa ang mga sospek sa biktima. Maya-maya, pinainom umano ng isa sa mga sospek ang Singaporean ng juice. Hindi na umano naalala ng biktima ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang siya kinabukasan sa kanyang tinutuloyang hotel na nawawala na ng 10,000 pesos na cash at napag-alaman ding may mga withdrawal transaction sa kanyang bank account na aabot ang halaga sa 160,000 pesos.
20: Sa pagkahilo na yon at sa disoriented, doon kinuha ng mga suspect yung mga gamit at saka ATM.
15: Sa Binong Special Investigation Team ng MPD, nakita sa CCTV na tanging ang taxi driver na lamang ang naghatid sa biktima sa tinutuloy niyang hotel sa Taguig City. Dahil naman sa kuhang selfie, natunto ng mga otoridad ang mga babaeng suspect.
20: So yung Singaporean, hindi na siya nagtuloy ng kaso. And kasi may trabaho siya sa abroad, umalis na siya kinabukasan.
15: Bagamat hindi nagreklamo ang biktima, napag-alaman naman ng otoridad na may warrant of arrest sa Binyan, Laguna ang isa sa mga babaeng suspect dahil sa kasong pagnanakaw. Inireklamo naman ng panggagancho ang isa pa noong May 3.
21: Niyaya pa lang po kami na may kung gusto po namin magkapera. Tapos, siyempre kailangan namin ng pera. Kaya po napasama po kami sa kanila.
22: Umingi po ako ng halo. Puso po kapatawaran po sa nagawa po namin sa kanya.
15: Naaresto rin ang taxi driver matapos mahulihan ng illegal na droga at paglabag sa city ordinance. Umamin siyang kontak ng mga suspect tuwing may bibiktimahin.
23: Yung last time, binigyan akong 20,000. Bago lang, wala pa akong isang taon.
19: Unang-una, yung mga foreigner na pumupunta rito, pag nabiktima ng mga ganitong grupo, ikikwento yan sa kanilang bansang pinanggalingan. At yung epekto nito sa ating turismo ay mabigat.
15: Nakapit ng mga suspect sa Mexic Police Station na maharap sa patong-patong na reklamo. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa posibleng mga kasabwat pa ng mga suspect.
1: Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
3: Sa pagpatalik ng TV patrol, disconnection o putulan ng kuryente, suspindido. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho nitong Marso, bagyang bumaba. At paggawa ng kasaysayan ng dini sa Coachella, formal na kinilala ng Senado. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: TZMM, numero uno sa aksyon!
0: Ang oras, 8 minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
0: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
24: Responsible gaming at tagcore.ph.
25: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
26: Ka, kaya pa ganyan.
27: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
28: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
29: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
28: ikaw ang
29: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
30: Ang iniinom Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
31: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Tanggap po tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga radio patrol. Malacanang tiniyak ang tuloy-tuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga apektado ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Cebu, Radio Patrol, Christian Yosores. Christian?
32: Tuloy-tuloy ang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan para matugunan ang epekto sa mga residente ng Albay ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Sa press briefing dito sa Cebu, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na agad tumugon ang mga government agency sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mabigyan ng tulong ang mga apektadong komunidad. Sa huling ulat anya ng BSWD, nasa mahigit 93,000 na family food packs na ang naipamahagi sa mga residente, habang mahigit 1,000 kahon ng mga ready-to-eat food at mahigit 7,000 non-food items. Patuloy din ang tulong-tulong na clearing operation sa mga debris at pagpapatupad ng striktong pagbabantay sa 6-kilometer permanent danger zone at mga protocols sa evacuation. Tinatitiyak naman ni Pangulong Marcos ang maayos na pangangasiwa at operasyon ng mga evacuation centers at provision ng mga pangunahing serbisyo gaya ng pagkain, serbisyong medikal sa mga apektadong individual at pagbibigay ng atensyong medikal sa mga inilikas na alagang hayop, gayon din ang post-disaster assessment. Nauna nang sinabi ni Communications Secretary Dave Gomez na magiging bahagi din ng leaders meeting ang may kinalaman sa disaster resilience na nagdalayong makalikha ng mga sitahiya sa pagtugon at pagbangon sa epekto ng mga kalamidad. Samantala ay misa papasok lamang na balita, dumating na dito sa Cebu ang Sultan ng Brunei Darussalam para lumuhok sa ASEAN Summit. Abangan ang karagang dagdag sa balitang yan dito sa DZM Radio Patrol sa Eastern at DZMM Teleradio. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, DZM.
0: Maraming salamat, Radio Patrol Christian Yosores. Samantala, Department of Energy nagpaalala naman sa mga may-ari ng electronic vehicle na sa tamang paglilinis at pagkukondisyon ng mga sasakyan kasunod ng ashfall sa Mayon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
32: nagpaalala ang Department of Energy sa mga electric vehicle owners na siguraduhin na maingat sa paglilinis at pagkukondisyon ng e-vehicles kasunod ng ash pull dulot ng bulkang Mayon. Ayon sa DOE, huwag po natin nagagawa kapal na abo sa mga sasakyan dahil maaari itong makagasgas sa mga sensitibong bahagi. Mas mainam na banlawan muna ng tubig, mahinang pressure sa sasakyan bago gamitan ng sabon. Pinag-iingat din ng mga pinag-iingatan din ng mga charging port sensor at matasil ng mga sasakyan upang maiwasan ang pagpasok ng abo at tubig. Tinatayuan ng mga may-ari ng sasakyan na mag-charge lamang sa malinis at covered na lugar at iwasan ang pag-charge sa mga open area habang may ash fall. Inirekomenda rin ng regular na paglilinis ng mga camera, sensor at filter ng sasakyan dahil maaaring maapektuhan ng mga driver assist feature at visibility ng mga ito. Payo ng DOE, ipasik ang sasakyan kapag may narinig na kakaibang tunog o nagpakita ng warning light matapos ma-expose sa ash fall. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol expertise on DZMF.
2: Ng supply ng kuryente mula ngayong buwan hanggang Hulyo bilang konsiderasyon sa nararanasang National Energy Emergency sa bansa. Iniutos din ng Energy Regulatory Commission na pati ang bayarin ng mga consumer na hindi lalagpas ng 200 kilowatt hours ang konsumo ay pwedeng hatiin sa tatlong buwang utay-utay na bayad.
4: May disconnection notice na si Adelia pero hindi pa nakakabayad dahil naghahanap pa ng pera. Pero kahit hindi makabayad ng bill ngayong buwan, hindi sila pwedeng putulan ng Meralco. Naglabas kasi ng utos ang Energy Regulatory Commission sa Meralco, iba pang private utility at lahat ng mga electric cooperatives na bawal muna ang disconnection mula ngayong buwan hanggang July 2026 dahil sa umiiral na National Energy Emergency.
7: Hopefully, maibsan yung ito nung inaasahan pa nating mga maaaring pagtaas sa singil sa susunod na mga buwan dahil ito yung buwan na kainitan ng panahon.
4: Pero ayaw sumali sa programa ni Adelia, hahanap umano siya ng paraan para mabayaran ang April billing bago mag-Lunes.
8: Eh babayaran ko rin yun, ganun din. Hintayin ko pang magpatong-patong yun, yung madagdagan, nalalaki siya.
4: Para sa grupong Nasi Corps, dapat matagal nang ginawa ito ng gobyerno dahil bugbog na sa pagmahal ng bilin at serbisyo ang taong bayan.
9: Marami ang mga consumers na walang kakayahan upang mabayaran on time ito. At kawawa naman nila kung sila ay magiging biktima nitong biglaang pagtaas ng presyo.
4: Iniutos din ng ERC na kapag hindi lumagpas ng 200 kilowatt hours ang konsumo ninyo ngayong buwan hanggang sa July 2026, ang pagbabayad dito ay pwedeng hatiin sa tatlo. Ibig sabihin, utay-utay. Pasok dito ang mga consumer ng Meralco, ibabang private power utilities at lahat ng mga electric cooperatives sa buong bansa. Kung halimbawa na sa 1,200 pesos ang bill mo ngayon, pwedeng 400 pesos lang muna ang babayaran ngayong buwan at tig 400 pesos ulit sa June at July. Kaya lang, kung utay-utay, ay magkakaroon ng hiwalay o iba pang patong sa magiging bayarin ng consumer kada buwan. Sa isyu naman ng sangkaterbang other charges na sinisingil sa mga consumer, isinusulong ng Nasi Corps na dapat ilagay din sa bill kung magkano na ang nakolektang other charges sa lahat ng consumer at kung saan ito ginamit.
9: Pagka pinag-uusapan ay pera ng publiko, dapat mayroong tinatawag na complete transparency and accountability. Sapagkat ito lamang ang proteksyon ng consumer.
4: Sagot ng ERC, may dagdag gastos at kakapal ng todo ang bill kung isasali lahat ng detalye hanggang sa kung saan napunta o ano ang pinagkagastusan ng sinisingil sa taong bayan. May mekanismo naman umano para malaman ng regulator kung magkano na at saan ginagastos ang mga pondo.
7: Hindi naman po pwede na buwan-buwan ay makatatanggap tayo ng bill na kasingkapal ng encyclopedia at ito rin ay may gastos. May gastos ito sa utility, pagpapaimprenta nito, at lalo lang mapapamahal ang singil natin sa kuryente.
4: Samantala, nanatili ang malaking ibinagsak sa presyo ng diesel at kerosene sa world market sa ikalawang araw ng trading. Lagpas 4 pesos pa rin ang nabawas sa presyo ng diesel, mahigit
10: 5 pesos sa kerosene, pero ang gasolina naging 2 pesos naman ang pagsipa. Pero magbabago pa ito dahil may natitira pang 3 araw ng kalakalan sa pandaigdigang pamilihan.
11: Bagyang bumaba ang bilang ng mga walang trabaho noong Marso sa kabila ng krisis sa Middle East. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, may ilang sektor ang nabawasan ng mga trabaho dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
12: On-call na labandera si Neneng, pero ngayon wala muna siyang tanggap na labada dahil sa nagtataas ang presyo. Pati anya amo niya, bihira na lang siyang kunin.
13: Dati weekly, minsan 2 beses linggo, ngayon 2 beses ang buwan, titipid na, mataas sa kurente, mataas sa tubig.
12: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bahagyang bumaba ang unemployment rate nitong Marso sa 5% mula sa 5.1% noong Pebrero. Katumbas nito ang 2.58 milyong walang trabaho. Pero ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, mataas pa rin ito kumpara sa 3.9% Marso noong isang taon. May epekto niya ang pagsirit ng presyo ng petrolyo sa mga mangingisda at pati sa mga kasambahay.
14: Mangingisda natin na sa municipal fisher folks, sila yung gumagamit ng diesel din. So may impact sa nila kasi nabawasan. Yung mga households natin pwede nagtitipid kaya they let go of some of the domestic helpers.
12: Ayon sa PSA, 420,000 na trabaho ang nawala sa fishing and aquaculture sector noong Marso kumpara noong Pebrero at halos 300,000 naman nawala sa other service activities kung saan napabilang ang mga kasambahay. Tumaas din ang underemployment rate o yung naghahanap ng dagdag na kita sa 12.3% mula sa 11.8%. Aminado si Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na umabot na 5.3% ang average unemployment rate ngayong taon na mas mataas kaysa sa government target na 4-5%. Pero patuloy niyang isinusulong ng gobyerno ang mga hakbang para maprotektahan ang mga trabaho at magkaroon ng social protection at job skills matching para sa mga Pilipino. Nakatulong din sa labor sector ayon sa pamahalaan ang pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2026.
16: Mga trade na yun, actually, they're already ongoing. We already experienced that. Dahil po doon, nakakatulong din po yun sa trabaho, sa kabuhayan ng mga kababayan po natin.
12: Dagdag ng PSA, magkakaroon sila ng mas kumpletong datos sa epekto ng Middle East crisis sa trabaho sa susunod na labor force survey para sa Abril. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
0: 4 sa bawat 10 Pilipino ang umaasang gaganda ang kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Ayon ito sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Batay sa survey, 38% ng mga Pilipino ang naniniwalang mabuti ang antas ng kanilang pamumuhay sa sunod na 12 buwan. 32% naman ang nagsabi na walang pagbabago o kaparehas ng dati. Habang 16% naman ang nagsabi na mas lalala pa. Wala namang tugon ang nasa 14%. Isinagawa ang survey nationwide sa 1,500 na Pinoy adults mula March 24 hanggang 31. Samantala, nakahanda umano ang Department of Agriculture na ipatupad ang price cap na 50 pesos kada kilo ng imported na bigas. Sa oras na mailabas na ang kaulang executive order mula sa Malacanang, nagbabala rin ng DA na paparusahan ang mga lalabag sa itinakdang presyo, lalo na ang mga mapapatunayan nagsasamantala o nagmamanipula ng presyo sa mga palengke. Pero ayon po sa ilang retailers, hindi na nila kakayanin pang ibaba ang presyo ng imported na bigas, lalo't umaasa lamang sila sa presyo na ibinabagsak sa kanila ng mga trader. Hirit parang ilan sa kanila, dapat umanong ang DA na ang direktang mag-supply sa kanila ng mas murang bigas para makasunod pa rin sila sa 50 pesos kada kilo na price cap. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ang update sa mga binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility?
3: Bernadette, patuloy na lumalapit sa Mindanao ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli pong namataan ng LPA, 305 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nagpapaulan na po itong LPA sa Eastern Visayas at maging sa silangang bahagi ng Mindanao at posibleng magdamag pa magpaulan ang LPA sa mga lugar na ito. Kaya kapamilya, maghanda po at magingat sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, lumakas pa at naging tropical storm na ang bagyo sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Ito ngayon po ay may international name na Hagupit. Alas 3 ng hapon, ang bagyo ay mahigit na sa 1,200 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At din ang malayo, wala pa itong epekto sa panahon sa ating bansa. Posibleng malusaw na yung LPA sa may Mindanao sa pagtawid dito sa lupa, habang pagpasok naman po ng Sabado ay posible rin ang pagpasok sa PAR ng Tropical Storm Hagupit, na tatawagin po sa local name na Kaloy. Pa-west-northwest yung magiging pagkilos ng bagyo at posibleng humina habang binabaybay itong Philippine Sea. Posible po itong lumapit dyan sa bahagi ng Eastern Visayas at ng Bicol Region sa susunod na linggo. Magbabago pa itong forecast, kaya manatili po nakaantabay sa updates ukol sa bagyong ito. At bago yung paulan ng LPA sa Eastern Visayas, pumalo muna sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Morongan City. Bukas naman, Webes, 6 na lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong antas ng damang init dyan po sa Morongan City at San Jose Occidental, Mindoro, 43 degrees Celsius, habang 42 degrees Celsius naman sa Cavite City, Cuyo, Palawan, Dagupan City at Lawag City. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 7 sa Mindanao, may malalakas na ulan dyan po sa bahagi ng Caraga. Pero bago po yan, itong Angat Dam ay patuloy ang pagbaba ng level ng tubig dahil walang ulan sa Angat Watershed. At posible po na sa mga susunod na araw ay marating na itong minimum operating level nito na 180 meters. Dako na po tayo sa pag-ulan sa Mindanao. Umaga pa lang malalakas ng ulan dito sa May Caraga dahil sa LPA. Pansamantala itong hihina pero lalakas muli pagsapit ng tanghali. Sa hapon naman, mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin, lalo po dyan sa may bahagi ng Lanao del Sur, maging sa may South Cotabato, sa may Zamboanga Peninsula, at maging dito po sa may Maguindanao del Sur at Sultan Kudarat. At pagsapit ng gabi, meron pang mga pag-ulan sa maraming bahagi dyan sa Mindanao. Sa Visayas, maghapong makakaranas din po ng kalat-kalat na ulan dito sa Eastern Visayas dahil din sa LPA, at niyakasan din mga pag-ulan sa umaga sa may Negros Island, dito po sa may Bohol at Panay sa tanghali, at sa hapon sa may Northern Cebu. At pagsapit ng gabi, may ilang lugar pa na pwedeng makaranas ng pag-ulan sa gabi po iyan. Sa Palawan, hapon may kalat-kalat na ulan sa gitna at timugang bahagi ng probinsya, bagamat mawawala yung mga pag-ulan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, may aasahan din pong kaunting ulan sa umaga sa Mindoro provinces, pero maghapon namang may aasahang ulan dito sa may Bicol Region, lalo pagkapananghalian sa may Camarines Sur at dito po sa Masbate. Naroon ding malalakas na ulan sa hapon dito sa may Southern Quezon at Marinduque, at posible rin po yung thunderstorm sa may Ilocos at ilang bahagi ng Cordillera. Pagsapit ng gabi ay uulan muli dito sa may Mindoro at sa ilang bahagi po ng Albay. Sa Metro Manila naman, posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index, base po yan sa forecast ng The Weather Company. Mainit maghapon, may okasyon na kukulimlim ang kalangitan, pero hanggang pagsapit ng gabi ay mananatiling mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
11: At susunod, babae bugbog sarado sa dating live-in partner. At WHO nakatutok sa isang cruise ship kasunod ng pagkamatay ng dalawang pasahero nito, bunsod ng antivirus infection. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
5: TZMM, numero uno sa aksyon!
6: Ang oras, 11:01 makalipas ang alas 7 ng gabi.
15: Oras hatid sa iba ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
17: What if your phone could be your front row seat?
18: Playtime Entertainment launches PT Idol.
17: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
18: Where talent takes the spotlight.
17: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Nasaan yung ano? Oh, dito yun.
20: Ito ba? Ito?
19: Ah, oo. Oh, at saka, dito lang yung kanina eh.
20: Ano ba anak? Ito oh.
19: Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
21: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7:12 ng gabi.
23: Oras sa disenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Narito po ang mga pag-uulat ng ating mga radio patrol. Mary Jane Veloso, nakatakdang tumestigo laban sa kanyang recruiter. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DOJ Radio Patrol, Steve Raz. Steve?
24: Nakipagpulong sa DOJ ang magulang ni Mary Jane Veloso na sina Celia at Cesar Veloso kasama si NUPL President Attorney Edry Olalia sa mga prosecutors ng ahensya. Sa isang panayam sa telepono, sinabi ni Olalia na ang pulong ay legal conference bilang paghanda sa testimony ni Veloso laban sa kanyang illegal recruiter sa Mandaluyong City Regional Trial Court. Ito yung halos doon matapos makabalik ng pansa si Veloso noong 2024 mula Indonesia matapos hatulan ng P-time dahil sa drug trafficking. Nakatakdaan niya magbigay ng testimonya si Mary Jane kaugnay ng mga kasong human trafficking, estafa at paglamag sa Republic Act No. 8042 o Migrant Workers and Overseas Filipino Act laban sa kanyang illegal recruiter. Una na rin sinagawa ang pagdinig sa Santo Domingo de Nueva Ecija Regional Trial Court pero nailipat sa korte sa Mandaluyong dahil si Veloso ay nasa kustudiya na ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Umasa rin ang pamilya ni Veloso na mapapalayo si Mary Jane sa pamamagitan ng habeas corpus ng Korte Suprema o paggawad ng Secretary Clemency mula kay Pangulong Marcos Jr. Magandang pagkakataong din niya ang Mother's Day sa May 10 para mabigyan ng sige sa Mary Jane o sa iba pa ang pagkakataon. Yan ang palit kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZM.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Samantala, Bini, pinarangalan sa Senado. Narito naman ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Robert?
25: Sa Senado, nagpungo ngayong gabi ang Filipino P-Pop group na Bini, hindi para mag-perform, kundi para tanggapin ang kanilang parangal. Ito'y dahil sa kanilang makasaysayang tagumpay bilang unang Filipino act na nagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa Indio, California. Tumalo ang grupo sa sesyon ngayong gabi kung saan tinanggap nila ang parchment copy ng Senate Resolution No. 370 ng author ay si Senator Bob Aquino at formal na pinagtibay ng Senado bilang pagkilala sa kanilang tagumpay. Sa kanyang resolusyon, pinuri ni Aquino ang Bini sa pagdadala ng karangalan sa bansa at sa pagpapakita ng galing at sining ng Pilipino sa pagdigang entablado sa kanilang pagdadala noong Abril 10-17, 2026 Coachella na isa sa pinaka-prestigyoso music festival sa mundo. Binigyan din ni Aquino na ang tagumpay ng Bini sa international ay magsisiging inspirasyon sa maraming kabataang Pilipino upang abutin ang kanilang mga pangarap. Masaya naman tinanggap ng grupo ang parangal kung saan magiliw din silang nakipagsalpi sa mga senador at mga empleyado ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareha.
22: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
6: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:16 ng gabi.
23: Oras sa tinsenyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
22: DZMM, numero uno sa aksyon.
23: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
26: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Aloe Liberate Pro Isilimarine, and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liberate Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liberate Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa maayos na liver function, Liberate Pro.
2: Liver up na tayo
1: with Liberate Pro.
4: What if your phone could be your front row seat?
18: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
18: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ang galing! Ang matagalan!
8: Parang tayo lang han.
22: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision? Mo in life.
8: Siyempre, building a home with you.
7: Aww.
22: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
7: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
9: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
7: Ay, malabo.
9: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
7: Para malinaw.
10: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
22: EO, love your eyes. Trend Gene sa DCMM. Kasama si Gene Castaneda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, itakits mga kasambuhay.
27: Kung nagrana ng DZMM para sa akin, nasusunod na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Grand Patrol 630. Huwag na sa pangitahin na sa public service.
22: TV Patrol sa DZMM.
28: Sa poll sa CCTV, ang pambubugbog sa isang babae ng kanyang dating living partner sa Quezon City. Sinapahan na ng reklamo ang suspect at kinagahanap na sa ngayon. Nasa linya ng telepono si Daryl Sarmiento. Daryl, kumusta na ang biktima at ano ba talaga ang motibo ng suspect?
29: Bernadette, first ko nakausap ang biktima na isinailalim na sa medical check-up matapos magtamo ng mga pasa at bukol sa katawan matapos pagbubugbugin umano ng kanyang dating kinakasama. Ayon sa pulisya at biktima, wala silang maisip na dahilan hanggang ngayon kung bakit siya sinaktan ng ganoon kalala ng kanyang ex. Wala rin umanong pagtatalo na naganap pero bigla na lang sinugod ng lalaki ang biktima. Dinaganan, pinagsusuntok at pinagpupukpuk pa umano ng isang speaker. Maswerte umanong nakakuha ng tiyempo at nakatakas ang biktima nang may dumating na delivery rider na nakatawag ng pansin sa suspect. Sa video, makikita ang nagsuot pa ng disguise ng suspect para hindi agad makilala.
30: Noong una po nakamaskara pa po siya, kaya iba po yung makikita niya na na
28: sisikura.
30: Oo, nagsisikip yung una. Iba po yung buhok niya, iba po yung kulay niya, mukha, ganyan. Pero nung bandang gitna na po nung binubugbog niya po ako, tinanggal niya po yung mask niya.
29: Nagsama ang biktima at suspect ng siyam na taon bago naghiwalay noong 2025 pero maayos naman umano ang naging hiwalayan.
30: Wala po talaga akong maiisip ng dahilan. Ang maiisip ko lang po ngayon siguro is nade-depress siya o wala siyang makausap. Hindi ko talaga alam bakit. Nakauwi ko lang po noon ng Japan. Tapos mukhang Pinlano po talaga niya kasi nga naka-disguise po siya.
29: Sa ngayon ang biktima para sa kanyang kaligtasan dahil hindi pa nahuhuli ang suspect. Ayon naman sa pulisya, nagsampa na sila ng reklamo laban sa suspect na aarestuhin nila oras na lumabas na ang warrant of arrest.
31: Ongoing pa po yung investigation po natin and ang update lang po is preparing na po yung station for filing po RA9262 or the Violence Against Women and Children.
29: Bernadette, sa ngayon ay pansamantala na munang humingi ng police assistance ang biktima para mabantayan ang kanyang seguridad. Bernadette?
28: Maraming salamat, Daryl Sarmiento.
32: Nakatutok ngayon ang World Health Organization sa isang cruise ship
0: sa may West Africa kasunod ng pagkamatay ng dalawang pasahero nito bunsod ng hantavirus infection. Sinasabing nasa halos 40 Pinoy seafarers din ang lula ng barko. Nagpapatrol, Rafael Mossano.
2: Nananatili sa gitna ng dagat sa may Cabo Verde Island sa West Africa ang MV Honduras, isang cruise ship na kasalukuyang binabantayan ng mga health expert sa cluster ng hantavirus infection. Ang hantavirus ay posibleng makuha ng isang tao mula sa laway, ihi at dumi ng mga rodent gaya ng daga. Posibleng makapasok sa ating katawan ang virus sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom ng kontaminadong bagay maging sa kagat ng rodent. Wala itong gamot sa ngayon kaya delikado at nakamamatay kung maahawa ang isang tao. Nagtatagal mula sa 1 hanggang 6 na linggo ang incubation period ng hantavirus. Ito yung panahon ng exposure sa virus hanggang sa paglitaw ng mga sintomas na hindi nalalayo sa sintomas ng leptospirosis.
3: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families.
2: Video ito ng isang takot pasahero ng MV Honduras dahil sa banta ng hantavirus. Ayon sa World Health Organization, sa 147 na crew at pasahero ng barko, 7 ang nagkasakit. Kabilang sa mga ito ang mag-asawa na kalaunay namatay. Sila ang kumpirmadong tinamaan ng hantavirus. Isa pang pasahero ang namatay din pero wala pang kumpirmasyon kung dahil din sa naturang virus. Isang pasyente naman ang nailipat na sa isang ICU sa South Africa habang 2 pa ang nakatakdang i-evacuate sa the Netherlands. Isa naman ang nag-report ng mild fever pero sa ngayon ay mas mabuti na ang kanyang kalagayan. Bagamat sinasabing bihira ang kaso ng human-to-human transmission ng hantavirus, isa ito sa tinitignan ng WHO sa kaso ng mga nagkasakit sa MV Honduras.
5: We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts, the husband and wife, people who've shared cabins, etc. We do know that some of the cases have had very close contact with each other, and certainly human-to-human transmission can't be ruled out.
2: Ang MV Honduras ay isang expedition cruise ship na nagpapalipat-lipat ng lugar.
5: Our assumption is they were infected off the boat and then joined the cruise. The cruise did stop at many different islands up the coast of Africa.
2: Kabilang sa nasa barko ang nasa halos 40 Pilipinong crew member na ayon sa Department of Health ay nasa maayos naman na kalagayan.
11: Importante ay sila ay walang hantavirus. Sila ay nakabukod, I think following yung quarantine protocols.
2: Pero ang infectious diseases specialist na si Dr. Ronjin Solante, sinabing hindi dapat na mabahala ang publiko dahil ang infeksyon mula sa hantavirus ay hindi nakikitang magiging kasing laki ng isang pandemya. Tiniyak din ng DOH na mas handa ang mga bansa ngayon kabilang ang Pilipinas.
11: Bago sila pagbigyan or i-clear na umuwi, dadaan po yan dun sa quarantine and the testing protocols nung bansa na pupuntahan nila. In this case, yung Canary Islands, which is Spanish territory.
2: Tiniyak ng WHO at DOH na patuloy ang kanika nilang investigasyon para mabigyang linaw kung saan nakuha ng mga pasyente ang virus. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
12: Inaasahang matatalakay ang Code of Conduct sa South China Sea sa ASEAN Summit pero hiwalay ang negosasyon para maisapinal ito. Sa unang pagkakataon, dadalo ang Timor-Leste bilang ganap na miyembro ng ASEAN. At live mula Mactan, Cebu, Nagpapatrol Jervis Manangan. Jervis, may mga dumating na bang ASEAN leaders sa Cebu at kailan ang inaasahang pagdating ng iba pang leaders?
13: Kagad yung gabi dagating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu habang ang Sultan ng Brunei Darussalam ay nandito na rin. Inaasahang dagating ang lahat ng mga leader ng mga bansa ng Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit sa Biyernes, maliban na lamang sa Myanmar na kakatawanin ng Permanent Secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Kanina, Karen, ay nagbigay na ng welcome statement si Pangulong Marcos sa isang video message kung saan winelcome niya ang delegasyon na nandito na at sa mga paparating pa lamang dito sa Cebu. Aliya, ipapakita sa lahat ng mga delegado ang Filipino hospitality, ang ating mayamang kultura, tradisyon at kasaysayan. Sinabi rin ng Pangulo na titiyakin niyang madarama ng mga ASEAN national sa buong mundo ang epekto ng ginagawa nila dito sa rehiyon.
6: Lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs.
13: Sa kauna-unahang pagkakataon ay dadalo ang Timor-Leste bilang opisyal na miyembro ng ASEAN. Lalagdaan ng Cebu Protocol para pormal na maging bahagi ng regional bloc ang Timor-Leste, ang pinakabatang bansa sa Asia. Ito

0: at malagda nito. Ayon din sa DFA ay malaki ang natipid ng pamahalaan ng Pilipinas dahil pinaikli ang summit at ginawang virtual ang ilang pagpupulong.
1: The leader summit is only for one day and we're deferring the other day of that to the next summit. And when it comes to the preparatory meetings, we have also shortened that. It was supposed to start on the 5th. But the working group has shifted to online or video conferencing. On the preparatory meetings for the SOM leaders and the ministers, that was also shortened and keep very austere the preparations.
0: Inaasahang magkakaroon din ng pahayag ang ASEAN leaders kaugnay ng Middle East crisis. Layo nitong makabuo ang ASEAN ng mga hakbang para maging mas epektibo ang pagtugon nito, hindi lamang sa digmaan sa gitnang silangan ngayon, kundi pati na sa pang mga krisis. Karen, bukod sa Cordova at Lapu-Lapu City ay nagdeklara na rin ng special non-working days sa Cebu City at sa Mandawi dahil nga dito sa isinasagawang ASEAN Summit. Karen.
2: Maraming salamat, Jervis Manahan.
3: Para naman matuwa ang ating mga nanay ngayong Mother's Day.
4: Naku, Ate B, bakit hindi surpresahin natin ang mga nanay? Yak na patok sa kanilang ilang winning discard na ibinahagi sa atin.
5: Sa loob ng isang buwan, hindi nawawala ng customer ang event organizer na si Emma May Nashanseno. Labis na kilig kasi ang naramdaman niya nang minsay surpresahin siya ng kanyang boyfriend. Kaya naisip niya na simulan ng ganitong negosyo.
6: Nung makaibigan pa lang kami, meron kami tinatawag na very best friendship anniversary. So, kinasabot niya yung nanay ko to do a setup. Mula nung araw na yon, gusto ko rin maramdaman ng ibang tao yung saya na naramdaman ko. So that's basically the goal.
5: Kwento ni Emma May, Abril pa lang, may mga nagpaplano na para sa Mother's Day. Kaya kung nakaipon ng extra budget, pwedeng gawin ng car surprise. Oops, hindi naman kotse ang ibibigay. Gagamitin lang ito para surprisahin si nanay.
6: Yung likod nitong car, no, yung dito sa likod, and then yun na, may car set up na, tapos may bouquet na rin nakasama, may pinis din kami na crown at saka sash.
5: Ang winning discarded tip number 1, i-customize ang regalo o pagsama-samahin ang mga gusto ni panay. Kung certified foodie naman ang inyong mommy, ang winning discarded tip number 2, pag-aralan ang paborito niyang putahe. Hindi lang tiyan niya ang mabubusog, kundi pati ang kanyang puso.
6: Kahit simple lang naman eh, kasi yun naman talaga yung mahalaga, diba? Yung heart na ibinibigay mo dun sa pagsusurprise na gagawin mo.
4: Pero mga ating mga kuyang, bukod sa sorpresa, pinakamahalaga na maging mabuti at mapagmahal tayong mga anak para araw-araw maramdaman ng ating mga nanay na sila ay espesyal. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
7: Lumang barko ng Pilipinas, pinalubog gamit ang missile ng Japan sa Balikatan. At A ng Bini, umabot hanggang Senado. Nations Girl Group, formal na binigyang pugay. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: TZMM Numero 1 sa aksyon.
9: Ang oras, 7:32 ng gabi.
10: Ang oras ay hatag sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Balikang TV Patrol sa DZMM.
10: Ang programang ito sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: What if your phone could be your front row seat?
12: Playtime Entertainment launches PT Idol.
11: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
12: Where talent takes the spotlight.
11: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
1: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Proteksyon at tulong sa atay?
3: Liveraid Pro!
2: May Silimarin, may multivitamins pa?
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro!
4: Inakasariwang mga balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na isyu ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: DZMM, numero uno sa aksyon!
8: Ang oras, alas 7:37 ng gabi.
9: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: Vice President Sara Duterte na hindi patas na idamay ang mga kaanak niya sa impeachment proceedings laban sa kanya. Samantala, mayorya ng dalawang malalaking partido ang nakikitang boboto pabor sa pag-impeach sa bise. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na gawa-gawa lang ng kamera ang impeachment laban sa kanya. Pero anuman aniya ang maging resulta ng botohan sa House of Representatives kaugnay nito?
2: Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man ako ma-impeach, see you sa
3: 2020.
2: See you tomorrow.
1: Ni Duterte, hindi patas na idawit ang mga kaanak niya sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban sa kanya.
2: It's unfair dahil hindi naman na sila Vice President and hindi naman sila ini-impeach. They have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens.
4: Yung mga naabuso sa kapangyarihan, mga kamag-anak din niya, mula noon hanggang ngayon, dito pa humulitik. Ang tawag dito, pananagutan.
5: These are the joint sal and the husband and wife. And then, hindi namin kasalanan yun na gano'n ang lumabas. 6.7 billion, 4 point something billion of inflows ng pera sa mga accounts nila.
1: Ayon kay Deliman, naging patas ang komite sa pagtalakay ng umano'y impeachable offenses na ibinabato sa bise at ng mga ebidensyang susuporta rito. Wala anayang ipinresenta ang kampo ni Duterte na kukontra sa mga alegasyon. Kaya tanong niya, ano ang magiging basehan ng mga kongresistang boboto ng no sa committee report na nagre-recommendang i-impeach ng Kamara si Duterte? Huli na mga giniit ni Representative Edgar Elise na hindi siya lalakok sa botohan.
6: Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations.
1: Nito matagabi ni-refer ng plenaryo sa House Committee on Rules ang committee report at resolution na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Duterte. Inaasahan ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro na sa Lunes ito tatalakayin at pagbobotohan sa plenary session. Hindi bababa sa 106 o one-third ng mga miyembro ng Kamara ang kailangang boto.
7: Kung pumupusta sa karera ng kabayo, ipanalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan.
1: Sa pagkaya ni Napuno at House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adiong, hindi bababa sa 180 na kongresista ang papabor sa pag-impeach kay Duterte at posible pa umanong umabot ang bilang sa 200. Sa NUP pa lang, sabi ni Puno, nasa 60% na ng 55 miyembro nila sa Kamara ang nakikitang boboto ng yes. Sa Lakas CMD naman, nasa 90 to 95% ng 69 na miyembro ang inaasahang papabor sa pag-impeach kay Duterte.
8: Lakas CMD has the substantial number, majority of its member will vote in favor and supporting the impeachment. Wala naman nagsabi na no.
1: May mensahe naman si Delima kay Senador Robin Padilla na nagsabing ko kontra sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court kung iaakyat dito ang articles of impeachment laban kay Duterte.
5: Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist.
1: Sa sesyon ngayong Miyerkules, inutusan ng Kamara ang House Secretary General na bigyan ng lahat ng kongresista ng kopya ng committee report at kalakip na House Resolution na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Duterte. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
9: Pinalubog ang isang lumang barko ng Pilipinas gamit ang missile ng Japan. Sa pagpapatuloy ng balikatan exercises, nagpapatrol Bianca Dava.
10: Ito ang BRP Quezon, ang dating barko ng Philippine Navy na hindi na nagagamit mula pa noong March 2021. Ang barkong ito ang nagsilbing target sa maritime strike ngayong Miyerkules na bahagi ng Balikatan Exercise 2026. Ginamit ang Type 88 missile ng Japan na ang misyon ay palubugin ang kunwari barko ng kalaban. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinaputok ng Japan Self-Defense Forces ang kanilang Type 88 surface-to-ship missile dito sa Balikatan Exercise, pagpapakita ng expanded participation ng Tokyo sa taunang pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at mga partner na bansa. Dalawang Type 88 missiles ang inilunsad at tumama sa BRP Quezon sa loob lamang ng 6 na minuto. Nasa 75 kilometro mula sa lalampasigan ng Pawaysan Dunes ang nasabing target na kalaunay lumubog din. Ang maritime strike, sinaksihan mismo ni na Philippine Defense Secretary Gilberto Chiloro Jr. at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi.
11: We have seen how it works, and it is something that we can interoperate with in the future. It also upgrades the skills and the awareness of our troops in the capabilities that our allies have and in coordination mechanisms with the different participants.
10: Sa gitna ng pangamba ng mga progresibong grupo sa umano'y militarization ng Pilipinas, iginiit ni Chiloro na bukas at nakatuon sa pambansang depensa ang mga pagsasanay.
11: The claims of militarization are totally misplaced at this day and age when we are open, transparent with the exercises, save for operational security.
10: Samantala, pinanood din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maritime strike mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kasama ng Pangulo, ang mga opisyal na militar ng Pilipinas at Amerika. Bianca Dava, ABS-CBN News, Paway, Ilocos Norte.
12: Mula Coachella Valley, umabot na hanggang Senado ang viral A ng Dini. Sa ilalim ng Senate Resolution 370, formal na binigyang pugay ang Nations Girl Group dahil sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival. At live sa Senado sa Pasay City, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, kamusta ang pagdalo ng Bini sa sesyon ng Senado ngayong araw?
13: Gretchen, napakaganda ng energy ng Bini na dumating sila dito sa Senado kanina. This is their very first public appearance mula nang dumating sa Pilipinas galing Amerika. Mag-aalas 5 ng hapon nang dumating ang 8. At mainit silang binati ni Senator Bam Aquino at ng kanyang team. Mga bulaklak, handmade bags ay ilan lang sa mga regalo o welcome gifts para sa grupo. Dumayo ang grupo sa Senado kung saan tinalakay ang Senate Resolution 370 na inisponsor ni Senator Bam Aquino para kilalanin ang tagumpay ng Bini na ipinagmalaki ang talento at musikang Pinoy sa Coachella Festival. Sa plenary session, maraming senador ang nag-deliver ng sponsorship at co-sponsorship speeches na sumusuporta sa resolusyon at sa Nations Girl Group.
14: Masasabi natin na ang tagumpay na ito ay isang salamin ng galing at talento ng Pilipino sa pandaigdigang entablado.
15: Hindi na kailangang mag-blink twice ang mundo para makita na kaya ng Pilipino makipagsabayan sa pinakamalalaking pangalan sa international music scene.
16: Ng ating mga kababayan ay kayang humarap sa kahit anong hamon nang may zero pressure.
17: Wala nang iba sinasayaw ang mga staff ko tuwing Christmas party. Totoo yan, kundi mga kanta ninyo.
18: It was a long time coming for Pinoy Pop to make it to the global stage and make Filipino music reverberate around the world.
19: Kami rin pong mga babae dito ay sumusuporta sa inyo. Congratulations to Bini for a wonderful Coachella run.
20: Palagi ko pinakikinggan sa Spotify ang Pangtropiko at Salamin Salamin. Totoo yan. Tapos kaya nagulat ako, nandyan sila.
21: Eh naman, Senator, eh! I said, ganito pala sikat ang Bini.
13: Gretchen, hindi na nga napigilan ng girls na pumalakpak sa speeches ng mga senador.
22: Prohibited to clap in the Senate during a session, so but it's all right, you're exempted.
13: Gretchen, alam mo, sobrang saya ng girls at overwhelmed talaga sila sa kanilang mga narinig. Umaasa ang Bini na mas marami pang OPM artists ang mabibigyan ng oportunidad at platform na maipakita ang musikang Pinoy sa global stage. Gretchen.
12: Hey! And congratulations sa Bini! Maraming salamat! MJ Felipe.
9: Susunod, Darren, handa na kayang mag-settle down? At Palawan, sa pag-ibig, kasalan, Pinoy, sa gitna ng pag-aalburoto ng Mayon. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Nasaan yung ano?
3: Oh,
2: ba dito yun?
3: Iba? Ito?
2: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina.
3: Ano ba anak? Ito oh.
2: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
23: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Kontrobersya, pupugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan hatid nila Christian Yosores at Victoria Tulad Sabado at Linggo alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
24: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
24: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Patamaan po tayo ng presyo.
23: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
23: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
25: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Balita, DZMM, Radio Patrol sa Israel Pan, una sa balita, una sa public service.
23: Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan, may makikinig sa'yo.
26: Ako to, si Chang Ami.
23: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
27: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
23: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wise Aquino at Attorney Noel Del Prado.
0: Hello, Attorney!
23: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Pinakasariwang mga balita, balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending.
1: sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
4: Tony Velasquez sa Issue Spotted! Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: Tinawag na malisyoso ni Senator Marcoleta ang ibinunyag ni Senate President Panfilo Pro Tempore Panfilo Lacson na may inilaan umano sa kanyang 500 milyong piso na halaga ng proyekto o yung tinatawag na allocables. Pinuna rin niya ang anyay kwento ni Lacson na nanghingi umano siya ng halagang 1.5 billion pesos na mga proyekto nung bahagi pa siya ng Commission on Appointments bilang kongresista. Sabi ni Marcoleta, tila targeted umano ang mga patama ni Lacson.
6: Ano po ba? Paman malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika.
7: Na si Pinay tennis star Alex Ayala sa ikalawang round ng Italian Open sa Roma. Tinalo niya sa round of 128 si Magdalena Freck ng Poland ngayong Miyerkules ng gabi. Nakuha ni Ayala ang opening set 6-love. Bumawi naman si Freck sa second set. Sa ikatlong set, agad lumamang ang Polish 2-love pero nag-rally si Ayala para manalo sa score na 6-love, 3-6 at 6-4. Makakaharap naman ni Ayala sa round of 64 si Wang Xinyu ng China. Ready to settle down na nga bang singer at its Showtime host na si Darren? Yan ang sinagot niya sa latest episode ng Oh My God!
8: Hindi naman ako nanalo.
2: Oo.
8: Pero, parang in God's time, everything worked out. I've always seen myself doing this. I just didn't imagine it to actually happen. And if it's destined for you, it'll happen. Mas naapektuhan ako kapag, kunwari, may comment sila about my family. I really appreciate it, the way they taught me how to live on my own independently. Ngayon ko lang sinabi yun sa interview.
10: What was your biggest heartbreak?
8: Wow, biggest heartbreak?
10: Pero ano, right now, yung heart mo, ano ba siya, open love or may love na?
8: I would never close doors to, you know, to love.
10: Pero deserve ni Jack, si Darren.
8: Masasabi ko naman na, I mean, as a jowa, yung...
10: As a jowa?
8: Oo, may pagmamalaki ko yung sarili ko. Wow!
7: Star Patroller Daniel Krishna sa Oh My God sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol. Kaway-kaway sa mga palabal sa pag-ibig, isang couple ang hindi po nagpatinag sa gitna ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon nitong weekend. Ito nga itinuloy ni Nadje Marquez at Martin Morales ang kanilang kasalan dyan sa Kamalig Albay kahit na nangangalit pa at nagbubuga ng uson ang mayon. Ayon po sa mag-asawa na sa kalagitnaan sila napalitan ng vow sa reception nang mapansin ng isa-isang naglalabasan ng kanilang mga bisita. Yun pala. Actually, tanaw na ang makapal na abo at usok mula sa bunganga ng mayon. Sa kabila ng pangyayari, ipinini ng bagong kasala, tingnan ito bilang blessing. Pero kasabay nito ay ang kanilang panalangin para sa mas mabilis na pag-recover naman ng kanilang bayan na apektado naman ng matinding ashfall. Pinusuan naman ng mga kaibigan at netizens ang mga pasabog na larawan ng couple, literal na pasabog, kung saan tanaw ang ganda at bagsik ng mayon. Kaya naman, Ge at Martin, mabuhay ang bagong kasal.
8: Congratulations.
10: Ibang level na.
8: No, at saka, hindi. Mag-cancel kasi bayad na yun eh.
11: At hindi lang yun, malayo-layo naman sila.
8: Oh, malayo-layo naman.
11: Kasi kung hindi, naisip mo, kamusta Ge yung makeup?
10: Hindi naka-foundation na siya.
11: Hindi nga, baka diba buti hindi naka-busi. Ge, diba ang ganda pa rin sa litrato.
8: Parang iba yung ihip na namin. Yan, hindi iba naman. Papunta sa kanila.
11: Oo. Oh, oh.
8: Maro magandang saka, backdrop.
11: Alam nyo, yung mga nakatira sa danger zone, huwag nyo po tularan yun ha. Makaakala nyo, pwede kayo magpa-picture ng gano'n kapag may nangyayari tas nandun.
10: Alam mo,
8: abawal yun.
10: Yung, oh, alam ng mga kababayan natin dahil palagi nang nangyayari.
11: Diba?
10: Alam na rin nila kung pa kailan mag-evacuate naman.
11: Yan.
8: Oh. Saka ako, concern ko talaga yung gastos. Ang hirap mag-cancel ng ganyan. Ka-cancel mo. Magbayad ka sa catering. Makeup artist sa hotel.
11: Safe naman kasi sila. Mag-cancel. Ah,
10: isipin mo, sobrang memorable yun.
11: Yeah.
10: Pag napakita mo sa anak ko ba na araw. Ang
8: ganda diba?
11: Yeah.
10: Yung araw na kinasal kami, nag-alburuto.
11: Yeah. Oh. Okay. Good congratulations. Congrats. Congratulations, guys. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My God. Ako po si Karen Davila.
7: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
8: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
14: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
15: Kabay!
14: Kabay!
16: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni!

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio Favorite Music Radio
2: FM Radio.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Hoy mga kabayb, sa mga wa nakaabot kaganina sa tuang drama sa Request 931, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa tuang sinder nga si Benji, mauni ang reply mga kabaybs.
2: Request 931.
3: Request 931.

0: Oga, syempre, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 mga kabibes. Then, karong hapon na, lahit na pong kaagi sa gugma. Lahit na pong kaagi sa ginabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ini nga itong programang Request 931. Okay, Miss Eva, andam na ka diyan, Miss Eva?
1: Yes!
0: Okay, niya, sa itong mga kabibes, karong naminaw, hala sige, pakosgin na niyong mga radio, be. Oh, volume na na kaya ito na niyong tabangan o himay-himay ang istorya karong hapon na, Miss Eva, nga... Mm. Kabahin ni sa usa ka bana di ay no usa ka bana nga unsa kay problema ni Miss Eva mo na atangan di ay no
1: sige
0: ato ning tabangan og himay-himay ang istorya sa to ang sinder karong hapuna nga taga Danao mga kabibes nga mao kini nga si Binji og sa pagkaunsa ania ang iyang istorya. Mayong hapon mga kabibes, mga DJs, ilabinas mga maghatag og duwa nining akong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi. Nining nabantog na kayo nga programa sa radio, ang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibes, mga DJ, ako di ay si Binji, og 33 anyos na, nga taga Danao City. Ang akong asawa nga si Clara, puwerte gyung bisiha sa iyahang trabaho sa usa ka call center, diha sa may IT park. Pero tungod sa bag-o nga setup nga gitugutan siya nga mag-work from home, din ari na lang sa balay niya trabahoon ang iyang mga trabaho. Tulo ka adlaw sa usa ka semana ang iyang trabaho diri sa balay. O ba ito nga, isip ba na mga kabibes, isip ba na nga protective kay nga ito sa akong asawa, gihimuan ako siya o nindot nga opisina sa gamay nga lugar na mo sa among balay, sa among attic. Kada buntag, magdala ko og kape dito. O niya, manaog ko para mag-atiman sa among gamay nga negosyo sa silong. Ang iyang pirmi nga rason, diinsulti pa diyan din ako mga kabibes nga, pa, ay pagsakasaka kung naakos kong trabaho. Kay sige mi og Zoom meeting, importante kuno kaayo ang iyahang meeting pun. Apan o da, adunay usa ka hapon yan ang mga kabibes samtang naakos sa silong, nakadawat ko og tawag gikan sa muang silingan. Di-insulti pa niya nga, Binji, nga naman na imuhang asawa, nga nagsige man o gawas sulod ang usa ka lalaki diha sa inyuhang loyo nga pultahan. Samtang naaka sa silong. Ug mauto nga wala ko katingog mga kabibes. Ang akong gibuhat, akong gitsik ang among CCTV sa loyo. Og dito na ko nakitaan nga ang usa ka lalaki maodiay ang team leader nila nga musulod sa balay inig magsugod na ang iyang trabaho. Didiretso ko og saka sa atik nga wala ko nanuktok mga kabibes. Og pag-abli na ko sa pultahan mga DJ, tinuod naka-headphone o naka-headset man tuod si Clara, ang akong asawa, pero ang iyang laptop naka-off man. O ang iyang team leader mga kabibes, nag-relax sa amo ang sofa nga walay sinina. Agong gipangutana si Clara, ni-deny siya. O ang lalaki, dali kayo nakalayat sa pultahan. At nangayo og pasaylo ang akong asawa diri nako. O mauto nga ako ra usab nga gipasaylo kay nahigugma lagi ko niya. Og pila ka adlaw, naabitaw na'y supina nga niabot sa mua. Kaysa akong kalagot, niya mga kabibes atong higayuna, ako gyud siyang nadapatan. Og karon mga DJ, ang akong problema, ako maninoon ang gikasuhan sa kuang asawa. O sa may angay na kong buhaton ani mga DJ, mga kabibes, sala di ay nako. tab magikuno ko ninyo. Og manginaot ko nga inyong mahatagan og duwa gining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi karong hapon.

0: Kapuya, uy, pero sige na lang. Kanang, asa na ka to si Benji, no? Ay!
1: Uy, nindong tagis basket. Uy, pildi. Anang, wala gud kapildi. Uy, kapildi. Uy, yung Lakers. Wala, wala
0: ka. Babe!
1: Daog pil. Babe! Ganun ka, napatawag ka man, ha? So may, kung ano mo din, ha?
0: Bago pa ko naabot, wala ka kabantay?
1: Wa, nalingaw magugugtan aus duwa sa Oklahoma o sa gimuan magundon sa Oklahoma o sa Lakers. Apan, wa, pildi man ang Oklahoma, pildi mang Lakers, pastila na lagi.
0: Mao ba di ay?
1: Uy, bago pa manig ka naabot, bebebe, arebe. Lingkod din, kay ka na ang kuan, hukaran, tika, aro makakaon ka kay... Kay bao ko nga kapoy kinigi ka sa trabaho, babe.
0: Salamat ka ayo, babe, ha? Oo, kapoy yung kaayo ko.
1: Ay, sige, Andri. Oo.
0: Nakuy ingon ni mo.
1: Sa man imo hang may isulti ka pala. Sabay mong isulti sa akin, ha?
0: So good ugma ba kay dili na ko sa balay mo trabaho?
1: Ang imong buod pa sa buod nga anhi na lang ka atuwa mag anhi na lang ka magtrabaho din eh, ana ba?
0: Oo, anhi na lang diri pero ang ako ang gihuna-huna kay wala ko'y lugar o asa kumu pwesto.
1: Ay gabala ka. Ay gabala ka.
0: Ngayon man.
1: Naay dako kayong lugar diya sa to ang kuan ba? Attic na to ay. Dako kayong lugar din ha. Klaro. Pwede ka nang himuon ni mong ganang mini opisina din ha. Sumuna. Ay gabala ka na, babe. Karon dayon akong trabaho on. Akong trabaho on ang ate.
0: Mahuman ba dayon?
1: Basta ako naa dayon.
0: Magpatabang na lang siguro ka sa atong mga silingan.
1: Magkuhatag tao kaya aron madali po. Basta
0: sige.
1: Kay ako nang paningkamutan nga mahuman sa labing daling panahon aron nga anak din na maka di magkasa ka na ang di naman work from home naman ka. Di naman ka ka-take out. Sana, take out.
0: Stay out?
1: Nag-take out. Basta kay mauna. Importante nga anhin na kasbalay, magkitanay ta, ma-do-out tika, mabisita tika, ginaaram kasbabaw. Sige, akong ipatrabaho, haron ma, haron makaplastada
0: na ka. Sige, babe, para inigaong ma, okay na, wala na po yun na hunaon. Thank you, kaayo, babe.
1: You're welcome, you're welcome. Ako na yung makuha ko, babe, mangita ko mga tao, palit kong materialis, kaya aron, baka sugod na magtrabaho, aning atik din isbabaw, aron, anhin na mag-opisina akong asawa, nalipay sab ko kay aron arin na mong magkita ay rasan permi ba, aron po nga, matagkaroon o gunya, ako rasi maduaw-duaw. Sige, dalion ko ng trabaho. Og mao to mga ka-vibes nga ako yung gidalig-dalig trabaho kay dako gyud kay nakong kalipay. Dako gyud nakong kalipay nga akong asawa work from home na. Ari na lang sa trabaho, ari na lang sa magtrabaho sa balay. Mao to nga ako dayon gyud patrabaho, tabangan ako, nagkuha kog tao kay para gyud mahuman og dali. Og mao to mga ka-vibes nga nakaplastada na gyud taon siya, nahuman na gyud taon og na siya nag-opisina sa babaw sa muang attic ba sa muang balay. O kunya, ingon ani ang mga panghitabo, mga ka-vibes.

0: babe, kanang thank you ka ayo ha. Nahuman na gyud, dali ra gyud ka ayo. Oh. Nakaplastar na gyud ko diri.
1: You're welcome, babe. You're welcome. Basta ikaw, ako ginang dali-dali on gyud. Ingon ana tika kapirangga, ha? Amo na lang tika kapirangga.
0: Thank you gyud ka ayo, babe. Unya, nari ko iingon nimo.
1: Kanang unsa man, unsa man pona?
0: Mag-zoom meeting man gud mi, unya. Kanang ayo lang sa kayo sa kasaka diri ha sa atik. Adto lang ka sa ubos.
1: Di lang day ko pasak-on nimo dinhi.
0: Oh, kanang ang imuhang mga ihatod nga kape, kay timba na lang ang snacks, ana
1: okay, ba kay matagaron ugon niya maghatod magigon ni taon nimo dinhi kay mao ganing nalipay ko nga ni anak kadini kay aron nga ma servant ka ba, ma servant ka, your command ba, serve my command,
0: ang sala ang sa kay
1: basta kay makakuan ko nimo ba
0: maka-servisyuhan
1: ana ba mina ana niya di na dai ko nimo pasak-on diri pirmi
0: kanang karon naman sad babe iniga ma okay na pwede na kamusta ka
1: nala sige basta kay
0: basta ha sabda lang sa ko ha
1: tawagan lang ko tawagan lang ko sa silong kay naramang ko sa tindahan di sa ubos kay to ang naman tay gamay tindahan anhalan ko din ha niya tawagan lang ko ha og na kay kinahanglanon ha
0: okay babe
1: sige salamat kayo
0: unya, sige
1: kana ang mao to naramang ko sa ubos tawagan ko kay unya muna to kay munaog na ko kay basig na naroy tawagan to ang tindahan
0: sige na babe lako na bye
1: okay og mao to mga ka-vibes nga di naman kay ko pong pasak kong asawa di na nakunon niya pasak on sige dito sa attic sa iyong opisina ang gamay kay magpermi ko silang mag zoom meeting og mao to nga isip bana nga kanabitong masalab tunon sa asawa akong gisabot tungod kay ara naman po na siyang trabaho o gawas pa na naaraman po ko sa ubos naaraman ko sa pikas kilid sa mong balay kay na mamitindahan. Og wow na nga, samtang nga ako maninda, samtang ako maoy magbantay sa mga gamay negosyo, tindahan, siya po dito maoy mag... siya po nagtrabaho dito sa muang attic, mga ka-vibes. Og mao to nga, nibuong ko, sunod adlaw ni anak nga, naman ako silingan, nawag man. Og mao to nga, pagtanaw na ko, pungpas ako ang silingan, sulti pa niya din ako nga, na ako na'y lalaki nga magsigig sud gawas sa muang... loyos balay ko no niya pung paniya na unsa ko nung akong asawa nganong na ako no lalaki nga magsud sud gawa sa mo ang balay kaila ba daw to nako og mao to nga pertig na kong hibunga kay wa bi ako kahibaw nga daday lalaki nga magsud gawa sa mo balay adto agis loyos portahan og mao to nga wa ko magduha-duha akong gisaka dayon ang atik wa ko manugtok og akong iablihan mga ka-vibes og mao ni ang mga panghitabo. Unsa man ang isulti sa kusilingan? Unsa man ang giingon nga na ako na'y lalaki nga mag... na ako na'y lalaki nga magsudgawas ka mong balay? Kinsa man ito hana nga wa mo ko kailain eh? Kinsa man ito hana iyang giingon nga anto ko na muagi sa loyo nga portahan ko no? Unsa man ang pagkaunsa kay wa magkukumatikod ko doon tinood manggaling kay naaraman ko dres tindahan. Mas maibang akong tanaon sa mo ang kuan bi, CCTV bi. May pamang CCTV na mong silingan, kita pa man dayon, among CCTV, wa man kita. Ato, mas maibang akong i-check bi, ato na kong CCTV. tuuda. Na ato'y lalaki nga mo agay dili sa mong loyo nga portahan na. Kinsa man ito, hana? At doon ako sa atik, bi. Akong asawa. Sa maniwa ko kay Bawin, ni. At doon ako.
0: Naalagi ka, babe. Niingon ako ni mo nga ayaw pag-anhi. Basta naakoy ka-meeting.
1: Ka-meeting? Kinsa man ang lalaki nagdagaya niya?
0: Ay, sa babe, ha? Ay, sa babe.
1: Idag, gano'n, nilaya to. Kinsa man to, ha?
0: Ay, sa babe, mo explain sa ko. Ay, sa...
1: Kinsa man itong lalaki din ang naghukas? Why si Nina ang naghigda-higda din sa...
0: Babe!
1: Ato ang kama. Kinsa to, ha?
0: Amo itong team leader.
1: Team leader?
0: Oo.
1: Na, they work from home niya. Anhiga pong team leader din. Hey, sa man ko, pasabda ko, ha? Pasabda ko.
0: Lagi, kalma lang sa kalma. Inhale, exhale.
1: Di diin madag inghil-inghil. Why inghil-inghil?
0: Babe, please paminawas ako.
1: Kinsa man to ang ako ah. Akong gustong madungog kinsa tong maong lalaki.
0: Amo ah? Din inang team leader.
1: O di, nag-unsa man na din eh. Nagtighaya-tighaya din sa...
0: Kuan, babe. Iyarang gi-check. Nara siya gi-check kung sakto ba ang ako ang mga gitrabaho.
1: Mao ba?
0: Oo.
1: Nganong muanhi man siya, gumuanhi siya nung wam ko niya ingna. Wa mamu magsulti na kumuanhi siya. Nganong adoma mo mga atom sa mga gisloyo.
0: Dito siya ganahan. Kay maikog siya ni mo.
1: Kung sa magitaguan ninyo, di na ako. Ay kong himuang.
0: Babe, nasakita na ba ako?
1: Ay kong himuang na. Wa. Hibaw ko ha. Ganong adoma mo ang isa. Angay ka sa tampar.
0: Aray, babe. Sakto na, babe. Sorry kayo. Sorry kayo.
1: Sa kung imo gibuhat ako, nagtinarong ko isip bana ni mo. Kunya, imo ra kong inani.
0: Pasaylo ako, babe.
1: Birahong ko ni buhok. Magbuhok ta. Birahong ko ni buhok.
0: Aray, babe. Aray. Sakto na, babe. Sakto na.
1: Lukot ka lagi. Paglaro, anay mo ko, anay. Nisalig ba ako ni mo isibana, ha? Salig ba ako ni mo, nga? Anika-nika, lipay pa ko nga mag-work from home na kaon niya garon. Mo'y akong may bawaan niya. Mo'y akong maabdan nga na ilalaking nagtigtighaya din, he.
0: Pasaylo ako. Hindi na mausaw. Pasaylo ako.
1: Ingon ka lang, anak. Kadili man ikaw mo'y hitungdang. Ha? Huwag ka kay Bawag kung sa ka sakit na rin kong balatian ay mong ibuhat na rin ako. Nagtinaro ko isang bana ni mo.
0: Pasailuan ako. Sige na, pasailuan ko.
1: Ang boot lang ni mo. Huwag ba ito magkakabibes nga tungod sa... Tungod lagi kay nangayo og pasaylo ang akong asawa, ako na lang sang gidawat. Tungod pud sa amuang pamilya. Apan wa gyud ako mapugngi ang akong kaugalingon. Ako gyud sang nadapatan mga ka-vibes. Ako ging nasagpaan ang akong asawa. Bugno mi, akong gibirambok eh. No? Mao to nga naibuong na lang ko pagsunod adlaw ni anak nga duna na may lalaki nga niadto sa mua. Nagpaila nga usod sa kabarangay tanod. Kay di ay kay di ay, gipasakahan ko nung kaso sa kong asawa. Kay ako siyang gidapatan. O mo ni mga panghitabo, mga ka-vibes? Sir, ngano sa may adto suman mo? Palit kas tinda sa may muha. So, gasolina mo mahal ba kay gasolina ron? Di gasolina ko sir oy. Kuan ko kana ang barangay tanod ko. Ni ba sa tuang lugar? Ngano man ay may kana suroy ka chef barangay tanod ay ka. May kana suroy ka dinhi. Sa may ato di ay. kani ang naay sumon nga gipadai mo hang asawa diyan ni mo, sir. Ikaw ba si, kung ano, ikaw ba si... Samento yung ani mo gani, sir? Limot ba po ko, binje, sir? Binje, hapit ko limot kung nga, sir, da. binje, okay ni, binje. Mauni, dahil sumon, sir, nga gipadai mo ang asawa diyan ni mo kay nakabutang ini, sir. Murag, kuan man, nanapat man kunong kasi mong asawa. Ha, palihog lang kog adto sa barangay ni sir ha, palihog lang kog oh, tubaga lang ni sa barangay sir ha, palihog lang ko. unsa? Ang gipadan-an ni kog sumon sa kong asawa. sige sir, ako sang istoryahon na kong asawa ini sir ha. Paita niyo eh. Sige sir, lamat ka sir. ako naman ni Noe mo eh. Unsa ba ni ko anang nga? Ako naman yung igipasakahag kaso ini. Ni ato uday. Nagsulti din hi nga. Nagsulti din is papel nga. Physical abuse daw. Pangutano na ko akong asawa, be. At doon na ko akong asawa. Day!
0: Oh, unsa man?
1: Unsa man na may letter din, na may papel din gida ang barangay tanod. Unsa man ni ka tinuod nga imo kong Di mo kong gikasuhan. Di mo man kong gisumbong sa barangay taon. Sum taon ni ay. Asa mo ni?
0: Kay tinuod di tao. Atubangay na lang na dito para wala ni daghang problema.
1: Asa?
0: Oo. Atubangay na dito.
1: Ako pa no'y sadaan ni Ron.
0: Ikaw mo d'yo'y sadaan. Kita kadagan di kong bunog.
1: Paita ko di ay. Okay. Mga ka-vibes, mauni ako agaron nga problema gyud kay dako. Ako naman hinoon mo ina, ako naman hinoon mga ka-vibes mo ina himong sadaan ni Ron. Ako na noy gipasakahan og kaso sa akong asawa kay ako daw siyang gibunog. Pero unsa man baliwa na lang ba to ang ako ang nakit-an? Ako nasaksihan mga ka-vibes nila sa iyang team leader. So may angay na kong buhaton ni Ron mga ka-vibes. Palihog ko na kong advice ninyo. Tambagi daw ko ninyo mga ka-vibes. So may angay na kong... So may buhaton na ako ini kong asawa karon. Og, magpasalamat lang po kudaan sa mga ganahan nga muhatag silang advice. Tambag dari sa ko ang nining akong kasinatian sa gugma. Kaagi sa kinabuhi. Kini na lang ang inyohang suki nga tigpaminawan, Binji. Again, ang atong oras, mga ka-vibes, alaoy na 56 na sa kahaponon, Miss Eva.
0: Yes!
1: Again, sa itong mga ka-vibes, karong naminaw din ako sa may inyuhang masulti, ha? Sa may inyuhang makuan, mahatag na advice. Again, nanitawag si Daddy. May ka nakadumdum na si Daddy. Again, Daddy!
0: Hello, Daddy!
1: Musta magka, Daddy?
2: Okay, ra.
1: Oh, minuon.
0: May inuon, Daddy, kay nanakadiri ka ron.
1: Dede, unsa may imuhang, unsa may gimmick ni murong hapon na, Dede?
0: Yes.
2: Ay, pagpainit.
1: Oh, ayaw kay pagpainit din, Dede, kay sa magkurong il ninyo pamanggutahon ron. Oh, ganaang, Dede, unsa man, ganaang, unsa may imuhang masulti sa tuang sinder karong hapon na?
2: Ang akong masulti, Ana, Dede, ay kaya masawa ko, murang, nagduga magkita na, nagbisyo kita siya. Kaya niyang asawa na itrataho na arap yung balay. Ang ano mo na lalaki na magsili magsasasasa sila, ay hindi maging maagi sa kontrahan nga. Kaya na, ito kung isloyo.
1: Mauna, o mauna yung makaingon tamo rag makaduda ka. Ayaw kayo, og tarong ang toyo. O, og tarong ang toyo ba?
2: Ya,

0: sa CCTV.
1: Hmm. Oh, kana po oh, kay
0: Banteng.
1: Oh, moingon taon siya di man mo iyan ay likuan po nga. Oy, nabuhat ko na sir tungod naman po sa kuan ni taon, ana.
0: Oh, ilin abot niya dito sa kuan, nabuhat man ako ni Kampo. Tungod ba yung bukap sa binuhata sa kong asawa?
1: Hmm.
0: Sa naman nabuhat, kinsa naman sa, hindi ba sa baka, kuan yung nga. Kutang ba yan ni Kaka na binuhata sa kong asawa nga mga dito ibang ta?
1: Oh, tinuon yun.
0: Oh, ngayon kayo sa nga, mao na iyahan yung dito ba sa rito, kap, araw sa nagkukutap, nabuhat na ko ni.
1: Hmm.
0: Kanawang kap, ang CCTV, kaya naa makita niyo kap. O, manana yung buhaton, ayaw kaadlo ka ng siya si mong asawa, kasaray mong asawa, manana na.
1: Hmm.
0: Harko ka rin mong asawa, magsindi nila na o katong iyong malaki, yung huwag na haadlo ka mga sana, wistigar niya kay, haadlo ka magsindihan niya, haadlo ka ng siya. At tumangan na rin to, niya ipakita ang nga sa CCTV.
1: Okay, salamat kayo, kabayabs daddy, ha, sa imuhang bulawan ng panghuna-huna karong hapuna.
2: Thank you, kabayabs daddy.
1: Alright.
2: Bye.
1: At mga kabayabs, karong naminaw, siyempre, Uncle Boy, DJ Pamela, Miss Eva.
2: Yes.
1: Hoy, welcome sa gihapon ang tanan sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mm. Kabayabs, mauna ni. Miss Eva, ikay una, Miss Eva.
2: Kung ganahan mong lingaw, nga muhupay sa inyong mga kagool, maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa itong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni! Kini na lang ang iyong misteryosang Inday sa kahaponon. Inday Eva, selfie! Bye and good afternoon mga ka-vibes! Ang Pink!
1: Okay, salamat kayo, Miss Eva, unya DJ Pamela.
3: Ano sa ito mga ka-vibes, yan namin na. Salamat kayo ninyong tanan. Og maayong hapon. Sa baka usapan, kini na lang usap si DJ Pamela. Mag-ingon. Stop thinking and then start doing. Dikang salamat og maayong hapon ka natong tanahin mga ka-vibes, Uncle Boy.
1: Okay, salamat kayo kaniang Miss Eva, DJ Pamela og sa tanan na itong mga ka-vibes karong hapon na nga namati sa itong programang Request 931 mga ka-vibes. Hanto na lang usab og mapuhon niya ako na lang usab si Uncle Boy ninyo. Magingon, tiguang bitaw, paniti, di bataros, di jadi kumambo. Again, sa ito mga ka-vibes, karong namina, usap ang Kulboy. Onya, wala naman tayo igong oras, ako na lang usap si DJ Rico Mambo Magingon. Lihok na mintra sa iyo pa. Mintra sa may panahon na bay oras mo mga gustong buhaton mga ka-vibes, buhata na. Ang itong oras, alas 3:41, hantod sa sunod ugma sa magdagnaog istasyon. Nilang ito nga pa, dinis ito ang programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes. Oy, mauna rin, dagang salamat.
4: Request 931.
5: Request 931.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Moana ni
2: 93.1 Moana ni

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio.
2: FM Radio.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.

0: bag na ka-vibes. Sugdan taw sa'yo ang good vibes. Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag. Buntag na vibes! Buntag na vibes!
1: 93.1 Maana ni!

a las 4:33 na sa Kabuntagon. Huwag ka muna minaw sa inyuhang paboritong estasyon sa radio. Sa dial sa mga radio. Ang 93.1 FM Radio Cebu Ka Vibes. Mauna ni! My morning, my buntag mga Ka Vibes. Welcome, welcome, welcome na usam sa tuang programa matagal alas 4. Hangtod alas 6 ang mag-able sa inyong kabuntagon. Ang programa kundiin. Good vibes lang ta kanunay. Good vibes, good music, good DJ, huh? Basta kay good tanan, ha? Welcome, welcome, welcome sa programang Buntag na Vibes. Kaoban ninyong ubos ng alagad sa kahanginan, wa na ilain ang kugihan, mamukaw ninyo kay mga taspukan man mo. DJ Sprocket go na to, aka inyor. Sana nagpagaw naman. Wa na ilain ako na mga Ka-Vibes. DJ Sprocket go na to, aka inyor. Ang inyong alarm clock matag alas 4 sa Kabuntagon. Tayo palang ganin sa Kabuntagon, nagbuto-buto, nagpaka-paka, naglanog-lanog na nga to ang mga manindot nga sunata. Og syempre mga Ka-Vibes, dili makompleto nga to ang programa karong buntaga kung wala si Miss Beautiful. Good morning, Miss Beautiful. Dili makompleto nga to ang programa karong buntaga kung wala tay pakutana.

Ang pakutana nato karong buntaga, Meloxin. Ang pakutana, andam na ba mo ah? Oy na po niya, andam na. Para ganahan po taba. Ang pakutana karong buntaga, kung hatagan kag kahigayunan nga malibrihan ti kag pamahaw, onsa man nga pagkaunan or asa ka ganahan mo kaon, onsay ganahan mo kaon, onsay us kabuntagon, ala ka lahi tong kaonon sa gabi o kadlaon ha, ang kanang pagkaon gyud ha, garaon bay kay mo Mary Jane Kadusali, good morning. Oo. On sa main nga pagkaon ang ganahan ninyo kaonon, pagka mo akong librihan. Sige daw. Miss Beautiful, sabi mo ganahan kaonon sa'yo sa kabuntagon. Oo. Pares. Ingon si Meloxin Pares. Unsa nga klase nga Pares? Katong overload or katong unlisabaw? Oo. Unsa nga Pares?

0: Good morning, Elena Ubungan. Osan siya sinangag with coffee? Osan nga sinangag? Osan man nga klase nga sinangag? Ibutang di rice. O pila man kasako nga rice ang ako ang ilibre ni mo. Mami Paris Overload. Wow. Anong ganahan ba? Oo. Atong pakutan akong tatagan mo kay Gayunain na malibrihan o gapamahaw. Unsa man ang inyohang ganahan kaunon. Ayaw ako ha, dili ako. Oo, ayaw ako kay ama ko, dili man ko pwede ilibre. Oo, di man ko pwede ilibre. One cup of rice. Oo, dili deo sa kasako. Hello ni, usan ni, Oti Ganon. Oo, mayong nga morning. Kung dili ganin ako mabasa ang inyong comments sa itong live, ha, i-comment balik, ha? I-comment ninyo balik. Kanang humba nga walay kagis. Kung sa maningwal, ay! Kanang maghumba ka nga puro balahibo. O, si Sir Virgil, mura ganahan na ng mga naay balahibo. Sir Virgil? Agoy! Uy, kamo ba, ha? Ganada mo gnay balahi. Oy! Good morning ni Chris Pangit 27. Oh, walay lami kayo ang humba ko no nga nay balahibo. Oh, walay lami kayo. Hello ni Mary Chris Dunaire. Shout out from Europe. Hello. Good morning diri sa Pilipinas. Oh, taga-asa man ka nga Mary Chris Dunaire. Oh. Kamotis ka. Aw, oh. Ah, parinti tay gagaw taon sa ba. And tinula with matching mais DJ para sa kabuntagon nga kaon. Oy. Oh, tara usap pa may lain dugayan ni mo Miss Beautiful. Tara. Oh. Alas 4:40 na. O kamo na minaw lang gihapon sa Buntag na Vibes sa 93.1. DJ's Prakit lang gihapon mga kabay. Oo, sige daw. Kung hatagan mo kahigayunan nga ako ang librihan o pamahaw, on sa may inyo ang ganahan kaunon. Except ako. Oo. Shout out from Saudi Arabia. From Chris. Oh, hello. Good evening ninyo diha ha. So, nakakaroon sa Middle East. Good evening. Sir Virgil, ikaw, kung sa may muhang kwan, pagkaon nga itong ilibre. Kung sa mana? Kung sa mana? Kwan? Tambulo? Tuyok-tuyok man? Oo. Ako DJ, malipay ra ko og lugaw. Lugaw isuwa. Isuwa sa beefsteak. Ha? Garabi, ha? Kontento ra ko no sa lugaw, Sir Virgil. Ang problema kay ang lugaw isuwa sa beefsteak. Mao ba? Libre ko glansyaw, migo. Oh, ali diri, migo. Glansyaw ra mo, migo. Unya namatay color dere, oh. Hibaw-an na ni kinsa ni magsaba-saba ni ha karon sa ato hinay. Hello, good morning ka vibes.
1: Hi.
0: Da lagi? Dili ko pwede, dili John. Oh, bad na, di na pwede ha. Unya. Sige, Miss Ems, good morning kanimo. Kumusta man imo ang kabuntagon, Miss Ems?
1: Pupagila akong magmata.
0: Ha?
1: Ano na yung unsay akong kaunon?
0: Maupay pagmata nimo pero ing anak ka gwapa, grabe na.
1: Ay makulat to gabi eh.
0: Dugay ka na to kay nga unsa nagtagay na pud ka. nagtagay og tabi.
1: Ano na sa ilang galingawan?
0: Na agay, nag-coolmate ka. Nag-coolmate mo ni Sir Jojo?
1: Adelisan.
0: Nag-coolmate mo sa Nick Juan agay. Unya Miss M, karo sa us kabutago na matay takutan na andam na kang mutubag. Miss M, kung hatagan tika kahigayon na librihan tika og pamahaw. Unsa may imo ang ganahan nga akong ilibre ni mo nga pamahaw? O singan?
1: Shoot to kill.
0: Shoot to kill.
1: Nadia ay
0: mag shoot to kill sa iyo sa kabuntagon diay.
1: Oh.
0: Nadia.
1: Oh, ang alam ni.
0: Mao ba? Asa man dapat kay ato adto on dayon. Ura mismo. Ay sa pasil. O tana. Pero si ko na to aton dahil sa viewers na to kay ganaan ko na siya na ibalahibo. May ang ganahan kumba nga na ibalahibo. So ang imuha oh humba lata. So Miss M, mao na imong ganahan. Ay Miss M's, may mo ha ang sutukil. Sugba tuwa
1: batuwa kilaw.
0: Kilaw ako be. Sugba tuwa kilaw ako be. O niya Miss M, natubag man mo itong pakuta na karabuntaga. Nahala, sige. Pukawang, imuang nangatulog pa diha nga ka-callmate. Huwag ang imo masilingan, huwag imo mga ka-vibe. Pukawa.
1: Good morning sa mga apla boys, sa mga girls. Ngayon, sa kanan akong mga friends. Ngayon, dili sa amo ipamili naman lang na ako kay magbahay man god.
0: Oh.
1: Rivaldi family, Amahan family, Montida family, Tipano family, Sandoval family. Kay kapoy kay si Naumao niya. Nay mayon ka o di ko niya gi-appeal.
0: Oh, mao na kay ngano din may appeal.
1: Oh, dayon.
0: Sige.
1: Ako mga ka-friends na lang kila ni Mami Peli Rosales.
0: Oh.
1: Si Gaya. Si
0: Sarin Nerepawa.
1: Si Benigarbo
0: sa Bulacan,
1: sa Risay. Ngayon ni Nicolas sa Buban sa Amblan.
0: Nawa na nagkatawag balik. Ni Emily Flores,
1: Andrew Flores,
0: Jun Marunitibi, Ilamanak. Kanya, Sarkan Sarasipo,
1: na si
0: Daniel
1: Zambrana, o si
0: Winston Sawalden, Mauratan, si Tim Sakit, mga kabayan. Mauna ni! Mauna ni! Dagan kayo salamat, Miss Ames. May buntag ka ni mo! Atong oras alas 4:46 na. Dige ni magpalupig si Miss Ems. Kinala yun siya yung maunag tawag na to kada buntag.

0: Atong oras mga kabahim sa last 4:46 na. Mamaliog tagpahinay sa radyo sa mga manawag kay aron atong masaka ang tingog. Natay caller, hello, good morning. Good morning, kabahim Sir Dodo. Oh, luya man lagi ni. Ngano nagluya man ni Sir Dodo?
1: Kaduwa ko ko tingog ni Mesen.
0: Amo tong naluya ka?
1: Oo, naluya ka mo. Lagi na akong kasing.
0: Naglay ng imuhang?
1: Ang kasing-kasing.
0: Agay.
1: Hilak.
0: Naghilak kayo mong kasing-kasing.
1: Oo, oh, kayo mong gisilab.
0: Gisilab? Ngano man na?
1: Paano na ipasap kaduwa ko Mesen kung mag-goal mo ka?
0: Nga mag-goal ka? Ngano mag-goal man ka? Oy, si Kwan. Ah, si Rodo, si Ma'am Grace ba nanawag to dire? Wala ko no kay tawag-tawag niya.
1: Ano, nanawag ko dire na buntag no?
0: Ah, nanawag. Nanawag nimo ganin ang buntag.
1: Ah.
0: Nga nag-istorya hay mo.
1: Oh, Victoria men naligo ko.
0: Agay. Nagpa-presko di ay ka di ay. Kana onya Sir Dodo, namatay pakutana karong buntaga. Andam na kamo tubag.
1: Ah, yeah.
0: All right, Sir Dodo, kung hatagan tikag kahigayunan nga librihan tikag pamahaw. O onsa man ang imong gustong kaonon? Oh, sa may ganan mo kaonon?
1: Humbang baboy.
0: Humbang nga baboy. Onsa nga klase nga kaluto? Humba.
1: Parisyon mo ka ng rice na may tamyang humay. Pamya.
0: Ah, so humba di mo ang ganahan di ay naipare sa humay.
1: Oh, kaya ang kamya pa sa kilag-kilag na rice ng kamya pa sa puti. Kaya?
0: Oo. Oh.
1: Kami na wala, parisyon na humba na.
0: Oo. Oh. Kanang bagong pinagaling.
1: Oo, kanang kamya. Yung baligyan, magkado ko na yung kamya.
0: Ah, kamya? O saan na kamya? Kanang, o saan na muragabi, eh na?
1: Bugas ba? Bugas.
0: Ah, bugas. Ang pangalan, kamya.
1: Oo. Oh, puti daw daw na.
0: Puti kamiya kayo. Mao ba?
1: Nagumtok daw kanuna.
0: Ah, wako ka kuwana na. Wako ka ibaw ana nga. Kuwana ka ng bugasa. O niya, maray mo. Maray mong ganahan. Kanara.
1: Ano siya kung tapos kito na itaga ba siyang itad po ba yung kebal? Gumblom na mo?
0: Oo. E nga na, di ay.
1: Oo nga na, lami daw kayo kanuna.
0: Diyan! Di ka ganahan parisa nagtuba nga binaha, bahal.
1: Oo, oh, tataba na tuba, tuba ni wala, bibo na.
0: Kana! O niya, Sir Dodo, kaya natubag man ni mo itong pakutan na krabutaga. Nala, sige, pamukaw sa imo ang mga kabahib, sa imo mga silingan. Huwag imo ang trato diya.
1: Ko ni Tawang Gris Morales sa Nabanggabor. Kung handa na, kumunawag mo na rin.
0: Oo. Oh.
1: Masar ko na lang ngayon balik yung kusawag ni Gris Morales.
0: Kana.
1: Namiran ba si Tawang Gris Morales siya malay na tingong kung makadungog na ko ni Tawang hilap lang kasing-kasing.
0: Nagay! Ayaw lak.
1: Oh,
0: maura.
1: Oh,
0: Mesem.
1: Oh, Mesem.
0: Sana.
1: All
0: right, daga kay salamat Sir Dodong, may buntag kadimo. Aha, daga kay salamat Sir Dodong ha. May buntag kadimo. Alright, atong oras mga kabahib sa last 4:50 na.

0: Atong oras alas 4.51 na sa Kabuntagon. Good morning ni DJ Armoji. DJ Armoji dyan na Raksu Miu Musong. Ya sa may anda o ga overnight ha. Yahaya. Onya good morning also to Alfredo Bensioy. Tara mga processor diyan no, mga trabante diyan sa may clip o mystery. Diyan sa may basa. Good morning, good morning. And good morning sa atuang certified kebabs Marvin Ladera. Oo, sa may pagpaminaw o may pag share o pag heart sa atuang live. Naminaw sila karon kauban ng iyahang partner na si Cosme Bongang Siso. O ako kay lami ikaon sa Ramram Malunggay o Cheese Pandisal na parisan o hulog-hulog na kape na Choco Tig 5. Ah! Moro na yung may palibre. Oh, sige, kana, sige, ilista. Si Erlin Inicio, Bonal, shout out sa tanang taga Sayaw, si Bunga. Shout out ko sa nang tugpa. Pukawa! Pukawa na pukawa. Good morning to Mira Luna Katari, Katairin or Katainin. Ah, good morning. And hi Mr. DJ, shout out ko ni Lucia din sa City of Naga. All right, good morning. Good morning DJ Sprocket, God bless you always. Kanais jod sa mga tukarning kabuntagon mo matajod ko aron maminaw sa imong programa. Mamuka o mugreet ko sa akong mahal nga si Maribel Borbon. Iya sa Sitio Latasan, Barangay Labugon, Mandawi. From Marlon Inot Archival sa Sitio Tagaytap, Barangay Adlaon, Cebu City. Oo. Alright, and kusog ang inyong istasyon diri sa among lugar. Para volume inyong radio diya ha. Volume gid ninyo, ayaw ninyo i-limit ang inyong volume. Alas 4.53 na. Natay color ato pasodon. Hello, good morning ka vibes.
1: Good morning ka
0: vibes. Good morning ka vibes. Oscar, maayong buntag ka ni mo. Kumusta?
1: Okay na gihapon.
0: Onya. Aha. Onya, kanang namainit na ka, kabahims, or namahaw?
1: Wala pa.
0: Onya, kay wala pa man ka mamait or mamahaw, natay pakutana karong buntaga. Andam na ka mo to ba?
1: Andam na.
0: Alright, kabahims, Oscar. Kung hatagan ka kahigayunan, librihan ti kag pamahaw. Unsa man nga pagkaon or pamahaw ang imuhang ganahan. Lami, unsa man ang alami?
1: Anong tanong na humay?
0: Humay? Unsa pa? O say Paris humay?
1: Parisan o
0: Humba nga baboy. Dili ka tong balhiboon.
1: Ayaw na,
0: o, dili. Humba nga baboy nga na'y medyo tambok. Ja. Unsa pa man?
1: Kanang tambok ka na sa panit si Bubo.
0: Na'y banit ang tambok pag yun.
1: Na'y panit si Bubo sa tambok.
0: Ya kanang lata-lata pag yun. Murag jili ace na.
1: Ano pa?
0: Kana? Unsa man nga drinks? Unsa may imo ilim nun ana? Nga iparis ana?
1: I'm going to drink soft drinks.
0: Alright. Kana, lami pa. Onya, kinatubag man ni mo itong pakuta na karumbuntagan. Hala, sige. Pamukaw sa imo ang mga silingan o imo ang mga ka-vibes diya. Lahos!
1: Mumukaw ko diya sa parang may pasil. Sorry kayo na pagkakamit. Nagtang kong gabi.
0: Oh.
1: Kanta Gabis Kapilya.
0: Nagkanta ka Gabis Kapilya?
1: Oo, oh, dito sa Dolomi ka ba?
0: Mm-hmm.
1: Kanya, kanya, kumuka ko nila ni Gaya Romano.
0: Aha.
1: Ma'am Tili Rosales.
0: Ma'am Tili, oo.
1: Oh. Nga, sila si Irene, Irene Ripahang, hindi na matagad na ko.
0: Uy! Hindi na matagad. Others na.
1: Others na, nasusun mo sa rin eh.
0: No? Kinsa pa?
1: Kami naman tanong ko ang purong line.
0: Hmm. Sige lang, okay na na.
1: DJ Best. Kanya, si Nasili Nataya, di as magtuko sa rito.
0: Aha.
1: O, si Kwan, kanang usap na mga line niya sa EBRC.
0: Aha.
1: Paulina Arabi Sipalios.
0: Hmm?
1: At sa tanong pala Luis Pasip.
0: Hmm?
1: Anabel Abisa.
0: Aha, so, taga Luis Pasil. Mm-hmm. Kesa pa?
1: Maura na siya ni Jesus Pakit.
0: Maura. Alright, dagan okay, kayong salamat ha. Mm-hmm. Og may buntag ka ni mo ka vibes, Oscar, siya sa Talisay.
1: Kaya lang din sa rin sa'yo, Oscar Pagas, kaya salamat ang mayong kahabutan kanyang tanan o ka-vibes, mauna ni.
0: Mauna ni, dagay kayo salamat, ka-vibes. Alright, atong oras, alas 5, si, alas 4.57 na. O, good morning ni Dave, ya. Pa-shout out ni Tina Sigovia. Oh, happy birthday, Tina Sigovia, happy birthday. Hello ni Edgar, good morning. And good morning also to Maricar Tignawan. And also good morning DJ Mamuka ko sa akong kauban. Dere natulog pa. Nagtikong kong apukawa. Oo, Boss Rene Almolero Dominguito, my morning, my buntag. O si Marivic Depay from Leyte. Good morning. Hello ni Kylie, good morning. O siyempre natay caller, ato ni Pasodlon. Hello, good morning, ka-vibes.
2: Hello, good morning, ka-vibes.
0: Good morning, ka-vibes. Fredde. Oh, long time no hair, but now, here now. Kumusta naman ka? Ha?
2: Maurag yapon.
0: Maurag yapon. Unya, namainit na ka or namahaw? Moderate surag pamahaw. Onya ka vibes prede. Naman tay pakuta na karbuntaga. Andam na kang motobang. Alright ka vibes prede. Kung hatagan ka kay kayo na niya librihan tika o pamahaw. Onsa nga pagkaon ang gusto ni mong kaonon sa kabuntagon?
2: Simple ramong kong
0: simple ra. Unsa man?
2: Bisan pa. Imura kong libre yun. Kanon o tinapaan ng tulingan. Mara na.
0: Kanon o tinapaan ng tulingan. O pila man katakos nga kanon o pila kabuk tinapaan ng tulingan.
2: Ang meron ko ka o hindi kahit. Usag to nga.
0: Usag?
2: Kanon.
0: Usag?
2: Tulingan o parang di dako sa gasto
0: nga. Usag to nga kanang rice cooker. O niya tulingan.
2: Ay,
0: daghan ra di ay. Usag to nga kakilo? Ay, takos ra di ay? Hindi, kaya kwan mo na siya. Kanang, kung sa kwan pa, kung hatagan magkahigayunan, no?
2: Kung hatagan ko niyong kahigayunan ng mong libre ka, mura na nasa.
0: Maurag yun. Grabihan, no? Unya, maurag yun.
2: Maurag
0: yun. Kung sa may mo imnon.
2: Ay, nag-imnon kay...
0: Tubig, di ka ganag tubig.
2: Buko lang.
0: Ha?
2: Buko lang.
0: Buko, pagatas ka, pagatas.
2: Ayan ang pagatas, kaya mo kayo
0: pagatasan. Asa pa, buko kay pa, pawagtang sa sakit sa kilid.
2: Pawagtang siya ng Yung
0: okay. Onya ka vibes sa pwede na tubag manuwa to pakotana karbuntaga. Nara sige pamukaw sa imong mga silingan imong mga ka vibes o kana imong tapad ya pukaw.
2: Ah, awa ko tapad kay ko aning oli mas basoy-soy.
0: Ni unis basoy-soy.
2: Oh. Mm. So ibta na na soy.
0: Oy, ibta na nang gi-charge na imong da soy.
2: Dito sa mo, bukol sa ko, istisya nga, wala inyo, father, si Tatino, Maura, salamat ka vibes, pre, ha, o may buntag ka ni mo, salamat po, ka vibes, DJ Sprocket, mauna na ni, salamat, ala 5-2 na,
0: kamu na minaw lagi po sa programang Buntag na Vibes. And hello ni Risty Espinosa. Hello, good morning, Idol. Oh, ayaw, Idol. 48 years old, taga Bataan, single mom. Oh, single mom nga way anak. Shout out from Lapu-Lapu ni Kylie. And pa-shout out pre, watching diri sa Isla kuno Bunal. Oh, Bunal ya. Bunal. Hello ni Roland Almanzor. Maayong buntag gani mo diha. Oh, Bicol Express lami na siya. Oh, murag ako. And Kuya Guard, good morning. Kinilaw do aro, aron Manila tila pagkahuman. Haimba. Haimbayo. Orat natay color ato ni Pasodlon. Hello, good morning ka vibes.
3: Hello, good morning.
0: Good morning, Ma'am Grace, ikaw ni?
3: Nalimpay ko, dako, nainintawag naman siya.
0: Ay, nagka-istoryahin na mo sa, ni Sir Dodo.
3: Oh, kaya di nga magkuka nga mo, gabi ang number di akong itry.
0: Ya, nagka-istoryahin mo. Agay!
3: Oh.
0: Agay! Hi. Onya, kumusta man inyo panag istorya, Ma'am Grace? Nakinumusta ay ramo? Hala oy. Hala oy. Gikilig ya kapag hala oy. Onya, Ma'am Grace, kanang usama na mainit na ka or namahaw?
3: Karon pa pala gabi sindahan.
0: Karon pa.
3: Nag-zumba-zumba mo sa mga tuktukar diha.
0: Ay, nag-zumba-zumba sa ka. Ang akong pagtuo, Ma'am Grace, kay wala kay kakatog ka nag-estoryahan mo si Roro. Agay!
3: Zumba ko kay mga nila sa mga tuktuk diha, mga tuktukan.
0: Kana, muna kong ganahan yun, Ma'am Grace. No? Muna itong tumong og toyo. Nagit ay masayo-sayo sa iskabuntagon. Kaya ron, ma-exercise.
3: Oo. Unya. Ganun po nakaabli.
0: Aha. Unya, Ma'am Grace, naman tayo pakuta na karumbuntaga. Andam na ka mo to bang?
3: Oo, andam na.
0: Oo. Ma'am Grace, kung hatagan tikag kahigayunan nga, librihan tikag pamahaw. Oo, pagkaon. On sa may imuhang ganahan ka unon sayo sa kabuntagon.
3: Ang akong kanon no sayo sa kabuntagon dili na lang gud ko manundog kay lab.
0: Oh.
3: Ay ay kumba man og rice nga kami ano ang ako sinugbang bangos.
0: Sinugbang nga bangos.
3: Oo.
0: Adi lang ka ang imong kadi lang ka manundog sa imuhang lab.
3: Oo.
0: Agay! Mao ba? Ano niya?
3: Sinugbang
0: bangos. Nga naay?
3: Mga
0: lamas. Naay mga sibuyas, bumbay, mga dahunan, tamatis. Oh,
3: lami.
0: Unya, unsa may parisa ni mo ana? Kanon mais or humay?
3: Mais lang kay lami nang mais ko.
0: Kana, umurag ako. Unya,
3: lami mais na numero 14.
0: Kana? Unya, ang imo pun mainom, unsa may mainom? Ganan imnon?
3: Soft drink na lang kay soft drink butangan o kuan.
0: Buta. Agay mo mama mandene si Ma'am Grace day. Unya Ma'am Grace kay natubag man imo to pakota na karong buntaga. Sige pamukaw si imong masilingan, imo ang mga kaban, so imo ang tapad diha. Lahos Ma'am Grace lahos. Pukawan na imong labi ha.
3: Ang iyahang mga silingan, mga iyahang mga kaparintihan. Ako dere sa Inabanga. Ako pong pamuka po dere. Ako mga ka-amiga. Sa Zumba.
0: Nag-Zumba po sila?
3: Oo.
0: Kana?
3: Nga, kaya po sa Pasil. Sawang Kaliro, mga igagaw na ako iyan.
0: Sawang Kaliro o sa Pasil?
3: Oo, sa niya po sa Minglanilla, sila ako mapag-umangkon. Niya po sa Dumanho, sila Francisco Bacolod. Wala, Eugene. Lagi na po sa Marigondon, sa akong mga anak na liha. Nasa Marigondon.
0: Marigondon, Lapu-Lapu.
3: Lapu-Lapu, oo.
0: Kinsa pa man?
3: Wala po po di rin. Akong friend po dire, akong mga ka-brag, kuwana po dire sa simbahan. Puko siyang sukaw, pamuka puko nila.
0: Kana? Onya? Maura?
3: Maura, then thank you very much.
0: Usama imong mensahe sa imong love, Ma'am Grace. Mensahe ni mo niya.
3: Sa akong love? Inatunta nga siya mag-amping ganunay sa iyang lawas. Kay usara nga to ang lawas usara ko na tungkuan ma-origin na nga mag-amping na ganunay
0: kana ha
3: kaya na siya mukhang sa kaladi o gumba.
0: Ganaan mo ko sa gumba.
3: Kay magkakuan mayapun na.
0: Bitaw
3: kuan lang nagmay-dagmay lang
0: ginagmay nga tag sa kakaldiro anak.
3: Oo.
0: Alright, Ma'am Grace. Dagan kayo salamat, Ma'am Grace, ha?
3: Oo.
0: O may buntag ka ni mo na upadayon.
3: 93.1. Mauna ni.
0: Dagan kayo salamat, Ma'am Grace. Upadayon sa imong pag-zumba di, ha? Alright.
3: Bye.
0: Alas 5.09 na. Gilaw ni Edgar. Shoutout from Cabantao, Rosario Agosan del Sur. Hello ni De Los Santos Esteria from Quezon City. And Pabunal Dol ang Binagol remix. Later on. At angin ninyo karong taon-taon mga kabahim sa ngatuang pa-zumba, pa-budots. So alas 5:30 hangtod. Alas 5:30 hangtod alas 6 sa Kabuntagon. Atong oras alas 5:09 benagyod dog napatoy color aton ipasulon. Hello, good morning ka vibes.
4: Hello, good morning.
0: Good morning ka vibes. Karon sa Ma'am Tilly, sakto ba? Tilly dia sa may asa gani ka imo Birama asa ganito imo ha?
4: Birama.
0: Da lagi? Nakatag-an lagi gyud ko. Ya, kumusta man?
4: Ayaw man mag-busy, mang-good me ka-vibes, dahil nagsalod mag-tubig.
0: Nagsalod mag-tubig niya.
4: Okay, doon kayo ang muaga.
0: Pero at least, no, kay samtang nagsalod mag-tubig niya, inyong gi-background ang atong programa.
4: Oo, naminaw ko kaya po.
0: Gigawas ni mo imong steeping, pag sige yung paminaw.
4: Okay, nag-ingong ko, ang maminaw lang tanto nagsalod. Mawala
0: mangguna alas 8. So mauna nga sayo pa lang daan magkuha na magsalod na gyud.
4: Busy kayo.
0: Unya namainit na ka Ma'am Telly or namahaw?
4: Wala pa.
0: Unya kay namatay pakutan na karong buntaga andam na kang mutubag. Ka vibes Ma'am Telly kung hatagan kag kahigayunan. nga librihan kag pagkaon pamahaw. Unsa man nga pagkaon imo ang kaonon sa iyos kabuntagon?
4: Samtang karon kay sayo pamanron.
0: Hmm.
4: Dili pamahaw pa ang akong buhaton.
0: Unsa naman?
4: Painip kong sampurado.
0: Oha, sampurado.
4: Oh.
0: Unsa may pares?
4: Para sa sayo.
0: Hmm.
4: Purado pa man na o kanang lugaw.
0: Lugaw.
4: Kanang walay pabliya ba, lugaw ra.
0: Katong parisan o lugaw nga laki, kay na may itlog.
4: Oh, na itlog.
0: Hmm.
4: Na, kanang sampurado, maayo po na, kay na pabliya ba.
0: Bitaw.
4: Kaya, painit pa na siya sa piyan.
0: Hmm, so dala na pa...
4: Unya pa man na alas 8.
0: Oh, ang pamahaw.
4: Kung manay akong ganahan, sampurado.
0: Or lugaw.
4: Or lugaw.
0: Alright. Onya. Mm-hmm. Onya, kaya natubag man mo ang ato ang pakuta na karubuntaga, Ma'am Telly. Nala, sige, pukawa ang imong masilingan. Imo mga kabibes, huwag imong tapad ya, pukawa, Ma'am Telly. Lahos!
4: Maayong buntag ni Miss M.
0: Mm-hmm.
4: Day M, nakadungog ko kaniya sa imong pagpangumusta na ko.
0: Mm-hmm.
4: Sila ni Ligaya Romano, silang Carol,
0: mm-hmm.
4: O sila ni Ma'am Birma,
0: mm-hmm.
4: Ino,
0: uh-huh.
4: O si Marilyn,
0: uh-huh.
4: O si Ma'am Milna,
0: mm-hmm.
4: O si Ma'am Edita,
0: mm-hmm.
4: O si Ma'am Rian Abadilla,
0: mm-hmm.
4: O sila si Ma'am Titi,
0: si
4: Idulmi, O, sa tanan na lang nga katong nako karimte, o si Alex Mancia,
0: mm-hmm.
4: O si Oscar Pagas, o maayong buntag sa tanan.
0: Alright, maayong buntag po kayo mo, Ma'am Telly. O, maura.
4: Maura, maura po.
0: Alright, dagan kayo salamat, Ma'am Telly, ha? O may buntag kani mo.
4: Goodbye. Mauna ni.
0: Salamat.
4: Ayaw buntag sa tanan. Hinap nga maayaw paglawas sa tanan. Pagkaginan.
0: Aha.
4: Maayaw buntag
0: yun. Maayaw buntag. Alright, dagan ka salamat ha, Ma'am Telly ha. Huwag amping-amping kanunay di ha.
4: Okay.
0: Alright, dagan kayo salamat atong oras mga kabibes. Alas 5:13 na. May pagpaminaw, shoutout yan sa may higuluan, bye-bye Leyte, sa mga Pones family ha. O, bangon na mo dyan, bangon. O, pagkahuman kilaw, inom ba o bahal nga tuba? O, sige! Good morning ni GC Tranghia niya, good morning! Ni Lauro Sagarino, good morning! Ni Mac Macasipong, ni Ramir Pag-Usara, good morning! Ogni Mark Maki Lumandas Dawa. Diya sa may good morning sa mga taga Konsolasyon, no? Mga taga Dagungdong, mga taga Nangka, mga taga Pulpugan Konsolasyon. Good morning. And hello ni Bredtong. Pa-shout out sa taga Magtinapay. Good morning. And also to Chinia Heart, good morning Chinia. Oh, na-late ko na siya sa pag-li-li sa live kay busy. Okay na gid kaayo. Wa nay problema. Naglagubo na pod ka diri sa Qatar DJ. Uy, salamat. Good morning ni Amil Montecalvo. Good morning. Atong oras alas 5:15 na. Oh, 15 minutos na lang sa dili pata magpa-zumba pa budots. Shoutout ko sa ako mama nga gasipi from Shirin Solomon og Vinson. Oh, shoutout ni mo niya mama, kisay nga si mong mama. Og taga asaman mo naga naminaw karon. Ngayon na rin saglog. Oh, saglog og itlog. Oh, sige, mara mong kwan, kaunon. Atong pakutana karong buntaga mga ka-vibes. Kung hatagan ka kay gayon ng libreng tikag pamahaw pagkaon. Onsa nga pagkaon ang gusto nimong? Oo, ako ang ilibre nimo. Tawag or i-text sa 0995-4720802. Akong sponsor 995-4720802. Live na takaroon sa itong TikTok account o katuwa ang Facebook page. DJ Sprocket Gunato. May buntag po diha diha, no? Sa kuang hometown diha sa Municipality of Poro sa Camotes. O mga taga Barangay Adela, Poro, Camotes, mga Gunato family diha. Good morning, good morning! Good morning sa kong amahan, Hermine Hildo Mido Gunato, Mama Lulita Lita Gunato. Tio Ibero, si Tia Ellen Gunato, si Sir Jonix. Good morning, Sir Jonix! Oo, si Tio Ibero, si Tia Ellen. Si Erwin Gunato sa Edson Uxian yan. Good morning, good morning. O si Redford, si Ai, good morning. Sa mga Otadoy family diha. Oh, good morning, good morning. Si Tio Ili Gunato, si Tio Edgar Gonzales. Si Tia Julita Gonzales. Si Christina Gonzales. Diha sa may si Tio Kapasanayan. Barangay San Jose Poro Camotes. And happy happy fiesta sa mga taga Santiago diha sa may Municipality of San Francisco sa Camotes. Mamista ta sila Sir Virgil. Oo, mamista ta dito Homba na DJ, that's my favorite. Oy, mao ba? Siniyang sa may pare sa nang imong Homba. Ako DJ, okay ra ko og barbecue basta naay inasal sa akong plastic. Gikan ni Renz, good morning Renz. Natay color ato ni pasodlon be. Hinahinay lang nato ni hello, good morning ka vibes.
5: Good morning DJ.
0: Good morning ka vibes.
5: Happy Thursday.
0: Happy Thursday ka vibes bebe. Hatamosan, nagbangon na ka, wala pa.
5: Nagbangon na.
0: Ay, mawa. O, si Mama Siling, nagmata na.
5: Nagatubang na sa radyo, DJ.
0: Mama Siling, good morning ni mo diha. Nigawas na imong stepping, Mama Siling. Nagzumba na ka. O niya.
5: Nagpainit pa, DJ.
0: Nagpainit. O niya ka, vibes, baby. At mo sa naman tayo pakuta na karubuntaga. Andam na ka matubag. Mauni ato pakuta na karubuntaga ka vibes bebe hatamosa. Kung hatagan ka gaygayon na nga librihan tikag kaon or pamahaw. O sa may ganahan ni mo kaonon sayos ka buntagon ha. Except na ko ayo ay dili ko pwede ha. O pagkaon yun pagkaon.
5: Hindi man pwede.
0: Pagkaon o pagkaon.
5: Pagkaon di ay.
0: O onsa man ang imuhang gusto nga ilibre na kong pagkaon ni mo sayos sa kabuntagon.
5: Paborito na ako.
0: Unsa man? Unsa man? Why? Unsa man?
5: One cup of kuan lang. Steam rice.
0: One cup of steam rice.
5: Yes.
0: Unsa may iparis ana?
5: Pineapple lang.
0: Pineapple. Unsa may naa sa imong steam rice?
5: Papahilis ba?
0: Unsa may naa sa imong steam rice? Sa mga kuan ka ng ato ang isago sa mong steam rice.
5: Pwede na kuan ka ng naay ka ng shrimp.
0: Shrimp?
5: Ka ng egg.
0: Egg? Lucky di ay na. Unsa pa?
5: Lucky siguro.
0: Kaya may egg.
5: Oh, niya. Yeah. Kuan ka ng lumpia.
0: Lumpia? Unsa pa? Sige, daghan na.
5: Kana lang, DJ. Uy, kaya ba nang bukta ng daghan nun?
0: Mau ba?
5: O lagi, kaya hindi tambo. Kung tamo ito sa tambo.
0: Mauna di ha. Nindot mag-iapon.
5: Kaya, DJ, kolibrihan di ka. Unsa man sa imo. Kuan. Anong ganahan.
0: adi man ko tigpamahaw sa iyo sa buntago, no? Pero kung mang libre ka, okay ra gyud kog 1 cup of rice.
4: Yeah, rice ready ay.
0: Parisan og one whole lechon, ya lima kabok lechon, lechon manok, isa kabok lechon baboy, naay beef steak, onya naay mga side dishes.
4: Anya kinahanglan sa imo no hotdon.
0: Hotdon ako ngang. Hotdon ako, hotdon ako putos kay ninot initon pagka ugma.
4: Oy, putan nay.
0: Ha?
4: Oy, putan nay.
0: Ay, ayo, ay, delikado na ko ni Poston, ay, makwanta na, ay! Oh, hilig dahil mag-delik po to, na, bad. O niya, natubag ba ni mo ito ang pakuta na karubuntaga? Sige, pamukaw sa imong masilingan. O, si Mama Siling, pukawa kay nag, na, nagmatao, pukawa kay nagmata na. Sige. Lahos.
4: Nag-atubang sa radyo.
0: Ay, nag-atubang na. Sige, nga. Dili lang ka mamukaw.
4: Tanan na lang kami now sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabags,
0: mahona ni.
4: Happy Thursday.
0: Dagan kayo salamat ka, Babs. Bebe Hatamosa sa Garing Konsolasyon. Alas 5.22 na. Og kamo na minaw lagi po sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FM Radio Cebu. O niya, syempre. Oo, mayong good morning, no? Niling adlaw nga Huwebes. Oo, pizza 7 sa buwan sa Mayo. Tuig 2026. Hello ni Lodilin Magdagasang. Hello ni Ryan. Oh, shout out ko sa mga membro sa Asay. Oh, Asay. All right, and Natay caller din ato pa sudlon. Hello, good morning ka vibes.
6: Good morning
0: show.
6: Good morning yo. Ako nga tawa na ni. Tanayo kayon kay
0: at magkita tingog. Ha? Aya mag-uwaw ka nang ka vibes sa pitpit. Oh. Dili po. Ako gani kay ubo-ubo gani ko gamay. Onya ka na ka vibes Eric, namahaw na ka na mainit. Ha?
6: Nagandam pa taki ako sa wa.
0: Ay nagandam pa. Onya ka na karong sayos kabuntago na matay pakutana. Andam na kang motoban?
6: Andam na.
0: All right. Ato ang pakota na karong buntaga. Kung hatagan kag kahigayunan nga librihante kag pagkaon sa pamahaw. Unsa man nga pagkaon ani mong ganahan sa iska buntagon? Unsa man?
6: Ayon dragayo. Fried rice. Oh, itlog of
0: chorizo. Ah, laki di na kanang itlog pod. Hiligin mo laki.
6: Oh, laki.
0: Unya?
6: Paritik durito.
0: Ah, ya, unsa may imong iparit, imong drinks?
6: Kusi na tubig.
0: Tubig nga kanang tinaw sa Mandawi.
6: Oh, kana.
0: Kana. Kanang tubig nga bubukal, kana.
6: Katawa na ba nga kuha, katawa ganina kay nakamuritin ko ng bibi ko noong unsa iyang libre ni mo kay bakit naman ko na itong imong gusto.
0: Oh, usay ngan?
6: Ang imong gusto nga request ni bibi kay bakit na ko kay si Mogliton.
0: Ano naman na oh. Suliton kay namin mang libre.
6: Oh, kamuritin ni bibi lagi.
0: Oh, nagkamuritsing in town yan, ingon siya nga ang iha na lang ko ito kay iha na lang gitilang ipahurot. Oh, di man musugot Poston. So ang iha to sa 1 cup rice ragyod. Oh, mo lagi. Oh, pero sige lang kay iha man po to. Onya. Oo, kanang mora tayo muhang gusto. O, kabayb sa Eric. Onya, simple ra kayo. Onya, kay natubag man nimo itong pakuta na karubuntaga. Nala, sige, pamukaw sa imuhang mga silingan o gimawa kabayb siya. Lahos!
7: sige, mamukaw ko sa tanan ng mga silingan dito rin. May impact sa akong asawa dito rin.
0: Aha.
7: Si Manuichi, nagmata na.
0: Hmm.
7: Yeah. Ang usan na pa, na to, naghayang pa kayo.
0: Naghayang pa, oh.
7: Sige, ganaw.
0: Sige daw, hilaw daw, hilaw. Hilaw?
7: Ah, kung pati nga ba.
0: Ah.
8: Hello?
0: Ay, hila! Hello, Dudon?
7: Ani, atras ba din yan?
0: Oh, mukuyog kasi mong papa, Dudon, kaya ako man librihan. Librihan og package.
7: Sana, maligo.
0: Maligo na, alright. O niya, sige, kisa pa may mong pukawon, kabibs, Eric.
7: Katura dili.
0: Katura?
7: Huwag sa tanang mga namina lang, mga kabibs.
0: Alright, dagan kayo salamat, kabibs. Eric, diya sa may pahak Lapu-Lapu City, kao ba na yung asawang pinalangga si Kabibs Pit-Pit og may buntas. Alright, atong oras alas 5:27 na. Good morning, DJ Sprocket, ang akong tubag-ana. DJ, og tagaan og chance nga ilibre sa iyong pamahaw. Ang ako kaunon, luto. Ang luto nga sudan. DJ, kay tinuwa nga isda. Nga naay mga gulay sagol para healthy sa lawas. Sayo og matugnaw nga kabuntagon. Kay naguan diri sa amoa sa Libo, Maasin City. Mau ba naguan dai di ha? Oh, shout out ta Costa ga Ibrado family. Labi na sa ahong pares nga natog og balik kay gitog na way. Pukawa, pukawa.
9: Good vibes music. Stop, hold the trigger. Gun, my horn is bigger.
0: Win. I love Las Vegas. Alas 5:28 na, good morning. Ni Dave Ilorca. And Asay maayohon gikan ni Edgar, Team Asay. Maayong buntag, Boss DJ. Shout out sa tanan taga Fatima General Todela Kamote Cebu. Oh, good morning gikan ni Dave Lorca. And John Rel Managay Managaytay. Good morning and Tony Sparks. Good morning. Good morning ni Angel nga nagluto og tinda sa Siraw. Good morning, hello ni Lodilin. Magda Gasang, good morning.

0: Vibes Music.
1: Atong oras mga kababs, alas 5.29 na! Onya, no? Onya, on. Karon di ay. Atangin ninyo karong alas 5.30. Ang ato ang ka-vibes pa Zumba pa Bodots. Andaman ninyo mga steeping di ha, andaman na. Amilito Monte Calvo, good morning! May morning, may buntag ni Tia Nita Gunato Otero sa may barangay Kagagan, Porro Camotes. Inilagyan po niyong ubos ng alagad sa kahanginan ang Garabia kasabahan ng magsawa-sawa sa mga radio. DJ Sparaket Gunato, mga ka-vibes. May good morning sa mga Bantayan Island, Cebu. Good morning! And good morning, shout out ko sa Balungoy og Bayon Family dira sa Barili, Cebu from Negros. My morning, my buntag sa tanan ha. Sa dili pata magpasumba mga kababs, natay pinakalas nga color nga atong dawaton, atong pasudlon di ara. Hello, good morning kababs. Hop, pahinayan na to gamay atong radio ka vibes, daddy. Pahinayan na to gamay para masaka na to imuhang tingog. Hello. Kana. Tinaw pa sa tubig, slapo-lapo. Mayong buntag ka ni mo. Kumusta, kumusta ka vibes, daddy? Good morning.
2: Ay, okay ra.
1: Ya, namainit na ka or namahaw?
2: Nagkape pa ko.
1: Nagkape? O niya ka vibes, daddy naman tayo pakutana karumuntaga, andam na kang motobag?
2: Ay, kung sa may pangutana, DJ Bracket.
1: Ang pangutana na to, kung hatagan tikag kahigayunan ng librihan tikag pamahaw. Onsa nga pagkaon imo ang ganan kaunon sayos kabuntagon?
2: Ay, kanang sayos sa kabuntagon, DJ, di man kung pamahaw.
1: Oo. Oh.
2: Kuha, kape
1: ra mangyon.
2: Kape ra imo ha. Kape ra kuha.
1: Usa ka drum nga kape.
2: Adili po ba na bihas, usa ka drum, usa ka yung kabalde.
1: Oh, usa ka baldi lang, dili drum.
2: Dili drum, baldi lang.
1: Aw. Nya okay ra ni mo, nya kung pagina bottomless.
2: Okay ra gyud, ayaw na ko na usa ka baldi ng kape.
1: Usa may may pare sa kape.
2: Ay, pare sa nila ako na siya, kanang
1: Bodbod. Unsa nga klase nga bodbod? Bodbod nga pilit.
2: Ah, bodbod nga pilit.
1: Ah. Katong pure nga puti or katong nai tapol?
2: Ati sa asa ana mas pilit.
1: Onya, natubag man nimo atong pakutan nga rubutagan, nalasigay pamukaw si mga silingan ni mga

0: prangko mabanta. Kanang di aron akong gitan-aw kining complaint affidavit ni Noah Nokon. Si Noah Nokon, mga ka-vibes, ang representante ni Congressman Martin Robaldez. Sa dihang, midangop sila sa NBI aron ipahibaw ang kadto laging gibuhat nga extortion activity ni Franco Mabanta.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Gawa sa paghingaan ni Noah Nokon kang Franco Mabanta, iya pang hingan lang din eh ang kauban sad ni Franco Mabanta nga si CJ Hero. Nga kung may numdumog, mauning usaka matod pa, ni Salmuting ba nga beauty pageant dito kauluhan mga ka-vibes. Unya, gihimo sa nilang host sa kining Peanut Gallery Media Network.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Matod pa ni ining complaint affidavit ni Noah Nokon, nga nakigsabot lagi niya, kini si Franco Mabanta, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Sumapan niya din, sometime in April 2026, sa ato pa ni atong buwan sa Abril, Mayo naman taron, ni ato pa din ng Abril gi sugdan, respondents through chat, messages, and a subsequent call initiated contact with representatives of Representative Romualdez.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Unya, kanang sumapa ni Nokon, mga ka-vibes, nga ako lang ning hubaron sa Binisaya ang iyang pamahayag kay in English man eh. Nga gipadayag ni Franco Mabanta nga doon na sila'y paghulga nga kung ugaling dili sila taga-agkwarta, ilang i-release ang usa ka online video nga sigurado gyud nga makadaot sa imahe ni Congressman Romualdez.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Apan matod pa sa pidabit ni Noah Nokon, ang grupo ni Mabanta, nipakita gyud og tipik ba sa matod pa nila expose apan sayop og malisyosong report kalabot lagi matod pa sa kalambigitan ni Congressman Romualdez sa flood control project controversy, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Unya mo na itong giskutan nga di na mo na ipagawas basta mo hatag mo ni ining maong kantidad sa kwarta, mga ka-vibes, matod pa ni ining Noah Nokon.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Unya, di apagyod sa statement number 7 ni Nokon, mga ka-vibes, matod pa niya din ni notably during a phone call, personally participated in by the undersigned, si Noah Nokon ang nipirma sa pidabit, respondent Mabanta clearly and categorically demanded the amount of 300 million pesos with a deadline set on 5 May 2026 under threat that failure to comply would result in the public release of the said video.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Sa ato pa ng hulga si Mabanta nga dili gani mo muhatag aning 300 million pesos amo ning i-release ang maong video, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Namo na turun.

0: nga nidangop sa NBI sinukon. Unya human nga nahibawaan kini sa NBI. Aw napahigayon gyud ang maong entrapment operation.
1: Arangkada sa butang.
0: Sa ato pa mga kabayes, klaro og dayag kaayo ang gihimo nga dakong krimen ni Franco Mabanta og mga kaubanan.
1: Arangkada sa butang.
0: Muna nga ang mga grupo ron sa DDS, iyan na lang pang distansya nga itong Franco Mabanta. Lagi niingon man ko ninyo sa pagsugod pa din sa atong programa nga ay lagi mo kasayo. Doon na lagay propaganda machine ang grupo sa mga Duterte.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya, lakip din yung grupo ha kaning grupo ni Franco Mabanta. Garaba din sa Cebu, iba mo kinsa ang ilang sakop din eh. Kanang ginganlan og si Attorney Rigal Oliva.
1: Arangkada sa butang.
0: Si Rigal Oliva taon nagkadipo-dipog panubang kayo saon. Ambot kay blind sa tingali siya. Ha? Kanabang magpatuo maguni sila nga tinarong ilaha. Di ba, ato namang nasulti din hinga. Sagad sa ilang mga messaging, doon ay sambog ba sa kanang gitawag sa termino panamo sa naa sa mainstream media, kanang half-truth ba? Ito nga rin tinuod.
1: Arangkada sa butang.
0: The worst, sagad nila, musabwag pag-inog fake news mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Awa, resulta na ron na si Franco Mabanta nga usase lang mga haligi sa Duterte diehard supporters political bloggers. Anong wartar gidi ay?
1: Arangkada sa butang.
0: Kaya ba mo mga ka-vibes o kana bang tinuod pa ang ilang kuan? Kinini ang tuyo? Nga matod pa doon na sila sa maong video batok ni Speaker Romualdez? Ha? Nga nung di man nila i-release? Nga nung doon na pa man sila yung mga negotiations kitahay nga di man malimod nga bisan gani sa kakuwang sa ebidensya? Ang balita kalabot ni Speaker Romualdez is already out in the media mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Nga gani ko ni mong tanawon, haguka yung kayo. O ay klarong ebidensya, o ay ambot lang. O ako'y mutanaw sa mga pamasangil mga ka-vibes. Ha? Di yun kapasar nga to skurte.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya, muna, nasamuta ni ining gibuhat ro ni Franco Mabanta. Nga klaro og dayag nga pagwarta ra gyud tuyo. Ha? Laliman ka, ingon siya nga gisit up kuno siya sa pag-sit up nga ultimo tawag sa telepono. Klaro kayo ang iyang instruction nga adto ra mo aning dapita tuwa dito ako mga tao naguwat sila dito wa sa kahibaw nga di ay mga operatiba na tus NBI ang iyang gikaistorya.
1: Arangkada sa butang.
0: Ha? Natay ngalan sa mga operatiba but we better keep it under wraps mga ka-vibes. Ha? Basta nigawas na ginunod ang tinuod nga ang ilar yung tumong og tuyo, ha? Pagbuong og pagdaot sa pangalan ni kanhi Speaker Martin Romualdez.
1: Arangkada sa butang.
0: Kaya ba ka usa ka basic nga sayop ni Franco Mabanta? Ha? Nga abi nato og Suwito kayo? Wa sa kailag mga operatiba sa NBI, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Kayo'g nakaila pa siya, aw basig maka dipara din siya nga, uy. Mga tinugyanan manis balaod akong gikaistorya, pero wa sa kaibaw ni ana. Ang akong tanaw lagi, mao na'y kapait sa tao ba nga? Karabang takog o hangul kayo kwarta, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Ngabi ni mog tinarong ang tuyo, sabang tinarong nga pangwarta man niya. Ha? Kay tanawa, resulta na ang mga pro-Duterte vloggers nga way laing tumungog tuyo ang pagpangwarta regyud, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Unya, karon hangtod ron, magsige pagigdepensa ang mga political vloggers nga anaa sa grupo sa Duterte diehard supporters.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Saan mo na nimo? Unibisto naman mo. Ha? Di magod inani, magod mga kabibes pa. Dili bitaw tinarong yun nga ang ilang pagbadayag o informasyon nga to sa mga tao. Magklaro man nimo nga there is really that kada bang nagmando ba? Laliman ka gikan eh. Ang usa sa magkatawag yun ko, kay ning ginganlan og Atty. Rowena Guanzon, kay Atty. Rowena Guanzon, kabayabs nga, nagtinguha na ba ni mag-senador? Dito pag inis kasali, prangko mabanta, dili pala mandugay.
1: Arangkada sa kabutan!
0: O niya, ang gisulti rabadayo ni Bing Guanzon, abot na nga, may muot lang kanila ba? Ang ila din giatake gahapon, oy. Kanang gi priest man ang katigayuna ni Congressman Robaldez, din man siya 300 milyon pesos o ang maong kwarta nga nalambigit sa maong entrapment operation.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Ngawa nila huna-una mga kabibes nga it was an NBI operation. O niyang NBI kolegyo kayo nga bugkamit na og tinuod nga kwarta.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Ako lagi sa kikaingon na ko ninyo, dili lang kay kausa kaduha, daghan na kay ko naka kana na ang nakakaber og entrapment operation. Ang sagad may tabo ni ana, mga kabibes, budol money na pa ibabuan ra na og pipila ka kanang tinud-anay nga kwarta, apan ang ilawom ni ana ma mark money na nga og imong tanaw og di ka suwito aw kopya gyud ang tinud-anay nga kwarta, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Hindi mo na inahitabo ni Franco Babanta. Ang ako ganing nahibawan, ang genuine nga kwarta, 50 mil pesos ra. Sa ito pa na paibaw, 150 mil niya. Mao may color, tanang texture. Ha? Kana gituyo na sa mga otoridad sa ingon ni adto nga operation, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: O niya, si Franco Babanta kay siya giunang nakiksabot. And para na ko, ang damaging kayo, mga video, o niya, phone call pa yun. Nga si Franco Babanta, wasa kaibaw nga yung kika-istorya, taga-NBI na dito. Kumpiyansa siya kay primero nilang harong dito sa lobby sa Manila Peninsula, mga kabibes. Aningon na siya dito nga, pag ingon nga naan ang kwarta, aningon man siya nga, ayaw diri. Kay daghan kayong CCTV, to ako'y tao dito, lahos mong ganito sa Baliberti Country Club. Agayon sa kahibaw nga, gisunda na di ay sila mga kabibes. Huwag ang iyang mga, ha? Maingon ta iyang mga tao.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Kanya pag humanog dawat mga kabibes, wa pamandayon mulihok ang NBI pagdakop. Ila pag yung gisundan so sa kakwarto, nga dito na sila, sila mismo ang mga operatiba sa NBI. Ha? Daw nakuratan kay, wa sila magdahom, nga dito mismo si Franco mabanta.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Unya, nakita na ko ang video ni John Consulta. Matod pang John Consulta ay, doon ay mismo andam gani nga mga malita si Franco Mabanta nga posible adto ibalhin ang abi nila og kwarta ng Malabo nga 75 milyones pesos.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Kaya sabo tila ihatag kaupat. Ha, kaupaton. Ha? 75 na sa puhon. Agoy, sa pa ba'y puhon nga? Ha? Entrapment ba dito?
1: Arangkada sa kabutan!
0: So, mauna'y nahitabo karon mga kabibes nga huwag imong tanawon ang mga pasangil nga to batok ni Congressman Romualdez mga kabibes. Ha? Huyang yun kayo? Nga, nga morning, kinis Franco Mabanta, nagpatuo nga doon na siya i-produce kintahay nga video. Unya, ipakita lang og tipik si ang grupo ni Congressman Romualdez, nagtungo sila. Nga si Congressman Romualdez, ha? Nahadlok yun sa ilang gibuhat kay niuyon man sa ilang tinguha.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Kana makaingon ko, wa sigud mo gamit siyang utok si Franco Mabanta og yung mga kauban.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Remember, you are dealing with no ordinary political personality. Abogado, unya, nagdaog daghang negosyo. Unya, di pagod basta-basta nga abogado si Congressman Martin Romualdez mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Gawa sa iyang pagtunga sa University of the Philippines College of Law na iskwila pag-inis gawa sa nasun o daghan pa. Ha? Kaysa tinood og kanang og doon na pa sila'y igo yung basihanan sa ilang pasangil nga to ni Congressman Romualdez. Kung mabutang yun sa alanganin si Congressman Romualdez, di sa manginatoy. Dili na sa matangop sa NBI, but ang naitabo ron na establisar nga mismo si Congressman Romualdez masaligon kay wagit siya sa mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Maunay lintunganay sa naitabo nga entrapment operation. Nga, raba karon ilan sa gibali ang istorya. Nga nila pa nganong giingon ni adto ni Congressman Romualdez kay nahadlok si Congressman Romualdez. Mabitong hagitron be. Og damuan ang video ato ipakita sa publiko. Inana ka confident si Congressman Romualdez og ang iyang mga abogado mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Kaya kanang tanan, kung ano magida ka na bang pasiata, braba. Ako naglibog sa ko sa tinubdan na ilang sa ombudsman. Kay doon ay ligon kayo nga doon ay basihanan ang kang Senate President kanhi Chase Escudero mura maggipug og sa kuan pa gipugok pa wa gi pa dayag og klaro ang mga hanig nga mga ebidensya og mga lakang batok ni Chase Escudero.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Well, sila may naa sa katungdanan ato nang huwaton, pero somehow mga ka-vibes kining nahitabo kaning gibuhat ni Franco Mabanta, this has ha? Kana bang na-redeem ang pangalan ni Congressman Martin Robaldez niini? Nga klaro og tataw nga ang maong pamasangil batok ni Congressman Romualdez. Ha? Huwag yung klarong basihanan, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Kaysa ato nang gisulti din is makadaghan ato maginang gitunan ang maong panghitabo sa pagpreparar palang daan sa national budget, ha? Sa national expenditure program. Huwag ilabot si Congressman Romualdez sa pag-andam ni Ana. Ha? Kinsay ni partisipar gawas ni Chase Escudero ang katong ha? Gipangita gihapon, maingaw na lang ta nga si Saldi ko mga kababs nga nagtinguha na ganig political asylum, ha? Kay dito nasuta man nga bisan pa siya ang House Speaker, wag sa manghilabot sa pag-andam sa maong national budget, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Wasay pirma sa mga dokumento, wasay mo pirma sa bicameral conference committee report, wasay siya musalmot sa gitawag og small committee meeting. Hmm? So, ang iya ha, gani, sa second portion unya, at tanginin ninyo mga ka-vibes, kay kaybaw mo ang usas na kapakurat karon. Nga di ay si kanang number one nga critic ni Congressman Romualdez og di Senador Ping Lacson nga ginganlan og ha? Senador Rodante Marculeta, kay ba mo unsay nahitabo mga ka-vibes? Sigon sa kadtong gituhuan nga nagkutlo sa iyang kaugalingong kinabuhi nga si kanhi Undersecretary Maria Catalina Cati Cabral, nasairan nga dunay gitagana nga allocable sa ato pa budget nga 500 million pesos alang sa mga infra og flood control project, ha? Under the account of Senator Rodante Marculeta.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mula ito si Marculeta, mga ka-vibes, kadigin mahimutan nga iyag yung gustong iduot si si Speaker Romualdez, ang kanhi speaker, si Congressman Romualdez, kay sad ande siyang dako. Unya, karong pala niya tribukar ni. Problema sagod ni Dante Marculeta. Ha? Kalimot siya ba nga si Senator Panpilo Lacson ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee was once the top investigator sa Pilipinas, kanhi hepe sa Philippine National Police, veterano sa mga investigasyon. Unya, og maghupot manggaling ebidensya, di ginamapakita dayon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Amonay nadangatan ro ni Senator Rodante Marculeta, mga kababs. Unya, sa second portion ako, nagbalik ta ko alis City Media, ako nang isgutan. Ha? Unya, daghang patag isumpay ni ining isyo ni Franco Mabanta, mga kababs, nga alang nako. Ha? Kaning tawhana usa sa mga matawag nato nga pseudo journalist. Di magiging siya periodista. He has been a political operator. Unya, nakat-o na lang og mga lahi namang gudron kay content creation na ba? Dili sa pag-unsa, dili sama na mabitang nga doon nag-proper training. Ha? Prangko babanta, wagi na mo agi pagka, wagi na mo agi pagka radio reporter na. Kami taon mga kabibes, ako ha, I could only speak for myself. Agi ko anang proseso bitaw nga. Magatang pa itaon Miss Police Blatter, aron lang niya makaandam og report o niya, makamao na gita mo banabana og storya ba? Ha? Prangko babanta, nato lang siya sa panahon nga duna na yung mga gitawag og mga content creator. Mga kabibes, may isang ko dasag ko sa unang takna nato din sa atong arangkada sa buntag. Mupost ko kay ato sa taga-anog kananaang oras ang atong arangkada balita sa buntag o ba ni Juby Balneg. Apan mubalik ko, inika alas 7, imedya hangtod na sa alas 9 alang sa atong second portion. Sa kalang gihapon sa mong station manager nga si DJ Langga Nida Abenyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung kabayb, si Tonto na alko sa tugup kang magaingon. Inaot paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabulik ka nato sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabayb at tangi ang akong pagbalik. Kabayb, mauna ni
1: Arang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Unsay na mi matag sa iyo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aram siguradong good ang morning.
5: Morning. Morning. Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
7: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, maunani, maunani.
8: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukto na kong samot. There is

mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni. This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren ug paminawon ng update sa panahon, ilabi na nga naatay mga nasinati nga pag-ulan-ulan kaganinang kadlawon ug medyo madag-umo ng ato ang kalangitan karong buntaga. Gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, atong mahinabi si Miss Ana Dumdum. Miss Ana, good morning!
1: Yes, good morning, Ma'am Ruby. Good morning sa patalang pinuminaw and makatang weather update. Sa Sultanan, ang location area na natin monitor na nasa sa power na sa 130 km silangan sa Hinatuan sa Tour. And bala nag-apektar kini sa may Dries at sa Visayas, Eastern Visayas, Lagos Island Region, and sa Rambayan sa Mindanao. And magpapadala kini ug pangatong kalangitan and taas na chance sa mga pag-ulan and thunderstorms. Nasabay lagi na monitor na isa ka bagyo or tropical storm malami sa international wind na hagupit and naakapini outside sa par and wala sab ni siya nag-apektar pa na so karong any pa sa tunas sa karong adlaw even in the next 3 days upon expected na siya masood sa par in over the weekend and posibleng mapitaran ang silangang bahin sa Tomasol. Padayin itong mga monitor sa more updates ni itong dinamorator na weather disturbances. And sa itong hangin ng karagatan ng Karawadlawa, magpasulabisan ang kinay na ito sa kasarangan ng hangin at ang karagatan malinaw na ito sa kasarangan. And resubo ang karagatan na ay pagtaob alaunagis sa kahapunan and muhulas alas 10.04 sa gabi. Thank you forecast nasa 26 to 32 degrees Celsius and ang adlaw masalot alas 5.07 sa hapon. Mga natong latest, ug isa na dumdum, maayong buntag, dalang salamat.
0: Daghang salamat ug maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Miss Ana Dumdum. Nag-una sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes. Founder og CEO sa online media network, gidakop sa NBI. Gikompirmar sa National Bureau of Investigation kun NBI nga ilang nadakpan ang founder og CEO sa usa ka online media network human sa aligasyon nga nangilkil kini kan kanhi House Speaker Martin Romualdez. Sumala ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, gipaubos na sa inquest proceedings ang suspect kagahapong adlaw Mayo 6 to 2026. Base sa report, giingong nangayo kini og 350 milyon pesos gikan kang kani House Speaker Martin Romualdez bugti sa dili pagpagawa sa usa ka video nga nalambigit sa flood control scandal. Gitudlo sa Pinat Gallery Media Network ng PGMN si kani Speaker Martin Romualdez nga maoy luyo sa pagpadakop sa ilang founder nga si Franco Mabanta ug ubat pa ka individual ato sa enchantment operation sa Pasig. Padayon gihapon ang investigasyon samtang naghulat sa resulta sa inquest proceedings batok sa founder ug CEO sa PGMN. Samtang utang sa Pilipinas naabot na ngadto sa 18.49 trilyon pesos hangtod sa buwan sa Marso. Mitumaw sa bagong record ang kabuuang utang sa Pilipinas nga nisaka ngadto na sa 18.49 trilyon pesos hangtod sa katapusan sa buwan sa Marso. Kini, base sa datos sa Bureau of the Treasury, ang maong kantidad nagpakita sa padayong pagsalig sa gobyerno sa domestic o external borrowings aron masuportahan ang nagkalaing-laing programa o operasyon sa nasud. Ang pagtaas sa utang resulta sa pag-issue sa mga government securities sa lokal nga merkado o sa paghulam gikan sa international nga mga institusyon sama sa World Bank o Asian Development Bank. Kini nga pondo, gigamit aron punduhan ang mga proyekto sa infrastruktura, social services o mga recovery programs human sa pandemya o sa global nga krisis sa ekonomiya. Bisan pa man nga makatabang kini sa padayon sa mga programa sa gobyerno, nagpasabot usab kini mga ka-vibes nga mas dako ang obligasyon sa pagbayad sa interes o principal sa umaabot. Ang sitwasyon nagdala og hagit sa fiscal sustainability sa nasod samtang nag-atubang kini sa pagtaas sa global nga interest rates, gasto sa enerhiya ug pagkaon ug panginahanglan sa duga nga pondo alang sa kalambuan. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Gemelon Jimeno. Sir Gemelon, good morning.
2: Good morning, ma'am. Ayon din sa tanang listener sa FM. Ang karon ng oras na mamatula sa situation din sa mga sa area, gikan din sa may Bulacan, padong na din sa may Mambaling area, padong na din sa may Drama. So far, like, patundagan sa trapiko. And we can, ang padayon sa South, because we run na padayon dito sa Mandaling o padayon sa Balato. Like, yata natundagan sa trapiko. Na, dito sa may downtown area man, sa Colon, Magallanes, so far, August Mila Bolivar, so far, like, yata natundagan sa trapiko ng Orasa. Na, dito sa August Mila Bolivar, man, padayon lagi na dito sa may Kuntong, na padayon na dito sa trapiko, like, pag yata natundagan. Pangatang Iskaryo, like sa Pagkakasasik website. Yeah, dun sa may Banilag, Talambag area, ma'am, so far sa ano, atong info sa mga personal sa light pag-asa ng sandagan sa trafiko. Yeah, dun sa may SRP, southbound at asa ng northbound area, like sa sandagan sa trafiko ng rasa ng ito. Halibin na gato, medyo binigit ako ng mga sasamang nilidagan dun sa pagkakasasik para ng rasa.
0: All right, dahil salamat Sir Gemelon Jimeno sa imong traffic update. Mao na siya mga ka-vibes no tungod kaya holiday man sa Cebu City, Mandawi ug Lapu-Lapu, medyo hayahay gyud ang mga kadalanan karong mga orasa. I think tibuok adlaw, hopefully no, nga tibuok adlaw tang makasinati og hayahay o hamugaway nga kadalanan, ilabi na nga walay trabaho sa mga government offices and sa uban nga mga ahensya tungod kaya gideclare man nga working and non-working holiday karon og ugmang adlaw. Even kagahapon mga ka-vibes na late lang yun og announce no, pero kaniamping takano ni mga ka-vibes kay kung inyohang nakita nga ato ang live nga CCTV footage sa mga kadalanan na amo nakita nga nagpayong tungod siguro ni sa mga pag-ulan-ulan nga ato ang masinati karong adlaw. So aside sa possible nga taas nga heat index na apod tayo masinati nga mga pang-uwan-uwan, mao nang pagdalagyod mo og payong mga ka-vibes kay kagalinang kadlawon nga amo ang banggiitan nga technician na basa gyud daw kuno siya o no tungod sa kusog kayo nga bunok sa ulan kaninang kadlawon. And pagpadulong nako diri sa istasyonan mga around 5 to 6 AM nakasinati pod og medyo pagtaligsik. Mao na nga pag-amping mo kanunay mga ka-vibes pagbound gyud intawon mo og payong, ilabi na sa panahon karon nga posibleng mukusog ang ulan na apoy maposibleng mutaas ang heat index o grabe ang kainit sa panahon. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, usa ka mananagat gipusil patay. Usa ka mananagat ang namatay human gipusil sa sitio Okawa, Barangay Captain Claudio, Dakbayan sa Toledo sa gabi ini adtong Martes, Mayo 5, 2026. Ang biktima, giila nga si Elvin Halangdon, 30 anyos, taga Barangay Matabang sa Toledo. Ang iyang igsuon nga si Rosalyn Buersa mao'y nakaila sa lawas nga karon gibutang na sa Celestial Funeral Home sa maong Dakbayan. Matud pa ni Rosalyn kagahapon sa buntag Miyerkules, sila nakaibalo nga gipusil ug namatay ang iyang igsuon. Sa inisyal nga kasayuran, giingon nga si Halangdon nakasungpaki ug naay gilamparo nga tao. Apan humani adto wala na silay dugang kasayuran hangtod nga nasayran na lang nila nga gipusil ug patay na kini. Padayon paghihapon ang imbestigasyon sa Toledo Police Station aron masuta kinsa ang responsable sa pagpatay sa biktima.

0: Vibes, mauna ni. Sayo na to Vibes.
1: DJ drop the beat.
0: Party na to Vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJ. Tugs-tugs nga makag-good vibes. Kabayo, sat-sat sa uto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Kavibes, mauna ni!
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
3: This is the newest.
4: The newest.
3: The hottest.
4: The hottest.
3: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
4: Night and day.
3: 93.1.
4: 93.1.
3: FM Radio Cebu. Mauna.

Mayang buntag pag usab mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon, ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugo. Pwede naman mga ka-vibes. At aragong tibawason ang katong atong gisgutan nga

0: entrapment operation sa kining founder o chief executive officer sa Peanut Gallery Media Network. Ang labing wahi nga kalambuan nga itong nahipos, mga kabibes, kay gi-appeal matud pa sa ikiha gawas ni atong naatlan gyud sa entrapment operation ni atong milabay nga Martes sa gabi. Ang usa sa mga anchor sa PGMN kon Peanut Gallery Media Network nga ginganlan og si CJ Hero.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay ginganlan ni mismo sa apidabit ni Noah Nokon ang staff ni Lady Congressman Martin Romualdez, mga kabibes. Kay sumala pa kini si CJ Hero, mga kabibes. Appeal gid ay sa kananaang ni demanda ko ni demand og kantidad nga 300 million pesos agigbugti matud pa nga dili nila ipagawas ang usa ka video material nga naglambigit ni Congressman Martin Romualdez sa flood control project controversy, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Si CJ Hero ra ba ila giningi package og maayo kay di sa pagunsa medyo itsuraan gining behana gani nahimo maning beauty queen kani adto kay nahimong runner up sa usa ka beauty contest Miss Global 2016, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, si CJ Hero, matud pa sa report, mga kabibes, kananaabang appeal yun sa initial negotiation. Galing lang kay wa siya sa maong aktual nga pagkahitabo ni atong Martes sa gabi nga gisugdan dito sa kining Manila Peninsula sa Makati, mga kabibes, nga dito nahuman sa Valle Verde Country Club sa Pasig City.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, ako bang gitanaw, mga kabibes, kung unsa ang posible nga motibo ba? You know what I found out? Mga kabibes, si CJ Hero di ay gusto nga mulansar ni pagka congressman dito sa 4th District of Quezon City karong umaabot nga 2028 elections, mga kabibes. Mo din ni tanaw na ko usa sa iyang motivation nga no nga
2: Manila Peninsula sa Makati, mga kabibes, nga
0: ato sa ning ato sa ning kanon ha, kay atong gitanaw ang akong monitor sa dinhi sa Pikas Kaimanan. She wanted to run as congresswoman dito sa 4th District sa Quezon City karong 2028 election.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Namoy akong natanaw nga motivation kay di ay fundraising sa gitinguha nga pagka congresswoman ni CJ Hero, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mastablisar na nimo ang motibo nganong ingo ni adto kadako ang ilang gustong i-extort o sa Tagalog pa og Binisaya pagpangilkil ngadto ni kanhi Speaker Martin Romualdez, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ra ba ni CJ Hero og imong tanaw ng iyang mga bilabay nga kining material kay usama ni siya sa mga angkor sa Peanut Gallery Media Network. Kamao sa nag-delivery. Nasa gibay. Dating ba? Isip program host mga kabibes o presenter sa ilang mga programa sa Peanut Gallery Media Network diha sa digital media.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero lagi, naginabag man. Kay di ay pagpangilkil di lang tuyo. Kay, og tinood, anay, yung ka nga. Ha? Ganabang nasa media profession, di ka mag-ingon ni Ana, oy. Ha? Nato lang lagi manggod kay karong panahon na nanata sa gitawag ba o content creation nga usa ni sa hangtod gani karon ang ubang mga naa sa mainstream media maglisod pagdawat nga whether we like it or not, we are now on the digital age mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And because of that, halos gani tanan na to. Kabantay o nakamatikod mo, bisad gani ka ng ordinaryo lang panghitabo sa dalan ba? Palang ito na'y aksidente sa kadalanan. Everybody wants to be a reporter. Everybody wants to be murag media na kintahay.
1: Arangkada sa kabutan.
0: It because of content creation. Ha? Nga pananglit doon ay vehicular accident. Ang observation sa kadaghanan nga imbis nga ang unang buhaton mutawag og assistance, ha? Ambulansya baron. Ah. Di sana mo tawag ambulansya oy. Unahon sa ang ilang pag live Facebook live diha mga kabibes kay kanahan sad gadunay content ang atong mga kaigsuonan ng mga netizens.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So tungod niya na nga maingon na to nga social media platform naingon sa diini karon ang trend sa kanang digital media reporting. Nga mo ni ang usa sa sukaranan nga nabugda ang Peanut Gallery Media Network. Ilata mo layo diri sa Cebu. Usa sa lang angkor si Attorney Regal Oliva. Regal Oliva before she became ang magpahingan, magandang she. Although we know that she is a transgender. Lucky ang magandang Regal. Ha? Pero lucky nga nahigugma nga itong laing lucky.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Regal Oliva mga kabibes, nga usa sa mga angkor sa Peanut Gallery Media Network nga nagbase sa Cebu. She used to be the city treasurer sa Dakbayan sa Mandaue.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ila may istorya kanang sa dihang migawas tong report nga ibalhin siya og pwesto dito sa usas mga LGU sa Metro Manila. Medyo waganahe si Regal Oliva for reason only known to herself mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And because of that, tungod kay doon nalagi kay gayunan nga mahimo siyang content creator, nila pa social media influencer, Regal Oliva turned herself to be a content creator o social media influencer mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And to her credit, labi na kay doon na sa igong funding si Regal Oliva mga kabibes, magkaro manin mo nga dili sa pagunsa, dili sama sa tong gibuhat, tiringa, nahuog, bitaw nga impronto ta. Regal Oliva is reading from a teleprompter. Ha? Kung mo present siya sa iyang mga isyo o mga hisgotanan, diha mismo sa iyang kining account sa Facebook o ngadto na siya ang gikuha siya sa Peanut Gallery Media Network.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, kining usa sa ilang mga main anchor dito sa Manila, kanya lagi si CJ Hero nga og atong huna-unaon, maubay kanabang pambato sa kananaang maunga network nga ang founder si Franco Mabanta. Ha? Si CJ Hero ang ilang kanunay nga pabuhaton og mga explosive kaayo nga mga news and commentary materials, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Apan taliwala niya na na-discovery nato sigon sa pidabit ni Noah Nukon nga si CJ Hero apil di ay sa mga pagpahigayon o negotiation as early as April this year, mga kabibes. Ang una nilang demanda, 350 million kay og dili matud pa muhatag si Congressman Martin Romualdez, ang kani House Speaker, ilang ipagawas kadtong usa ka video nga matud pa magduot ni kani Speaker Romualdez sa flood control projects controversy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, si Speaker Romualdez, ha? Kadanaang og imog yung tanahon. Ha? Wa mo gikasalanan. Mo to nga gitanaw sa yung mga advisors nga, uy, tinunto ning gibuhat sa ha? Peanut Gallery Media Network. Mo to nga nihukom sila, ni desider sila to report immediately to the National Bureau of Investigation.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kung tungod niya na nidangop nga to sa NBI, sinuwan nukon nga akong nahibawan, ha? Usasab sa mga fraternity brother ni Congressman Romualdez. And dito gay detalye ni Noah Nukon ang dautan nga tinguha ni Franco Mabanta og ni CJ Hero, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Galing lang kay si CJ Hero, ang ato rabang nahibawan ron, nag-deactivate na sa iyang social media account. O nam kaingunta nga guilty.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mao ni usa sa mga kalambuan karon nga mitubaw. Unya, gahapon man to ang press con, expected nga either today or tomorrow. Tuwa naman, gipreso naman sa NBI facility si Franco Mabanta. Ipasaka na ang kaso nga robbery extortion ngadto ni Franco Mabanta og sa upat niya ka mga kaubanan sa maong entrapment operation og kana atong nalantawan nga apil na si CJ Hero sa ikiha, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: At agambayhana kay kanabang ha? Og imong pasultion, tinarong ilaha pero tinunto di ay.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bitaw, mga kabibes, I was really trying to kanabang to discover or to know unsay motivation. Ang akong tanaw, usas mga motivation nga nagpan-racing sila kay si CJ Hero mulan sir pagka-congressman dito sa Quezon City, mga kabibes, karong 2028 election.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Laliman ka? Ha? Kanang og imong makita ba og ha? Og sadaan pa si Congressman Romaldez? Dili siya mo request og assistance sa NBIO? Ha? Way kusmon buhatag sa kwarta pero wa magud siya isa. Pabitaw ni Ron nga ang mga pathetic matod pa nga mga pro-Duterte bloggers, political bloggers nila. Ha? Nibali na Ron sa istorya. Nga matod pa nila, giset up ra si Franco Mabanta kay si Franco Mabanta dili DDS apan tipik sa Marcos administration.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pagkatuyto yan ang istorya ha, tao, no? Sumaw na ni Ron kay nga nangabisto naman ni sila. Nga dayag bang yun nga daghan nga mga content creators ha? Nga naa sa tipik sa mga Duterte. Nga mga binayran mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumala katong unang naaristo nga si Jason sa. Si Jason sa mismo ni butyag nga ayang consultancy fee sa Sunshine Media Network Incorporated lain sad nga media entity SMNI nga iya sa Kingdom of Jesus Christ matod pa ni Jason sa 1 million per month ang yang consultancy fee.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Na kung tanaw si Franco Mabanta naglaway sad kay the way I look at the content of Franco Mabanta. Wa man taon sila commercial. So mag-agad na to subscription. Pero ang imong tanahon, ha? Kanang dili magud nga inguni ana kadako ang ilang income ka vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So maklaro ni mo somehow nga mao gani ni ang gitinguha sa karon sa usas mga congressman nga tanawon og kinsa ang naa sa luyo sa Peanut Gallery Media Network. Kay nagtuogod sila og natahap nga dunay pinansyer niini mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga karon saglan pag tinunto ha nga pangwarta ra gid ang ila ana mao nang nabunggo ha nila pa ang gibuhat nila nga pagpangilkil nga tinguha ngadto ni ha Lady Congressman Martin Robaldez.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya kani si CJ Hero lagi mga kabibes wa man kani siya maisguti sa balita expected din nga i-appeal ni Kiha karong adlaw tagam gining bayhana makahimas rihas gini.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Yanog na rabia ni CJ Hero ang iabitang talento sa tinod na ilang makamao masad siya kay she graduated from University of the Philippines broadcast communication unya nahimong beauty pageant winner kay first runner up ko di man basta-basta Miss Global 2016 ha. Unya nahimo pa siya ni siyang courtside reporter sa usa ka liga sa commercial basketball dito sa kauluhan. So doon nagit siya saktong exposure. Ha? Unya mayo rehistro sa kamera. Mao na nga gikuha siyang usas mga angkor sa Peanut Gallery Media Network.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang nahitabo ra baron kay katong iyang expose og maayo nga si former congressman Marvin Rillo sa 4th District of Quezon City nga adto gusto mo lansar sa CJ Hero mga kabibes. Ningon nga resulta na tanawa. Ang katong nipasangil ako nga doon ako yung anomalya nga ang nahitabo mga mga kabibes yung i-expose si former congressman Marvin Rillo ang nabulahan kadto sang kontrobersyal kaayo nga si congressman Bong Suntay nga matod pa nanginit yung lawas sa diyang yung nakita si ha? Kibawa na tingali mo sa istorya ha? Sa diyan yung nakita si Ann Cortez mga kabibes nga nahimo sad nga sa lawayan kayong gibuhat ni Congressman Bong Suntay sa 4th District of Quezon City mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sutuwa na sa nagtikaw-tikaw dito niya mo na ni Ron na tribukar nga ingon sa diyan ni Ana kangilad ang binuhata ni CJ Hero o ba ni Prangko mabanta mga kabibes. Mga kabibes, on top ng alas 8 mupusa ko niya inigumani ini padayon ta sa uban pa natong mga hisgutanan palihog standby.